0: wala namang, hindi naman siya blanket na bigay mo sa akin lahat ng records. Hindi naman ganun eh.
1: And justifiable, so, Attorney Mike, na may mga kumpanya na hindi i-issuehan ng subpoena kasi hindi naman siya nakalista bilang parang isa sa mga owners.
0: Yes.
2: Kasi hindi ito manganak na ibang kaso.
0: Yes. So, ganun yung ano, yung diskurso natin. Kasi we're talking about a legal mechanism here, which is issuing subpoena. So, yung term na fishing expedition, wala yan sa rules. No? Hindi yan kasama sa rules of evidence. Those are just idiomatic expressions being used, kumbaga, I think, irresponsibly, if you ask me.
1: Okay.
0: Kasi ako, nalilito lang yung taong bayan.
2: Ako, last question na lang. Pero bago ibabasahin ko yung sinabi ni Raquel Regaspi, ang ganda ng discussion, ang dami kong natututunan. Yan, sabi ni Raquel Regaspi. At alam ko, ganun din ang gustong sabihin ni Joel James Hipolito. Attorney, given na ang impression, we're not accusing them, pero yun ang impression na may mga ilang senator judges na para pang nag-aabogado na sa kabila o sa defense.
1: Ang dapat biroan bang, nga, para daw pong basketball.
2: Para yung kakampi yung referee. Pero ang tanong ito, may mga demand ngayon for them to inhibit or recuse themselves from the hearing. Tama ba yun? Dapat bang mag-recuse o mag-inhibit na sila?
0: I don't agree with that. Kasi parang pag sinabi mo yon, you are excusing them from fulfilling their duty. No, ayaw, hindi naman natin gusto yon. No? Trabaho nila yan eh. Kaya nga sila nahalal. Dahil, well, presumably, inisip natin kaya nila gawin yung trabaho nila. Na, which includes sitting as senator judges sa impeachment trial.
1: Okay.
0: Ang pwede nating isigaw, pwede nating i-demand.
1: Opo.
0: Sa kanila ay manahimik lang.
1: Right? Gayahin si Senator Lapid.
0: Senator Lapid, yes. Alam mo, pinagtatawa na natin, pero this is a good opportunity for me to say, no? Kasi alam naman natin, itong impeachment mechanism ay kinopya natin sa Amerika,
1: opo,
0: sa mga Amerikano.
2: Oh.
0: Now, for emphasis, siguro maganda sabihin na sa modelo ng US, yung sa kanilang constitution, sa kanilang rules regarding impeachment, yung mga senators ay explicitly pinagbabawal magsalita.
1: Talaga? So, bawal din mag-Facebook live?
2: Bawal din. Bawal din discuss yung kaso sa labas.
0: Sa
2: dapat
0: rules,
2: tahimik na sila.
0: Sa rules ng United States, senators are prohibited from talking to counsels, to witnesses. Kung meron silang tanong, they will have to write it down and give it to the presiding officer. Tapos yung presiding officer itatanong niya. So, bakit hindi natin ginaya yon?
1: Parang mas gusto
0: ginaya natin lahat. AD Pastor, ginaya natin halos lahat ng rules.
2: Oh, nga ba?
0: Ng Amerika except that.
1: Sa
0: atin, pwedeng magsalita yung senators 2 minutes. No?
2: 2 minutes
0: so,
2: lang?
0: Kung meron tayong i-demand sa mga senators natin ngayon, pwede nating i-demand yon. Manahimik kayo kagaya ng mga senators sa Amerika na pinagkopyahan natin, by the way, no? Para maging mas maayos o maging maayos itong impeachment trial na pinagdadaanan natin.
1: Parang mas bet ko yun, Attorney Mike. Mas payapa yata yung coverage pag gano'n. Mas time consuming.
2: Parang gusto ko sabihin ito.
1: Mas time ano.
2: In a world of Robin Padilla et al., be a little lapid. Again, ako, laging looking forward pag kayong interbihin dahil alam ko mayamang talakayan ito. Ako, maraming salamat, Attorney Michael Henry Yusinko. Sa ulitin, Attorney, ha?
0: Maraming salamat din and all the time ready ako para sa oras na Pilipinas.
1: You know, thank you, Attorney Mike. Dami nating natutunan, ano? Kailangan talaga minsan nag-zoom out ka.
2: Oo nga. Yung pang, ako minsan kaya napipigil din ako mag-comment eh. Para lang, baka naman mamaya bugso ng damdamin ko. Kaya talaga may iba, hindi ko na matiis.
1: Pigil pa yun ah.
2: Pigil pa yun, sister. Pigil pa, maniwala ka.
1: Shaina, nandiyan na ba yung next guest natin? Wala pa. So, pwede pa tayong magbabati. Ayan, habang dinadial natin. Kasi magandang maunawaan din
2: Oo,
1: natin.
2: Oo marami akong tanong dito sa NCAP.
1: Nako eh, di daw ma-reach. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Shaira.
2: Nako, nananawagan kami sa resource person namin. Nako, hindi na daw kayo yayaman. Kayo din. Hindi na ma-reach.
1: Eto muna, kinig muna tayo sa gawang kabati-bati. At syempre, meron din naman tayong kailangang punahin dito sa Oras na Pilipinas.
3: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
4: Masiglang araw ng inspirasyon para sa iyo, kaagapay. Cellphone news out, values and Bible reading in. Opisyal nang ipinagbawal ng public servant mula Dumanhug, Cebu at kapwa Kristiyanong si Mayor Efren Gondrano Ganganjika ang pagdadala at paggamit ng cellphone ng mga estudyante sa paaralan. Ito ay sa kadahilan ng napag-iiwanan na anya ang academic standing ng mga kabataan, lalo pat marami sa kanila ang nahumaling sa iba't ibang uri ng impluwensya online gaya ng video games, vlogs at reels at marami pang distractions. Tugon din ito sa mga nangyayaring karahasan sa lipunan na maaaring nakukuha sa maagang exposure ng mga bata lalo pat dumarami ang consumer ng social media. Kung mayroong inanis, mayroon namang pinalakas na kapalit. Yan ang pagpapatibay ng values formation at pagsisimula ng pagbabasa ng Biblia sa mga kabataan sa paaralan. Sinabi ni Mayor Gangan na bilang lingkod ng Diyos, hangarin ng kanyang puso na makatulong sa pag-raise ng mga kabataang taga-Dumanhug na may maayos na pagpapahalaga at takot sa Diyos. Kaagapay, nakakahanga ang isinusulong na advokasya ni Mayor Gangan. Kailangan talaga ang Diyos sa gitna ng maraming impluwensya at hatak sa paligid sa mga youth. Ngunit ang pinakakabati-bati na pwede nating kunan ng inspirasyon ay ang paggamit ni Mayor ng kanyang lawak ng impluwensya upang pagliwanagin pa si Kristo sa lahat.
3: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
4: Rebond now, pay later. Talaga nga naman at inuna muna ang Good Hair Day, pero ang bayad, saka na lang. Yan ay matapos takhasan ng babaeng customer ang isang salon sa Tondo, Manila, nang mag-avail ng hair rebonding service na nagkakahalaga ng 3,500 pesos. Hindi naman siya nakatakas sa pananagutan dahil naging mabilis ang pag-report ng pamunuan ng salon sa mga mall security, dahilan para ma-turn over ang babae sa mga otoridad. Sa ngayon, naharap siya sa reklamong swindling o estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code. Kaagapay, great reminder sa atin ito na kung hindi pa afford, ay huwag nang pilitin. Lahat ng pinipilit, madalas ay nagdudulot ng pagkakamali at pagsisisi. Pasasaan ba ang maraming laman ng bulsa nakita sa panlabas kung hindi naman pala ito mula sa matino at maayos na pinagkunan? Magandang pag-iikayat na rin na mas pagbutihin ang pag-iimpok nang sa gayon ay nabuburi ng disiplina sa paghawak ng ating resources. Tandaan, hindi maikukumpara ang tuwid at kintab ng pinaayos na buhok sa tama at malinis na reputasyon. Shekinah Abalon po para sa Mabati ang Mabuti, Maitama ang Mali.
3: Pilipinas. Pag-usapan natin.
2: Mga kagapay, isa sa madalas pag-usapan ngayon ng mga motorista, kasama na ako doon. Ang no contact apprehension policy o NCAP, yung may mga parang feeling mo, kakanta ka lang, I always feel like somebody's watching me. Pero marami pa rin sa motorista ang naguguluhan. Paano ba talaga ito gumagana? Anong saklaw nito? anong laban ko pag nakunan ako ng camera?
1: Kasi may paliwanag. Sinabi na yung SC about NCAP, di ba?
2: Kaya nga. So, para ipaliwanag ng mabuti sa atin ang issue dito, kausap po natin, makakausap po natin si Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Magandang umaga, Attorney Inton.
5: Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay.
2: Eh, Attorney, kayo ba pabor sa NCAP?
5: Well, depende kung sino nagpapatupad sa NCAP, no? Ngayon, ang nagpapatupad ay MMDA dahil meron na tayong tinatawag na Metro Manila Traffic Code of 2023. Okay. Diba? Kung saan yan ang Uniform Traffic Enforcement Framework sa buong Metro Manila, na kapaloob nga dyan yung NCAP. Ngayon, siguro balikan natin na ano, kasi alam naman natin na nagkaroon ng dismissal ang Korte Suprema. Opo. Pero dapat ilagay natin sa tamang framework na bakit, ano ba yung reason ba't dismiss siya? So una, yun nag-file ang mga petitioners na isang petition laban sa mga NCAP ordinance ng ilang LGU. Yan. Mm-hmm. Yan yung issue, no? Na nung panahon na yon, 2022, ay talaga namang exorbitant yung fees at yung due process mechanism ay hindi nasusunod and so forth and so forth. Yung pong petition na yon, it did not question the MMDA NCAP. Kasi meron na rin naman NCAP yung MMDA ng panahon na yan. Ang sinampang kaso ay yung laban sa NCAP LGUs ng ilang mga LGU. Dahil yung mga NCAP ng LGU na ipinatutupad nila through an ordinance, meron private contractor. Yan, private contractor kasi yan. Yun, nag-supply ng camera, etc. So, yun, maraming issue doon. Ngayon, nag-TRO ang Korte Suprema nung panahon na yon. So, natigil. Nasama ngayon sa TRO yun sa MMDA. Kaya kahit nung NCAP ng MMDA, temporarily restrained by the Supreme Court doon. Ngayon, about last year, nag-file yata ang MMDA na malif yung kanila kasi nga meron ng uniform traffic enforcement framework at yan naman ay grinat ng Supreme Court. Kaya there was a partial reconsideration.
2: Mm.
5: So, nagkaroon na ng NCAP ulit, MMDA.
1: Mm.
5: Ngayon, nagkaroon ngayon ng desisyon ang Korte Suprema kamakailan, July 9, 2026, in-announce to, no?
1: Mm-mm.
5: Sabi, dismiss yung petition. Okay. Natalo ba yung mga petitioners? Ayan, eto. Hindi po. Kaya dinismiss ng Korte Suprema ay dahil moot and academic na yung issue. Bakit moot and academic na? Kasi, ang sabi ng Korte Suprema, dahil meron ng pinatutupad na Metro Manila Traffic Code of 2023, yung bago, ay para kaya mag-rule kami sa validity or constitutionality ng mga question ng mga ordinansa ng ilang LGU. In other words, nag-give way na dapat to dun sa framework ng MMDA. So, sa ngayon, dapat ang pinatutupad ay yun sa MMDA.
1: Mm.
5: Hindi yung mga ordinansa ng ilang LGU, yung individual ordinance nila.
1: Mm-mm.
5: So, yun ang reason kung ba't na-dismiss.
1: Mm.
5: Ang sabi nga ng Korte Suprema, hindi natin sinabing valid itong mga ordinansa nito. Hindi rin naman nila sinabing hindi valid. No? Kung sakaling magkakaroon pa ng ulit ng actual controversy regarding this NCAP na kasalukuyang pinatutupad, then hindi to, itong dismissal will not bar to that to the filing of another petition kung sakaling may actual controversy yung pinatutupad ngayon.
2: Uh-huh.
5: So, matotal, ang NCAP na pinatutupad ngayon ay base sa Metro Manila Traffic Code, yung Uniform Traffic Enforcement Framework, at hindi base sa mga individual na ordinansa ng ilang LGU.
1: Na kung matatandaan natin,
5: kung sakaling meron silang pinatutupad doon, pwede pa rin questionin yun sa korte.
1: Kasi diba, kung matatandaan natin, Attorney Ariel, talagang litong-lito yung mga motorista pagka tumatawid ka na ng ibang lungsod, iba na lang.
5: Pinatutupad kasi.
1: Opo.
5: Iba-iba pinatutupad nila. Tapos, talaga namang, yung nga lang, nagkaroon ang Korte Suprema, in-apply yung tinatawag naming mga abogado na Doctrine of Constitutional Avoidance. Ang ibig sabihin nun, kung pwede mong ma-desisyonan ang isang kaso that questions an ordinance constitutionality or the constitutionality of a law, kung pwede mo ma-desisyonan yan nang hindi direkta yun sinasabi mong hindi valid or valid, ay ina-avoid ng Supreme Court yun or ng husgado at i-rule based on some other basis. Katulad nito, sabi, mutan academic na to dahil di na dapat pinatutupad to dahil may bago ng framework, yung Uniform Traffic Enforcement Framework sa buong Metro Manila. Which, by the way, was not being questioned noon petition because noon time na nag-file yung petition, wala pa tong Uniform Framework na to. Hindi pa ito ipapasa ng MMDA.
2: Ang ngayon ang tanong namin, halimbawa, katulad ko, halimbawa, kasi napansin ko, na nag-blowout na yung, napundi pala yung aking taillight. No? Nakalabas na ako. Halimbawa, nakunan ako sa Commonwealth.
5: Pag nakunan, ang nakukunan kasi ng camera ay yung sasakyan lang. No? Hindi yung driver. Sa ibang bansa na kukunin yung driver. Kasi ito rin yung isa sa mga issue na bakit kapag ka meron violation yung driver, yung rehistro ang tinatamaan. Sabi, paano kasi ang presumption nila ay ang may-ari ay ano yung driver mismo. Sa amin po, with all due respect, hindi po dapat yung presumption na yun, lalo na sa public transport. Kunyari, operator ka ng taxi, no? 50 yung unit mo. Pwede ba magkaroon ng presumption na ikaw nagmamaneho ng lahat na yun? Di ba? Hindi pwede. Ngayon, kaya lang, dahil yun ang presumption nila, ang sulat or yung violation addressed to the owner of the vehicle, no, yung registered owner or the operator pag public transport. Ngayon, may due process mechanism. Dapat ay i-challenge mo yan at sasabihin mo na hindi po ako ang driver. Ang driver ay si Juan de la Cruz. Yan.
2: Yeah, what I mean, attorney?
5: Dapat yung driver ngayon ang magbabayad ng violation.
2: Pinagmamalaki, malinaw yun. So sana nakunan.
5: Hindi, ang problema po, yung notice of violation nakalagay doon, na pag hindi nabayaran ng driver, ikaw magbabayad yung rental owner kasi hindi ka makakapag-renew ng rehistro. Yun ang isang pinalagay nga po ng mga motorista noon na, teka, paano kami magiging violator kung hindi naman kami yung driver? Yan. So, traffic violation is personal to the driver. It cannot be a violation of the operator. Kung kolorum yan, oo. Pero, beating the red light, di ba? No parking or what? Driver yan. Kaya lang, hindi nga na-rule lahat yan. Hindi nga na nagkaroon ng ruling. As a matter of fact, may nagtatanong, paano po yung mga sinisingil po sa amin na inabutan ng TRO? Yan ba, babayaran na rin namin?
1: Mm-hmm.
5: Yan ba, namin nabayaran ay
1: record
5: hindi kami
1: ba
5: makakapag-renew? Mm-hmm. Record ba? So, dapat maging malinaw po yan, no? Mm-hmm. Kaya, sa ngayon, ang mapapayag po natin sa ating mga motorista kapag ka meron violation, kung gusto niya i-challenge, meron due process mechanism para i-challenge yan.
2: Ang tagal nun. Kasi, like ako, nakunan ako dati.
1: Parang mas madaling magbayad.
5: Hindi lang matagal. Hindi ka pa siguradong mananalo.
2: Katulad dati, meron ako naging violation, although hindi ko pala ko NCAP pa yung panahon na yun, pero nakunan ako na bumaba yung aking asawa sa maling bababaan, although mahabang kwento yun. Gusto ko i-contest. Kaya lang, antagal-tagal na. Nag-check na rin ako noon na nasa record ba, di ba, yung mag-check ka kung may huli ba? Wala. Di ba, violation yun ng aming right for a speedy and fair trial?
5: Kahit violation yan, dapat, kasi meron, yung sa framework, kailangan meron duration. Na kapag challenge, kailangan within this period of time, meron ng decision, ganyan-ganyan. Yun nga nagiging problema, yung due process.
1: So, ang maganda nito, ngayong tuloy ang implementasyon, sana ayusin yung sistema.
5: Yung due process mechanism, kasi nga, yun, wag na lang, kanyari, hindi nakabayad ang magiging penalty, hindi makaka-registro. Sinabi na nga kung sino yung driver . Saka dapat yung driver's license ang kanilang punta rin.
1: Hindi yung sasakyan. Oo. Okay, thank you, Attorney Ariel. Next time po ulit.
2: Kailangan, ako, malamang iinit pa to. Marami kayong pinoint out na kailangan questionin.
5: Marami pong iinit yan. Lalo na kapag dumami yung huli.
1: Opo.
5: At yung mga huling yan question, ganyan.
1: Oh.
5: And there is an actual controversy again.
1: Yes.
5: Yan. Pwedeng
1: pag-usapan ulit natin. Attorney Ariel, God bless you. Mabuhay po kayo dyan. Salamat sa po. Lawyers for Commuter Safety and Protection.
5: Thank
1: Attorney
5: you po.
1: Ariel Inton, nakausap natin dito sa Oras na Pilipinas.
2: Maganda talaga na malaman natin ang background. At maganda yung piniliwanag. Ito ang question lang noon, hindi ito. So, talagang salamat sa Diyos na
1: meron na lang isahan.
2: Naisahan na lang. Kasi alam mo, dati pa nahuli ka.
1: Grabe dati,
2: pa.
1: Litong-lito, hello-hello ang mga motorista.
2: Tapos natanim mo, ito ba buong ano?
1: Nasa
2: buong
1: na ba ako? Nasa na ba akong city?
2: Buong araw ba? Coding dito? O merong window? Di ba? Alam mo ba, sa Republic of Makati, buong araw yan.
1: Opo. Ay, nako. Walang window-window dyan.
2: Kaya nga.
1: Oo. At marami din dyang one-way.
2: Isa pa yan. Sabi nga, hindi, kabisado ko na yung Makati. Nako, kahit na tumanda ka sa pagmamaneho, hindi mo makakabisado
1: Makati
2: one-way dyan.
1: Makati nga daw, 2 hours . Let's pray na, Pastor A.
2: Sige, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, sa gitna ng mga kalituhang ito, salamat po sa aming mga naging resource persons, si Attorney Yusinko, si Attorney Inton, sa pagbibigay linaw ng mga issue na ito. Ang panalangin po namin, salamat sa feedback na isa namin tagapakinig na palagi na may matutunan, makatulong ang programang ito na maliwanagan kami sa mga kinakaharap po naming mga issue. It is a privilege, O Lord, to be a channel of your truth, at ang panalangin po namin, patuloy that you will expand the borders of FEBC, ang DCAS at ang iba pa namin mga istasyon na maging daluyan ng katotohanan sa amin pong mga tagapakinig. Patigit sa lahat, Lord, given our pressing issues katulad ng impeachment, mabagpo kayo sa aming bayan. May your righteousness prevail. May your justice, truth prevail. Para po hindi lang kami maka-move on, Lord, maka-move forward ang aming bayan na talagang hindi na naman kami madapat, hindi na makabangon sa isyo na ito. Purihin po kayo. Sa inyo po ang aming pagtitiwala, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen and amen. Thank you, mga kaagapay. Pasensya kung meron pa tayo mga comments na hindi na nabasa on the air. God willing po, tomorrow, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan dito sa ONP, same time, same station, dito sa iyong FEBC Radio TV. Thank you, John Bay! Thank you din kay Shaira, kay Shekina, kay Phil, kay Desa, kay Angels, ating engineering at Bukawet Tech People. Kami naman po ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Balita.
1: Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
2: Calling all Christian business owners, entrepreneurs. Join us this October 23 to 24, 2026 for the 2026 BAM Malaysia Conference with the theme called For God's Purpose, Guarding His Trust, a gathering of faith, fellowship, and forward mission. Be inspired by the dynamic speakers. Discover how business can become a mission field and a platform for God's glory. BAM Conference Malaysia, October 23 and 24, Sunway Resort Hotel, Malaysia. For registration and reservation, visit the website businessasmission.ph.
3: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon. At maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
4: Ay naku! Talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
3: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito. Nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
5: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
6: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW.
6: Serbisyong OFW.
1: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
9: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
10: Isang pinagpalang umaga ng Martes, mga kaagapay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong serbisyong OFW Tuesday Edition. At tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mga overseas Filipino workers. Hindi po natin makakasama si Pastor Rene Bunsoy at may karamdaman ano ho, at kailangan magpahinga. Kaya partner, dyan ka lang at ako muna ang tatao dito sa ating programa. Samahan niyo po ako sa loob po na isang oras dito sa makabuluhang talakayan, pagsagot sa inyong mga katanungan na pinapadala sa ating programa sa serbisyong OFW, maging sa Global Filipino Movement, maging sa inyong lingkod na pinapadala po ninyo at sa 702 DZAS. Ano man po ang platform na ginagamit nyo para mapanood po ang programa, ay magandang araw. Maaring kayo nasa radyo, yung regular na radyo natin, at walang kupas na ginagamit ng Panginoon para makapakinig sa mga salita ng Diyos at ibang mga programa na dito na napapanood at napapakinggan sa 702 DZAS. Magandang araw din sa GCTV, yung mga nanonood dyan. Magandang araw po at maging doon sa PM Radio at syempre dito sa online broadcast ng 702 DZAS Servisyong OFW. Pastor Joe Biasong po ito at naglalambing na samahan niyo po ako sa loob po na isang oras. Syempre sa pangalan ni po ng ating Attorney Carlos Cao Jr. ngayon ay recovering. Magpagaling po kayo, Attorney Cao, nananalangin kami sa inyong pagbabalik dito sa ating programa. At namimiss natin ang iyong presensya, of course, at siyempre ang inyong roll call.

At alam ko kayo ay mga tagapakinig na masugid ay hinahanap at namimiss na po natin yan. Okay, so tuloy-tuloy po, paki-like and share nga po ang ating broadcast para po mas maraming makapanood po sa atin. At lalo tayong may matulungan po tayo. Ano, ayan. Tayo po ay magbabasa muna ng salita ng Diyos bilang ating gabay sa araw na ito. Narito po ang Kawikaan chapter 10, Proverbs chapter 10 verse 17. Ganito po ang sinasabi sa salita ng Diyos sa Tagalog. Bubuti at hahaba ang buhay ng taong hinahayaan na siya ay itama. Ngunit ang taong umaayaw dito ay magliligaw ng landas ng iba. Napakagandang salita ng Diyos. Akala ko yung binabanggit niya dito, maliligaw ng landas. Di ba? Kapag ikaw kasi ay nakikinig sa payo, eh maliligtas ka, maayos ang iyong magiging kinabukasan. Hindi ka maliligaw ng landas. Pero alam niyo ba, mga kapatid, dito sa talatang ito, mas may malalim na pinag-uusapan. Hindi lang ikaw ang pinag-uusapan, kundi ang iyong pagiging masunurin sa payo. Sometimes yung ating rejection ng mga counseling or rejection ng ating mga advice from other people, especially mga close friend at family. And sometimes natatamaan ang ating ego at sinasabi natin, eh, mas magaling pa ako sa iyo, mas marunong pa ako, lalo na kung mas matagumpay ka sa kanya at may pinag-aralan ka sa kanya. Kasi ang timbangan sometimes natin ay yung ating na-accumulate, maring sasakyan, bahay at kaalaman na nakuha. Pero mga kapatid, pag pinag-usapan ang pagkaligaw, hindi diyan pinag-uusapan ang dami ng na-accumulate mo o nakuha sa daigdig na ito. Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay buhay natin. Buhay natin na tayo ay di mapahamak. Maraming mga nagpapayo sa atin na mga totoong pagpapayo. Pagpapayong nagbibigay talaga ng pagmamalasakit at hindi lang para masabi lang na itinuwid ka para magka-pride din. Because sometimes ang pag-advice ay, kaya nga may consultant tayo, di ba? May mga advisor tayo at binabayaran sila and we think that they are better than us. Kapag kumukuha tayo ng ganyan, hindi po. They are there to advise. Consultant kinukonsulta, pero sila pa rin ang magdedesisyon. Ikaw pa rin na pinapayuhan at nagkukonsulta ang masusunod kung susundin mo ang kanilang payo. At you pay for them. Binabayaran natin sila dahil nagpapayo sila. Mga kapatid, alam nyo ba kapag tayo nakikinig ng payo, anong nangyayari sa atin? Bubuti at hahaba ang buhay. Yung nagiging maayos ang buhay at hahaba ang buhay, hindi lang pala sa pagsunod sa magulang yon. Bagamat directly, Ephesians chapter 6, ang batang masunurin, sumusunod sa magulang, hahaba ang buhay at magiging mariwasa o magiging matagumpay ang kanyang buhay. Dito, ganun din. Pinapakita dito, mga kapatid, na yung pagtalima, hinahayaan nating ituwid. At syempre, sino ang direktang nagtutuwid sa atin? Magulang. And I believe may relationship itong talatang ito sa Ephesians chapter 6, verse 1. Mga anak, magpasakop kayo sa inyong mga magulang sapagkat ito ang nararapat at hahaba ang iyong buhay. Ito ang nararapat at hahaba ang iyong buhay. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, OFW, mabuting may nagpapayo sa inyo kahit nasa labas kayo ng bansa, ang pamilya nyo narito sa Pilipinas na nagpapayo. O tayong lahat, kailangan natin, hindi ka man OFW, kailangan natin ang nagpapayo sa atin. Yan ang nagiging susi. Ang susi ay paghaba ng buhay at bumubuti tayo. Napupunta tayo sa magandang kinabukasan. Hinahayaan na siya'y itama. Hindi ibig sabihin na pag humingi ka ng payo ay sinusurrender mo na ang iyong kaisipan. Kundi kumukuha ka lang ng idea.
para na meron kang mapagbabasihan o timbangan ng iyong pagpapasya. Kaya mga kababayan, anong nangyayari? Hahabang buhay at bumubuti. Ngunit yung taong umaayaw, ito yung kaninang sinabi ko sa inyo, magliligaw siya sa landas ng iba. Ito, bihira ito nating mabasa itong talatang to. Na hindi lang kapag hindi tayo nakinig sa payo ng ating magulang or sino man nagpapayo, hindi lang ikaw ang mapapahamak, mga kapatid, kundi magliligaw ka pa ng iba. Kasi kung saan ka papunta, pupunta yung taong may impluensya ka. Sabi nga ng Biblia, kayong mga bulag, paano kayong makapag-aakay sa mga bulag? Ay gayong kayo ang bulag. Di ba? So ito'y paalala sa atin, mga kapatid. Hindi lang ikaw ang nai-impluensyahan sa buhay mo. Ang buhay ko ay nakaka-impluensya sa aking pamilya, mga taong aking pinangungunahan, mga taong kakilala ko, kaibigan ko, nadadamay sila saan man ako papunta. Ganun kahalaga. Whether negative or positive, bad or good, mga kababayan, you have that influence, power of influence in you para makapag-akay o makapagpasama sa buhay ng iba. Proverbs 10:17, mga kapatid, huwag niyo pong kalilimutan. Bubuti at hahaba ang buhay ng taong hinahayaan na siya'y itama. Ngunit ang taong umaayaw dito ay magliligaw ng landas ng iba. Huwag niyong payagang maging tagapagligaw tayo ng iba, bagkos tagapagturo tayo ng tamang daan. Ito po ang ating mensahe mula sa Proverbs 10:17. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagtuwid sa amin, nagtutuwid, nagtuturo sa amin na napakahalaga ang aming pakikinig ng payo, hinahayaan namin kami ay turuan, sumunod sa mga magagandang payo, lalo na yung mga taong ginagamit mo para sa amin. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa aming broadcast ngayong umaga na ang mga makikinig po ay matuto, makapakinig nitong salita ng Diyos na ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Okay, so tayo po ay babati muna no ng ating mga, by the way, July 21, hindi ko na mention, no? July 21 na po ngayon at malapit na tayo sa September month, isang buwan na lang. At unahin na nating batiin. Ayan. Unahin na nating batiin si nauna. Shirley Paulo Diansay and Josie Mingala. Si Epipanyo Salvador, good morning, share na po while listening on PM Radio. Thank you, Sir Epipanyo. Garcia Vincent, good morning po, Pastor Joe. Si Josie Mingala, blessed morning, Pastor Joe. At sa lahat po, continuing praying for Pastor Nikao. Complete recovery. Maraming salamat, Ma'am Josie. Shirley Paulo Diansay, good morning, Pastor Joe. Listening po while naglilinis ng aircon OFW dito sa Singapore. Ako, napakaganda dyan sa Singapore. Kumusta ka dyan? Terry Panganiban, good morning. Gandang umaga po. God bless us all. Please pray for our family. Okay, Ma'am. Terry, pakilagay po specific kung mayroong concern. May specific. Faustina Prangkahabla, good morning, Pastor Joe. Blessed Tuesday, Kaagapay. Listening every day. Thanks po. At masisipag at pastor ni si Nora Docor. Good morning po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating Tuesday edition ng Servisyong OFW Sagot Kita. At sumasagot po ako sa kami sa mga katanungan na inyo pong ipinapadala. Ayan, si Ma'am Elsa Junio del Rosario, good morning po, watching from New Jersey. Ayan, anong oras ba niyan ngayon sa US? Okay, so ngayong umaga po ay tayo po ay magpapatuloy ng pagsagot sa inyong katanungan. Kaya pwede po pa ho kayong magpadala. Ano ho? Pwede kayong magpadala at tayo po ay tutugon. Pero bago ang lahat, babatiin ko rin ano ho, yung Family Planning Organization of the Philippines ng Manila, Metro Manila Chapter na pinangunahan ni Ken Himor, ang aming Chapter Program Manager or CPM. So
sa isang matagumpay na pagbubukas ng primary laboratory at clinic. Yung clinic, matagal nang operated po yon, pero yung primary laboratory ay bagong-bago. Noong ano lang po yan? Noong Friday lang po yan. Salamat po mula sa U.S. Embassy, ang ambassador ng U.S. Embassy, at dumating din po ang mga direktor ng DOH, ilang direktor, DMW, binabati natin yan. At magandang balita dahil because of that, yung grand opening ay we will have, ina-arrange sa po ngayon ang MOU ng FPOP, Family Planning Organization of the Philippines, at saka ang Department of Migrant Workers. Kasama rin natin ang PAPCOM, alam ko may iba na yung pangalan nila. Teka, ito nga pala. Ah, hindi pala ito. Kasama na natin yung Executive Director ng NORPIL, si Maria Teresa Nuki, at mga iba pang mga local government ng Quezon City at iba pang mga officials at mga ang PNP natin. May mga sa Senta at ang dumating na PNP dahil diplomat yung dumating, kailangan talagang secure. Anyway, maraming salamat po sa lahat at bilang presidente po ng FPOP sa Metro Manila, ako po ay nagpapasalamat na in my two terms ay gumaganda sa biyaya ng Panginoon ng operations ng Family Planning Organization of the Philippines, at the same time umuupo bilang sa national, bilang board of director ng FPOP National. Kaya purihin ang Panginoon. Ayan, babatiin pa natin si Beltran Talina, blessed morning, watching from Taiwan. Amy Cristobal, blessed morning, Pastor Joe, God bless po. Okay, diretso na po tayo sa pagsagot sa ating mga katanungan. Our time is, 8:45. Kahapon ho, tayo po ay may tinanggap na complaint at direkta sa aming help desk office dito sa church, no? Meron kaming opisina dyan, tumatanggap sa mga complaint. Tagaroon mismo sa amin, actually, mga ilang bahay lang, mga sa main road, no? Kasi nasa main road ng simbahan. Siguro nasa mga 8 hanggang 10 main road. Main road, yung unang bahay, hindi yun, pangalawang bahay. Mga 10 na bahay along the way, tapos sa likod, noong unang bahay sa harapan. Si Annalie. Pangalan niya si Annalie. Okay? At kasama ang kanyang anak. Ang kanyang anak po ay sa Sunday school yan, nag-DBBS. At ang nanay niya OFW dyan sa Saudi Arabia. Ito po ay dumulog upang itanong doon sa yung kanyang concern. Nag-aalala siya kasi while I am speaking now, ay nasa DMW po sila ngayon at 10 o'clock they will have their conference o itong tinatawag na conciliation. At doon sa kanyang conciliation ay haharapin niya yung kanyang ahensya. Ito po ang nangyari. Ang tanong niya kasi ganito po, Pastor, ano po ang gagawin ko sapagkat bukas ay maghaharap po kami ng agency. Ngunit, ang nakalagay po na complaint ay pagbabalik yung belongings niya, hindi kasi ibinigay ng employer. So hinahabol niya yon. Ang laman po ay singsing, relo, at ilang mga silver na singsing, at mga damit. Yun po kasi basta siya idiniretso sa airport, binigyan ng ticket, pinahatid sa airport, at pinauwi. Nakakalungkot nga lang, wala daw siyang panloob sa dibdib, wala siyang, naka-stepin lang siya. Talagang pinauwi siyang walang-wala, except ticket at saka yung kanyang exit visa. Before pa, sinasaktan na siya ng kanyang employer, kaya nag-request tayo last year, September, ng repatriation. Pero anong nangyari? Dahil sa pangangailangan nila, sabi niya, Pastor, hindi na po ako nagtuloy ng pag-request dahil nag-aaral po ang aking mga anak at kailangan ng allowance o pambili. Kaya tiniis ko po. At itong July 6 lamang, mga kapatid, kung di ako nagkamali, July 6,
Ngayon ay ano pa lang naman po ngayon, 'di ba? 20 pa lang ngayon, eh siya po ay pinauwi. Umuwi siya na walang-wala talaga. Sabi ko nga, sana nag-PM ka kasi ka-PM ko na po ito noon. Last year pa. Sabi ko, kapag kailangan mo ng tulong, tawag ka lang, PM ka lang, sapagkat ang church mo namin ay meron pong sundo ministry, no? Sinusundo, hatid, at pag sasalubungin, may binibigay na SIM card, mayroong snack, at kung may mga, kung anong nakapak po yan, ano, sinasalubong namin. As ministry sa care, yung caring, assisting, reaching, empowering, and sending. Yung si doon sa care, yun yung mga practical caring. Yun. Sabi ko, sana nag-ano ka sa amin. Eh, wala na, hindi ko naalala na po, Pastor. So, madaling salita, makita ko siya kagabi, mga alas 5 na ang gabi, hanggang alas 6, ay naawa ako sapagkat payat na payat. Hindi kagaya nung una kong makita siya doon sa picture. Mga kabandid, ang tanong niya, ang pinail niya kasing kaso ay pag-retrieve ng mga kagamitan. Pangalawa, mayroong binabanggit nun na 4,000 something na Saudi Riyal, ang equivalent 78,000. Na di umano, inutang sa kanya ng kanyang employer pero binayaran na. Magandang i-emphasize ko yan dahil binayaran niya. Dahil ngayon kasi gusto ng ahensya, hindi ko nababanggitin yung ahensya, gusto ng ahensya yung kanilang case officer na isama yung 78,000 pesos para bumigat daw yung kaso ng employer. Eh, ang nalilito siya, napaka-honest po nitong kapatid, kababaya, hindi pa ito mananampalataya, pero napaka-honest na tao. At sabi niya, Pastor, ayoko pong magsinungaling, gusto ko lang po makuha ang dapat kong makuha at yun ay mga gamit. Okay. So, pinayuhan po natin na huwag mong isama. Huwag mong isama. I-compute mo lang yung sing-sing, relo at mga silver kung magkano. Halimbawa, 50,000. Isama mo lang yun. Pag samasamahin mo, 50,000. Then, pagharap nyo bukas, ngayon nga po, ay ipaliwanag nyo na yung 78,000 na bayaran na ng employer yon. Yung pala ay ano, pag sumisweldo siya, pinapakaltas niya, huwag ibibigay lahat kasi para naman may pera siyang sarili. Nakatapos po siya ng kontrata ng 2 years and 1 month pa nga, nag-extend pa nga. Kaya lang, may pananakit nung una, last year pa, pero hindi nagtuloy yung repatriation. Ngayon, ang ating payo sa kanya, pagdating doon, kasi nagwo-worry siya dahil nakalagay sa complaint yung 78,000, sabihin mo, sabi ko, ganito ka mo. Pagdating mo doon sa hearing, sabihin nyo, yung complaint na ito, ito lang po talaga yung, ano, yung pagbabalik ng mga gamit. At yung 78, hindi po yan, wala po ako sa sarili. Kasi yun ang dinikta sa kanya ng kanyang case officer. Ito talagang mga case officer na to. Ano ho? Paano mo nga sa akin kung anong pangalan yan para maano natin yan, ha? Pagsisinungaling yan. Mabuti na lang yung si Anali ay matapat. Matapat siya na sinabi na hindi ko kiniklaim yun sapagkat yun ay binalik naman sa akin. So, kapag ganito po ang sitwasyon, eh una, tama po yung maging honest. Pangalawa, may paglabag yung ahensya doon sa kanyang worker. Sapagkat yung kanyang worker ay dapat actually pinagbabawalan siyang gumamit ng cellphone kasi abala daw. Pero yan ang dahilan kung ba't wala siyang contact for how many months sa kanyang pamilya. Okay, so isa yun, kako sa pwede mong idagdag nun sa complaint. Imbis na yung 78,000, ipalit mo yung ano, yung itong hindi pagpapagamit ng telepono, pagpababawal na gumamit. Ngayon, yan ang harapin mo. Huwag ka matakot kasi ninenervyos siya kasi baka daw pagalitan siya ng ahensya niya. Sabi ko, huwag ka matakot, huwag ka mag-alala. Okay, huwag ka mag-alala, alalayan ka namin sa OFW and Family Ministry. So yun po, this is a lesson mga kapatid sa lahat, no?
Ito yung kanyang pagiging matapat.

0: napakagandang katangian ng isang OFW. At ito rin ay nakita kong importante para sa atin na kapag may complaint tayo ng ganito na hindi naman totoo yung iba, huwag ho nating ilalagay doon sa complaint. Sapagkat yun ang babasihan po ng conciliator sa pag-mediate sa inyo. Babasihan niya yun. Ngayon, kapag tinanggal yun, siyempre nagkakaroon ng question tungkol sa integridad mo. Diba? Kasi nung una sinabi mo, ngayon iwini-withdraw mo. Pero okay naman kasi ang withdrawal ay for the advantage nung niya. Hindi niya, kumbaga pagiging righteous at pagiging yung just ng tao na ipakita niya. So, na-override yung sulat na yon kasi pwedeng baguhin talaga yon. So, pwede mong harapin at sabihin, wala po ako sa sarili nung sinasabi ko yung pangalawa, dinidiktahan po ako ng aking ahensya. Sana makita ito dyan sa conciliation, mga kababayan. Dahil sa conciliation, marami hong nangyayari dyan na mga hindi gusto ng OFW, dinidiktahan. By the way, sa conciliation, after pag nag-file ka ng legal, i-schedule kayo sa conciliation, hindi po kailangan dyan ng abogado. Hindi po kailangan dyan ng abogado sa side ng agency at sa side ng worker. Kaya natatakot itong kababayan natin kasi sabi niya, wala po siyang pambayad ng lawyer o di naman kaya natatakot siya, baka abogado yung kaharap niya. Sabi ko, hindi kailangan. Conciliator yan. Conciliation yan. Hindi kailangan ng abogado dyan. Pag nadala na sa NLRC, ang kaso yan, talaga kailangan mo na ng lawyer dyan. So, ang lesson ay, sinabi natin kanina, maging matapat. Tandaan nyo, ang pagiging matapat ay hindi nababayaran dapat kayo. Pangalawa, ang just kita ang nangyayari sa inyo. Pangatlo, at the end of the day, kapag kayo nagkakaharap, mabe-verify din yan, lalantad din yan. Better na magsabi ng totoo sapagkat pag yan ay nabunyag, lalong bababa ang iyong integridad para magsalita ng katotohanan at sinasabing nagko-complain ka. Pero kapag nakitaan niya na ang integridad mo, ang iyong pananalita, hindi ka tapat, hindi ka matuwid sa iyong pananalita, nagsinungaling ka, eh mas mababa ang tsansa na manalo. Di ho ba? At baka ikaw pa masampahan ng reklamo ng ahensya. Di ho ba? Kasi kung ano man ang isang pamong reklamo at hindi totoo at napatunayang hindi totoo, pwede kang sampahan ng ikaw naman ang sampahan ng administrative. Diyan mismo sa legal division. Bakit? Merong division diyan sa DMW na adjudication ang tawag. Adjudication, nag-a-adjudicate, no? Ibig sabihin noon, doon dinadala ang mga after legal, dadalhin ang disciplinary action doon sa adjudication. Dito administrative pa din, pero napakalaki ng magiging epekto nito sa operation ng ahensya, sa employer, at sa maging sa agencies abroad. Sapagkat kapag natalo ka dito ang nasampahan ng reklamo sa adjudication, mga kapatid, pag nasampahan ng kaso dyan, may disciplinary action. Kaya may tinatawag dyan na employers, yung disciplinary action, nakaligtaan ko lang yung name, didisiplinahin ang employer pag nagkamali. At mayroon naman ding didisiplinahin ang worker pag nagkamali. So, dyan sa adjudication, pwedeng masuspindi ang ahensya at yung employer na kumuha dahil siya'y may binayolate. Pero remember din, dyan din pwedeng magsampa ang agency kapag nagsinungaling ang worker. Ang tawag dyan, daw. daw ano hindi yung daw disciplinary against worker daw. Yung isa naman disciplinary against employer dae. Okay? Employer and workers. Ibig sabihin both has the right to complain. Kapag nag-violate ang isa, pwedeng masuspindi ang ahensya. At ikaw naman bilang worker, pag napatunayan niya, nagreklamo ang agency, nagparipat ka, yung pala walang kasalanan ng employer, pwede kang sampahan nila, mabawi ang pera na binayad nila sa iyo, sila pa ang pwede magkaso sa iyo ng administrative. Administrative pa rin, pero mayroong disciplinary action dyan na ikaw ay hindi makakaalis for 3 years o 3 months, 6 months, 9 months, 1 year. At yung total, hindi ka, yung kabuuan na hindi ka na pwedeng ma-deploy dahil nagsinungaling ka. Kaya mga kababayan, napakahalaga nito. Ha? Napakahalaga na tayo ay nagiging matapat. So ngayon, nasa hearing itong ating kababayan na ito at umaasa tayo, nagiging maayos ang kanyang pag-uusap at mamaya i-update tayo kung ano ang nangyari. Okay, with that, ang ating oras ay 8:59 at maaga tayong magbe-break at babalik tayo makalipas lang ang ilang paalala para sa iba pang mga katanungan. Diyan lang po kayo.
1: Sambisyong OFW. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
2: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Servisyong OFW.
0: Ang ating oras na po ay 9:01. Nagbabalik na po ang serbisyong OFW at tayo nagpapatuloy sa pagsagot ng inyong mga katanungang pinapadala po sa amin. May mga bumabati dito at binigay ni Ma'am Elsa yung ipapanalangin po natin mamaya for my son. Sabi niya, son-in-law, stroke po for complete healing and recovery. Yes, Ma'am Elsa, mamaya po ipapanalangin po natin. At syempre, si Luna Dumo, good day, I'm always praying po. Ayan, si Amy Cristobal, blessed morning, Pastor Joe, God bless po. Okay, so tuloy po tayo doon sa ating mga ilang pang concern. Ulitin ko po bago ko iwanan yung unang katanungan po natin. Huwag kayong magsisinungaling sapagkat sinabi ko kanina na pwede kayong masampahan din ng administratibo at pwede kang madisiplina ng 3 months, 6 months, 9 months, to 1 year at saka habang buhay na hindi ka na pwedeng mag-participate sa employment program ng government. At yun ay talaga wala ka ng pagkakataon para makapag-abroad. Pero ang gagawin mo lang doon, magpapaliwanag ka lang kung bakit ka hindi dapat disiplinahin. Ulitin ko, hindi ka naman makukulong dyan sapagkat administrative lang naman yan. Pero mayroong mga sanksyon na pwedeng gawin sa'yo na hindi ka na ma-deploy, hindi ka na pwedeng makaalis hanggang hindi nalilip yung disciplinary action. The same with the employer or agency na iyong nirereklamo or even your employer. Meron na po tayong mga case ng ganyan. Talagang kaya napakahalaga yung alam mo yung iyong karapatan at alam din ng agency.

siyan yung kanilang karapatan para kaya wag tayong magsisinungaling kasi mabubunyad din mga kababayan ang mga sinabi natin. Okay. Second question po. Meron tayo may nagpadala po dito sa atin na ang sagot ang tanong po niya, gaano po katagal ang pagpapile ng reklamo sa DMW? Kasi po umalis po ako ng dumating po ako noong 2021, makapagpapile pa po ba ako ng reklamo sa aking employer or agency 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 5 years ago na. Nakakalungkot ito mga kababayan sapagkat yung tanong niya ay 2021 pa siya, makapagpapile pa ba siya? Maring hindi niya dinetalye dito ang complaint kung ito'y illegal recruitment sa kanyang employer or sa agency or violation ng contract. Bagamat walang detalye po kasi hindi natin na pag nagpapadala po kayo, maganda po na naibibigay niyo yung complete details para po naman kami, nakakasagot din kami ng kumpleto. Okay. For the sake ng ganitong katanungan na makapagpapile pa ba? Kasi ang mukha may idea na siya na kapag tumagal na ang reklamo ay mawawala ng visa. Okay. Natalakay po ito namin noong nakaraan ni Pastor Rene yung tungkol sa prescriptive period. No? Yung taon kung kailan lamang siya makapaghahabol. Ayon sa aking mga nakakausap na mga abogado mula po sa DMW, tinanong ko rin ito personally, kung gaano katagal ang pagpapile ng legal complaint sa ating ahensya or sa employer. Sinagot po mismo ito ng ating Director 3, Eric Duliete, at sinabi niya, Pastor, ang prescribed period lamang sa amin, ha, sa legal dito sa amin, at that time ay siya ay legal chief ng Anti-Illegal Recruitment Division. Dating dating abogado. Ngayon po mga kababayan, dahil sa tuloy-tuloy ng paglilingkod na ng DMW from POA to DMW, mga kilala na po natin sila na kung paano magpayo at nakilala natin ang kanilang integridad. Sinagot po tayo na sabi niya, Pastor, hanggang 3 years lang po ang prescribed period. 3 taon. So kung 21, bilang na 22, 23, 24, 25, 26, 5 taon na. Doon po sa nagtanong po sa atin ay hindi na po kayo makapagsasampa ng legal complaint dito sa DMW sapagkat nawala na yung inyong karapatan, nag-in-waive nyo na ang inyong karapatan nung hindi kayo nag-file ng tamang oras. Hindi ko lang alam yan mga kababayan sa criminal offense or sa mga file ng sa korte kung ilan ang prescribed period, hindi ko na po nasilip. Ano? Anyway, pagdating sa benepisyo naman, sa OWA, livelihood, at sa maging sa National Reintegration Center for OFW or OWA, maging OWA, ay hanggang 3 years din po. Kinonfirm din po natin to para tiyak na ang ating pagpapayo. Hanggang 3 taon din lang po ang pagkiklaim ng inyong benepisyo. Halimbawa, yung inyong pagpapile ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Yun. So yun po. Yan ang number one kasi kalimitan na hinihingi ng payo sa atin. Yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay o di kaya Balik Pinas, Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Ito yung 20,000 na binibigay ng DM ng OWA. Pero meron din binibigay sila na 10,000 o 5,000. Alin man doon, kung active ka na nag-complain, ayon, 20,000 yon. Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. So, anuman ang reklamo pagdating sa agency o employer ay 3 taon lang ang prescribed period. Kaya ang aral po dyan, mga kababayan, huwag nyo pong papayagan na patagalin pagdating nyo ng Pilipinas. Huwag naman yung pagdating na pagdating, file agad ng reklamo. Hindi po, magpahinga po muna kayo.

Kaya nung aking kahapon, ng gabi, eh, isipin mo, July ano pa lang siya, parang July 6 dumating. Eh ngayon mga kababayan, di ba, hindi pa naman nagtatagal, 20, I think 21 pa lang ngayon, hindi ako nagkakamali, 22. Eh, masyado pang maaga, kaya nga wala pa siya sa sarili nung nag-file doon sa DMW eh. Wala pa siya doon sa sarili na imagine mo madiktahan ka ng employee ng agency yung kanilang case officer para sabihin ng hindi tama. Kaya sabi ko sa kanya, paliwanag mo sa conciliator na ikaw ay wala pa sa sarili, pinilit ka lang sabihin. Kaya magpahinga po muna, mga kapatid, no? Mga kapatid, magpahinga muna at maghintay ng nakapagpahinga ka na saka ka mag-file ng reklamo. Wala namang maihintay po yan. 3 years po ang prescribed period. Kaya hindi kayo dapat nag-aalala. So yun po ang ating sagot doon sa nagtanong po sa atin para hindi po kayo mabiktima ng, para hindi masayang, I mean, hindi mabiktima, kundi mapakinabangan, ayun, mapakinabangan mo yung iyong benepisyo sa government o yung mga programang financial assistance para sa ating kababayan. Okay, para sa inyong ating mga kababayan. Okay, so may bumabati pa rin sa atin si Pastor Glenn Espina Ranoco. Good morning po, Pastor Joe. Ito yung taga-Silangan din, kamanggagawa natin. Isang kapatiran din, si Divina Bate. Good morning po, Pastor Joe. Ayan, maraming salamat, Sir Divine. Ayan, si Efrem Bulgado. Good morning, Pastor Joe. Watching po while cooking ng SOS ng fishball. Naku, pasensya ka na ha, Brother Efrem. Hindi ako natuloy, hindi na kita na PM. Kasi hindi pa rin tayo friend, no? Hindi ko na PM na hindi natuloy at mukhang hindi na ako matutuloy pagpunta roon dahil mayroong may nangyari na, hindi na natin nakuha yung sasakyan na titingnan dapat. Si Angelita Gibara, good AM po. Nora Cachela, good morning, Pastor Joe. Ayan. Okay, so yan po yung katanungan. Panghuli na lang katanungan na ating pong bibigyan pansin. Dahil ito'y malimit na tinatanong po sa atin ng ating mga kababayan, yung tanong na kapag ikaw ay isang OFW at nag-apply sa isang ahensya, pero ang alam mo doon lahat ng dokumento ibinigay sa ahensyang yon, libawa agency A, pero ang nagpaalis sa iyo ay agency B. Di ho ba, mga kababayan, nakita niyo na. Ang lahat ng dokumento binigay sa agency A, pero ang nagpaalis ay agency B. Ano po ang mangyayari dito? Okay, ganito po yun. Kapag ang isang OFW na paalis ng agency B at may nangyari sa kanya, may nangyari sa kanya sa abroad, minaltrato at sinasaktan at hindi pinapasahod, pag uwi noon, mga kapatid, pag uwi noon, ang papailan ng kaso, agency A. Agency A. Sapagkat yan ay misrepresentation po yon. Case ng illegal recruitment, misrepresentation. Ang ibig sabihin, nag-apply sa'yo, pero hindi mo na-deploy. Maaring may dahilan. At maaring ang dahilan ay ikaw ay suspendido. Pansamantalang suspendido, may violation. Kaya ang tawag doon, nireprocess. Kanina binanggit ko pala misrepresentation. Ang tamang violation doon ay reprocess. Nireprocess. Bakit? Pagka-process sa'yo, iba ang nagpaalis. Ayon, hindi po bawal po yon at hindi po tama yon. Kaya pag ganun po nangyari at umuwi, ang sasampahan niya ng kaso, itong agency A. Ngayon, anong role ng agency B? Pwede mo ring sampahan ng reklamo yon for disciplinary action. Na bakit niya tinanggap ang application, bakit niya tinanggap ang kanyang dokumento na hindi naman siya nag-apply sa kanila.
Pwede magreklamo po yon, mga kapatid. Pwede magreklamo yon. At ang tatamaan ng reklamo ay Agency A, sapagkat yan ay violation. Sa kanya ipapatong ang problema dahil siya ang nagpaalis, siya ang nag-recruit, siya ang nag-apply ang OFW sa kanya, pero iba, pinasan niya sa iba. Kaya matuto na po tayo dyan, mga kababayan, maging yung OFW para matiyak na kayo ay nag-a-apply sa tamang ehensya. Please confirm doon sa agency, meron ho ba kayong, siyempre, may nahihiya kayo magtanong dyan. Ako po'y gusto pong makaalis. Mayroon ba kami yung job order? Bukod sa lisensyado sila, dapat lisensyado, meron ho ba kayong job order? Kasi po, nagmamadali po ako ng pag-alis kasi may pangangailangan. Sabihin, pagtapat niyo po yun sa kanila. Kasi, at least, pag sinagot ka nila, ay yes, makakaalis ka agad. So, illegal recruitment na yun kung wala kang job order. Dapat lisensyado ka at may job order ka. Kapag ikaw ay nag-apply sa'yo at sa iba ma, nag-ibang nag-deploy, ay talagang may pagkakataon kang masuspindi o di naman kaya maklose sa violation as ng illegal recruitment. Kaya titiyakin ang ating mga aplikante kapag kayo mag-a-apply, kailangan tinatanong nyo, legit ang ahensya, na-check nyo dapat sa DMW. Pangalawa, na-check nyo ang job order, tiyakin nyo na hindi pa nagamit yung job order na yung ina-applyan. Sapagat marami din ganyang nagkukunyaring may job order, ayaw ipagtapat na sila, naubos na nila o nagamit na ang job order na kanilang nakuha mula sa ibang bansa. Mga kababayan, yan po ang ating sinagot na mga katanungan. At nawa po ay sapat po yung kasagutan na ating ibinigay sa ating programang ito. At naway na pagpala po kayo mga mensahe sa salita ng Diyos at maging sa pagsagot sa ating mga katanungan. Ayan. So, mayroon na lang tayong 10 minuto, mga kababayan. Mayroon pa tayong pwedeng sagutin isa pang katanungan. Ano ho? Ang tanong niya, Pastor, kapag po ako ay umalis, nagtanong sa atin siya na kapag po ako ay napaalis ng isang ahensya as domestic helper, libre ho lahat yung kanyang, libre ho ang aking passport, libre po yung aking mga pangailangan, tsaka yung accommodation. Ngayon, pag nagka-problema po ba ako sa labas ng bansa, pwede pa ako maghabol sa ahensya. Okay. So, dalawang bagay po ang katanungan dyan. Una, magkaiba po yung concern doon sa libre lahat. Pangalawa, yung violation ng employer sa'yo, magkaibang bagay po yon. Since napaalis po kayo ng ahensya, okay na po yon. Salamat po at libre. Pero kwidaw kayo, ha? Kwidaw kayo sa mga ganyan. Mabuti siya napaalis. Ay kung hindi ka napaalis, tiyak malaki ang babayaran mo. Kagaya nung nakaraang linggo, naalala nyo, nag-broadcast kami ni Pastor Rene, on-site ako doon sa sinaradong accommodation. Doon sila pinapatira, doon sila kumakain, pero siksikan at hindi maganda. Inhumane yung situation nila. Dahil yung mga tulugan, patong-patong, dikit-dikit, walang tamang ventilation, at nasa labas lamang sila nasa loob naman ng bahay, pero nasa gate, sa loob ng gate, nandun sila dikit-dikit na mga bed. Kaya, ipinasarado po ito, lisensyado ang ahensya, pero ang kanyang accommodation ay may paglabag. Una, walang lisensya. Kaya doon sa nagtanong po sa atin, dapat yung tanong mo na may paglabag po ba? Sa ngayon, hindi na natin matche-check siya na may paglabag. Libre at lahat. Kasi nakaalis ka naman. Walang problema yon. Pero yung pangalawang concern mo, makakapag-file ba ako ng reklamo dito sa aking employer? Kasi may mga paglabag po siya kasama na ang delayed salary
at kulang sa pagkain? Ang sagot, yes. Big yes. Pwede kang magsampa ng reklamo kung uuwi ka ng bansa at ikaw ay pwede magsampa ng case ng paglabag ano, sa kontrata, hindi kaya may mga violation. Pwede mong isampa ang reklamo sa Department of Migrant Workers upang magkaroon ng pagharap at mapatunayan mo sa pamamagitan ng may third party, walang iba kundi ang DMW, sa conciliation para kayo ay magkausap-usap. Okay, so mga kapatid, yan po ang sagot po natin. Ano, maikli lang na kasagutan. Kaya kung kayo po ay may ganyang sitwasyon, may mga paglabag ang employer, pwede niyo sampahan ng kaso dito administratively, maging criminal case kung may kailangan makita na criminal case, pwede pa rin magsampa ng reklamo. Ayan po ang ating mga katanungan na inyong pinadala po sa atin. Ato, may mga bumabati pa si Jocelyn De Leon Calderon, mapagpalang umaga po, watching from Bacoor, Cavite. Ayan po, siya ang huling bumabati po sa atin. Thank you, Jocelyn. At ngayong umaga, mga kababayan, sapagkat tayo ay may ilang minuto na lang, gusto kong samantalahin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa Panginoon ano, sa mga pagkakataon na tayo'y nakakapaglingkod dito at hindi nagbabago ang ating puso na maglingkod sa inyo, na voluntaryong naglilingkod para sa pamilya ng OFW. Kaya kung meron man po kaming hindi nakasasagot, na hindi na babasa, I hope ay pwede niyo pong pakipadala uli. Baka hindi lang namin napapansin. Kami kasi nasasagot namin, ako po, particularly sa akin at si Pastor Rene, lahat ng sinasagot po sa namin ay hindi na galing ho sa istasyon, kundi galing na po sa aming mga PM sa amin, yung mga sinagot ko ngayon, galing po sa amin yan at galing kay Pastor Rene naman kapag nag-uusap kami, o sige, sagutin natin yan. Kung may katanungan kaming nalampasan mula dito sa mga comment, pwede nyo pong ibalik at masagot po natin ang inyong mga katanungan. Ayaw po naming hindi masagot. Gusto naming matulungan kayo sa inyong mga katanungan. Ano po, pwede kayong magpadala. Okay. So, yun po ang ating inaasahan sa ating mga programa. At nawa po mga kababayan, marami po kayong natututunan dito sa ating programang ito. At i-share nyo po itong broadcast para mas marami pong makapanood. Kung kayo naman po ay simbahan, gusto nyong matuto kung paano maglingkod sa mga OFW, meron po tayong ino-offer na mga training. GFM, ang GFM, meron pong training sila. No? Ako rin po ay merong training na inaalok. Ito yung libre namang na training. Pinag-uusapan lang yan. Ito po ay ang dalawa po. Yung una, how to set up OFW ministry sa simbahan. Pangalawa, paralegal training. Ito yung capacity building after na matrain ng how to set up OFW ministry. Mga kapatid, napakalaki ng pintuan na makapaglingkod dito sa ating mga miyembro na mga OFW at mga kababayan nating nasa inyong barangay. Kaya mangyari po, makipag-ugnayan lang po kayo sa akin, New Likod, Pastor Jobiasong po, o di naman kaya, pwede niyong i-email. Ang email ko ay 21josebiasong21@gmail.com. Pwede po kayo makipag-ugnayan. Ulitin ko po, josebiasong21@gmail.com. Okay, so mga kababayan, magtatapos po ako ng panalangin sa pamagitan ng prayer. Ilalapit natin mga kapatid itong prayer request ni Ma'am Elsa Junio del Rosario. At ipag-pray din po natin yung hearing ngayon na ginagawa ng 10 o'clock dito sa DMW kay Annalie Banyaga. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw ay nakikinig sa aming dalangin. Nilalapit po namin, Panginoon, si Ma'am, yung anak, o yung son-in-law, anak, yung manugang ni Ma'am Elsa, na stroke po siya, Panginoon. We pray for complete healing and recovery. Panginoon, walang imposible sa iyo na gagawa niyo ang mga bagay
na aming hinihiling.

0: Dinadalangin din ko po namin, Panginoon, si Attorney Carlos Cao Jr. ang complete recovery sa kanyang buhay. Pagalingin niyo po, Panginoon, ang iyong lingkod na ito upang makabalik, Panginoon, sa paglilingkod sa mga OFW. Maraming salamat, Dakilang Diyos, ngayon pong umagang ito. Ito po ang aming dalangin, maging kay Annalie na maging maayos ang hearing nila mamayang alas 10. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng amen at amen. With that, mga kapatid, magpapaalam na po tayo pansamantala at tulungan tayo ng Panginoon ang araw natin ngayon na maghapon ay maging maayos. Sa pangalan po ng aking mga kapartner, Attorney Carlos Cao Jr., Pastor Rene Bunsoy, ito po si Pastor Jobiasong nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
1: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW!
3: Calling all Christian business owners, entrepreneurs. Join us this October 23 to 24, 2026 for the 2026 BAM Malaysia Conference with the theme Called for God's Purpose, Guarding His Trust, a gathering of faith, fellowship, and forward mission. Be inspired by the dynamic speakers. Discover how business can become a mission field and a platform for God's glory. BAM Conference Malaysia, October 23 and 24, Sunway Resort Hotel, Malaysia. For registration and reservation, visit the website businessasmission.ph.
4: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
5: Anak, anong binibilang mo?
4: Eh, Mami, wag na po, nakakahiya.
5: Ano nga yun, anak?
4: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
5: Eh bakit mo binibilang?
4: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
5: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
4: Ilan po?
5: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
4: 70 times 7? Parang dami po, Mami.
5: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
4: Hindi po siya nagsasawa?
5: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: sa aking trabaho at profesyon. Pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.
1: Ng Sambayanan.
2: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela.

0: Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalanse at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
4: Magandang Tuesday morning po muli, mga kagapay. Nagbabalik po ulit ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, ang agapay ng sambayanan. Tayo po ay isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo din po ay kasapi po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Ngayong araw po na ito is July 21, 2026, second to the last Tuesday na po uli ng buwan. Napakabilis po talaga ng panahon. At kung kayo po ay nakikinig ngayong umagang ito sa ating mga social media platforms, katulad po ng ating Facebook Live, paki-like and share na po. In fact, may bumati na po ang aga-aga. Hindi pa po tayo nagla-live, nag-greet na po. Mamaya babasahin po natin yung mga nag-chat po sa atin sa ating Facebook Live. And also sa ating YouTube channel, kung kayo ay naka-YouTube, paki-like and subscribe din po. No po. And magandang umaga din po, of course, dun sa ating mga nagbabiyahe ngayong umagang ito. Makulimlim pag-akyat namin ng hagdan dito po sa ano, sa 46th floor, ano, kasi meron pong 2 flights of stairs pa yung amin pong elevator dito, hindi po umaakyat ng 46 hanggang 44 lang, so aakyat pa po maglalakad, kaya talaga na-exercise yung aming mga ano, tuhod po dito, no? Pero habang umaakyat ako, nakikita ko yung view sa labas dito sa Ortigas, Pasig, Mandaluyong, Quezon City area, yung natatanaw ko from the studio, makulimlim at napakalamig po dito sa studio. In fact, yung aking jacket, sabi ko parang manipis ata yung aking blazer today. Hindi ko dala yung aking aking jacket na medyo makapal-kapal. Pero of course, sa mga nagbabiyahe ngayong umagang ito, ingat-ingat lang po kayo. Salamat po dahil kahit kayo ay nasa mga sasakyan ninyo ay naka-tune in pa rin po kayo sa mga programa ng 702 DZAS. And of course, to my very favorite group of people, sorry po, may favoritism po tayo doon po sa mga nasa kanilang mga tahanan o di kaya sa kanilang mga negosyo na nakikinig po kayo habang kayo ay malamang ay naglalaba, naglilinis,

0: nagluluto, nagpa-plansya, nagtutupi, puro mga gawaing pangnanay ata yung nabanggit ko. O di kaya meron isang grupo ng alam ko recently may nagsabi sa amin habang nasa workplace ay ino-on po nila yung kanilang radio para nakakapakinig sila. Maraming marami pong salamat. Pakibantayan nyo lang po maigi kung kayo nagluluto at baka masunog o kaya nagpa-plansya. Ano po, ingatan nyo rin po yung inyong mga sarili dyan sa inyong mga tahanan. So ngayong umagang ito, kung kayo po ay hindi nyo kami na-view through Facebook or YouTube, naririnig nyo lang po ang aming mga tinig. Ang tinig po ni Ate Isa Tika ang iyong
1: James
0: naririnig.
1: Tika po, magandang makulimlim na umaga. Hindi ko na kung babagyo o ulan.
0: Hindi,
1: o
0: wag naman muna. Wag muna.
1: Uso po ngayon ng marami pong nilalagnat, nagkakasakit kasi it was a weird transitional weather natin from summer into the rainy season. No? So, magpadalangin po tayo, mag-take ng konting dagdag na vitamins at kung ano pa man yung mga iniinom ninyo para makatulong. And speaking of prayer, na pag-usapan natin just before we went online.
0: Ah, yes. Oo, narinig kasi natin yung boses ni Pastor Jebo.
1: Pag-pray po natin si Pastor Jebo. Tapos na yung kanyang
0: tapos
1: procedure.
0: Na. In fact, nakita ko nga namamasyal na silang mag-asawa. So, happy to see him up and about.
1: Up and about. Yan po ang ating pinapanalangin. Pag-pray po natin as they wait the results of the brain procedure na kanyang pinagdaanan. So, yan po. No? Ako po hindi natatakot sa ganyan dahil yung brain ko maliit lang. So, pang matatalinong sakit po yan, yung mga sakit ng ulo, migraines, asawa ko ganyan.
0: Sakit ng ulo ko. Bigla sumakit yung ulo.
1: Migraine, yung mga ganon. Yan. Ako po, may photographic memory po ako pero may virus. So, wala. Hindi na obra.
0: Iba
1: so,
0: na ngayon. Dati ang sinasabi mo, walang film.
1: Walang film.
0: Ngayon,
1: hindi na kasi uso.
0: Ngayon may virus
1: May virus na yung memory card ko. So, okay. Wala na po.
0: And gusto ko lang din po magpasalamat. Last week, when we had our episode ng Tuesday morning, nag-invite po tayo. We had an adoption telling webinar through Generations Home na ginawa po natin ng Tuesday ng gabi, and ang dami pong nag-attend. Almost, we were about 70 po kami na nasa loob po ng platform na yon, kung saan po pinag-usapan po namin ang tungkol sa pagdi-disclose po or ang adoption telling. Minsan sa mga taong hindi familiar po doon, akala po nila parang ano ibig sabihin nun, storytelling about adoption? Hindi po. Yun po ay yung pagdi-disclose or pagsasabi po tungkol doon sa pag-a-adopt po ng mga magulang sa kanilang mga anak, which is madami po talagang needing help tungkol po dito because nga here in the Philippines, ang culture po natin, it's not something na madali lang pag-usapan because of the culture and the stigma na dikit doon sa salitang adoption or ampon. Ano po? Pero maraming po salamat doon sa mga nakapag-attend. In fact, last week, during our episode, ang dami pong nag-message po sa atin. Nagulat nga ako
1: Natantad tayo ng, madami po ng private messages last
0: yes,
1: week.
0: Yes.
1: In a good way.
0: In a good way. And tayo po ay nabubuhay for that. We live for that. So kung kayo po ay may mga concerns, may mga katanungan, just message us. So actually, last week, pag bumababa pa lang ako ng hagdan dito, I was trying to respond na doon sa mga nag-PM sa atin. Kasi usually, I request for a video call.
1: Kasi mahabang usapan yan.
0: Mahabang usapan. Ang hirap po kasi sa chat.
1: Hindi po makukuha sa type-type lang.
0: Ay hirap sa chat. So usually, talaga nagbi-video call ako para nakikita ko rin yung tao. And then, napag-uusapan. By the way po, kung kayo po ay nagwa-wonder po yan ay ministry po natin. Hindi po tayo naniningil sa ganyan. But syempre, kung magpo-proceed po kayo with another agency, if it's a private agency,
1: then we can refer you to some agencies.
0: It was such a joy to get to know different families. I was able to meet 5 new families this week. At ating ina-assist po yan sa kanilang journey. Inire-refer po natin sila sa mga tamang agency. So maraming po salamat dun sa mga nag-reach out po to us. Just feel free to message us po kung meron po kayong katanungan, anything about adoption and foster care, and parenting, mga counseling ano natin dyan. And Daddy, before that, before ko i-turn over sa'yo, just in case meron kang mga announcements, ano, gusto ko lang pong batiin ng happy birthday today, the 21st, ng aking former professor po, si Ma'am Myrtle Malit. Kami po ay magkikita-kita next Wednesday. We will have lunch together. Happy birthday po sa inyo, ma'am. And then on the 22nd, tomorrow si Nana Tisado is celebrating her birthday. Pastor Vincent Vicencio also and Pastor Luis Fallier also celebrating their birthdays. And on the 23rd, busy-busy siya ngayon dun sa labas eh. So, hindi ko alam kung nakikinig siya. But si Kuya Brian po is celebrating his birthday.
1: Dahil po dun, wala po tayong airing nung buong araw na yun.
0: Ay, hindi nga eh. Pagtatrabahuhin natin siya.
1: Buong araw na yun, siya lang ang mag-air. Siya lang.
0: Oo, so pakibati nyo nga.
1: Pakibati nyo po si Brian.
0: Ating kaagapay na si Kuya Brian de la Cruz. On the 25th, si... Ate Pastora Michelle Ramirez dyan sa Dakong, New York. Supporter po natin yan, ano? Sa ating mga prayer warriors natin yan sa ating orphan care ministry. And of course, my ate, Sister Donna or Dida de Guzman. And then lastly po, on the 26th, ang ating inaanak na si Kenneth Bautista. Happy
1: July,
0: birthday.
1: Ano?
0: Daming July. Happy birthday po sa inyo. Ikaw, Daddy, meron ka bang
1: meron
0: before
1: po,
0: ko?
1: Meron po. Sa August 1 po ay wala National pa. Holiday.
0: Two
1: wala
0: weeks
1: pong
0: pa.
1: Pasok ang buong Pilipinas. Public and private sector. Bawal po lumabas ng bahay. Dahil po birthday ng aking asawa.
0: Two weeks pa eh. By 2 weeks, makakalimutan na nila.
1: Kaya nga, imarka nyo na po sa kalendaryo. Walang papasok. Bawal. Lobla kayo ng bahay.
0: Madaling ang tandaan sa akin eh. Kasi unang-unang sampa eh.
1: Kaya
0: no?
1: Ano, so... Ang gagawin niya lang, magluluto, maglalaba, yung mga pinagagawa niya, puro yun lang gagawin niya talaga. August 1 po, huwag niyo kalimutan.
0: Meron nga akong birthday wish. Alam ba ko na yung birthday wish ko? Ano? Sinishare ko sa mga ladies nung isang araw. Sabi ko, birthday wish. Sabi ko, pwede bang may mga dumating na cleaner sa loob ng bahay natin tapos maglinis? Kasi hindi ko na po talaga nagagawa eh. Sa sobrang busy
1: ibang
0: po natin.
1: Ibang concept po kasi ang linis na aking asawa. Hindi po sapat yung magwalis.
0: Regalo talaga yun sa akin.
1: Ano po, ang kanyang concept po ng ano ay... Linisin natin lahat, tapos pagkatapos natin linisin lahat, babalik siya, lilinisin niya ulit.
0: hindi nga. Akala ata nila, ano, super linis ng bahay. Okay, so before we go to our Bible reading, napakaganda po ng ating topic today. Sabi ko nga...
1: Dugtong-dugtong to kasi di ba nag-umpisa tayo sa...
0: Foster care,
1: tapos yung urgency ng foster care, yung sumunod. Sumunod. And ngayon naman... Para doon sa mga nag-foster tsaka nag-adapt. Opo.
0: Para ata sa akin to eh. Parang feeling ko tuwing pinipili mo yung mga topic, talagang ako yung ano, ako yung iniisip mo.
1: Eh, ganun po yung ano, yung flow netong ating ano, tong serye natin na so yun today. Kung kayo po ay nagmi-ministry, nag-a-adapt, nagpo-foster, anything as such, working with people.
0: Right.
1: Ang inyong pong calling sa buhay ay, you know, napakatindi at napakaganda. Ngunit, kaakibat po ng inyong paglilingkod sa ano, ay itong pag-uusapan natin today. Kaliwaan kasi ang kaliwaan.
0: Ang title po, ayan na, bibigay ko na po sa inyo, no? Just in case meron na pong mga maagang may hawak na ng notebook at saka ballpen. Ito pong ating topic for today. Isang buntong hininga muna. Deep breathing tayo. Part 'yun ng ano eh, ng lecture natin ng ano topic natin today. Compassion fatigue. Ayan. What it is and how we can avoid it. Ano ba yung compassion fatigue? Ano ba daw yun? Yan. So mamaya po malalaman pa po natin kung tungkol ba saan itong compassion fatigue. But before that po, before I go to our Bible reading, gusto ko lang po quickly ba TN, Baby Varias, good blessed morning, Alex Fajardo, galing Tokyo, Aida, Ate Aida Rayo, good morning sa'yo ate. Sol Lazo, good morning. Luz Aguilar, blessed good morning. Nanonood daw po siya from Muntinlupa. Ate Juliet, good morning sa'yo. By the way, Ate Juliet, dumating yung balikbayan box ko last night kung saan pinasok ko yung mga padala mo sa akin. Except for yung hikaw. Yung hikaw kasi inuwi ko kaagad yun eh. Yung Texas hikaw ko. Pero kahapon eh, dumating yung mga pinadala niya sa akin mga ano from Texas. Roger Monge watching from Marikina, Ate Luz Farinas, Leonida Rubio, dyan po sa Dakong Cavite po, Evelina De La Rosa, galing naman ng La Union. Wow.
1: Sa farm. Sa farm.
0: Perlita, Perlita Hinahuan, Takneng Novelo, napakahaba naman atin ng pangalan mo. Blessed Tuesday morning po ate ngayon. Medyo advance si ate, sabi niya blessed Wednesday morning. Okay.
1: Baka nasa ano sila?
0: Unless nasa ibang lugar siya kung saan Wednesday
1: sa
0: na
1: Antarctica
0: po ngayon.
1: Sa Antarctica.
0: Nona Docor from Laguna. Ate Karen, hello ate. How are you? Long time no greet, no? I hope you are recovering fully at talagang walang-wala na yung sakit na yan sa'yo, no? Emily Sumabong, Ate Lita, Nanay Lita Peran, Apniel Del Yoro, Ate Thelma Manjares, kakatapos lang daw niyang maglaba. Okay, ate, magsampay ka na habang hindi pa umuulan.
1: Hindi pa umuulan.
0: Huwag mo nang tapusin, makinig ka habang nagsasampay ka. Tristan Gulay, good morning Pastor James and Ma'am Isa, Faustina Habla, Ruby Balastige, nakikinig po galing sa Bulacan naman po ito. Ayan, tingnan mo, may message na siya. Sige ate, babasahin ko later kasi tungkol daw sa pag-ampon. Ate Thelma Manjares, happy birthday daw Kuya Brian. Lenny Carlos, lagi daw siyang nakatutok. Salamat po ng madami. And, ay, Tita Merlin, good morning to you. One of my favorite people yan si Tita Merlin. Ayan, good morning po muli sa inyo and sa ating topic, compassion fatigue. Ano ba yung compassion fatigue, no?
1: Nakapapagod. Binabasa ko pa, napagod na ako agad. Eh.
0: Ganon.
1: Napatig na ako agad.
0: Grabe nga eh. Sobrang angkop na angkop yung verse natin for today eh.
1: Ito ang verse talaga.
0: Sige, na, I'll turn it over to you. Yes,
1: basahin
0: mo
1: natin
0: na
1: yung verse natin.
0: Ikaw na magbasa both Tagalog and
1: okay.
0: English.
1: Ito po ang sabi. Familiar to sa inyo, Galacia. Galatians, no? Galatians 6:9 or Galacia 6:9. Ang sabi po, kahit huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon ay aani kung hindi tayo susuko. Okay? Galatians 6:9 ng ESV, ang sabi po, let us not grow weary in doing good for in due season we will reap if we do not give up. No? Ganda-ganda po ng verse na yan. Isinulat po ni Apostle Paul yan sa isang church na nag-aaway. Ang tawag dyan na root yan ng Galatian heresy, no? Kasi po yung mga tao ay na sidetrack, parang nasa sidetrack yung church. Sa pagtatalo, ano ba yung tamang doktrina, ano ba yung tamang paniniwala kay Kristo, all within the idea of becoming more like God. Okay? Ako po ay ang paniniwala ko po, no? Regardless kung ano kay hinatnan, most religions or Christian religions all have a desire to get closer to God. Okay? In due course, naligaw lang ng landas. Hindi ibig sabihin tama sila. Ano po ano? Si pag mali na po ang turo, mali talaga. Pero nag-umpisa po yan, initially talaga, with a desire to get closer to God, to know God more. Okay? Mm-hmm. Eventually, marami po naging pagan. Right? And that was the route of the Galatian church. Great church. Kaya lang, unti-unti, dahil lumalaki din yung simbahan, lumalaki ano, may mga iba-ibang pagtuturo na nagiging mali, merong mga bagay na ano. And so the church began to be sidetracked doon sa ano ba talaga yung tunay na layunin ng simbahan. Mm-hmm. And in today's time, sa mga kapwa pastor na nandito, napakarami pong mga bagay na ganun din na importante pero nagsesegue doon sa ano ba talaga yung mahalaga. Right? Kasi we live in a world today where everything is grabbing your attention. Right? And talaga namang kapansin-pansin, kapuna-puna. For example, you have issues about yung kinahinak ng ating gobyerno. Diba? Yung nangyayari sa ating mga kabataan. Right? Churches, no, kapapastor, issue on finances. Mm. Mabigat yan. No? Bills, family issues. Wala pa tayo sa ano, doctrinal teaching, mag-aaral ka pa ng preaching, may isang nagtanong sa akin, kailan ba to? Ah, nung isang araw, nung nag-dinner tayo, no? Sabi sa akin nung isang pastor na galing sa Amerika, sabi niya, I just have one question. Sabi niya, do you still preach? So like, ikaw pa rin yung nagpipreach? Ako, yes. Ganyan. Sabi niya, how?
0: Mm-hmm.
1: Sa dami daw ng ginagawa. Ano mo, napaisip din ako dun eh. Pero alam niyo po, pag na kayo ay nasa gawain ng Panginoon, talaga namang napakaraming bagay na talagang hindi naman aagaw, kundi nag-vive for attention. Right? Ito yung issue ng Galatian Church. And so, Apostle Paul, nag-umpisa sa 6:1, sabi niya, if anyone is overtaken in a fault, i-restore mo daw in a spirit of humility. So, nag-aaway nga eh. No? Mm-hmm. Tapos may disqualification, no? And so Paul began to came up and with this admonition, sabi niya, huwag daw mapapagod sa paggawa ng mabuti. He was centering the Galatian church on what matters most.
0: Mm-hmm.
1: Hindi niya dinideny na maraming problema o pinagdaraanan. Kasi yan pong ating mga desisyon o mga bagay na nag-a-ask for our attention, yan po ay part ng stewardship sa atin ng Panginoon. Eh. No, hindi natin pwedeng basta simpleng hindian yan. Kasi pag nilagay ng Panginoon yan sa harapan mo, right, you only have two choices. Either say, Lord, para sa akin ba ito? O ito po ba ay pwedeng meron akong katuwang tungkol dito para magawa? Pero sigurado, sa'yo yun. Nilagay ni Lord yun sa'yo eh. Right? Kasi kung hindi naman sa'yo yun, ba't niya i-offer sa'yo? No, we're not talking about sin, yung mga ganon, hindi yun. Pinag-uusapan natin yung nilagay ng Panginoon sa harapan mo. Mm-hmm. Why would He put that in front of you? So it's yours to steward or to manage. Now, if you find that you cannot, then maybe the next best step is to find a partner who can do this and help you manage. Right? Kasi nilagay sa'yo ng Panginoon yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Right? And so, ganun din dito. Sabi niya, do not grow weary sa paggawa ng mabuti or tama because in due season, yan sa akin ang key ng verse na ito. Sa takdang panahon o sa pagdating ng panahon o sa tamang panahon, no? Marami tayong ngayon summer fruits meron pa, right? And then, occasionally, magkakaroon tayo ng prutas na wala sa panahon. Usually, pangit ang lasa nun. Usually, may ginawa yan para maglasang ganon, no? So, for example, hindi panahon ng mangga. Tapos nakita mo, bakit may mangga, tapos ripe na ripe, no? Madalas, di naman parate, ano yan, kinalburo yan. Ibig sabihin, mukhang mangga, itsurang mangga, amoy mangga, lasang karton. Ibig sabihin, wala kasi sa panahon. Hinug sa pilit ang tawag, no? Parang tatay ko yan dati, pag naakuha siya ng chico or some kind of fruit, pag pinagulong-gulong mo daw sa lamesa, lalambot din yan. Mm-hmm. Right? Hinug sa pilit, no? Barasuhin mo. Pero sabi ni Paul dito, sa lahat ng ating pinagdaraanan, merong takdang panahon.
0: Mm-hmm.
1: And this actually refers to another statements of panahon ni Ecclesiastes. To everything, there is a season, a time, and a place under heaven. Ibig sabihin, yung pinagdaraanan mo na yun, na ginagawa mo, nakatakda yan. At may takdang ani din yan. You will reap if you do not give up.
0: Mm-hmm.
1: Right? Ibig sabihin, pag pagtiyagaan mo, barasuhin mo, gawin mo, maging tapat ka, keep doing what is right. And you know what? This is the truth. Doing what is right is difficult. Mahirap po na gumawa ng tama.
0: Mm.
1: Kasi po, ang ating mundo ay mali. Kaya po madala sa inyo, lalo na yun, nasa gobyerno, trabaho ng gobyerno. Gumagawa ka ng tama, ikaw yung kontrabida.
0: Mm.
1: Kasi ikaw yung gumagawa ng tama.
0: Mm-hmm.
1: So, nababaraso ka ngayon. Feeling mo pag sumalungat ka, ikaw yung bad guy, ikaw yung ano. Keep, sabi ni Paul, doing right because in due season, sa mga kasama kong pastor, you're faithful, doing your best, doing. And then you see other, masakit masabihin, churches who are doing wrong. Pastors doing wrong, churches teaching wrong scripture. Just, huwag mo silang pansinin, keep doing right because in due season, you will reap if you do not faint. That's why when I, alam mo, pag nakakita ko, like for example, sa social media, mga churches who are doing well, and I know their history, tas yung pinagdaanan nila, talagang iginapang ng maigi, no? Sabi ko, wow, talagang binibless ng Panginoon itong mga taong ito, yung mga graduates natin ng Bible school natin na I literally saw with my eyes yung kanilang yung pinagdaraanan at pinagdaanan, no? Gapang talaga yan, no? Lalo kung nag-IBTC ka, gagapang ka talaga sa trabaho. And then now, you know, 10, 20 years later, nakikita may kotse na sila.
0: Mm-hmm.
1: Yung church nila, maayos na, establish yung gawain nila. Hindi lahat, hindi mega church, establish yung gawain. And you say, wow, bait ni Lord. No, dumating yung due season nila. Diba? Pero meron pong ano, caveat, ika nga, conditional. Sabi niya, if you do not give up. Kasi po, there's one thing about it. Kapag ka po tayo ay tumigil sa paggawa ng tama, never nating makikita yung takdang panahon.
0: Mm.
1: Never nating makikita yung takdang panahon.
0: Mm-hmm.
1: No? Sinong may takda noon? Ang Panginoon. Never natin makikita what God intends for us to see or to accomplish if we give up on it, on doing right. Mm-hmm. On doing right. On doing right. Kaya po nagkakagulong ating mundo na takbo mali kasi mga tao nagsishortcut sa tama. Right? Mm-hmm. And then, you know, when you take shortcuts, you don't get what you are, ano, what you have. Mm-hmm. Anything of value in this world, yung totoong value, ah, anything that is of great value in this world took a lot of time and a lot of effort to do.
0: Mm-hmm.
1: And sabi ni Paul, sa takdang panahon,
0: huwag ka daw mapagod.
1: Huwag ka mapapagod.
0: Ang ganda nga nung sabi dito
1: ang
0: ni
1: ang problema, ano, pero nakakapagod.
0: Nakakapagod talaga. Physically, nakaka-umay, mentally, nakakapagod,
1: emotionally. Nakapanghina, lahat. Yes.
0: Yes. Pero sabi dito ni ano ni Sir Edmond, kakatuwa naman. Sabi niya, hello po, mapagpalang umaga. Na-bless po ako kasi po, yan ang devotional verse namin kanina daw ng aking mga bata dito daw sa junk shop. Bago po kami mag-work, nag-message po muna ako about sa Galatians 6:9. Ayan. Thank you po ng madami. And then, nagpapa-shoutout na rin daw siya sa kanyang bata na si Jasper Baradas. Happy birthday din daw. I was just wondering, ano, kasi yun nga eh, when you help others, Iba kasi yung pagod na dahil tumutulong ka sa iba, no?
1: Yes.
0: Iba yung pagod na, let's say, for example, ikaw
1: iba yung pagod na tatrabaho ka.
0: Tsaka iba yung, let's say, halimbawa, inalaw ka ni Lord na dumaan sa pagsubok through illness.
1: Right. No?
0: Halimbawa, ako may sakit ako. Halimbawa, ako may sakit. And then napapagod ka kasi physically you're tired. Iba yung pagod na yon. Iba din yung pagod ng tumutulong ka sa ibang tao. Kasi nga, ang nagbe-benefit doon is someone else.
1: Right.
0: So parang iniisip mo, ano ba to? Tulong na nga ako ng tulong sa ibang tao. So yun ano, mahirap. In fact nga po, doon sa mga recent na, in the past, I guess, decade, nakita po nila ito eh. Kaya nga meron silang mga carers for the caregivers. Meron silang mga programs or mga interventions or mga assistants na binibigay doon sa mga nag-aalaga. ng ibang tao kasi nga nakita po nila how tiring it can really get, no? So yun nga, minsan parang iniisip mo, ayoko na nga. Ayoko na nga.
1: Kasi totoo yung, and even Apostle Paul, napakatikas na manggagawa ng Panginoon to, eh.
0: Mm-mm.
1: You know? And imagine ang pinagdaanan niya, grabe. Mm-mm. And yet, siya mismo yung acknowledge niya.
0: Mm-mm.
1: You know, na nakapagod.
0: Mm-mm.
1: In fact, there's another verse that he says, sabi niya, if possible, be at peace with all men.
0: Yeah.
1: Ibig sabihin, dumadating yung time na talagang gusto ko namang away, sabi ni Apostle Paul. Nakakapagod na to, ah. Nakakaumay na to, ah. Lalo pagka kayo yung tipong tao na ayaw nyo ng paulit-ulit. No? Pareho kami ni Apostle Paul, eh. Hindi lang ako kasing talino na ayaw ko nung, yung pong aking pet peeve, eh, yung pag nakailang sabi ka, that's paulit-ulit pa rin. Talagang nauumay ho talaga ako sa ganong klaseng usap. Kasi parang, ano ba to? Nakikinig ba to o hindi? Ikaw na nga tinutulungan. Yung po nakapagod. Yung ikaw na nga ang tinutulungan, yung tinutulungan mo, siya pa tong hindi nagre-respond ng tama. Right? And you begin to say, may napapala ba ako sa usapan na to?
0: Before we take a break, ano, curious lang ako kasi nung ine-explain mo yan, ganda naman talaga ng verse, eh, no? Huwag ka mapagod kasi minsan pa nga, eh, may mga times na hindi mo nakikita yung outcome, eh, no? Pero may go-to verse ako, eh. Madami naman tayong mga favorite verses, ano. Pero meron akong go-to verse, yung ano, sa Psalm 61 verse 2. Pag nakita niyo na pong pinost ko na po yan sa my story ko, minaili ko na po. Siya. Ibig sabihin po talagang
1: medyo nakakalamdam. Ibig sabihin malapit na niya akong palayasin sa bahay.
0: Ang verse ko po is Psalm 61 verse 2. Like, when I am overwhelmed, talagang na-overwhelm. When my heart is overwhelmed, I go to the rock that is higher than I. Kasi from the rock na higher pa than me, where God sees everything. He sees the end. I go to the rock who is higher than I, because God sees yung end result. Ako, I may not see it kasi I don't see the entire picture. Pero God is above me seeing the whole thing. Yeah. No?
1: And that's what that verse actually says. You go to the rock that is higher than I. Means, Lord, bigyan mo ko ng parang mga aerial view. Alisin mo ko dun sa aking kinalulugmukan, and let me see the bigger picture. Kasi yun ang pinaka nakakamahirap tingnan, yung bigger picture.
0: So habang nagbe-break po tayo, yan. Ano po ba yung go-to verse ninyo? No? Pagpagod na kayo helping other people, meron po ba kayong verse na talagang binabalik-balikan po ninyo?
1: Huwag niyo pong lalagay sa chat natin yung mga tao na papapagod sa inyo.
0: Yung verse po. Yung verse po yung tao.
1: Pag sinubo ako ng aking asawa, wag po gano'n.
0: Ayan na, sige, mag-break po muna tayo. Babalik po tayo after po nito.

0: Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Ayan, grabe naman ano, napakaganda naman ng awitin na yun. Talagang sobrang perfect. Ay, kung nasa Facebook pala sila, hindi nila narinig yun.
2: Kaya pinost ko sa wall ko.
1: Oo nga pala. Kasi minsan po, nahahalang po ni Facebook ang ating mga
2: kala
1: music.
2: Kala niya, hindi FEBC may-ari.
1: Oo, kala kasi nila may copyright issue, FEBC po may-ari po nun. But anyways, kung na-miss niyo po yon because naka-Facebook live
2: nilagay
1: kayo.
2: Nilagay namin sa page namin.
1: Ayan, nilagay mo. Ang title po ay Kapahingahan from Papuri 23.
2: Kapahingahan ko.
1: Napakagandang awitin. Actually, ko ako po ay may go-to verse, which is some 62 verse 1. Yan, 61 verse 2. Yan po, isa yan sa mga favorite, ano ko. Favorite ko pag talagang pagod na pagod talaga ako.
2: Pag naumay po siya sa kanyang asawa, yan po ang kanyang go-to verse.
1: And then, napakaganda po ng ano na yan, ng awit na yan. So, kung na-miss nyo po yan, ano, balikan nyo po, tingnan nyo po. At,
2: Kapahingahan ko, Papuri 2023.
1: Papuri 23.
2: Papuri
1: 23.
2: Kasi nakalagay po, nung sinurse ko nung una, meron kapahingahan, Papuri Singers.
1: Kasi merong mga iba-ibang ano, napaka-popular kasi.
2: Ibig sabihin, madalas pumapagod ang Papuri. kasi po, dalawa na yung kapahingahan. Ito kapahingahan ko, meron ko.
1: Okay, alright. So, sige po, patuloy po tayo sa ating ano, no, kayong pinag-uusapan po natin is compassion fatigue. Actually, meron na po mga bumabati po dito eh, no? And also, I would like to greet Ate Corky Binko. Nakikinig pala siya, hindi siya nag-message sa live chat, pero nag-message siya sa akin ngayon. Talaga na, minsan, tama naman nino nakakapagod gumawa ng tama pero mas hindi naman okay ang gumawa ka ng mali, so doon ka na sa tama
2: pero pag gumawa ka ng mali madalas di ka napapagod until mahuhuli na yung pagkakamali mo, saka mapapagod ka, tatakbo at iwas dun sa maling ginawa mo.
1: Oo, sa consequences ng ginawa mong mali. Oo. Pero yun nga, no, sabi po dito, mag-start po tayo sa statistics po natin. Sabi dito, a landmark University of Bristol study finds that the following, meron daw pong ano, mga statistics tayo, no? Go ahead, Daddy, ikaw muna yung umpisa dyan.
2: Meron po statistic dito na ang title kasi ng study ay No One Told Us It Was Going to Be Like This. Hindi yung sinabi sa amin, ganito pala mangyayari. Okay, that's what that is. No? Ang sabi daw ay high risk than emergency workers. Ibig sabihin, ang sinasabi po dito ay the study utilized, sabi niya, professional quality of life ng mga tao daw na sa foster care, adoptions, basically social work, no? Ang sabi, they found that foster parents, and adoptive parents too, I'm sure, had scored a higher for burnout and lower for compassion satisfaction. Ibig sabihin, mas mataas po ang inyong score sa masusunog kayo at mas mababa ang satisfaction sa compassion ninyo than traditional professionals like ER doctors, nurses, even social workers.
1: Mm-mm.
2: Wow.
1: Malalaman natin yan kung bakit. Mamaya i-explain
2: yan. Then there's
1: yan
2: a widespread impact out of 546 families na sinurvey nila, a staggering 74% daw ng caregivers show moderate to severe symptoms of burnout and secondary traumatic stress. Mamaya pag-usapan din natin yan. Yung pangatlo po ang sabi, the crucial role of agency support. No? Sabi dito, the data revealed massive statistical difference based on support structures. Caregivers with robust therapeutic agency support like wraparound care, mga foster adoption groups, and so on and so forth, reported a significantly higher compassion satisfaction and vastly lower trauma scores than those left to navigate the challenges with minimal support. Grabe, no?
1: Mm-mm.
2: 74%, almost 8 out of every 10 ay mas mataas ang kanilang fatigue, ang kanilang compassion, fatigue, ang kanilang trauma sa mga nagato. Bakit kaya ganito? Samantalang ikaw na yung gumagawa ng tama, gumagawa ng mabuti, reaching out with compassion,
1: mm-mm,
2: pero ikaw pa yung nauumay o nasusunog.
1: Pero explain ko lang yung statistics number one.
2: Okay?
1: Yung statistics number one kasi, sabi dito, di ba, higher risk than emergency workers. Bakit daw ang mga nag-care for, in let's say, foster care or adoption or something similar, no? Bakit daw mas nakakapagod than daw mga, hindi po natin dinidismiss yung pagod po ng ating mga emergency professionals. Ano?
2: We're not saying na hindi sila papagod.
1: Oo, hindi
2: ang sinasabi
1: po,
2: ng statistics ay mas mataas.
1: Mas mataas daw compared
2: yes
1: to ER doctors, nurses, and even social workers.
2: Right.
1: Ito yung explanation. Kasi daw, yung statistics make the reason clear. Kasi daw, unlike a doctor or a therapist or a full-time caregiver or unlike a doctor, a therapist, or katulad po dito, sabi dito, nurses, or even social workers, ang full-time caregiver cannot walk away at the end of a shift.
2: Hindi mo pwedeng iwan sa opisina.
1: Hindi. And may shifting kasi.
2: Right.
1: Diba?
2: Eh, kasi ito ay nakatira sa
1: kasama mo,
2: bahay mo.
1: 24/7. Do you know na ang isang requirement po ng DSWD pagdating po sa standards, ano, na sa mga residential facilities, kung ikaw ay house parent ka or caregiver ka in a residential facility, even a baby, ke middle age, teenagers, or even mga seniors, mga adults, no? Kailangan po talaga may 8-hour shift. Kasi nga, nare-recognize po nila yung bigat, no? But if you are in a home na 24/7 ka, eh hindi ka pwedeng, ano, hindi ka pwedeng...
2: Ang tapo na dyan, balagoong ka.
1: Ano?
2: Balagoong.
1: Anong balagoong?
2: Buro ka, wala kang kawala.
1: Ah, okay.
2: Pratikan
1: kaya. Okay, sabi
2: kasi
1: dito...
2: Kasi rich kid po, hindi niya alam yung larong kalsada. Pag sabi yung balagoong ka, di ba yung sabihin nyo nun?
1: Hindi ko yung, alam
2: yun
1: eh.
2: Hindi ka nakaahon, pratikan taya.
1: Okay. Which is yan yung sabi dito, oh. When your living room is your workplace... Mm. Diba? Nandun
2: yes,
1: ka sa living room, nag-aalaga ka. You are continuously absorbing the secondary trauma of a child's past experiences without environmental respite. Ibig sabihin,
2: right,
1: walang kapahingahan.
2: Walang pahinga. Right.
1: According to experts at ISP Fostering, which is ano nga sabi mo, UK, no?
2: It's
1: a UK organization. Itong chronic exposure to distress is what triggers compassion fatigue. However, the Bristol study also scored significantly, the Bristol study also highlighted a vital solution. Caregivers backed by intensive therapeutic agency, sabi natin kanina, yung crucial role of agency support, no, important po iyon, scored significantly lower on trauma scales and reported vastly higher job satisfaction. So kung meron kang support, nalilesen po iyon. No?
2: Nalilesen.
1: Mamaya, mas deeply po nating pag-uusapan po natin yan. So, kaya importante po yung structured support, networking, survival strategies para po hindi tayo ganun ka bigat na bigat.
2: Right.
1: So, yun. Kasi nga, yun yung isang reason dahil nga wala po tayong break. Eh.
2: Right. And you know, on that note, no, kaya talagang ang atin pong pagtingin sa mga stay-at-home fathers and stay-at-home mothers, ay ganun po katindi. No? Kahit yung hindi kayo foster or adoptive parent,
1: right,
2: kayo
1: right,
2: a stay-at-home mom or stay-at-home father,
1: yes,
2: na may inaalagaan kayo, lalo
1: mm-hmm
2: na if special needs ang
1: mm-hmm
2: inyong inaalagaan, grabe po yan, nakapagod po yan.
1: Mm-hmm.
2: Full-time job po talaga yan.
1: Kaya, shout out sa ating mga lola at lolo na usually retired na sila, tapos sa kanila naiiwan ng mga apo habang nagtatrabaho.
2: Ginagawa kayong daycare. Opo. Ito po ang gawin yung paggante. Bilang speaking of being lolo, no? Habang nasa inyo.
1: Pakainin ng matamis.
2: Ng cookies, ng ice cream, spoilin yung maigi, mamasyal kayo sa mall.
1: No?
2: para pag-uwi sa bahay nilang totoo, sumakit ang ulo yung mga magulang nila bilang pagganti. Yan.
1: Pero basahin ko lang sabi ni Ate Nelia Palma, salamat po sa pag-share mo. Yung mga gusto pa pong mag-share dyan, ano, ano po yung go-to verse ninyo when you feel tired helping other people? Sabi niya dito, good morning po, Family Matters. Nahum chapter 1 verse 7 po ang go-to verse ko. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So God bless us all. Thank you po for sharing. Napakaganda naman, ano. Talagang siya po ang stronghold sa day of trouble. Pinanghahawakan po natin, and sa Kanya po tayo magtiwala. Thank you po for sharing. If there's anyone else po na would like to share your go-to verse.
2: Yeah, pag kayo po yung napapagod, ano pong go-to verse ninyo?
1: Okay, so Daddy, ayan, yung
2: ako
1: three
2: po kasi ang go-to verse ko yung ano, depart from me, you that work iniquity.
1: Wag naman yun. Wag yun.
2: I never knew you. Yung mga ganun ba?
1: So what are the three core causes of compassion fatigue?
2: Right. Oh, paano nangyayari
1: na natin, pero okay. Sige, go ahead.
2: Oh, ano daw po yung, based on the study, yung tatlong pinaka na cause ng compassion fatigue. Yung una po ay repeated exposure to distress, constantly witnessing or absorbing the ongoing suffering, difficult emotions, and distress of vulnerable individuals in your care over a long period. Ibig sabihin, nakikita ninyo yung kanilang pagdurusa or difficulty in adjustment, and yung po bang nanonood ka nang hindi ka makaalpas, no? Parang ano to eh, sabi ko, I describe this as pala ka nanonood ng sine, tas yung tao, nagda-drive siya ng kotse, nakikita mahulog siya sa bangin, pero di siya mapigilan. Mm-hmm. No? Yung constant exposure daw doon, yan daw po, number one cause. No? Nakapagod po yan, kasi kuminsan tayo, sabi tayo sa, huwag mong gawin yan, delikado yan, huwag mong gawin yan. Pala kang palaala, pero parang hindi na papakinggan o hindi na maintindihan, matindi po ang cause niyan sa inyo. Pangalawa po, secondary vicarious trauma, no? Developing a deep understanding of a child's past traumatic experiences and being a safe place for them can cause you to unintentionally absorb and experience the heavy traumatic emotions yourself. Right?
1: Yeah.
2: Ibig sabihin po ay hindi naman ikaw yung dumaraan sa ganito. Mm-hmm. Ngunit dahil po sa sitwasyon, ay kuminsan actually ito ano eh, yung tinutulungan mong tao dahil lalo pag bata, ano, kinalakhan na nila yung stress na ganon.
1: Mm-mm.
2: They will talk to you casually about it. So,
1: mm-mm,
2: ikaw yung nakakaramdam ng trauma para sa kanila.
1: Mm-mm.
2: Right? Kasi sa kanila parang, normal na yun, nakapag-adjust na sila.
1: Mm-mm.
2: Not to say it's okay, pero nakikita mo kasi yung dulong effect nito, lalo na in, for example, abuse cases. Sometimes children will just surrender to the abuse. Tas ikaw, ngit-ngit na ngit-ngit sa galit o frustration o ines o numan, ikaw yung nagpapasan para sa kanila.
1: Mm-mm.
2: Kaya sabi secondary, vicarious, no? Nararamdaman mo. In fact, kuminsan, mas nararamdaman mo kaysa sila eh.
1: Pero ano ha, kasi sabi nga dito, minsan, hindi ka aware. It's unintentionally absorbing the experience.
2: Right, right.
1: Minsan, nagkukwento lang sila, pero hindi mo nare-realize, ano pala, nabibit-bit mo pala yung, bigat na yun, ano?
2: Right. And usually, ramdam mo yung pag-alis nila.
1: Mm-mm.
2: Naglobas ka ng kumbiga. Yung ganon, parang bigat nun na.
1: Mm-mm.
2: Parang ganon.
1: So katulad nga nun, sa ating mga professionals, after your shift, pwede, minsan pa nga eh, let's say, even in ministry, no? Halimbawa, let's say we did a community work. Tapos medyo heavy yung community na pinuntahan mo. Merong tinatawag na debriefing eh. Magde-debrief kayo, di ba? Debriefing, decompressing. You get to talk about yung heaviness of what you experience.
2: Mo, no?
1: Napapag-usapan ninyo. Pero yun nga, pagdating sa bahay, minsan, even like as simple as ano, ito, ano po ako, confession po ako ngayon. Ayun, ano, allow me to debrief. Like even kagabi, no, kagabi, we were having dinner. And then the two boys were needing assistance with little things. Maliliit lang. Mami Isa yung ganito, Mami Isa yung ganito. And then inisip ko, wow, parang hindi man lang ako magkaroon ng katahimikan sa pagkain ko. Samantalang before, the meals to me was a part of relaxation. Mm. So even while eating, dahil nga tapos na kumain yung two boys, tapos, Mami Isa, wala akong ganito. Mami Isa, saan yung ganito? Mami Isa, pabot nga ng ganito. So, wala ka talagang mahanap na nakapahingahan. Eh. Tapos, kasabay nun, biglang ikukwento sa'yo, no? Alam nyo po nung ganito. And unintentionally, you carry those burdens. And medyo mahirap. Sabi, basahin ko lang po ito bago ko makalimutan. Sabi ni Ate Telma Manjari, sabi niya, para sa akin, masaya akong nakakatulong at nakakapagbigay kahit sa simpleng bagay. Bagamat nakakapagod, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Salamat po for sharing that, no? Totoo talagang we really just have to remind ourselves na ito ay ginagawa natin para kay Lord. But yet, no? Kahit na sabihin natin ginagawa natin para kay Lord. Again, physically, emotionally, mentally, ramdam mo po yan. Sabi nga ni Ate Telma uli, sabi niya sa awit, sa Psalm 139,
2: verse 5.
1: Ikay laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras, ang likas mong kalakasan, ang sa akin nag-iingat. Bakit ba sa Tagalog ang hirap bigkasin pero ang ganda talaga pakinggan pag nasabi mo ng tama.
2: And sabi ni Ate Rowena, sabi niya, Zechariah 2:8, He who touches me touches the apple of his eye. Kaya ang mga stress na yan, si Lord ang bahala dyan. Okay.
1: Ma'am, ano po yung Bible verse mo po? Psalm 61 verse 2. Yan po yung aking ano, chapter 61 verse 2. When my heart is overwhelmed, I go to the rock that is higher than I. Yan po ang aking.
2: Sabi ni Ate Christina sa Isaiah 41:10. The Lord will renew their strength. No, very familiar verse. Tama po yan. Mm-mm. Matindi po yung ano eh, yung secondary trauma, mabigat po 'yan, no? Yung pangatlo po is the high demands of for empathy during challenging behaviors.
1: Mm-hmm. Bigla kang ulitin mo nga, Daddy, just in case hindi nila nakuha 'yon. Pakiulit mo nga.
2: Sabi niya, high demand for empathy during challenging behaviors, a child's early trauma heavily impacts how they express their needs. Responding to these intense behavioral challenges requires an exceptional amount of empathy, emotional resilience, day in and day out.
1: Mm-mm.
2: Kasi nga ang problema is that araw-araw, mayat-maya, nandyan eh. Mm-mm. Nasa sala ng buhay mo.
1: Mm-mm.
2: Okay? Hindi mo pwedeng takbuhan.
1: Mm-mm.
2: Yung sitwasyon.
1: Mm-mm.
2: Hindi mo pwedeng basta iwasan lang. Kasi pag hindi mo naman in-address, mapapalala naman ng husto.
1: Hindi, at saka ito kasi, ang sinasabi kasi dyan, kaya ka nagkakaroon ng compassion fatigue, kasi in the midst of what is going on sa buhay nung inaalagaan mo, kailangan mag-extend ka pa ng additional pag-iintindi.
2: Oh. And then also, it's on you. And I think for me, ang isang bagay na nakakapagod dyan is that madalas, yun pong ating tinutulungan ay hindi nila mismo na-realize yung full impact ng kanilang pinagdaraanan.
1: Mm-hmm.
2: So, it is you're both trying to be compassionate kasi naawa ka, naintindihan mo. At the same time, naiinis ka kasi hindi sila makaalpas doon sa kanilang pinagdaraanan, right? And one thing that maintindihan natin is, you know, itong klaseng pag sa mga caregivers, this has taken an enormous amount of time in their life na naging ganito na yung takbo ng kanilang buhay. It's almost para siyang addiction na to a certain degree kasi naging formative na sa kanilang buhay.
1: Mm-mm.
2: So, you know, so nagiging ganun po yung situation, no? Mm.
1: Sabi ni Rika, ayan, na anak ko yung maganda. Thank you for the insights. The briefing po is really important. And then inulit po niya yung Psalm 61 verse 2. Sabi naman po ni Ate Christina Hilario, full-time caregiver for my 91 and 92-year-old parents. Wow! Grabe naman, ano? So blessed na umabot ng ganong edad. Pero looking daw po siya for help ng mag-caregiver. even tayo, we're specifically talking about foster care and adoption, pero yung caring for your elderly, ang kadugtong kasi nun, yung pag inaalagaan mo yung elderly parents mo or your parents mo who are sick or someone who is sick, yung sakit at bigat at hirap nung nararamdaman nung inaalagaan mo, again, binibit-bit mo na naman. Ayaw right. mo kasi silang makita.
2: Lalo na kung ikaw yung magulang kasi nakita mo yung mga magulang nung kalakasan pa nila.
1: Mm-hmm.
2: And to see them so helpless and dependent, it's heartbreaking.
1: Mm-hmm.
2: You know, I remember si Dad, you know, I struggled with that. You know, I praise God for my sister who took Dad in.
1: You did.
2: For 13 and a half years. Kasi ako talaga, it's like, it killed me every time. I'm talking about the man I idolized na I thought was the strongest man in the world. Alam mo, nung si Muhammad Ali, tsaka si Segway tayo, no?
1: Si
2: Frazier, nag-trilla in Manila, okay? Pinatawag ng teacher ko yung tatay ko sa principal's office. Kasi pinagkakalat ko sa mga, classmate ko, na yung tatay ko, si Dr. Gavino Tika, ginulpin niya dati si Muhammad Ali tsaka si Joe Frazier. Kasi ganun talaga tingin ko sa kanya, right? And then, nagka-stroke and bedridden for 13 and a half years.
1: Mm-hmm.
2: That just killed me every time. Not just because I saw him in the prime of his physical strength, but also his intellectual strength, his resolve, yung strength, his resolve.

0: auntie.
1: So masama po pa yan sa mga medical missions.
0: Sinabi mo. Nauuna pa sa kalabuba ng van yan.
1: Doon, no?
0: Bossing pa yan. Bossing
1: grabe
0: pa.
1: Po yan talaga si auntie. She finds joy in helping other
0: pero yung
1: people.
0: Nga, kasi you find joy in doing so. So when we say prioritize self-care, it means yung mga bagay nga na kahit napapagod, again, hindi po siya sayang bawal mapagod.
1: Mm-mm.
0: Okay? Ang sinasabi ay alamin natin kung ano. Yung number two. Let's
1: number
0: go to number
1: two.
0: Utilize survival care. Sabi niya, on hectic days, when true self-care feels out of reach,
1: okay,
0: use micro moments to relieve stress.
1: Mm.
0: Okay. Sa akin po, yan, ginagawa ko yan. I remember my dad. He would, kasi si dad matulog yun parang 3 hours a day.
1: Mm.
0: Kasi daddy ko ata nag-imbendo ng ADHD. No?
1: Kailangan may ginagawa palagi.
0: Pratsya may ginagawa yeah. parate. No? Pero I would remember, pag napagod siya, biglang uuwi sa bahay yan.
1: Mm.
0: You know? And meron siyang time clock sa isip niya na he'll sleep for 5 or 10, 15 minutes.
1: Mm-hmm.
0: And then be okay.
1: Mm-mm.
0: Right? Use micro moments. Take a couple of extra minutes to breathe alone. Yan, I do this. In the shower, wag po, baka sipunin kayo. You know? Inject quick moments of joy into your routine. Like blasting your favorite song or dancing around the kitchen while cooking. Ang asawa ko po, habang nagluluto, di ko alam paano yung nagagawa to ha, kasi po siya po ay hindi multitasker.
1: Hindi ba ako multitasker?
0: Except pag nagluluto. Pag nagluluto siya, nanonood siya ng mga palabas sa YouTube.
1: Oo nga, yun lang ata yung time na nakakapag ano ko, nakapag...
0: Right. Ako po ay multitasker. Pero, ginawa ko na po yung style niya, wala akong maintindihan sa pinapanood ko. Ingay ang nangyayari sa buhay ko. Pag ako nagluto, yun lang ang pwede kong gawin. I cannot multitask,
1: mm-hmm.
0: right? Which is weird. Pero, utilize yung mga bagay na ganun. Pag hectic yung ano mo, push away, sabi nga nila. Push away ng konti, hinga ng konti. You know, sa akin, yung music is important. You know, sa akin, when I sit in the morning, sa opisina, automatic yan, magpe-play na ako ng music in the background and
1: mm-mm.
0: I just spend a little bit of time just to read my Bible, just to meditate ng kaunti, ganon, and then I'm done.
1: And I'm
0: set.
1: Right? So mga little ano at the time,
0: maliit
1: no?
0: na bagay.
1: Small
0: yes,
1: things. Basahin ko na sabi ni Ma'am Jessica Alamano, Jeremiah 33:3, a very popular verse, call unto me and I will answer thee and show you great and mighty things which thou knowest not. Sabi ni Ate Carol Bartolome, verse yan ng ating school, yung Colossians chapter 3:23 and 1 Corinthians 10:31, kung saan pong sinasabi po niyan ay lahat ng gawin mo ay dapat gawin mo para magbigay dulot magbigay ng glory sa Panginoon. Yan na po ang mga sinasabi ng verses na yan. Alright, let's go to
0: number three. Lean on your support
1: ayan
0: network. In other words, no, basta bahay, magmarites. Sa mga stay-at-home mothers, yan po ang kanilang hobby. Hindi ko kayo dina-judge. Kuminsan, kailangan nyo talaga yan. Oo, kailangan yung pag-usapan ng buhay ng ibang tao kasi pagod na kayo sa buhay ninyo. Wala pong problema. Wala pong problema.
1: Hala, mamaya, biglang sinabi niya, naku, si pastor, ina-advocate po niya ang gossiping. Pero hindi nga, no?
0: Hindi, pero like, form of release yun sa kulturang Pilipino. Yung lumabas ng bahay, dumungaw sa bintana, makipagkwentuhan. Naalala ko nung bata ako, yung lola ko noon, yung Filipino culture na nag-aabutan ng ulam o merienda sa hapon, tapos sabay may konting kwentuhan.
1: No?
0: Pagka
1: hindi
0: naman,
1: nga,
0: hindi
1: no?
0: naman masama yung pinagkwentuhan nyo, ang tawag dyan, Good Samaritans. Good Samaritans.
1: Ayan, yan ang natutunan nila sa dinami-dami ng diniscuss natin today. Yan ang mapipick up talaga nila yung Good Samaritans. Pero alam mo, totoo po yan, ano? Kasi like minsan sa house, we live sa compound po ng church po namin. Pero minsan, pag makaramdam talaga ako ng sobrang pagod, tapos pupunta lang ako sa kabila kay Ate Luz. Punta lang ako kay Ate Luz. Makikipagkwentuhan lang ako sa kanya.
0: Yeah.
1: It releases nga naman yung ano, mga stresses ano. Sabi po dito ni, oh hello po, Kuya Josh Castro. Relate po ako sa topic po ninyo today, Ma'am Isa. Siguro, sa tulad po natin na nasa mission work and sa case ko rin as a pastor and working full-time sa secular work, minsan napapaisip ako kung may dapat ba akong i-let go sa dalawang bagay na ito. Actually, alam niyo po, Pastor, minsan hard po talaga, no? Kasi, ang isip mo, lahat ng opportunities are not actually open
0: good
1: doors.
0: Good opportunities. Pero diba, pipili po talaga
1: pipili
0: kayo.
1: Pipili po tayo.
0: For example, sa akin po, bilang kapwa pastor, ano, sa akin po, ang studying for my preachings, yan po ang aking ano. Yan po ang relaxation ko. Kahit hindi ako magpipreach, I'm looking, studying, reading. Mm-mm. Yan po yung aking ano. I literally take joy in studying for my preachings. Na so much na sometimes yun ang conversation ng kwentuhan. Na even if hindi naiintindihan ng mga tao yung sinasabi ko. Yan po. Talagang pipili po kayo talaga, Pastor, ng ano.
1: I think one of the things talaga po dito, you really need to be keen and listening to what the Lord is telling you. Kung ano lang, sabi nga eh, di ba, pasanin mo lang yung pinapapasan sa'yo ni Lord.
0: Oo, yun lang.
1: Hindi lahat ng bagay. So, kailangan talagang very sensitive tayo sa leading ni Lord kung ano lang po yung talagang i-carry natin, gagawin po natin.
0: Kasi, sabi ni, ano, ni Ate, Ate Nona Docor. Maganda po yan. Basta ang imamalites ay salita ng Diyos. Hindi po kahit pagchismisan yung mga ibang tao, kailan. Mga artista,
1: naku,
0: mga Diyo. Politika, yung mga kung ano po yung mga papapasingaw sa inyo ng kaunti, huwag lang kayo aabot sa away o maling turo o kasinungalingan.
1: Hindi, gossip naman kasi. Ibig sabihin ng gossip.
0: Ibig sabihin ng pagkwentuhan ninyo yung lahat ng bagay to. Ano mo, napaka ano yan eh. Napaka ano yan. Kaya for example, like yung, you always say this, pag may staff meeting kami, you always say, ang haba-haba ng staff meeting, tatlong oras, apat na oras. Mahigit kalahati doon, kwentuhan, asaran, anuhan. Yan po yung ano eh, release ng mga tao who are in the full-time na work or ministry or whatever. Kailangan po natin ng ano, ng yung sabi dito, your support network. Yan po ang support network natin eh. You know, surround your people with people in the network that could be a help to you.
1: Yes. Even nung ano eh, even nung Sunday, 'di ba? Nung Sunday, kinidnap ako ng mga ladies namin kasi we usually have two services po sa church. Pero after nung first service, ang aming mga ladies nagpupunta po 'yan sa isang malapit na mall kung saan magla-lunch po tapos imagine,
0: at buong
1: ano,
0: araw po sila nagkukwento. Hindi ko alam paano nagagawa yun.
1: 10:30, no? Umalis, binuksan namin yung mall ng 11. We got there by 11. Tumayo kami. Isang lugar lang kami.
0: Tinanong
1: ako ng asawa ko. Sabi niya, saan pa kayo nagpunta? Sabi ko, wala. Nandun lang kami sa food court. Nakaupo kami sa isang table. From 11 o'clock, tumayo kami. I think it was around 5:30.
0: Yeah. Oo. But, actually po, gusto lang tumayo ng mga kasama dahil puro senior. Hindi na ako sila makatayo. Dahil yung mga pigilan na frozen na.
1: Okay, let's continue po. No? So, yung support network po is very, important very
0: important.
1: Important
0: po yan. Napakahalaga
1: very
0: po ng support network
1: yan.
0: Ninyo.
1: Okay.
0: So, I cannot put that together. No? Most of the time, people who go through really tough stuff na talagang nag-end up in breakdown kasi po yung kanilang support system ay mahina. Right? Surround yourself with people that you actually like. That you like. You know? And alam nyo po, yung as much as ako, techie ako, ano, online is not helpful.
1: Okay.
0: Kasi sometimes, hindi may mga GC kami, okay din po yun, pero iba kasi yung, pag
1: right,
0: meron kang
1: totoo
0: yun, mukha.
1: Totoo yun.
0: Oo.
1: But you know what, ito, sinabi mo bigla na online eh, pero in the event, no? In the event.
0: Well,
1: minsan
0: at least
1: kasi,
0: meron ka nun.
1: Last option mo na yan.
0: Right,
1: pero
0: right,
1: if in case, I remember during the pandemic, no?
0: Well, syempre,
1: kung saan hindi ka makalabas. Pero ang ginagawa ng mga kabataan nun, they would, kasi nabanggit ni Nanay Nona, sabi niya, magsine, hanap ng time kasi may discount naman daw pag sinis.
0: Yeah, maganda
1: or
0: yan.
1: Or libre kapag
0: yan,
1: depending where you are. But I remember during the pandemic na hindi ka makalabas, the kids would gather online together, manunood sila ng movie sabay-sabay.
0: Totoo.
1: I think it was through, ang platform nun was through Google.
0: Google Meet.
1: Google Meet, no? Oo, sabay-sabay sila nanunood. Tapos nakakapag-comment din sila habang nanunood. manonood right. sila, no?
0: Ang downside lang kasi pag ang iyong support system ay fully nasa online, pag tapos na, then you're back to yourself.
1: Being alone, no?
0: Kasi
1: again.
0: Kasi nagiging mag-isa ka lang, nasa kwarto ka lang, nasa kama ka lang, nasa ano, walang tunay na tao ba na walang tunay na mukha. No, na nakikita mo.
1: Sabi ni Ate Telma, Jeremiah 17 verse 7, mapalad ang mga nagtitiwala kay Yahweh. Pagpalain ang umaasa sa Kanya. Ayan po. Alright, so let's go po to the next one. Practice mindfulness. Ano pong sabihin ng mindfulness? Ibig sabihin, aware ka nung moment, at the moment. Ground yourself in the present moment to reduce anxiety and stress. You can easily fold mindfulness into a busy day through breathing exercises, no? Deep breath lang. Ay, okay. Body scans before bed, mindful journaling, nagsusulat, or simply slowing down, fully enjoy the taste and texture of your morning cup of tea. Hindi po tea, eh. Sa amin po coffee, eh, no? Yan po ang aking relaxation. Kumbaga, eh, be present ka all the time. Alamin mo, pagpagod ka, no. When yes, your body is already saying, take a break. Yeah,
0: sabi ni Kuya Alex, sabi niya, here po, sa Japan sila, no? Napaka-busy ng mga tao. Usually, it's just Jen and me. Pag nakikinig po ako sa inyo, here I find comfort. Parang nandyan din po ako sa Pilipinas. Oh, meron akong tip dyan, aming inaanak. Kape.
1: Ang sarap pa naman ng kape sa Japan, sabi nila.
0: Kape, bumili ka ng kape, tsaka cake. Tapos, kalad-kalad mo, asa mo, lika, dito muna tayo. Labas muna tayo. Kahit sa labas lang ng bahay. O sa little somewhere in the house. Dyan. Yung inyong anak na, you know, apuhan namin, italin nyo muna sa poste. Tapos, just talk and kape lang and usap lang. Ganun lang, simple lang, simple lang. And, you know, malaking bagay po yan. Malaking bagay yan, just to take a break. And sometimes, kung mag-asawa kayo, you literally have to pull the other one out of their situation.
1: Mm-mm, yes. Ginagawa kasi, po yan ng asawa ko sa akin.
0: They will be so immersed into the situation to where, yung nga, nagiging normal na sa kanila, but yung mga tao nakatingin sa labas, asawa, you can see it's taking its toll. So, pull them out. Sanali lang.
1: I remember one time, a specific example, no? Talagang sobrang very heavy ang aking several days, no? Tapos, pinipilit ako ng asawa ko mag-divisoria daw kami. Eh, sabi ko, naku, magpapasok ka na. Sabi ko, ang daming tao doon. Tapos, talagang pinilit niya talaga ako. Tapos, pagdating ko, pag-park namin, baba na kami kung saan kami nag-park, lumabas ako.
0: Nakahinga siya.
1: lumabas ako doon sa gitna po ng Binondo, and then, believe it or not, nilanghap ko po ang amoy ng Binondo. Sabi ko,
0: hindi po kasi ano eh, you are removing yourself from one place, mm-mm, mapunta ka sa ibang lugar.
1: Mm-mm.
0: And it doesn't have to be Divisoria, hello, expensive or grande or mamahalin, but just to simply be removed from, you know, si Jesus ginagawa niya yun parate.
1: Mm.
0: Remember after feeding the 5,000, ang sabi sa Luke chapter 8,
1: correct,
0: sabi niya, after he did the miracles for the 5,000, and he went up into the boat, and he launched. Sabi ng mga tao, saan siya pupunta? Jesus, you know. And he launched out, right?
1: Mm-mm.
0: And do that. In the Garden of Gethsemane, di ba sabi niya, doon muna ka, magpe-pray muna ako. Mm-mm. I mean, Jesus was a human being. Alam niya paano mag, you know, to step away from people, right?
1: Okay, last two na po tayo. Focus on compassion, satisfaction, and small wins.
0: Small wins.
1: Yung mga maliliit na mga victories ninyo during the day, pagtuunan po natin ng pansin yan. Hindi kinakailangan malaki, no? Sa amin, yung aming mga kids na inaalagaan, mga little things, as simple as, aba, natuto na siyang magpo. Uy, marunong nang mag-thank you. Ano na yon? Big wins na po yun sa amin.
0: Isang alaga po namin, di marunong mag-pray. Noong isang hapo, noong isang gabi, siya nag-pray pa sa pagkain. Ang tagal ng prayer. Sabi ng kapatid niya, ang haba naman nito mag-pray.
1: Tapos ang cute pa eh, may tono pa siya. Parang biglang it was a new person. Kasi yung salita niya kapag on a regular salita, biglang, Jesus, thank you po. Salamat po, kasi po. Ganun
0: eh, gusto
1: pa
0: yung kapatid niya. Ang haba mag-pray.
1: Oo, so we rejoice in small wins,
0: small
1: na gano'n. And
0: things.
1: Lastly po, Dad, go ahead. You take the last one.
0: Set reasonable goals and avoid comparison.
1: Mm. Okay. Lower the bar
0: of expectations. Mm-hmm. Do not base yung inyong performance on somebody else's performance.
1: Yes.
0: Kasi I promise you, sila din may pinagdaraanan. 1 Peter chapter 5 verse 9. Mm. Diba, una 5:7, casting all your cares upon him because he cares for you.
1: Mm-mm.
0: Pero that was written to a church in severe persecution. Sabi ni Pedro, ilagak mo sa Panginoon. And then 5:9 says, mm-hmm. sabi niya, huwag kang maano, huwag tibayan mong loob mo, knowing that other people are going through the same
1: din,
0: thing.
1: Right.
0: Ibig sabihin, kung kayo po ay may pinagdaraanan, may ibang tao sa mundo na mayroon ding pinagdaraanan, and malamang hindi po kasing gaan nung sa'yo. Mas mabigat po ang kanilang pinagdaraanan. You know, the number one enemy, or I don't want to say enemy, but factor na pangsangga sa depression, lumabas ka kung nasaan ka, tas ibuhos mo ang buhay mo, sarili mo, sa ibang tao na mas nangangailangan.
1: Mm.
0: Suddenly, you will see a greater sense of internal value na bira eh, lugmok na ako pero meron pa rin pala nangangailangan ng tulong ko at makikinabang sa tulong ko. Mas nangangailangan.
1: Right.
0: Napakahalaga po ng aspeto na yan. Crucial
1: so,
0: po yan.
1: So, kung kayo po ay pagod, physically, emotionally, mentally, spiritually, share ko po ulit ang aking verse for today. When my heart is overwhelmed, pag sobrang hindi ko na alam, Lord, I go to the rock who is higher than I. Dad, go ahead. And
0: manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Napakabuti mo. Banal na Espiritu, sa iyo ang pangungusap at pakikisama at pakikiramay. Ngayong umagang ito, kasamahin mo po ang mga tao. Ikaw po, Panginoon, ang magpakita sa kanila, dakilang Diyos, ng tamang way to handle, Lord, situations in their life. But above all things, help us to understand that you are a God who's greater and higher than us.
1: Mm.
0: Salamat po, Panginoon. Bigyan mo ng kapahingahan at kapalatagan ng loob ang mga nakikinig sa amin ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, amen.
1: Amen. Sa pagtatapos po namin, hanapin niyo po sa YouTube, Kapahingahan Ko, Papuri 23. Napakagandang awitin. Nagpapaalam ngayong Tuesday na umagang ito, Ate Isa Tika.
0: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po.
1: Sige, God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol, at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
1: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at tumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: usapang trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy Espesyal.

0: Alright! Happy, happy, happy, happy Tuesday po sa inyo mga kaagapay! Kumusta ka ba today? Ayan, sana po ay masaya ang puso mo, masaya ang feeling mo. Kahit na siguro ang dami mong ganap lately, pero salamat na dahil nariyan ka at patuloy kang nakasubaybay sa inyong paboritong himpilan dito po sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS, FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At salamat dahil nakatuto ka dito sa business-oriented program na hatid sa inyo ng Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At sa loob nga po ng isang oras, tayo po ay magkukwentuhan, magbabahagi na ng impormasyon at inspirasyon. Kaya amen! Ang patuloy po na encouragement namin sa inyo ay patuloy na makinig, patuloy na mag-engage, patuloy po na sumama sa amin. And not just only that, dapat hindi lang ikaw yung nakikinig, pero dapat ini-encourage mo, pinapamalita mo pa sa inyong mga kapamilya dyan sa inyong tahanan, o di kaya sa inyong mga kapitbahay, o kung ikaw ay driver or chopper, di ba? May sakay kang pasahero ngayon. Salamat po dahil nakikinig ka ngayon sa ating station. So, we're so happy na makasama po kayo ngayong umaga. At syempre, dahil nga po ngayon ay Tuesday, araw ng Martes, di ba? Talaga ang goal natin, we need, di ba? Choose to be grateful, choose to be thankful, amen. Dahil there's so many reasons para magpasalamat sa ating Panginoon for all His goodness, for what He has done sa buhay po natin. Diba? Tama yan. So, ngayong umaga kaagapay, samahan nyo ako. Diba? Para naman may kasama ako. Diba? Minsan ganun talaga ang buhay. Kailangan mo mag-isa. Pero kailangan din natin maging strong independent. Diba? Pero kasama naman natin ang Lord. Diba? Siya ang magsusustain sa atin. Kaya, kaagapay, wag mo akong iiwan. Sama-sama tayo hanggang alas 12 ng tanghali. Pero shoutout muna sa ating mga listeners sa radio. Good morning po sa mga gumagamit na ng kanilang portable missionary radio, transistor radio, or car stereo. Yan, happy listening po sa inyo. Salamat po dahil talaga namang mula pag sign on pa lang, talagang sa morning program, afternoon, hanggang sign off natin.
1: Yes naman!
0: Eh, patuloy kang nakasubaybay sa atin. Talagang walang mintis yan, walang humpay. Talagang lahat ng variety ng program natin, eh, kabisadong-kabisado na ng ating mga kaagapay. At sabi nga nila, talagang avid, di ba? Legit na kaagapay natin sila. Talagang, minsan nga, nagtatanong sila kung ano daw yung mga programs natin. Tapos alam nila kaagad yung title. Pero nagtataka rin ako minsan, John B, di ba? Nung nagkaroon tayo ng kapit-bisig dyan sa Zambales, nagkaroon lang kami ng game, di ba? Kung anong title ng program. Tapos isa sa mga natanong namin, yung ano yung tawag doon sa feature ni Desa, nung nagkukunsaan, nagbibida siya ng mga bandila. Tapos, alam mo yung sinabing title lang segment na yun? Desa the Explorer. Diba? Napagbalibaliktad na po natin. Pero sana, ikaw kaagapay. Ayan na, alam mo ang title ng program natin. Kung alam mo nga pa, comment mo. Ayan, para syempre, maging ano sa atin, engaging itong ating pagkukwentuhan. So, once again, ito po ang Entrepreneur Special, ang business-oriented program ng inyong 702 DZAS. Tayo nga po ay tumatalakay ng mga usapang negosyo at pag-asenso. So, kung may negosyo ka, isa kang business owner, isa kang entrepreneur at entrepreneur, o may kakilala ka, ipamalita na may ganitong program na tumutulong para mas maging aware, mas maging handa sa ating mapag pag-uusapan. So, alam ko, madami tayong mapag-uusapan later, pero maliban po sa radio, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating online streaming. Ayan, sa Facebook Live.
1: Hi po!
0: At sa ating YouTube channel.
1: Good morning!
0: Yan, good morning po sa inyo. Ayan, mag-comment na po. Comment-comment na. Kumusta po ba ang inyong araw? Kumusta po ba ang inyong Tuesday morning? Ano ang inyong pananghalian? At alam nyo ah, habang tinatanong ko ang ating bintana dito sa One Corporate Center, medyo makulimlim ang panahon. Eh sa inyo bang mga lugar kaagapay, kumusta ang weather? Ano ba, mainit ba? Naulan na ba? O di kaya makulimlim na rin tulad dito sa amin? Eh mukhang nagbabadya ang pag-ulan. Or baka sa ilang areas dyan ay baka umaambo na rin. Oy, eto tumama si Ate Romina Arce, Bida Bandila yung kay Desa. Kore ka dyan. Ayan ha, may tama ka Ate Romina. Talaga kabisado mo. Oh, sige nga, basta tune in lang kayo tapos ilista nyo. Ano kaya yung mga segment dito sa Entrepreneur Special? So dapat alam mo yan kaagapay kung legit na ano ka, isa kang entrepreneur, entrepreneur or legit na kaagapay ka. Yan ha, basahin ko na yung mga unang present na sa ating program this morning. Ayan. Ay, grabe naman si Ate Joanne Arevalo. Grabe ang compliment. Pero marami salamat po. Ayoko nang basahin on air, Jan B. Baka iba yung dating eh. Pero syempre, maraming salamat po, Ate Joanne, mula yan sa ating YouTube channel. Ito naman, nag-comment si Ate Rosalinda Mansano, yan, mapagpalang umaga, maging si Minda Lopez. Mapagpalang araw, mga kaagapay, gayon din po sa church nila, dyan sa CEMI or SEMI, Merciful God Church, Magalang, Pampanga. Hello po ha, sa mga taga Pampanga, alam mo, abot dyan ang ating broadcast sa buong Mega Manila. Yan, maliban sa NCR, Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa, nakakarating din po tayo sa some parts ng Ilocos Region. So maraming salamat po. Eto, nag-comment din si Ate Rosalinda Mansano. Minsan po, hindi ako makapag-comment at ang CP ko po may sira na minsan ayaw na mag-charge. Ay, praying po na mabiyayaan kayo, Ate Rosalinda, ng panibagong gadget para syempre tuloy-tuloy ang ating pag-comment. Patuloy tayo makapagkwentuhan dito sa ating program. Eto, sabi ni Ate Luz Diato, mabiyaya at magandang araw na may pagpapalang hatid sa ating lahat. Salamat po. Eto naman si Ate Evelina De La Rosa, magandang tanghali, naka-speaker ako ng malakas para marinig ng kapitbahay. Ay, talaga naman, gustong i-share ni Ate Evelina ang ating station, ang ating program sa kanyang mga kapitbahay. At kung ikaw ang kapitbahay ni Ate Evelina, syempre, ang encouragement ko sa'yo, aba, pwede kang sumilip sa ating streaming ha, sa Facebook. Search mo lang 702DZAS, tapos mag-comment ka na rin para mabasa ko yan. At syempre, makita rin ni Ate Evelina. Tapos sabi niya, yan daw ang kanyang paraan para ma-share ang ating programa. Salamat po, ang ulam ni Ate Rosalinda Mansano ay so fast. So fast. Talagang bagay na bagay ang so fast, diba? At pork adobong tuyo. Oho, sarap din yan. Si Ate Faustina Habla, blessed Tuesday kaagapay. Listening every day, ang kanyang ulam ay nilagang buto-buto, ang pork. Dito lang kami, sir. Di ka nag-iisa. Ay, salamat, di daw tayo nag-iisa. Salamat po dahil lagi kayo naka-tune in, hindi nyo ko iiwanan. Pero mangako kayo kaagapay, hanggang alas 12 sama-sama tayo. At huwag kayong maglilipat ng stasyon, huwag kayong mag-i-scroll up. Talaga, ano lang tayo, sama-sama. Si Ate Lena Don Reyes, blessed morning. Ayan. Uy, ang sabi niya, God bless ONP. Ay, pa. Entrepreneur na tayo, mga kapatid. Kanina pang alas 7 ang ONP. Paano ba ito, Janby? Magpapalita tayo ng pangalan ng programa. Okay, once again, entrepreneur tayo, mga kapatid. Ayan, sabi niya, pa-shout out sa kanyang mga kapatiran dyan sa Jesus is Alive community. Ayan, si Ate Luz Aguilar, good morning, happy birthday daw. Ano to, sa ating mga kaagapay, ang kanyang ulam ay ginisang ampalaya, watching from Muntinlupa. Mm-hmm. si Chloe Ramirez, syempre, Entre Pinoy Espesyal. Listening yan mula sa Hong Kong. Salamat po, Ate Chloe. Yan. Kumusta kaya ang weather dyan sa Hong Kong ngayon? Talaga, alam mo, isa din yan sa mga dream places ko na mapuntahan. Maliban sa Japan, sa South Korea, isa din to sa magagandang bansa. At alam mo, madami tayong Pinoy na kaagapay din dyan. Si Ate Telma Manjares, blessed morning! Dito po makulimlim na pero nakatapos naman po ng labahin. Alas 7 daw siya nagsimula, ang kanyang lutong ulam ay adobo, kangkong with tofu, pritong salay-salay. Ang kanyang merienda ay suman, ay ang sarap. Si Ate Emmy Casilian, magandang morning! Nagluto siya ng sinigang na bangus with saging na tundan. Ay, ang sarap na yan. Mula yan sa IRM, Champaka Ministry. Ang sarap din yan, no? Sinigang na bangus. Ito yung klase ng isda na madami ka talagang magagawa, no? Pwede dyan yung, maliban sa sinigang, pwede ka magprito yung daing. Or pwede rin naman, di ba? Magrelyan ng bangus ka. Ayan, madami, merong ano pa ba? Ano pa bang variety ng bangus? Madami, pwedeng may sarsa, pwedeng may sabaw, pwedeng paksiw, napakadami. Si Ate Ruby Clet, sabi niya, good morning, kaagapay, mainit po. Ang kanyang ulam today ay upo. Ayan, ulam namin ay upo. Tira kaya ngayon, nakaupo pa rin. Ayan, mula yan sa Harmony Hill, Muzon, South San Jose del Monte, Bulacan. Baka kapit-bahay ito ni John B. Oo, taga San Jose din siya. Si Ate Romina Arce, sure, hanggang tanika lang lago, tapos break muna. Nagluto ako ng lomi, madaming gulay. Ay, lomi, napakasarap din yan. Alam mo sa amin, may nagtitinda. Parang hindi na siya lomi. Parang napakadaming sahog with lomi. Kasi napadami yung chicharon, yung atay, yung kikiam. Ano pa ba? Napakadaming sahog. Ayan. Tapos, sabi ni Ate Lolit Malyari Adya, hello po, listening from PM Radio. Ang kanyang ulam ay pininyahang manok mula yan sa Taytay Rizal. Ayan, nag-comment si Ate Len Agdon Reyes. Sorry daw na mali siya kasi ONP yung nasabi niya. Kasi kaninang maaga pa akong naka-tune in. Salamat Ate Len, ha, talaga. Alam ko namang lagi ka naka-tune in sa atin. At thank you dahil nakalagi ka nakaagapay dito sa Entre Pinoy Special. Si Ate Soledad Ababan, hello po sa mga friends mula sa... ang pangalan ay si Popo, si Lizelle, si Beatrice, si Marce, si Gina, and si Jelay. Ayan, si Ate Minda Lopez, ang kanyang ulam ay lumpiang Shanghai at ginisang sitaw na may chicharon at upo. Si Ate Ruby Clat, mainit daw, sana daw umulan para lumamig. Oo. Si Ate Emmy Casilian, maaraw po dito sa Marikina pero medyo madilim na po sa ibang bahagi ng ula, parang baka uulan din. Salamat po ah. Mm-hmm. Si Ate Nona Docor, ang kanyang merienda ay pansit. Ay, ang sarap din yan. Alam mo, waiting na tayo dyan, B, kasi meron na tayo sa ating pantry. Meron tayong mix na bihon and canton. Salamat sa pabiyaya ni Pastor A. Dahil nga po, talagang kaarawan niya, talagang napakabuti. At saka syempre, ever dedicated kaagapay natin na lagi tayong sinasamahan sa Oras na Pilipinas at sa Angkla. Salamat po. At syempre si Ate Chloe Ramirez, sabi niya sobrang galit daw po ng araw ngayon, napakainit ang tirik ng araw, kakauwi lang galing market, ginisang broccoli ang tanghalian. Ayan, salamat po. Ayan ha, aantayin ko pa yung kagapay iba yung komento at patuloy po na i-share. Share ang ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Ayan, pero for now, shoutout muna sa may mga birthdays.

0: Alright! Happy, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Today is July 21, 2026, araw ng Martes at pagbati sa kaarawan ni Colleen Moliasgo. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: At ito ah, isa rin sa mga naging kaagapay natin sa ministry ng FEBC. Nagkuturo siya before sa amin sa First Response Radio, si Sir Charlie Saceda. Happy birthday! At yan ah, mga kaagapay, kung may mga pagbati ka pa ng birthdays, comment it sa ating streaming para ma-acknowledge po natin yan. And of course, sa lahat na nagdiriwang ng kanilang anniversary. Ayan, ano ba yung anniversary nyo sa inyong pag-asama bilang mag-asawa, sa inyong organization business, sa church, sa inyong friendship? Nawa, ang Panginoon po ang patuloy na maging pundasyon at sentro po nito. Ang dalangin po namin ay patuloy kayong palakasin, patatagin at pagyamanin ng ating dakilang Lord. Yan na, salamat po sa inyo. And ito, ihabol ko lang sa ating comment section. Si Ate Hilda Mendoza. Hello po mga kaagapay. Blessed morning po. Ang ulam po namin ay tinolang manok na may sayote at malunggay leaves. Shout out po kay Nanay Azon Mendoza na nakikinig daw sa atin ngayon. Salamat po Ate Hilda.
2: Happy listening.
0: Uh-huh. Si Romel Joan Racimo Quinto. It's our whole family listening from Vancouver, Canada.
3: Good morning.
0: Wow, good morning po. Ay ano pala, it's 8:18. So good evening. May pag-good evening. So good evening po sa inyo dyan, Kuya Romel. Uy, pero shout out din pala dahil sinabi ni Kuya Romel at Ate Joanne na sila ay taga Vancouver, Canada. Shout out kay Kuya, ano nga pangalan nito? Nakalimutan ko na, yung nakasama ko sa Leadership Academy. Ayan, si Kuya Drew, si Kuya Andrew and Duma, mula yan sa FEB Canada. Ayan, may FEBC din po kasi tayo dyan. So salamat po ah. Uy, ang kanyang ulam ni Kuya Romel at Ate Joanne. We are grilling Pinoy pork barbecue and isaw. Ang sarap pag barbecue no, nakakamiss. Oo. Pero hindi natin mapapatunayan dyan, B, na masarap to. Diba? Sabi nga, to taste is to believe. Ayan. Sabi ni... Eto, Ate Karen Damian, nag-comment na sa atin. Ohayo gozaimasu, ulam pinakmet with fried daing na bangus. Napakasarap, Ate Karen. Uy, nag-send pa siya ng picture. Oo, ang sarap. Ayan. Uy, gusto ko din to. Alam mo ba, ang favorite kong gulay sa pinakmet ay kalabasa pati ampalaya. Ayan. Tapos sabi pa ni Ate Karen, mainit daw ngayon sa Tokyo. 35 degrees. Tagaktak daw ang pawis niya. Ito pa, nag-comment din si Ate Erlene Bomlarda. Good morning sa atin. At si Ate Helen Estramera. Good morning. Listening dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Napakainit daw today.
4: Good morning.
0: Galunggong na pangat. God bless you more. Si Ate Sonia Eusebio Casera. Ayan, watching daw sa atin. Thank you, Lord. Mula yan sa Unchangeable God Commission Church. Shout out daw kay Reverend Pastor... Ano to? Diomedes and Pastora Tess Jose. Salamat po for tuning in. Kagapaya, patuloy ka mag-comment at babasahin ko yan at patuloy na i-share ang ating broadcast ngayong araw. At syempre, for now kagapay, pakinggan po muna natin ang ating baon.
5: It's baon time!
6: Mula sa pagiging estudyante sa University of the Philippines Diliman hanggang sa pamumuno sa isa sa pinakamalaking universidad sa Amerika, tunay na kahanga-hanga ang tagumpay ng Filipino-American scientist na si Michael Puruganan. Noong kabataan niya, hindi lamang agham ang kanyang ipinaglalaban. Bilang student journalist noong panahon ng diktadura, matapang din siyang nagsulat tungkol sa politika at sa mga isyong panlipunan habang tinatapos ang kursong chemistry. Sa kabila ng mga hamon, pinili niyang sundin ang kanyang pagmamahal sa siyensya. Nagpatuloy siya sa pag-aaral sa Amerika at naging eksperto sa genetics at plant science, partikular na sa pananaliksik tungkol sa bigas, isa sa pinakamahalagang pagkain sa mundo. Ngayon, opisyal na siyang itinalagang Dean of Faculty of Arts and Science ng New York University, patunay na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa buong mundo. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
1: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Alright mga kagapay, at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihatid po natin ang mga latest na job information and opportunities para sa iyo na aming kagapay. Kaya kung may mga pa-announce ka dyan na mga available job opportunities sa inyong negosyo, kumpanya, or organization, pwede kayo mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. And please provide po the complete details po ng inyong mga pa-announcement. Pero for now, kagapay, pakinggan po muna natin ang ating promo mula po sa Business as Mission.
2: Calling all Christian business owners, entrepreneurs, join us this October 23 to 24, 2026 for the 2026 BAM Malaysia Conference with the theme Called for God's Purpose, Guarding His Trust, a gathering of faith, fellowship, and forward mission. Be inspired by the dynamic speakers. Discover how business can become a mission field and a platform for God's glory. BAM Conference Malaysia, October 23 and 24, Sunway Resort Hotel, Malaysia. For registration and reservation, visit the website businessasmission.ph.

Yan mga kagapay, nagpapatuloy tayo sa ating program at sa iba pang anunsyo natin sa ating station. Patuloy pa rin po, naghahanap po ang inyong agapay ng sambayanan ng Radyo TV Production Technician. Yan, kung kayo man po ay mahilig mag-live streaming, mag-edit ng videos or ng graphics, ayan, pwedeng-pwede po kayo dito. And of course, we're also looking for DZAS Staff Assistant kung kayo man po ay graduate ng Office Management or Business Administration, may nakalaan pong admin works para sa inyo. Kaya kung may desire ka na mag-join dito sa inyong agapay ng sambayanan, pwede kayong mag-email sa amin sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. And please provide the complete details po ng inyong application para po mas ma-accommodate po kayo ng ating HR department. And of course, kaagapay, kung kayo po ay naghahanap ng portable missionary radio, patuloy pa rin pong available to sa ating partner and selected bookstore sa PCBS and CLC Bookshop. Pwede rin po kayong mag-message po sa amin sa aming Facebook page na 702DZAS at maging sa FEBC Philippines. Yan, maraming salamat kaagapay. At syempre, pwedeng-pwede nyo yung gawing pang regalo, di ba, sa inyong mga kakilala, lalo na sa mga hindi pa nakakarinig ng mabuting balita na hatid na

0: Diretso na tayo sa ating patok na negosyo.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal, patok na negosyo.
0: Yan mga kaagapay, nasa patok na negosyo po tayo. Samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali at syempre gusto ko makakwentuhan kita at maging involved ka din sa ating discussion. Kung kayo man po ay isang business owner na syempre may negosyo kayong pinapatakbo, nag-ooperate kayo, aba pwedeng-pwede po mai-apply nyo ang ating mapag-uusapan this morning. Napaka-relevant po nito, kaya anyayahan nyo na po ang inyong mga boss, ang inyong mga customer representative, ang inyong mga siguro, mga nakikipag-usap sa inyong mga clients. Napakaganda po ng ating topic. It's about risk and crisis communication. So it's about corporate and crisis communication. Alam mo ha, may kaagapay, may kasabihan po tayo na ang reputasyon po, inaabot po ito ng ilang taon para mabuo. Pero alam mo ha, ilang segundo lang, pwede itong masira. Sa panahon po ng social media, isang viral post lang, isang maling sagot sa customer o isang issue na hindi ma-handle lang maayos, maaaring maapektuhan ang buong negosyo. Pero alam mo ha, kaagapay, may good news tayo. May paraan para mapangalagaan po ang tiwala ng tao. Hindi lang po tungkol sa magandang marketing o advertising, kundi sa tamang communication. Lalo na kapag may crisis, di ba? Napakaganda. Tamang pakikipag-usap, tamang pagdadala ng mensahe. Kaya ngayong araw po sa ating Entrepreneur Special, sa ating patok na negosyo, pag-uusapan po natin ang corporate and crisis communication. Paano ba dapat magsalita ang negosyo bago, habang at pagkatapos ng isang problema? Kaya kaagapay, simula na po natin. Kung may ballpen ka dyan, notebook or notepad, pakikuha na po at pakilista itong ating mga pag-uusapan. At gusto ko, ayan na, patuloy ka na mag-comment at i-click mo yung share button para mas madami pa po ang makapanood at makarinig ng ating programa sa araw po na ito. Ito ha, kaagapay, ang ating unang point sa umagang ito. Ilista mo na. Communication builds trust before sales. Once again, communication builds trust before sales. Alam mo ha, maraming negosyo kaagapay, ang nakataon doon sa gusto nila kaagad ng benta, gusto kaagad nila profit, gusto agad nila may makukuha sila. Pero alam mo ha, ang unang binibili ng customer, hindi lang basta ang produkto. Kung ano yung binibenta mo, kung ikaw ngayon ay nasa food business, nasa RTW, or di kaya iba't ibang klaseng industry, hindi yung product yung una nilang binibili. Alam mo kung ano, ito po yung tiwala, yung trust na ibinibigay nila. Nagtitiwala sila kasi gusto nilang i-avail ang inyong produkto. Alam mo ha, ang communication po ang bumubuo po ng confidence, di ba? Kapag transparent po, kapag consistent at professional po ang negosyo, mas mataas po ang loyalty ng customer, 'di ba? Mas binabalikan ka, mas nagtitiwala sa iyo. Siguro magbigay tayo ng example no, para ma-visualize at ma-realize ng ating mga kaagapay. Isipin mo, ayan, lalo na ngayon 21st century, isa kang online seller, 'di ba? Ang isang online seller ang lagi nag-update kung nasaan na ang order, 'di ba? Nakikita niyan, may tracking order, 'di ba? Kunwari, ship to ganyan o your parcel has arrived to, 'di ba? May mga updates sa ganyan. So isipin mo, kung delayed ang shipping, agad silang nagsasabi, 'di ba? Hindi nagagalit ang customer dahil alam nila ang nangyayari. Kumbaga may awareness na nabubuo. Tapos, kung i-confirm mo sila sa seller na sin lang, di ba? Nag-message ka sa kanila, tapos walang reply, sinin lang ang message mo, mas masakit yon. Pero kung lagi kang nakikipag-communicate at nabibuild mo yung relationship and trust with them, mas bumabalik sila at syempre, mas nakakapag-invest ka ng trust and relationship with those people na nagtitiwala po sa inyong negosyo. Ikaw ba kaagapay, ganun ka din ba? Kung kayo po ay isang entrepreneur or entrepreneur, kayo ba ay nakikipag

communicate sa inyong mga suki, sa inyong mga kliyente, sa inyong mga customer, di ba? Kunwari may in-avail sa inyong product, ina-update nyo ba siya sa details kung nasaan na ba ito, ano ba yung description ng produktong ito, para syempre, aware din sila at hindi nila masabi na, ah, bakit ba itong negosyanteng to ay hindi nag-a-update sa akin? So, masakit din yon. So, alam nyo po, corporate communication is every message your business sends. Pwedeng sa ano po yun, ha? Dahil uso na ngayon ng social media. Nandiyan ang mga social media posts sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok. Siyempre, ito, yung customer service mo. Yung customer service representative mo ba maayos makipag-usap? O laging pabalang? Laging pasigaw? O ibang bagay na po iyon. So, nakikipag-communicate din tayo through emails, sa website nagpo-post din tayo, or di kaya nag-lay down tayo ng information sa ating mga empleyado para kapag may kumausap sa kanila, they are aware of what they are saying and doing, 'di ba mga kaagapay? So, nandiyan din ang mga internal announcement, lahat po 'yan bumubuo po sa imahe ng isang negosyo. Kung lahat ng mga kasama nito ay aware sa mga nangyari, mas madali pong i-communicate, mas madali na ibahagi at ibaba ang communication. Tandaan, hindi lamang po sa logo nandoon ang branding. Kahit simpleng reply po sa ating customer, branding na rin pala yun. Eh kung paano, di ba? For example, may isa kang business. Tapos ang naging branding mo, for example, ang business mo ay food. Kaya sabi mo, napakasarap ng food mo, pero ang branding mo ay, wag na dyan kasi napakamahal. Ay, wag na dyan kasi ang tagal mag-reply ng ano nila, na customer representative. Maapektuhin din yung image mo as a business. So, kailangan maging aware din po tayo dyan. So, ikaw baka agapay? Ano ba yung experience mo sa mga nakakausap mong negosyo? Mabilis ba silang mag-reply? Nakikipag-communicate ba sila? Paki-comment nga po sa ating streaming para mabasa natin yan. Okay, ha? Ayan ang ating first point. So, communication builds trust before sales. Ang pangalawang point natin, pakilista na mga kaagapay, every business will experience a crisis. Once again, every business will experience a crisis. Parang wala namang exempted dito kaagapay, no? Lahat naman talaga tayo, even us, as a being, we experience problems or challenges, di ba? Nandoon, may mga problema tayo, nakakaranas yan. The same way with different business organization, di ba? Di ba? Dapat hindi yung tanong na kung magkakaroon ba ng crisis. Kasi that's ano eh, inevitable, that's unavoidable. Hindi po maiiwasan yan. Pero dapat ang itanong natin, handa ka ba? Kapag ba may dumating na problema, kaya ba natin? Diba? For example, may dumating na may negative review. Ayan. Eh, usong-uso na yung review ngayon, diba? Pag bumili ka ng product, lalo na online, makikita mo doon sa review ng mga customer kung okay ba, 5-star ba yan, ano ba yung komento ng customer mo once they experience that product. Pwede silang mag-comment dyan eh. O paano kung negative yung iyong review? So, talagang maaapektuhan din. At another case is yung, for example, employee issue, 'di ba? May isa kang dating empleyado doon sa kumpanya na gumawa ng hindi maganda at naapektuhan ang branding ng inyong negosyo. So, mahirap din 'yon. So, handa ka ba sa mga ganong scenario na kung paano mo i-deal 'yon? Pero alam mo ba kaagapay, may nabasa ko sa data privacy mula po sa ano bang agency to? Sa Department of Information and Communications Technology, inaallow din pala yun ng pagpo-post pero with limitations. Kunwari nagpo-post ang isang kumpanya about sa employee, pwedeng i-announce na hindi na siya connected doon sa isang negosyo, sa isang organization. Pero hindi na dapat sabihin pa kung ano yung reason para syempre to protect din and respect yung person na yun, di ba? Mas maganda kunwari may nagawa mang negative concern, negative issue, iakyat na lang kaagad sa siguro sa legal court para doon mapag-usapan. You don't need to post that person on social media just to publicly shame that person. Mas maganda, iangat na lang natin sa court at doon mapag-usapan ng legal. Pangatlo naman, papaano kung yung product mo ay may defect? Sabi mo,

ang product na to ay nakakapagpaganda. Pero yung nangyari sa'yo, otherwise, di ba? Iba yung nangyari, nagkaroon ka ng irritation. So, mas maganda, paano mo siya i-communicate, di ba? Anong response ang gagawin mo? Dapat mo ring i-consider din yan. Pang-apat, wrong delivery. Di ba? Imbis na mapunta sa'ya iyong address, napunta sa iba, how can you discuss that to that person? Di ba? Sabi nga, isa pa sa mga concern nitong wrong delivery, not just on the address, pero wrong delivery, for example, ang ganda ng message mo, di ba? Ang ganda ng pagka-draft, ang ganda ng pagka-conceptualize. However, ang nangyari, mali yung pag-deliver mo ng message. Lagi kang pagalit, lagi kang pabalang, laging pasigaw. So, kahit gaano pa kaganda ang mensahe mo, pero mali naman ang intention and the way that you deliver the message, there is really a problem that you could experience. So, kailangan alam din po natin yan. Not just the message, but also how you deliver the message is important. Sabi nga, the medium is the message, pero the delivery is also important. Alright? So, another example, kagapay, papaano kung mayroong data breach, mayroong mga fake news, ayan, usong-uso to ngayon, di ba? Yung mga akala natin totoong balita, di ba? Nung pala, AI generated, di ba? Mali yung date, last year pa pala yun, pero ngayon lang umusbong, kaya akala mo ngayon ng news. So, check din po natin ng details na yan. And for example, nagkaroon ka ng social media backlash, ayan. 'Di ba? Yung mga ang daming post, 'di ba, online na naninira ng reputation ng branding ng isang negosyo, ng isang organization. The question is, how will you respond to that message, 'di ba? So, ikaw ba kagapay kung isa kang negosyante, ano ba yung ginagawa mo for this? Siguro magbigay ulit tayo ng practical situation. For example, may customer ka na nag-upload ng viral video dahil may nakita siyang buhok sa pagkain o kaya may ipis sa pagkain. Sa loob lamang ng ilang oras, nakagarner na siya ng napakadaming libo-libong views. Diba? Kung walang response, mas lalaki po ang issue. Lalo na kung hindi mo nakita kaagad yon at mas lumaki pa yung issue. Probably hindi lang siya 1,000, baka umabot pa yun ng milyong-milyong views. Dahil alam mo naman, pag social media, mas madali mag-circulate. I-share mo lang yan publicly, mas madaming views. So ang lesson kaagapay, hindi crisis po ang sumisira sa negosyo, pero poor response natin. So dapat mas ma-immediate yung response, mas mapapabilis, mas madaling i-engage yung inyong mga customer, mas magkakaroon tayo ng resolution sa mga problema. Tandaan po natin, hindi lang problema po ang iniiwasan, pero lahat ng problema pwedeng paghandaan, di ba? Minsan talaga, yung mga challenges na yan, given yan darating talaga yan, pero it is up to us on how we can deal and manage and even prevent, di ba, that challenges or that circumstances to happen. Alright? So, ayun ang ating pangalawang point. Every business will experience a crisis. Ang ating pangatlong point, eto, napakahalaga nito kaagapay. The first 24 hours matter. Diba? Kapag may crisis, silence is communication. Kapag walang statement, people create their own story. For example, magkaroon tayo ng dalawang scenario. Scenario 1, company responds in 5 days. After 5 days, nag-response siya. Ang results po nito, may mga rumors, may mga gossip, baka pag-chismisan ka, di ba? So, sabihin, hindi mo kaagad na-address yung issue nung taong yun kasi lumipas pa ang 5 araw. So, kumalat na yung chismis. Doon tayo sa scenario 2. Diba? Company immediately says, we are aware of this issue, we are currently investigating and will provide updates. Diba? Kahit hindi mo pa alam yung full details, kahit wala ka pang final answer, people appreciate honesty. Yung ina-update mo sila, diba? So, napakahalaga niyan. Ito, nag-comment sa ating streaming si Kuya Jerry Peñalosa. Sabi niya, umorder daw siya ng chicken feeder, ang price 280 pesos. And ipinadala isang dosenang Scotch Brite.
Buti na isa ole. Oo, may mga ganyan. 'Di ba? Yung ang nakalagay sa description itong item na 'to, pero minsan may mga bogus, 'di ba? Iba yung naipapadala. At salamat at pwede pang i-return. Mm-hmm. Ang kanyang ulam today ay giant native tilapia. Ang sarap naman yung Kuya Jerry. Oo. Uy, masarap yan iihaw. Napunta tayo sa pagkain, no? Napunta. Uy, ako naman kahapon, umorder din ako. Talagang chine ko yung ano ko, bumili kasi ako ng face mask. Tapos, ang naalagay sa description, ang pinili ko, ang color ay black. Tapos, alam mo ba, ang dumating sa akin kahapon ay kulay blue na face mask. So, aanihin ko yung blue. Alam kong favorite color ko ang blue, pero pag face mask, parang hindi ko siya gusto. So, black talaga yung binili ko. So, ang ginawa ko, talagang nag-report ako. So, sa black up ko siya nabili. So, alam niyo na yung black up na yon. So, ang ginawa ko, buti na lang talaga, napaka-convenient pala ng ano ngayon, no, ng mga online sellers sa panahon na ito. Kasi, nag-click lang ako ng return order. 'Di ba? Inihatid sa bahay yung order namin. Tapos hindi ko siya nagustuhan kasi mali yung item, mali yung color. So ang ginawa ko, nag-click lang ako ng return order, tapos bumalik din kaagad. Siguro after an hour yung delivery rider at kinuha rin ang item, tapos yung bayad ko ay ni-return doon sa account ko. So mabilis din. So ayan na, salamat po. Ayan. So balik tayo dun kaagapay dun sa ating napag-uusapan about sa the first 24 hours matter. So napag-usapan natin na kailangan mag-respond ka kaagad kasi yung mga customers mo nag-a-ask din sila ng update, 'di ba? May mga gusto rin silang information na makita. So ang golden rule natin, no, mga kaagapay, respond quickly, not emotionally and not defensively. Mas mahalaga po ang tamang response kaysa mabilis po na palusot. Yung napakadami nating excuse, yung napakadami nating mga sinasabi pero hindi na appropriate. So dapat kahit na mabilis yung response mo, kailangan aware din ng mga customers mo, yung mga clients mo na nasa ganitong status or level na, 'di ba? Hindi yung pinag-aantay mo sila ng ilang araw na tapos wala kang update. Sabi nga nila, 'di ba, kahit naman sa relationship ka agapay, mas mahalaga na nag-a-update ka. Parang si John B, 'di ba? Lagi siya nag-a-ask na kumain ka na ba? So, yung mga ganyan, 'di ba? So, kailangan nag-a-ask din tayo, nag-reply din tayo, nag-a-update din tayo. So, napakahalaga niyan. So, ito yung pang-apat natin kaagapay. Apologize correctly. Oo, 'di ba? Maraming apology po ang lalo pang napapalala ang issue. For example, 'di ba? 'Di ba nag-a-apologize ka, ang sabi mo, "We're sorry if you were offended." Alam mo ba yung meaning ng kaagapay? Ang ganda naman ng statement, "We are sorry you were offended." Nag-sorry ka nga, pero parang ano eh, parang naninisi ka pa, di ba? Parang ang meaning niya, ay kasalanan mo naman, di ba? Kasalanan mo, hindi naman kasalanan namin. Better siguro ko ang sabihin mo, "We sincerely apologize for what happened. We take full responsibility and are taking steps to ensure this does not happen again." Di ba? Napakaganda. Kumbaga, merong accountability doon sa mensahe mo. Hindi ka lang basta nag-sorry, hindi ka naninisip, pero you're also taking responsibility doon. So magbigay ulit tayo ng example. There is a restaurant, 'di ba? Accidentally serves the wrong food sa inyong table, 'di ba? Instead na makipag-argue ka, ang gawin na lang siguro ng inyong ng mga staff, 'di ba, diyan sa restaurant, i-replace niyo yung meal. Mag-refund, mag-apologize, and mag-explain, di ba? At iwasan yung mga future incidents like this. At i-check talaga kung tama ba yung table number, ito ba yung nakalagay na description sa receipt. Napakaganda yan. So, yung lesson natin dito mga kaagapay, people forgive mistakes, pero people really forgive arrogance. So, napakagandang reminder, ang tunay po na leadership ay marunong magsabi ng nagkamali kami. It's all about taking accountability and responsibility. Wala tayo ditong pointing fingers, hindi kasalanan mo. It's about taking responsibility. Yan, napakaganda. Ito naman kaagapay ang ating panglimang point ngayong umaga. Social media can save or destroy a business. Ay, lalo na sa panahon na to kaagapay, aminin mo, di ba?

lahat na ata, 'di ba? Sabi nga ang Pilipinas daw ang isa sa mga nangungunang top countries na may pinaka madaming social media users at madaming ini-spend na time using social media at using online, 'di ba? Alam mo noon, ay yung complaint, one customer lang. Pero ngayon, yung one customer na yan, equivalent yan, million of viewers. For example, nakagawa ka ng isang pagkakamali or maling serving doon sa isang tao at pinost niya sa social media. At kapag kumalat yan, siyempre, ma-encourage din probably yung mga kanyang influence na sa kanyang followers na ay, wag na tayo dyan bumili kasi hindi maganda yung naging experience na ganito. So, apektado rin sila mga kaagapay. So, ang practical example, di ba? Employee replies sarcastically, mga sarcastic, di ba? Di ba? Alam gagawin nila dyan, i-screenshot nila yan, i-share nila yan hanggang mag-viral. So, ano maapektuhan? Hindi lang yung taong yun, pero yung buong business nagsasuffer. Ikaw ba gusto mo yung kaagapay? Pati buong image or branding mo ay maapektuhan for that wrong response, naging sarcastic na. So, kailangan magpakumbaba pa rin on how you deal and manage with your customers. Diba? Tandaan po natin, every employee online becomes part of your brand. Parte sila ng sistema, parte sila ng identity ng inyong organization at ng business. For example, dito po si FEBC, hindi naman pag lumabas ako ng FEBC, tapos na ang pagiging staff ko ng FEBC pag uwi ko. Kahit saan ako magpunta, I represent FEBC. I am FEBC. So, kailangan yung mga gawi ko, the way I speak, the way I act, kailangan naayon din sa core values and mission statement ng company. Hindi ako pwedeng, si Kael, ganyan lang to sa office, pero sa paglabas, wala na. So, kailangan kung ano yung core values natin, ano ba yung pinaniniwalaan ng inyong negosyo, yung kailangan gawin natin. Kunwari, ang gusto niya ay professionalism. Kailangan akas sa professional, the way that you respond with our customers. Napakahalaga din po nun. So, ang tips po natin sa mga nag-reply dyan, never argue online kasi baka ma-screenshot. More conversations privately, di ba? At be respectful, maging magalang po tayo. Hindi lahat po ng comments kailangan patulan, pero lahat po ng comments dapat pag-isipan. Napakaganda po. And ito mga kaagapay, ang ating pang-anim na point, internal communication is just as important. Bakit, 'di ba? Kung hindi aware ang nasa loob ng kumpanya, sa loob ng negosyo, paano sila makakapag-relay ng information, 'di ba? Hindi lang customer po ang dapat inform sa mga ginagawa po or mga strategy niyo po. Kailangan alam din po yung mga empleyado nyo sa buong kumpanya, yung buong journey, kung may pagbabago, may pagtaas ng presyo, may panibagong product na ilo-launch, dapat aware. Sabi nga sila dapat yung una nakakalam bago yung customer. Kung paano ang una nakalam yung customer dahil nakita nila sa isang promotion online. So, dapat, pag tinanong yung customer representative ninyo, baka walang maisagot. So, kailangan alam muna ng empleyado. Kapag employees po ang una niyang nalaman sa social media, there is a problem. So, kailangan, ang best practice po natin, internal announcement, dapat alam din ng mga empleyado, nasasagot ang kanilang mga concern, and then sa kanyang i-announce publicly kung well-informed na ang lahat, diba? Sabi nga, employees are your first ambassadors. Kapag malinaw po ang communication sa loob, mas magiging maayos po ang communication sa labas. Yan na, napakaganda ng ating naging discussion kaagapay. At salamat dahil hindi nyo ko iniwan. Talaga naman. At patuloy kayo nagko-comment sa ating programa. Sige, ulitin ko lang yung mga naging points natin sa umagang ito. Ayan na. Ano nga yung number one point natin kaagapay? Paki-comment nga at paki- take note sa inyong mga sinusulat dyan. Ang number one point natin, communication builds trust before sales. Number two, every business will experience a crisis. Number three, the first 24 hours matter. Number four, apologize correctly. Number five, social media can save or destroy a business. Ayan mga kaagapay,

0: Siguro para sa conclusion ng ating program ngayong umaga, alam nyo, sa negosyo po, hindi mo control lahat yung mangyayari. Pero, makokontrol mo po kung paano yung magiging tugon mo. Ang mahusay po na communication ay hindi tungkol sa pagsasalita. Ito po ay tungkol sa pakikinig, pagiging tapat at syempre pagbuo po ng tiwala sa inyong mga customer, sa inyong mga empleyado. Tandaan, ang produkto po ay maaaring gayahin ng iba. Pero ang reputasyon at kredibilidad ay ikaw lamang po ang makakapagbuo at makakapag-ingat. So yun mga kagapaya, sana ay madami kang natutunan sa ating napag-usapan sa ating programa ngayong umaga. Kung meron man, pakicomment na po at pakishare po ng ating streaming para po maihabol natin yan dito sa ating broadcast. Siguro for na magpasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast na riyan, si John B. Reyes.
1: Ito po si John B. Be happy, be positive, kagapay.
0: Nariyan din si Shaira Gabornes.
2: Rise and shine with Shai.
0: Siyempre, ang isa sa mga gwapo nating protect din sa RTV, si Jabez Mancho.
3: Hello po!
0: Ayan. At maging sa ating bagong OJT. Oo. So, shout out sa'yo. Ayan ha. At maging sa ating Bukawet Transmitter Site and Engineering Team.
4: No problem.
0: Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama kay El Garcia. And thank you po sa pagsama sa akin dito po sa Tuesday edition ng Entre Pinoy Special. God bless you and ingats!

0: trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy Espesyal.
2: Sumasay papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Hi! Bakit naman ganon?
5: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
4: Wala po, Mami.
5: Nagugutom ka na ba?
4: Hindi po, busog po ako.
5: Eh, anong iniisip mo?
4: Naiinip po kasi ako, Mami.
5: Saan ka naiinip?
4: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
5: Ah.
4: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
5: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
4: Bakit iba-iba po?
5: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
4: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
5: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

Alam mo ba na unang itinatag ang himpilang 1116 DXAS sa Hulusulu noong 1969? Hinilala ang istasyong ito sa call letters na DXJO. Malaki ang ginampan ng papel ng DXJO upang mabigyan ng tulong espiritual at maabot ang mga kababayan nating Tausug at Samal. Napapakinggan ang broadcast noon ng DXJO sa buong kapuluan ng Sulu, lungsod ng Basilan, Tawi-Tawi at mga bahagi ng Zamboanga City at Sabah sa North Borneo.

0: Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. Mga awit 15:2. Ako po si Cesar Perez at narito po ang aking kasaysayang patotoo kung paano ako iningatan at pinagpala ng Diyos sa kupo ng makasalanan. Pakinggan po ninyo.
1: Dito pala sa hotel sila nagtatagpo tuwing araw ng Biyernes. Walang nakakilala naman sa kanila. Pero ligid sa kanilang dalawa, matagal ko na silang pinasusubaybayan. Lahat ng sumbong sa akin ng aking espiya ay sakto. Malapit na ako sa kanilang silid. Mula dito, nasa 9 na pinto sila. Kailangan kong huminga ng malalim. Mag-isip kung tama ba ang gagawin kong pambubulaga sa kanilang dalawa. Heto na ako sa tapat ng pinto ng kanilang silid. Pang-siyam na silid. Kanina nang bumaba ako ng kotse, nanggigigil ako sa galit. Tila sasabog ang aking dibdib. Matagal na akong pinagtataksila ng aking asawa. Ano ba pa ang hanap niya? Lahat naman ng kanyang kapritso ay di naman ako nagkulang. Ngayon, nandito na ako sa tapat ng pinto. Ilalabas ko na ang aking baril. Puno ng bala ito at uubusin ko sa kanilang dalawa ang laman nito. Dahan-dahan kong bubuksan ang pinto. Hindi nila namamalayan na nabuksan ko na ang pinto ng silid.
2: Mga taksil!
3: Sino ka?

luwag sa anang aking asawa. Hindi ko makalabit ang gatilyo na hawak kong baril. Pinagtataksilan niyo ako. Bakit mo ako niloko? Bakit? Bakit? Mga ulupong, mamatay na sana kayo. Ano ang kasalanan ko sa iyo, Gemma? May pagkukulang ba ako? Bakit mo ako pinagtaksilan? Bakit mo ako niloko? Bakit? Bakit?

0: Good morning po. Libreng pamplet po.
1: Inistorbo mo ang pamamahinga ko. Tapos aalukin mo ko ng pamplet.
0: Mahalaga ang kaligtasan ng bawat kaluluwa ng tao.
2: Bakit di mawala sa isipan ko yung sinabi ng babae na namimigay ng pulyeto na mahalaga daw ang aking kaligtasan? Parang guilty tuloy ako. Kasi kinagalitan ko siya at kasunod na pinagsaraduhan ko siya ng pinto. Di bali, baka lang bumalik. Iistimahin ko na siya at hihingi ako ng paumanhin.

0: Paring Cesar! Sinurpresa mo naman ako dito sa club ko.
1: Kesa naman sa magsabi ako sa inyo na pupunta ako, pero hindi naman matutuloy. Kaya kanina, sabi ko sa sarili ko, papasin ako dito para magsaya. Asinsado ka na. Pinaganda mo talaga ang club mo. Marami mga batang entertainer at DRO. Wala akong tulak kabigin. Kumbaga sa kalat, wala akong itatapon. Lahat okay.
0: Tama ka dyan. Kaya talagang todo na ito. Napag-iiwanan ako ng mga club dito eh. Pati mga equipment. Standard quality niya ang pinakabit ko. Gumastos rin ako sa mga pagbabiyahe ko sa mga probinsya. Para makapag-recruit ng mga batang-batang palaban. Yung handang yumaman. Yun kasi ang mga hamon ko sa kanilang lahat eh.
1: Naalala ko si Gemma nung una kong makita at sa kalaban mong club pa siya nagtatrabaho bilang GRO. Pinilit kong maging asawa. Binihisan. Sunod ang luho. Kinuha ng apartment. Kompleto sa gamit. Bandang huli, pagtataksilan ako.
0: Buti pare, hindi mo pinagbabaril yung kalaguyo nito. Pati si Gemma, binuhay mo pa.
1: Hindi ko alam, Terry, bakit nanigas ang mga daliri ko at hindi ko makalabit ang gatilyo. Kaya mas nanaig sa akin, nalayasan sila. At ikinabuti naman yun, hindi ko nadungisan ang aking mga kamay. Kaya hindi ako nakulong.
0: Tama lang yan, pare. Pumili ka ng matitipuhan mong babae. Free of charge. Pati drinks. Bahala ka na lang sa tips na ibibigay mo sa kanya, ha?
1: Talagang kaibigan kitang matalik, Terry. Sige nga, maghahunting pa ako. Mag-window shopping ako ng mga girls dito sa club mo.

araw mo yun. At napakahaba ng pila dito sa gas station. Nako, malilate ako nito sa field. Baka hindi ko maabutin yung mga engineers at architect. Nako naman pala. Biglang bumaba ang presyo ng gasolina. Kaya pala, nagpa-full tank ang nakapila dito. Kasi baka bukas, biglang magtaas. Makapagpa-full tank na rin ako. Dahil mahaba-haba ang aking pagdadrive. Teka, si Gemma itong lula ng kotse. At foreigner pa ang driver. Nag-level up ang taksil. Hindi pa rin talaga kumukupas ang ganda ng babaeng ito. Hindi ko na siya sisitahin. Baka isipin ito eh, humahabol pa ako sa kanya.

Oh, ito yung babaeng kumatok sa pintuan ng bahay ko. Tatlong buwan na ang nakakaraan. Talaga pa lang, namibigay siya ng mga pulyeto. Kahit dito

sa mga mataong lugar. Total eh, traffic naman. Ipaparko muna ang kotse ko at kakausapin ko siya para humingi ng pasensya.

0: Hoy, sir! Kayo pala! Natatandaan po ba ninyo ako? Ganda ng kotse na dinadrive mo, sir! Libreng babasahin po. Sa palagay ko naman, di kayo tatanggi. Nasakali tayo at wala sa bahay ninyo at di kayo natutulog.
1: Alam mo, buwaba ako ng kotse nung makita kita para humingi ng pasensya. Kasi guilty ako sa ginawa ko sa iyo nung pagsarhang kita ng pintuan.
0: Okay lang yun, sir. Natural lang yun. At saka, di lang naman ikaw ang nagsara ng pinto sa akin. Marami kayo, sir. Huwag mo lang akinin. Basta ba, bubuksan mo ang pintuan ng puso mo para kay Kristo. Tanggapin mo na itong truck, sir.
1: Oo naman. Babasahin ko pa nga ito. Ako pala si Cesar. At ikaw si...
0: Freda. Tutal, mag-friend na tayo, Cesar. Dalo ka ng Sunday service sa aming church.
1: Sige, darating ako. Oh, baka tapos ka nang mamigay ng mga pulyeto. Tama ba ako?
0: Oo. Pauwi na rin ako. Gutom na nga ako. Kita na lang tayo sa Sunday.
1: Bakit hindi mo na ako samahang magmerienda? Treat ko. Ayan oh, cafeteria.
0: Talaga? Treat mo? Praise the Lord! Praise God! Nagsimba ka rin sa wakas. Di mo piniku si Lord Jesus.
1: Muntik ko na ngang biguin kasi naplatan ako ng gulong sa harapan. Kaya iniwan ko. Babalik na lang ako doon after ng pananambahan ko dito sa inyong church. Hindi pala ako naligaw, kundi ibinalik lang ako sa tamang daan. Magtatanghali na pala. Baka pagsaya nga muna. May kumakatok naman sa pinto ah. Hindi naman ito si Prede. Nasa Palawan siya. Sino kaya ito? Nandiyan na!
2: Cesar?
1: Gemma?
2: Sabi ko na nga ba eh. Ikaw nga ito nakatira dito sa isang unit.
1: Ako nga. Wala akong masabi. Ibang-iba ka na ngayon. Bakit ka nandito?
2: Pinuntahan kita kasi nakita ko dito sa apartment ko. Ikaw pala yung nakatira dito sa isang door. Nagulat ka ba? Ako nga ang bumulaga sa pintuan mo?
1: Oo naman. Siyempre. Hindi maganda kasi ang pagkakahiwalay natin eh.
2: Destiny ito. Napatawad mo na ba ako?
1: Oo naman. Naka-move up na nga ako eh.
2: Basta chill ka lang. Huwag kang lilipat ng ibang apartment ha. Basta dito ka lang. Hindi kita istorbohin. Hindi ako manghihimasok sa buhay mo. Peace na tayo ah.

0: sumisil sa akin ang babaeng naging kasera ko pa sa apartment na aking tinitirahan. At dito rin nagbukas ng gawain ng Bible study. Dumadalo rin sa Bible study si Gemma, kasama ang kanyang asawa na isang Briton, at tumanggap rin pala sa Panginoong Yesus. Hanggang sa England na sila nanirahan, ibinenta nilang apartment sa isang kapatiran na may kaya sa buhay. At ako naman din, di nagtagal na pinag-aral ako ng mission para maging misyonero ng church. Purihin ang Panginoong Yesus.
1: Ang taong masnurin sa iyo sa lahat ng bagay ay laging gumagawa ayon sa katwiran. Mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. Mga awit 15:2.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni
1: Cesar Perez,
2: mga nagsiganap
1: Ariel Basas,
3: Janelle Briones,
4: Marjorie Maglinte,
5: Nancy Lasarte.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: 飘扬约在心间，
1: 恩典如雨滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers.

0: So, ano yung balance na tinatawag natin? Ito yung, actually, yung sweet is also a good thing, but yung hygiene na pumapasok doon, yung pagkakaroon ng maraming soda, yung mga masyadong maaasim na pagkain, yung juices, na kung saan-saan natin nabibili, ito ay ating dapat na naiiwasan sapagkat ito, sa likod ko, andyan ang kailangan natin. Hindi na kailangan na pitin yung mga prutas na yan at saka yung mga gulay, kundi we have to eat them as is. So yung juices, juice, ay hindi natin yan ina-advise dahil nawawala yung important component ng fruits and vegetables na fiber. Napupunta doon sa sapal, importante yan dahil sa ating digestion. Pagdating naman dito sa oral cavity, meron tayong tinatawag ng mga good bacteria or probiotic. There's a microbiome na tinatawag. Yung microbiome, it is a condition wherein yung bad and good bacteria, let me just mention na ang loob ng ating oral cavity is a basket. It is a container of so many kinds of microorganisms. Nandyan yung virus, nandyan yung bacteria, nandyan yung fungus. So, a lot of microorganisms live there, but they are existing in a microbiome, a balanced environment na hindi nag-create ng destruction ng gums, ng teeth, ng tonsils, ng inside of the mucus, buccal cavity, yung mucous membrane sa loob ng ating mga ngipin, ng mga pisngi, they maintain as a certain kind of balance. Now, nagkakaroon yun ng imbalance kapag tayo ay, una, pag may sakit. So, iinom tayo ng mga gamot, namamatay yung mga ibang bacteria because of the medicine.
1: Yeah.
0: Ang resulta ay imbalance na overgrowth ng bad bacteria to create some havoc in the teeth. Pwede magkaroon ng tooth decay. Hindi lang yung matamis. Ha?
1: Oo nga.
0: Kasi alam na, it's a general knowledge na kapag kakain ng matamis, dapat magmumum.
1: Yung cavity, pag, no?
0: Yung cavity, pagka ganyan nandiyan na, punta na kayo sa dentista kay Dr. Marlon, kasi siya ang bahala na doon.
1: Yes.
0: Pero ang ating role doon talaga, yung umiwas. Umiwas sa mga pagkain na very abrasive sa ating mga ngipin. Kung hindi man sa ngipin, sa tonsils, o kaya sa ating dila, yung pinag-usapan na natin dito na stomatitis or yung oral thrush. These are conditions na pan mga infection in nature, including the cavities. Actually, yung cavities, Dokael, kuhan yan, itong because of the gum infection, nai-invade yung kahit gaano katibay yung surface ng ating ngipin, ay pwede siyang masira sa pamamagitan ng continuous exposure doon sa mga acids, sa sweets, sa lahat na insults sa ating mga ngipin.
1: Siguro, kaya, Dr. Mel, para sa kaalaman din ng mga kaagapay natin sa radio at sa online na nakikinig ngayon, magbigay nga po kayo ng mga siguro example na pagkain na matatamis, maalat, para maging aware sila, para syempre, ano ba, para maging ma-identify nila yung mga to.
0: Baka magalit sa akin yung mga gumagawa ng milk tea.
1: Ay, opo, napakasarap niyan. Alam mo at naman dito, bawat kanto ata may milk tea shop.
0: Oh, yun, yung pagsama, yan naman, halo-halo.
1: Ayan.
0: Tapos yung mga teenagers, mahihilig silang magsikain ng mga iba't ibang klaseng pagkain na hindi talaga healthy.
1: Mga junk food, no? Mga chicharon,
0: yes,
1: yan.
0: Yes, high in sodium, high in acidic contents.
1: Correct.
0: Yan, lahat yan, kapag nababad ng ating bibig at saka mga ngipin, ay very abrasive yan sa ating mouth. So pag, ano pang example, gusto mo ice cream?
1: Oo.
0: Walang birthday pag walang ice cream. Wala rin cake pag ay walang birthday pag walang cake, diba?
1: Oo, totoo.
0: So yeah. These are all actually these are all healthy foods naman. Mm-hmm. It's the manner on how we eat them. Oh. Kung pagkatapos kumain ng sweets hindi naglilinis ng mouth, yun ang tendency na magkaroon ng infection or pagkasira ng ngipin natin. So from the very start of life, pagka baby pa lang, dapat itinuturo na natin sa ating mga pamilya kung paano mag

0: maintain ng good oral hygiene sapagkat ito po ay isang masasabi natin na kwento bahagi ng katawan natin na dapat iingatan from the very start. Kapag nawala ang isang pirasong ipin, wala na tayong maibabalik ng ipin doon sa pinagtanggalan noon, kundi yung position na natatanggal. Kaya we must be aware na dapat ingatan natin ang ating ipin sa pamamagitan ng very, very good nutrition.
1: Doc, may ano naman po siguro yung mga kinakailangang nutrition or siguro vitamins, mineral para mas mapangalagaan natin yung ating ngipin or yung oral health natin?
0: Okay, ang mga pagkain na very rich in calcium, which is the source of nutrition for the teeth, and vitamin C. Alam naman natin yung mga seafoods. These are rich in calcium. Citrus. Mm-hmm. Yung citrus, pag nasosobrahan, hindi naman maganda. Kaya we should know the portion kung anong dapat. Halimbawa, yung mga gulay na berde, nilalagyan natin ng konting asim ng calamansi or ng lemon. Para ma-extract naman doon yung iba pang nutrition, yung iba pang nutrients katulad ng iron, para maibigay natin sa katawan natin as part of the blood. You know, iron is a very important aspect ng ating nutrition because it is a component of hemoglobin, which is in the blood cells, na nagdadala ng nutrition sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. In the absence of these nutrients, magiging malnourished ang ating bahagi ng katawan, iba't ibang bahagi ng katawan.
1: So napakahalaga pala niya, no, yung mga ganyang mga nutrients sa ating pangangatawan at syempre yung epekto po nito sa ating oral health, no. Siguro Doc Mel, isa sa mga tinatanong din ng mga kaagapay natin, ano kaya yung pwedeng siguro maging sakit na may kaugnayan sa oral health kapag napabayaan natin yung ating nutrition?
0: Tama-tama yung nasa likod ko. You know, what conditions? What conditions can be linked to oral health? Okay. Number one dito ay yung endocarditis. Gusto natin itong pag-usapan kasi I have seen a few number of cases na ito. Yung endocarditis is a condition of the heart that is quite serious na nagkakaroon ng infection sa loob ng puso natin. Pag sinabing endo, loob, and then carditis, inflammation of the heart muscle. Endocarditis, pwede siyang manggaling sa bulok ng ipin, yung bacteria na yon. So kapag tayo ay naka-experience ng tightness sa ating dibdib, after experiencing tooth decay or toothache or swelling in the gums, and then mataas ng lagnat natin, pwedeng nagkakaroon na tayo ng beginning na endocarditis. Cardiovascular disease yan, Dokail. Then, sa mga ano naman, sa baga, pwede siyang pagmula ng pneumonia. Kapag meron tayong diferensya sa ating mga ngipin at meron mga infection or bulok ng ngipin. Ang isa pa, yung mga pregnancy and complications, pwede rin manggaling sa periodontitis. It is a common condition in the mouth na may infection doon sa paligid ng root ng ating ngipin. So periodontitis pwedeng mag-cause ng pregnancy and birth complications. And then ano pa ba? Itong certain health conditions might also affect our health in the mouth. So kapag tayo po ay diabetic, pwede tayo magkaroon ng iba't ibang infection kasi mahina ang ating resistensya. Kabaliktaran nito nung condition sa mouth. Yung condition ng ating katawan, yung systemic condition tulad ng diabetes, HIV, cancer, Alzheimer's disease, because you know, itong mga conditions na to ay nagli-lead sa weakness ng ating immune system. For instance, yung mga may HIV, siyempre, expectedly, mahina ang panlaban sa mikrobyo, kaya pwedeng magkaroon ng infection na hindi nakokontrol. Yung cancer naman, definitely mahina, mahinang-mahina ang katawan natin dahil sa invasion ng cancer cells. And then yung Alzheimer's disease, nakakalimutan ng hygiene. Kaya yung may mga inaalagaan dyan ng mga lolo't lola, sa bahay, mapapansin ninyo, ayaw niyan maligo. Ayaw na nang mag-toothbrush. Mm-hmm. Ayaw lahat. Ayaw na nila kasi they don't know. Wala na silang alam doon sa kanilang hygiene. Mm-hmm. So these are conditions, systemic conditions, mm-hmm. na pwedeng maapektuhan naman yung ating oral cavity.
1: Oh, speaking of ano, Doc Mel, yung siyempre pa, brushing of teeth, how it is important for us na nagbabrush tayo ng teeth with proper siguro yung nilalagay nating toothpaste para sa din sa ating oral health?
0: Oh, so how can I protect oral health? Meron tayo niyan dito na sa pag ano mo nga makmak. Andito kasi si makmak sa aking pan assistant. Ayan. So yung overall, how can I protect? Unahan mo, of course, the brushing of teeth, clean. Yung flossing, na gagawa yata natin yan, yung naglalagay tayo ng parang sinulid.
1: Uh-huh.
0: Flossing is also a good way of removing completely what are in between our teeth. And then, of course, healthy diet, that is number one.
1: So, Doc Mel, importante pala ang flossing kasi syempre, ang kultura nating Pilipino, hindi tayo nakasanayan yung mga magpo-floss ka, di ba? Usually, toothbrush na kaagad o kaya gargle.
0: So, pero ang problema kasi, ang ginagamit nating floss ay yung pantahi.
1: Oo.
0: There's a proper pant floss that are available in the market. Ang iba naman kasi, ako guilty naman ako dito kung minsan, halimbawa, wala ka naman sa tamang lugar, nasa restaurant ka, magpo-floss ka using yung toothpick.
1: Toothpick,
0: Kaya yung balot ng gamot, yung iba kasi may baon na gamot, yung gilid nun, mabilis magtanggal ng tinga.
1: Maparaan din, no, Doc Mel.
0: Marami akong mga naobserbahan sa mga pag-travel kung saan-saan. Meron talagang mga bata na right after eating, pupunta na sila sa banyo para mag-brush ng kanilang mga ngipin. Mm-hmm. Naobserbahan ko yan sa mga pamangkin ko. Up to now, mga adult na sila pero hindi sila nakakalampas na hindi umuwi. Na hindi sila nagtutubrush doon pa rin, doon pa lang sa restaurant.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ugaliin ho natin na hanapin yung banyo. Kapag tayo kumakain sa isang restaurant, hanapin yung banyo pagkatapos magtutubrush kayo. Siyempre, dapat may baon kayo sa sariling toothbrush.
1: Correct. Bawal hiraman, Doc Mel.
0: Sa province, gusto ko i-share ito ha.
1: Sige po.
0: Ang elementary kami, siyempre, kawalan ng availability ng mga toothpaste, ang ginagamit doon asin. Tapos yung toothbrush, yung pinutol na twig ng bayabas.
1: Yes.
0: Na pag-aakuan niyang panglinis eh. Yung pag pinutol mo yon may mga hibla-hibla.
1: Uh-huh.
0: Nakakatulong din siya sa paglinis ng ngipin. And then yung salt, actually pinagbabawal ng mga dentist yung gumamit ng asin. I don't know if it's true. Kasi nga, abrasive.
1: Uh-huh.
0: Pero pagka-kwan lang, kung gently using the twig na mayroong kwan. Kasi that is yung kwan eh. Yung mga, sa probinsya halimbawa, yung mga bunga, yung mga nagnganganga. Bunga ang tawag doon sa kahalo ng ikmo at saka ng tobacco.
1: Uh-huh.
0: So, yung balot ng bunga, napakagandang kwan. Fine fibers na panglinis ng ngipin. Ito yung ginagamit na matatanda natin pagkatapos na dumura.
1: Uh-huh.
0: Dumudura kasi pasensya na sa terminology. Pero yung mga nagnganganga, they maintain the cleanliness of their teeth. Partially because makikita mo pa rin yung mga kulay brown na singit-singit.
1: Oh, usong-uso ngayon ng Doc Mel, yung mga nagnganganga. Kahit sa mga probinsya, meron
0: sa
1: pa rin, existing pa rin.
0: Yes, sa mga kwansa, even in our province, uh-huh. meron dyan talaga. And then, yun nga. Pero it is protecting the teeth daw. Pero I don't know how to explain. I don't know with
1: siguro
0: Dr.
1: May mga scientific research sana na meron tayo.
0: Kasi nga, di ba may apog yan. May ang apog is composed of carbonate, mm-hmm. calcium, aluminum, or calcium carbonate.
1: Mm-hmm.
0: But basta yung apog, kwansa nakaka-protect daw sa enamel. Ay, sabi ko, sige, kung ganon.
1: Mm-hmm.
0: So, at kayo mga naman, medicinal potion,
1: mm-hmm.
0: ilalagay nila yan sa kwan, sa bago nila ibuga, i-dura,
1: mm-hmm.
0: parang minumumog muna nila sa buong mouth nila in order to rinse,
1: mm-hmm.
0: and then spit out yung mga hibla-hibla na mga anong pinaghalo-halo nila.
1: Ayan.
0: So these are, you know, alternative because we can reach the different parts of the Philippines, diba? Meron tayong relay stations dyan. So yung mga nakikinig na hindi naka-Zoom, sana naunawaan nyo yung ating discussion tungkol sa oral health.
1: At saka sa mga kaagapay po natin, ha, kung may mga katanungan po kayo about oral health or even on your overall health, mag-comment na po kayo sa ating streaming para po masagot po yan ni Doc Mel. At alam mo, ang dami na po nating napag-usapan, Doc Mel. Pero syempre, break muna tayo saglit. Syempre, pwede pa po kayong mag-comment, ha, at magbigay po ng inyong katanungan. Ito po muna ang ating health tips.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Mahalaga ang pagkakaroon ng proper oral hygiene para mapanatiling malusog at malinis ang bibig at maiwasan ang oral health problems gaya ng cavities, gum disease at iba pa. Narito naman ang ilang oral hygiene tips na makatutulong sa ating kalusugan. Una, sipilyuhin ang ngipin at least twice a day. Gumamit ng fluoride toothpaste at malambot na toothbrush. Huwag rin kalimutang linisin ang dila upang hindi maiwan dito ang bakterya. May ilang parte ng ngipin na hindi maaabot ng pagsisipilyo lamang, kaya para malinis ang mga ito ay gumamit ng dental floss. Makatutulong ang mouthwash para maiwasan ang harmful oral bacteria. Regular na bumisita sa dentista para sa routine dental examination. Tandaan na maging consistent sa oral hygiene routine. Ang artikulong ito ay hango sa clevelandclinic.org at ng 702-DZAS, FEBC, Radio, TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
6: Kay Doc ang sagot.
1: Yan mga kaagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program dito po sa Doctors Online. At syempre, nandito tayo sa napakagandang segment na po natin upang sagutin ang inyong mga katanungan. Alam mo, Doc Mel, ang dami na nagpadala ng kanilang question. Pero baka may gusto ka munang ihabol or idagdag dun sa ating napag-usapan bago tayo tumungo dun sa mga questions ng ating kaagapay.
0: Thank you for that. Gusto ko lang idagdag itong mga certain medicines that are over-the-counter, pwede mabili mga decongestants, antihistamines, painkillers, at saka yung mga yung coffee is a diuretic, doon tayo nagkakaroon ng dryness in the mouth, which makes our mouth susceptible to be invaded by bacteria. So, if you are suffering from colds, dagdagan ng tubig, minum kayo ng isang basong kape, dagdagan mo ng dalawang cup na kape, ay na tubig, para ma-restore ang ating hydration. Yun lang,
1: Ayan. Salamat, Doc Mel, sa mga dagdag na info na yan. Ito, simulan ko na yung padala ng ating listener. Ito, sabi niya, may trabaho po ako pang gabi kaya madalas ako magkape at tinapay. Tinapay lang daw ang kinakain niya. Napansin ko rin po, madalas daw siya magkaroon ng singaw. Possible po bang may kinalaman ito sa kinakain niya?
0: Yes, sobrang init nung tinapay na kinakain niya at saka sobrang init nung kape. Yung that is true, I make it just a joke, pero yung mga nasosobrahan ng kanilang init. Kasi sometimes yung sensation natin iba-iba na yung level pagka sobrang init, nakakapaso na yun.
1: Mm-hmm.
0: And not everybody has the same capability to combat yung temperature na mas mataas. So yung pagka nagkakape siya, dapat palamigin muna ng konti para hindi nakakapaso.
1: Yeah.
0: Hindi man immediate ang effect ng mainit na kape, it can be later. O kaya yung cumulative, yung paulit-ulit na mainit na iniinom, pwedeng maghantong sa pagkasira ng surface ng ating dila o ng ating gums.
1: Yan. Salamat, Doc Mel. Napakalinaw po niyan. Ito pa po, may pumasok tayo na katanungan. Sabi ng ating listener, kung harmful daw po ba ang effect ng kulang sa sodium?
0: Okay. Ang sodium kasi na may measure natin yan sa blood, ano?
1: Mm-hmm.
0: Pagka kulang ang sodium, systemically mahina ang ating katawan. Pagka mababa ang sodium level, parang kung kayo walang drive na kumilos. So it is very easy to replenish kasi by just taking salty foods, alam natin kung ano yun. Meron ding sodium tablet na available that is taken once daily or three times daily. So nagpi-play din ng factor dito, Dr. Kyle, yung mga sobrang matatanda na ating mga kababayan, yung mga seniors, mas madali silang mag-lose ng sodium. And then ang manifestation nito, yung kanilang memory, medyo nagkakaroon ng temporary memory loss. So yun, tandaan nyo po yan, yung pagkakaroon ng memory loss temporarily, maaring because of sodium level na mababa.
1: Yes. Ito, madami pang pumapasok, Doc Mel, sa ating live streaming. Sabi ni Charity Matias, "Hello, Doc. May kailangan po ba akong i-worry kapag nag-floss daw siya, lagi daw nagbi-bleed yung kanyang gums?"
0: Oh, that's something to do with the manner siguro. Baka masyadong...
1: Baka napapalakas, no? Yung,
0: yes, at saka baka nakikipagkwentuhan siya. nakakalimutan niya na nakasampung beses na pala niya ninip yung kanyang dental floss.
1: So dahan-dahan lang.
0: At saka concentrate on what you are doing. Pero sabi niya every time doon na magpo-floss.
1: Lagi daw nagbe-bleed.
0: May factor naman doon siguro sa gums niya, baka may infection, periodontitis. Yun, mare-remedyohan sa pag-take ng antibiotics. So you go to your dentist or to your doctor, because us doctors can also prescribe medicines for oral infection. So para mawala yung bleeding. And hindi yan nakakatuwa na every time that you apply yung floss, may blood. Ibig sabihin, una, baka kulang sa vitamin C. Kaya hindi matatag yung kanyang gums. Pangalawa, baka may infection. And infection can cause the gums to be weak.
1: Mm-hmm. Thank you so much, Doc Mel. Ito, may pahabol si Ate Len Agdonreyes sa ating streaming right now. Ako po, pagising ko sa umaga, madalas daw po siyang sinisinok. Okay lang po ba yun, Doc?
0: Hindi yun okay. Kasi kung itong naka-experience ka naman kung paano suminok. Yung pinupush yung ano mo, yung mechanism dito, yung spasm ng very thin layer of the a muscle that divides the thorax, the chest from the abdomen. Ito ay palatandaan ng something is wrong with the base of the lungs, pwedeng pneumonia, o kaya doon sa ilalim ng diaphragm, baka meron doon pathology sa liver, kaya sinisinok siya. O di kaya naman, baka sobra naman yung kanyang pagkabusog. So, na-stretch yung diaphragm, that leads to a spasm of the diaphragm, of the muscle, yun yung tinatawag nating sinok. That is easily controlled by just maybe drinking some water. Pero kung tatlong araw na kayong sinisinok, nakakatakot na ho yan. You have to go to the doctor.
1: Yes, so kailangan magpakonsulta. No? Eto, Doc Mel, siguro last question na to. Sabi po ni, eto ng ating kaagapay, napansin ko pong tuyo lagi ang bibig ko dahil sa maintenance ko sa gamot. Simula noon, parang mas mabilis ding masira ang ngipin ko. Magkaugnay daw po ba yon?
0: Yes, yes po. Kapag laging tuyo, mas mabilis ang mouth cavity natin, mas mabilis dumami ang mga pathologic bacteria. Yung mga strep infection, yung mga iba't ibang klaseng mikrobyo. Kasama na doon yung fungus at saka virus. Yes. Kapag ganun po, na nagwa-warning naman ang mga internist natin, o itong gamot na to pampaihito kaya kailangan, magdagdag kayo ng water intake in order to prevent yung dryness ng ating mouth cavity. And that is a big factor, yung madalas umihi. Kasi diuretic, ang diuretic po ay yun ang term na ginagamit natin sa pampaihi. Kadalasan ang umiinom dito ay yung may mga hypertension. Combination ng diuretic at saka anti-hypertension para bumilis na bumaba ang blood pressure. Another thing is yung mga diabetic talaga, yung taas ng sugar level in the blood encourages the water to go out with the sugar. So, in a way, diuresis din yung nangyayari kapag high-high ang inyong mga blood sugar. Kaya panatiliin po, normal ang blood sugar nyo, lalong-lalo na yung mga diabetic. Dahil wala namang ibang way para mapanatiling mababa o normal ang sugar kapag hindi, kapag hindi kayo umiinom ng tamang gamot para sa diabetes.
1: Mm-hmm.
0: So, yun lang. At saka, iwasan nun natin masyado yung alam mo yung pagsasalita, Dr. Kael, nakakatuyo din yan ng bibig, kaya dapat lagi tayong may baso sa ating harap. Especially yung mga nasa, yung mga nag-mamaraton. Nagmamaraton sa
1: pagsasalita.
0: Trial.
1: Ay, oo. So, kailangan din na mag-slow down. Ayan, Doc Mel, wala na tayong oras sa ating programa. Siguro, ano na lamang po ang inyong mensahe? Siguro, final message sa ating mga kaagapay kaugnay sa ating topic. At ibahagi niyo na rin po siguro, paano ba kayo makokontak ng ating mga listeners?
0: Okay, maraming salamat dyan sa pagkakataon, Kael. This is a rare opportunity na nagkasama tayo.
1: Mm-hmm.
0: And gusto kong pasalamatan si Makmak, yung aking assistant, for helping me out. And then gusto ko rin pasalamatan si Doc Marlon. Hindi pa lang tayo nagkita simula a few, siguro several weeks ago na.
1: Uh-huh.
0: And then sa lahat ng paalaala ko sa ating topic sa ngayon, keep your mouth wet. Na ibig sabihin, hydrate some more. Uh-huh. Kasi there's magic in hydration. Walang mabubuhay na masamang mikrobyo kapag lagi tayong uminom ng tubig, lagi tayong nagmumumog, at lagi tayong kumakain ng tama. Nutrition. Yan.
1: Yan.
0: Doc Chris, ay Doc Kael.
1: Yan. Maraming salamat, Doc Mel. Talaga namang naging makabuluhan ang ating discussion. At salamat po sa inyong binahaging kaalaman sa ating mga listeners. And of course, for sure, nasagot po ang inyong mga katanungan. Alam niyo ako, may mga concern pa kayo, pwede po kayong direkta makipag-ugnayan kay Doc Mel, at willing na willing po niyang sagutin ang inyong mga concern. Muli, Doc Mel, maraming salamat po and God bless you po.
0: Maraming salamat and God bless too.
1: Yan. Muli kaagapay, maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa ating program. Nagpapasalamat na po tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. At syempre, muli po ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia. And thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Doctors Online.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
5: Himpilang
7: 702
5: DZAS. Agapay ng Sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Tuesday, Kaagapay! Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay, ngayong makulimlim na Martes ng hapon? Samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At binabati na natin yung mga kaagapay natin na present na at naka-tune in sa atin sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like nyo na po at i-share ang ating ongoing streaming dyan. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dito sa ating comment section. At yun nga, gaya ng nasabi ni Kayla kanina, ano po, ano, kamusta? Kumusta yun po kayo ngayong opo hapon na makulimlim ang kalangitan? Wow. Diba? Parang ang sarap ng, syempre, mawawala ba sa listahan natin, Kayla, ang mainit na kape or malamig na kape?
0: Yes.
2: Update nyo naman kami kaagapay. Ano ang pangmalakas ang merienda nyo ngayong hapon? Kasi kami ni Kayla po, hindi kami nakapag-merienda bago man lang kami sumalang dito on air. So, kami na lang po update niyo ano po ang inyong merienda ngayong hapon habang nakikinig po sa mga oras na to.
0: True. Pero paglabas natin mamaya, may naghihintay.
2: Yes,
0: na donut.
2: Diba? Salamat po sa nagpala.
0: True.
2: Sa aming dalawa. Mm-mm. Ng donut.
0: Kaagapay, update niyo po kami kung ano po ang inyong ganap at ano po ang inyong merienda. Yes. Ngayong Martes. Happy listening po sa mga kaagapay nating nakatutok via 702 DZAS AM band, yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, maging sa mga kaagapay nating nagmamaneho at nakikinig sa kanila mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. Maging sa mga kaagapay nating nakatutok sa kani-kanila mga mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Pero ano pa man, kaagapay, ang inyong kapamaraanan, samahan nyo nga po kami sa isang oras ng kwentuhan. At as usual, meron po tayong pagpipilian.
2: Yes! Lagi yan.
0: Lagi.
2: Tuwing Martes.
0: Yes. Kapag Martes, Matik, may pagpipilian.
2: Oo.
0: At welcome kaagapay ang inyong mga naiisip, mm-hmm, at ang inyong kasagutan sa ating question of the day na eto na nga, kaagapay. Kapag may opportunity, ikaw ba ay go na or pag-iisipan muna?
2: Ayan. So, medyo madali naman, no?
0: Yes,
2: ang
0: madali.
2: Ating pagpipilian ngayong hapon. Pero dito natin malalaman kung karamihan sa ating mga kaagapay ay spontaneous.
0: Uh-oh.
2: Or kaya naman calculated.
0: Yes.
2: No, bago umaksyon. Mm-hmm. So, yan, kaagapay, ulitin natin ang ating question of the day. Kapag may opportunity, kaagapay, ikaw ba yung team go na? Or ikaw naman yung team pag-iisipan mo muna? Kaya iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Facebook man po or YouTube app, welcome na welcome.
0: Yes.
2: Po ang inyong pabati at pagsagot.
0: Abangan namin kaagapay ang inyong kasagutan sa ating question of the day.
2: Yes.
0: Again po, kapag may opportunity, ko ba ay go na or pag-iisipan muna? At ang dami nang nag-a-update sa atin, Av.
2: Ayun nga. Thank you po. Gusto po namin yan. Kapag kami ay ina-update ninyo,
0: yes,
2: kung nasan po kayo, ano po ang kinakain nyo, diba? At eto nga, babasahin ko na.
0: Sige, simulan na natin.
2: Yung unang nag-update sa atin kung anong kinakain niya sa mga oras na ito, at napakasarap naman.
0: Bagay.
2: Si Ate Fia Mac, sabi niya, goto daw. At niyayaya niya tayo kung pwede nga lang po pumunta na dyan.
0: Sige po ah. Sakto sa gantong weather, masarap ang goto.
2: panalo.
0: Panalo. Hello po, Ate Fia Mac. Si Anthony Abrerica ay bumabati sa atin ng good afternoon.
2: Ayan. Hello po sa inyo. At si Kuya Federico Termulo Jr. Ang kanyang merienda ay kasava, kamote at saba na ginataan. Uy! Tapos meron pa daw lang kayon. Diba?
0: Ang sarap.
2: Ang saya naman ang mga merienda nila. Diba?
0: Ang sarap. Kaya naman nung may langka. Hello po, Kuya Federico. At i-enjoy po ninyo ang inyong merienda.
2: Yes.
0: Ito naman, mula sa Palayan, Nueva Ecija, ang ating suking kaagapay, si Ate Len Agdon Reyes, ay nage-hello na sa atin at bumabati ng good afternoon. Ano po ang iyong merienda dyan sa Isabela, Ate Len? I-update mo naman po kami.
2: Ayun. At ito, sumagot na agad sa ating question of the day, si Ate Alice Berosil. Sabi niya, go na. Kasi po, pag go na, diba, napag-isipan mo na.
0: Wow! Ooh.
2: So, mabilis. Mabilis mag-decide si Ate Alice. Kumbaga, pag meron siyang naisipan at kumbaga, nandun na agad yung decision niya. Para may isipin pa ako, hindi ko maisip eh.
0: Mabilis siyang mag-decide.
2: Ayun, diba? Mabilis siyang mag-decide. Ayun.
0: Salamat po, Ate Alice. Si Ate Guy Santos. Ayan. Naman, ang sarap naman.
2: Grabe naman ang mga merienda.
0: Very summer.
2: Oo, ano ba yan?
0: Avocado shake at mango shake.
2: Grabe naman, ang sarap naman.
0: May gray ham.
2: Oo. Ay, oo, yung pag yung mango, diba? Mango Graham Shake, ay panalo, diba? Yun. Natatandaan ko yun din yung madalas kong bilhin nung college pa ako. Mango Graham Shake. Ang sarap. At ito si Ate Leonie Dumantay. Sabi niya, ako din po nanonood. Kumakain pa lang ng tanghalian.
0: Uy.
2: Praise God po. Salamat po sa inyong pag-tune in, Ate yes. Leonie. At ano po ang tanghalian ninyo? Late lunch na po yan ah.
0: Very late lunch, Ate Leonie. Pero enjoy po ninyo ang inyong late lunch. Ano ba tawag doon pag merienda lunch? Kasi di ba pag breakfast at saka lunch at brunch? Pag lunch at saka merienda.
2: Ano nga kaya?
0: Lunchenda.
2: Parang napilit.
0: Lunchenda.
2: Isa-search natin kung may tawag sa ganon. Sino pa ang next natin dyan?
0: Ito, si Ate Rainy Jen Comia. Hello po. Sabi niya, maulang Tuesday, kaayu, listening from San Mateo Rizal habang siya daw ay work from home. Aba, siya ay sumagot na sa ating question of the day. Para daw sa kanya, pag-iisipan ko muna ng mabuti ang bawat opportunity at ipagpe-pray kay Lord kung ito ba talaga ang kanyang plano para sa akin. Naniniwala ako na ang plano ni Lord ay laging pinakamaganda at nasa tamang panahon. Amen. At pinapa-shoutout niya sina Neri Comia, Sofia, Erika, MJ at Joshua Arenas. Ayun. At more power daw sa ating programa. Salamat po Ate Rainy Jen.
2: Thank you. At ito, pa-shoutout daw si Kuya Eddie Bandola. Ayan, hello po sa inyo at thank you po dahil favorite ninyo ang 702 DCAS. Ayan, happy listening po sa inyo, Kuya Eddie.
0: Happy listening po dito naman sa ating YouTube live streaming si Kuya Neljan Gomez. Sabi niya, umuulan na po ngayon at ang kanya daw merienda ay nilagang saba.
2: Oh, wow.
0: At of course, mayroong black coffee.
2: Ayun, okay. Diba? Nakakabusog ang nilagang saba. Isa yan sa mga ano, pag kunyari, naghahanap ka ng alternative para sa kanin.
0: Yes.
2: Kasi diba, parang minsan pag walang kanin, parang ang kulang.
0: Parang
2: nagugutom ka agad. Pero pag kumain ka ng nilagang saba, ayan, mabubusog ka. At ito si Ate Ruby Clet, sabi niya, good PM. Ayan, makulimlim na daw sa kanilang area. At sabi niya nga, sana daw umulan na daw ng malakas para daw mapawi daw yung init sa kanilang lugar. At ang merienda daw niya ay, I think Toronto. Ayan, Turon. Ayan. At siya yung nakikinig mula sa Harmony Hill, Muzon, South San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Thank Hello you po sa inyong pagdaan sa aming online streaming.
0: Sarap din ang turon, no?
2: Oo, lalo na yung pag may langka. Diba?
0: Hala ko pag may soft drinks.
2: Medyo naiwas na tayo dyan eh. Dati nung bata kasi ako, talagang malakas ako mag soft drinks. Pero ngayon, hindi na ako nakakaubos ng isang bote kasi ngayon, sumasakit na yung...
0: Ngayon, kape na lang.
2: Kape na lang. Parang ang bilis niya ng ano yung sikmurain, yung ganong feeling. As a trentahin.
0: True. Eto si Ate Fia Makay, may pahabol. Mm-hmm. Sabi niya, sumagot na siya sa ating QOTD. Go na.
2: Mm-hmm.
0: Kasi daw, it might knock once only. So, better down, i-grab na mm-hmm. yung opportunity.
2: Oh.
0: Salamat po, Ate Fia Mac.
2: Thank you po. Kumbaga, hindi niya napalalagpasin pa.
0: Yes, bakit diba? Nga naman palalagpasin pa?
2: Ito, si Ate Lolit Maliari Adia. Ayan, nakikinig siya sa atin sa mga oras na ito. At, ayan, in-update niya na rin tayo kung kamusta.
0: Uy.
2: Ang weather sa kanila, madilim na daw doon sa Taytay at bumubuhos na ang ulan. Ay, ingat-ingat po, Ate Lolit. Ayan, nakikinig siya. Salamat po.
0: Si Ate Isabel VS ay nagugod PM na rin sa atin. Ang kanya daw merienda ay sumanlihiya.
2: Ayan, ang favorite natin, Kayla. Sa lahat
0: talaga
2: ng suman.
0: Yung pagbabasa. Alam mong favorite ang binabasa. At sabi niya, katatapos niya lang daw maglaba. Kaya daw nagme-merienda na siya.
2: Mm-hmm.
0: At pinapa-shoutout niya ang kanyang mga kaibigan at kapatiran sa JCKL at ang kanyang anak na si Hazel na nagpapagaling daw sa kasakit. Mm-hmm. Nakikinig mula sa Dasmariñas, Cavite. Hello po, happy listening at... pagaling ka pa, Hazel.
2: Ayun. Yes po. At ito si Ate Rose Vergara Pascua. Sabi niya, watching from Taiwan.
0: Uy!
2: Diba? Sabi niya, dati daw siyang janitress sa FEBC Karuhatan. Hello daw. At ang merienda niya ay suman din. Suman kamoteng kahoy. Kasi daw, alakas daw ng ulan sa Taiwan. Ayan. Ingat-ingat
0: po,
2: Ate Rose. At nakakamiss po ang milk tea dyan. biglan na ano.
0: Alam mo yun nga nilulok forward ko pag pupunta akong Taiwan yung milk tea.
2: Nako,
0: alam
2: talaga.
0: Na natin yan
2: alam mo
0: ano.
2: Na kung ano ang pupuntahan mo roon. Tsaka VIP. Beef noodles. Ayan, panalo.
0: Matatry natin yan. Hello po sa mga kaagapay nating OFW.
2: Yes.
0: Happy listening po sa inyo. Si Jello Idlisan, nakikinig mula sa Taal, Batangas.
2: Yun.
0: Waiting daw sa uwian. Shoutout daw mula sa Rafael Lab Medical and the Wellness Center. At sumagot na rin siya sa ating QOTD para daw sa kanya, pag-isipan muna mm-hmm. at iluto sa panalangin para hindi malayo sa plano ng Diyos.
2: Oo,
0: iluto sa panalangin.
2: Mm-hmm. Ang ganda naman, no? Talaga iluluto mo.
0: Very related sa merienda.
2: At ito rin, si Ate Ruby Clare, parang pareho sila ng sagot ni Jello. Ayan, sa akin niya daw isasangguni muna daw niya kay Lord kung kalooban niya ba to. So I think ipagpe-pray muna din to, 'di ba? At team pag-iisipan niya 'yan, 'di ba? Thank you, Ate Ruby.
0: Si Nanay Faustina Frankie Habla ay nagbumabati na rin sa atin na magandang hapon, listening daw sa kanyang radio, maulan daw sa Marikina.
2: Ayun.
0: At sabi niya, God bless po sa inyo. God
2: ingat
0: bless po. Din po, Ate Faustina.
2: Ingat po. Si Ate Rosalinda Gomez Buiko, watching from UAE. God bless din po sa inyo. At isunod ko na rin si Ate Elisa Elposartakan. Blessed day po. Madilim na daw sa Kabuyaw,
0: Uy.
2: Laguna.
0: Kapitbayan.
2: Oo, kapitbayan natin siya. At ang kanyang merienda ay tinapay at kape. At sumagot na rin siya sa ating question of the day. Ang sagot niya, ako po, go na. Pag yon ang ipinagpe-pray natin na opportunity. So, shout out daw sa Christ Strong Family Laguna from Cabuyao, Laguna. Ayan. Happy listening po.
0: Happy listening po. Si Lynn Pinpin ay go na rin.
2: Yun.
0: At bumabati siya ng good afternoon. Pa-shoutout daw. Shoutout po sa inyo, Ate Lynn. Ang merienda daw niya ay egg sandwich.
2: Ayun.
0: Ayun, sarap din no. Tapos ano, juice.
2: Oo.
0: Very lices.
2: Oo, yun nga. Yun din ang na-imagine ko eh, nung pangapanahong elementary
0: yes,
2: pa tayo, diba? Talagang sandwich is life. At eto, si Ate Jorina Salobeling Bugtong, sabi niya, good PM, go and grab the opportunity kasi mahalaga ang bawat oportunidad. At pabati daw sa MatMad Nagtipunan. Kirino, mahilig po kaming makinig sa program niyo.
0: Wow.
2: Thank you po sa palaging pakikinig sa mga programs po ng DZAS. God bless po.
0: Happy listening po and God bless po sa inyo dyan sa Kirino.
2: Mm-hmm.
0: Si Reynaldo Rentigrado ay bumabati na rin sa atin ng good PM at happy listening daw sa ating lahat. Hello po, Kuya Reynaldo. Ano po ang inyong merienda
2: yes.
0: ngayong Martes?
2: At si Mercedes, Ate Mercedes Flores, sabi niya, blessed afternoon. Listening here in Poblacion, Morong Bataan. Ayun, malayo-layo.
0: Oo.
2: Ang pinanggalingan ni Ate Mercedes. Hello po sa inyo and happy listening po. At yun nga, kanina din kaila, no? Madami-dami rin tayong babasahin ngayon dito
0: yes.
2: sa ating poster kaninang umaga at patuloy ang pagdating din ng mga sagot na ating mga kaagapay rito. So, basahin ko na itong pinaka-fresh.
0: Wow!
2: 9 minutes ago mula kay Kuya Aris G. P. Benito. Sabi niya, go na! Sabi nga strike when the iron is hot. Though, need mong i-consult kay God yung magiging decisions mo. At ang merienda niya, malamig na apple, galing daw sa ref, and kamote cue. Kudos daw sa atin. Ayan. Maraming
0: salamat po.
2: At ang galing naman ng combo ng kanyang merienda. Diba? Apple and kamote cue.
0: Napaka-healthy. Happy listening po, Kuya Aris. Si Ate Shirley Diansay, mula dyan sa Singapore, ay sumasagot na rin sa atin. Sabi niya, ipag-pray ko po muna. Pray for God's will and then pag-iisipan.
2: Mm-hmm.
0: And then sa huli daw, ay go pa rin. Go na po. Oo. Siguro ayun. Kapag may sagot na mm-hmm. ang Panginoon, ay go na nga naman siya.
2: Oo. Pag-go ang
0: pag-go
2: sagot.
0: Pag-go ang sagot ng Lord. Oo.
2: Yes. At ito, si Ate Guy Santos, may iniwan siyang sagot dito sa ating poster. Sabi niya, pag magandang opportunity, go na. At lalo na kung ipinanalangin mo naman at hiniling mo ito sa Panginoon. Ayun.
0: Mm-hmm.
2: So, kung galing yun, kung alam mo naman yun din ang pinapagawa ng Lord sa'yo eh, diba? Go mo na.
0: Go na, oo. Basta merong go signal
2: yes.
0: mula sa Panginoon. Mm-hmm. Eh, go talaga. Eto naman si Ate Leia. Pag matagal mo nang pinagpa-pray yung nagbukas na opportunity, syempre answered prayer yon, kaya go na.
2: Mm-hmm.
0: Pero syempre, tatanungin pa rin kung yun ba talaga yung offer sa'yo ni Lord. Kung malinaw at maliwanag na, go na. Pero
2: mm-hmm.
0: pag may open ng... Pero pag may open na opportunity na di mo naman pinag-pray or di mo nakita sa iyong panalangin, syempre tigil muna at mag-isip at manalangin pa rin.
2: Mm-hmm.
0: Hanggat wala yung peace of mind mo doon,
2: mm-hmm.
0: ipag-pray pa rin patuloy kung yun talaga ang kasagutan sa iyo ng Panginoon.
2: Yes. At ito si Ate Lori Santos. Sabi niya, hello kaagapay. Para sa akin, pag-isipan mo nang mabuti at ipagdasal sa Diyos kung para sa iyo ang opportunity na ito. Pwede mo ring subukan, sabi nga nila, minsan lang ito. Kung para sa iyo ito at sinubukan mo, sa'yo talaga ang opportunity na ito.
0: Yun.
2: Siguro para din walang regrets.
0: Yes.
2: No? Mga what if sinubukan ko. mga walang ganong moment, no? So maganda rin na subukan. Pero higit sa lahat, no, maganda rin talaga na ipanalangin muna bago tayo umaksyon, bago tayo magdesisyon, 'di ba? Ipanalangin muna natin.
0: Yes, agree eh. Mm-hmm. Si Kuya Angel Villaflor Gorospe, eh, go na daw.
2: Go na siya.
0: At sabi niya, God bless IU.
2: Ayan.
0: Bakit po go? Salamat po.
2: Thank you po. At dito naman sa poster pa natin, sabi ni Ate Marinela Legaspi Rempilio, grab the opportunity po para sa akin. Ayun. Thank you po.
0: So grab, go na siya.
2: Mm-hmm.
0: Si Jonathan Clerigo ay bumabati sa atin ng Happy Tuesday para daw sa kanya when opportunity strikes. Need mo ng pag-isipan at discern things as well.
2: Mm-hmm.
0: Most of the times, if these are consulted through His Word, we would be able to navigate this since mayroong peace and clarity.
2: Mm-hmm.
0: After which, we can take a step forward towards it. So talagang pag-iisipan muna at ipapanalangin.
2: Ayun.
0: Salamat, Jonathan.
2: Thank you so much. At ganito rin ang sagot ng ating mga kaagapay. Prayer muna daw. Ipag-pray muna si Ate Emmy Reyes, ganyan din si Maricel De Lara, at si Christine Padilla. Ayan, lahat sila. Team, pray muna bago umaksyon, diba? At si Jerwin Alianza, pray muna.
0: Yun. Diba?
2: Sunod-sunod yan.
0: Oo. Team prayer.
2: Yes.
0: Ganyan din si, ano, si James Kijon Tinsay.
2: Oo.
0: Pag-pray muna. Oo. Amen.
2: Yun. At sino pa?
0: Si Ate Marinela naman. Marinela Legaspi Rempilio, grab the opportunity para sa akin. So siya ay team go na.
2: Ayun, oo nga. At si Ate Len Flores Lapitan, sabi niya, kapag answered prayer and may confirmation ni Lord, go na. Pero kung process ng prayer pa lang, eh, pray pa more. Kasi kung talagang answered prayer ni Lord, kahit may kaunting delay, sa'yo yun.
0: Yun. Ganda nga naman. Gano man katagal.
2: Oo, oo, diba?
0: Kung sa'yo, sa'yo.
2: Amen. Para may hugol eh.
0: Mapapasa atin din ng donut mamaya.
2: At donut kape. Pala. Donut pala pinag-uusapan.
0: Eto si Ate Alita Mercado. Every time daw na meron siyang ipupursue or anything comes, I used to pray and ask the Lord for wisdom.
2: Mm-hmm.
0: When God sees that opportunity destroy you, He won't allow it for you. Because many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails.
2: Yun.
0: Amen. Salamat po, Ate Alita, sa inyong kasagutan.
2: Thank you po. At si Ate Cher, or Cher De La Cruz, ayan, ipag-pray muna. At napadaan si Ate Effie Remitar dito sa ating poster. Hello po sa inyo. At isunod ko na rin si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, siya ay team go.
0: Uy.
2: Like today daw. Today, fresh na fresh.
0: Wow.
2: Ha? Sabi niya, had an overseas interview. Meron pa siyang pahabol ng statement. Lord's will, not mine.
0: Amen.
2: Oh, diba?
0: Lalo yan, no? Usaping ibang bansa.
2: Oo. Marami kang consideration,
0: yes,
2: pagdating sa mga ganitong desisyon. At napakaganda rin nung paalala niya, no? Na Lord's will.
0: Mm-mm.
2: Kumbaga, not our will, but His will be done.
0: Amen.
2: Sa mga buhay natin.
0: Amen. Amen. Amen. Si Ate Victoria din, Ate Victoria Dizon Aoki. Ang prayer niya naman daw ay ma-approve ang opportunity na hinihintay niya sa Hokkaido.
2: Ayun.
0: May pege pong snow ah.
2: Oh, Hokkaido. Ang natatandaan ko dyan, milk tea din. Do may magayong milk tea flavor.
0: Flavor, true. Ako parang may magmi-milk tea mamaya ah.
2: Hindi, parang mas masarap yung kape at donut.
0: Yes,
2: eh. Mas
0: perfect.
2: Yun.
0: Yes.
2: Oh.
0: Kasi pag milk tea, matamis sa matamis.
2: Oh, oh.
0: Pero matamis din naman yung kape. Pero mas bagay.
2: Gusto ko yung nag-explain. At ayun, Ito, last na muna siguro nating babasahin sa ating poster si Ate Brenda Pangilinan. Sabi niya mapagpalang araw daw sa ating lahat. Kapag may opportunity, ipanalangin muna at pag-isipan.
0: Ooh, so,
2: ting pag-isipan muna si Ate Brenda. Thank you po.
0: Salamat po. Basa lang ako ng konti dito sa ating ongoing Facebook live streaming, pero kagapaya, patuloy po ninyong ipadalang inyong kasagutan sa ating question of the day. Kapag may opportunity ko ba ay go na or pag-iisipan muna? Si Kuya Jojo Simbulan, bigla daw dumilim sa Antipolo, ang lakas daw ng ulan. Pag-pray, ang kasagutan niya sa ating QOTD ay pag-pray muna kung yon ang will ng Lord, walang magiging hadlang. At merienda daw niya ay mainit na kape na mayroong slice na bread. May palaman na cheese.
2: Ayaw.
0: Grabing update. Kompletong-kompleto.
2: Oo.
0: Salamat po, Kuya Jojo Simbulan. Yan, nakaagapay ang atin nga pong question of the day. Muli po, kapag may opportunity, go na or pag-iisipan muna. Eh, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan dito po sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman ay sa ating YouTube live streaming at babasahin po namin yan. Pero ngayon po ay we will take a short break muna kaagapay. Kung ikaw ay Team Radyo, mapapakinggan po ang isang awitin at kung Team Online ka naman, nood muna ng ilang videos about FEBC Ministry. Magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
1: Ito naman kaagapay si Kayla Escalante at ang ating nga pong question of the day, habang may kumukulog, na-distract. <Uh-oh. laughs> Kaagapay ang ating question of the day, kapag may opportunity ka ba ay go na or pag-iisipan muna. Sabi ni RD Abante, pag-iisipan muna, minsan nakaka-excite mag-go. Pero maganda na pag-isipan muna dahil minsan saying no to an opportunity leads to success and to protect your time. Okay. Oo nga naman, no? Minsan pag may bagong opportunity, parang feeling natin go na tayo dahil sa excitement.
0: Oo. Pero napakaganda nga nung reminder, no, na isa-save yung time natin. Kasi malay mo, hindi pala yun yung pinapagawa ng Lord sa'yo. Hindi masasayang yung panahon. Mm-mm. Kapag iginugol mo pa yung time mo doon sa bagay na hindi niya pinapagawa. Yes. Kaya maganda din talaga na isangguni muna natin sa Diyos. Amen. At ito, si Ate Len Dizon. Sabi niya, pag-aaralang mabuti at pag-iisipang mabuti at ikonsulta sa Diyos. Diba? Hihingi ng wisdom mula sa Diyos.
1: Amen. Si Ate Rose Vergara Pascua, ang sagot ko po ay go agad kasi alam ko na hindi ako pababayaan ni Lord. Yes, salamat po Ate Rose.
0: Thank you po. Si nabasa mo na ba si Ate Jai? Eto, si Ate Jai de Mesa Turingan. Sabi niya, for me, pag-isipan muna and seek God first before anything else. Because not every open opportunity is naka-align sa will ni Lord. Uy, magandang reminder din to para sa bawat isa, no? Hindi nga lahat ng opportunity na nakikita natin na, ay, nandiyan na eh.
1: Mm-mm.
0: Galing sa Lord.

0: Kailangan maging discerning din tayo,
1: yes,
0: no? At talaga maging sensitive tayo sa boses ng Panginoon kung ayan ba talaga yung bagay na pinapatahak niya sa'yo or opportunity na pinapakuha niya. At higit sa lahat, i-check natin kung na-align ba ito sa kanyang kautusan, diba? At kalooban.
1: Amen.
0: Grabe yung ano.
1: Napapatingin na lang tayo. Pero yun nga, hindi lahat ng bukas na pinto ay mula sa Panginoon.
0: Yes.
1: At hindi lahat ng bukas na pinto ay dapat pasukan.
0: Oo, no? Baka pinapasara pala. Yes. No?
1: Baka ibang pinto pala ang magbubukas para sa atin.
0: Yes.
1: Diba?
0: Ayun.
1: Si Kuya Herson Ebwenga mula daw siya sa Munding Lupa. Good PM daw. Para daw sa kanya, basta sa ikararangal ng Lord, huwag sayangin ang pagkakataon. Lalo na't pasama ng pasama ang mundo. Maging masipag na may karunungan. Maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay sa Panginoong Hesukristo. Mm-hmm. Sabi niya, ang kanya daw, merienda ay toasted siopaw.
0: Wow.
1: At malamig na soft drinks.
0: Ayan.
1: Yun soft na drinks. Nga. Oo. Sabi niya, merienda po tayo kaagapay.
0: Mm-hmm. Yan nga.
1: Pakibato na lang po dito sa Ortigas.
0: Kung pwede lang, no?
1: Uh-oh.
0: Talaga. Ang sarap ng toasted siopaw. Ito si Ate Marie Thea dito sa ating ongoing streaming. Sabi niya, manalangin muna daw tayo bago tayo umaksyon.
1: Ayan. Amen.
0: Thank you po.
1: Yan. Si Ate Nora Canchela ay nag-good afternoon na rin sa atin. At si Ate Jorina Bugtong, kayo po ang nagsisilbing libangan namin pag nasa bukid po kami gamit ang PM Radio.
0: Oh.
1: Favorite niya daw tayo mapakinggan. Naway patuloy kayong gamitin ng Panginoon. Salamat po Ate Jorina sa inyong encouragement sa amin. And happy listening po.
0: Yun. Thank you po si Kuya RD Alistaire Abante. Sabi niya, pag-iisipan muna. Minsan nakaka-excite mag-go. Pero magandang pag-isipan muna dahil minsan, saying no to an opportunity leads to success. And to protect your time na din. Mm. Oo, totoo to, no? Sa mga, gaya na sabi mo kanina, Kayla, diba? Nakaka-excite nga.
1: Yes.
0: Lalo na kapag may mga bago opportunity na nagbubukas. Pero yun, kailangan maging discerning tayo kung ano, kung alin doon sa mga opportunity na yon ang pinapatahak ng Lord sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Bahingi tayo ng wisdom sa Kanya.
1: True.
0: Mm-hmm.
1: Si Ate Len Nagdon Reyes ay sumasagot na rin sa ating question of the day. Pag-isipan po muna na may kasamang prayer.
0: Mm-hmm.
1: Lagi nating ipagkatiwala ang mga plano natin sa Panginoon. At sabi niya yung verse from Proverbs 3:6. Salamat po Ate Len.
0: Thank you po. At bumabati ng maulang hapon sa atin si Ate Moraya Arenas. Oo, totoo. Dito po, tumuloy na, Kayla, ang ulan.
1: Talagang kung kailan pa uwi.
0: Grabe, yung kalangitan. Uh-oh. Gray na gray. Diyan po sa inyo, kamusta kaagapay? Update niyo po kami.
1: Ingat po kayo mga kaagapay, lalo't ngayon na uwian, tapos uulan. Ingat po kayo. Siguraduhin dala ang payong.
0: Yes. So, kung meron kayong raincoat, uso pa ba raincoat? Kasi parang hindi tayo nakakakita na nagre-raincoat. No? Unless, ano ka, elementary.
1: Kaya rider.
0: Ayun, tama, rider. Pero pag yung mga kagaya natin, parang hindi na tayo nagre-raincoat.
1: Ang hassle, papatila na lang siguro.
0: Dadaan muna sa mall.
1: Wow. Mapapagastos ka. Sana nag-raincoat ka lang.
0: Dala na lang pala na raincoat.
1: Ingat-ingat po mga kaagapay.
0: Mm-hmm. At ito sa ating PM, si Ate Pia Reyes. Sabi niya, pag-isipan muna. Hindi lahat ng opportunity ay para sa'yo. So tinitingnan ko muna kung aligned ba ito sa goals at values ko.
1: Ay. totoo.
0: May alignment.
1: Yes. Oo nga naman, no? Kapag against sa values mo, eh, ang hirap nga naman gawin.
0: Totoo.
1: Yung isang bagay.
0: Parang wala kang peace, no? Yes. Hindi ka mapanatag. Mm. Na grabe, wala. Labag to sa ano ko eh.
1: Hindi ako to eh.
0: Oo, ganun nga, 'di ba? Ganun yung mga linyahan natin,
1: 'di ba? Ito naman si Ate Maria Santos. Pag-iisipan muna, dati kasi kapag may magandang opportunity, excited agad akong tumalon. Pero habang tumatanda ako, natututunan kong hindi lahat ng maganda ay tama para sa akin. Gusto ko munang timbangin kung aligned ba ito sa goals ko, sa values ko, at kung makakabuti ba talaga sa buhay ko. Hindi naman race ang buhay. Mm-hmm. Kaya okay lang maglaan ng oras para magdesisyon ng maayos. Ay, oo, okay na na medyo natagalan. Mm-hmm. At least sure. Kesa naman nagmadali tayo tapos nagkamali.
0: Totoo. Ang ganda nun, no? Kasi lahat nga ng nagmamadali, madalas magkamali. Kaya take your time, kaagapay, no? At isama mo si Lord parati sa iyong proseso, diba?
1: Amen.
0: At ito si Ate Emmy dito sa ating ongoing streaming. Ate Emmy Casilian, sabi niya ipag-pray, ipagpe-pray ko muna kasi dapat lahat ng plano ay acknowledge if this is His will. Mas masarap po kasi yung Lord mag-direct ng plano. Mas masarap daw na si Lord ang mag-direct ng plano natin, sure na walang paltos at walang pagsisisi pagdating sa dulo.
1: Okay.
0: Amen. Thank you.
1: Amen.
0: Po.
1: Salamat po Ate Emmy. At sa ating YouTube live streaming, si Ate Nenita Clamor, good PM daw. Sabi niya, ipag-pray at pag-isipan muna.
0: Mm-hmm.
1: So team, pag-iisipan muna at ipag-pray si Ate Nenita Clamor. Salamat po.
0: Yun. Thank you po. Si Ate Darlene Castro, dito sa ating PM, sabi niya, go na agad.
1: Uy!
0: Ayan, may go na agad tayo dito. Sabi niya, minsan kasi once in a lifetime lang ang chance. Ayoko magsisi sa mga what if. Ayun. So, siya ay team. Go na!
1: Go, go, go!
0: Yes!
1: Si Kuya Joshua Reyes, go na ako kung matagal ko nang ipinagdarasal ang opportunity na yon. Naniniwala kasi ako na minsan hindi mo makukuha ang lahat ng sagot bago ka gumawa ng hakbang. Kailangan mo ring magkaroon ng courage.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, magpapayo muna ako sa mga taong pinagkakatiwalaan ko, pero kapag malinaw na ang direction, go na talaga.
0: Ayun. Uy, maganda rin yun, no? Na magsisik tayo ng counsel sa ibang mga tao.
1: Mm-mm.
0: Pero syempre, yung mga taong pinagkakatiwalaan natin at yung alam nating hindi tayo ililigaw ng landas.
1: Yes.
0: Diba? So, yun, maganda at makaka-help din ang paghingi ng advice sa iyong mga taong pinagkakatiwalaan. Mm-hmm. At dito sa ating ongoing streaming sa Facebook, si Ate Josephine Balanyan Pudunan, sabi niya, good PM! Listening from Adela Quirino. At wala daw ulan sa kanila.
1: Wow!
0: Yun, mainit daw ang panahon sa kanilang area. At ang sagot niya ay go kung ipinag-pray muna. So yun pa rin ang go signal niya. No? Mag-go siya kapag ipinag-pray niya na. At yun nga kung ang yun ang go signal ng Lord or yun yung tugon, edi go muna.
1: Edi go. Si Ate Leia ay nag-hello sa atin. Hello po Ate Leia.
0: Hello po.
1: Happy listening po at salamat po sa pagtutok dito sa IU.
0: Mm-hmm.
1: Ito pang mga kasagutan, si Angela Cruz. Siya naman ay pag-iisipan muna. Siya raw kasi introvert.
0: Ayun.
1: Kaya hindi ako sanay sa biglaang desisyon. Gusto kong pag-aralan ang pros and cons. Isipin ang magiging epekto nito sa pamilya, sa trabaho, at maging sa kanyang mental health.
0: Mm-hmm.
1: Mas kampante akong sumubok kapag alam kong pinag-isipan ko talaga. Uy, totoo, no? Hindi lang yung sarili mo yung iyong iisipin, kundi yung maging yung mga tao sa paligid mo at lalo na yung iyong mental health. Dahil, syempre, lagi nga natin sinasabi, di ba, na ang peace of mind ang pinakamahalaga sa lahat.
0: Di ba? Yan kasi, walang presyo yan.
1: Yes.
0: Di ba? Pero, mahirap din ma-attain, di ba? Kaya talaga isa yan sa mga bagay na dapat nating pangalagaan. At ito, first na sumagot sa atin ng depende. Si Ate Leia Reyes, sabi niya, depende. Kung maliit lang ang risk, go. Pero kung life-changing decision, kailangan talagang pag-isipan. So, meron siya mga wini-weigh muna, no? Kung hindi gaano makaka-apekto sa kanya, or wala masyado magiging, alam mo, epekto na magbabago talaga yung buhay niya, i-go-go niya agad. Pero kung nakikita niya na malaki ang magiging epekto nito, hindi lang sa kanya, kundi sa paligid niya, eh yun yung time na mag-iisip muna siya bago siya umaksyon.
1: Yun, noo nga naman. Kasi mahirap nga naman kapag malakihang desisyon, tapos basta-basta ka na lang nag-desisyon.
0: Oo.
1: Eh, paano?
0: Diba? Totoo.
1: Si, oo, ito naman si Mark Villanueva. Go na.
0: Ayun, go.
1: Kasi naniniwala akong maraming opportunities ang hindi na bumabalik. Syempre, hindi ibig sabihin ay reckless ako. Kapag alam kong legal, ethical, at pasok sa budget ko, mas gusto kong subukan kaysa magsisi sa huli dahil hindi ko sinubukan.
0: Ayun. So, marami pala talagang aspekto na kailangan muna natin tinitignan, 'di ba? Ang dami niyang sinabing areas. Emotional, physical, financial din.
1: Tama nga,
0: diba?
1: Naman.
0: 'Di ba? Kung pasok daw sa budget. Oo. So isa 'yun sa mga kailangan nating i-weigh, no? Ang mga i-consider bago tayo mag-desisyon. At ito si Ate Lovely, magpantay. Sabi niya, pag-iisipan muna. Pero hindi sobrang tagal. Ayun. Ayokong ma-paralyze. Kakaisip hanggang mawala na daw yung opportunity. So, meron ding, 'di ba? Bibigyan mo rin pala ng panahon yung sarili mo, no? Pero 'wag daw sobrang tagal.
1: Mga ilang minutes po.
0: Tanungin mo, mga gaano po ba katagal? Pwede ko maghintay, ganyan.
1: Tama nga naman, no?
0: Ayun.
1: Si Ate Trina Ramos, siya ay pag-iisipan muna. Eh, dati daw kasi impulsive siya. Kaya ilang beses din ako nagsisi sa mga desisyon ko. Ngayon, natutunan kong hindi lahat ng opportunity ay para sa akin. Mas gusto ko mag-pray muna at maghintay ng peace bago magsabi ng oo.
0: Ayun. Oo. Bago natin bitawan ang ating solid na oo sa mga bagay, itansyahin natin. Kasi di ba baka hindi natin yung mapanindigan or may mga apektuhan. So, alin man dyan, di ba? Isa yan sa mga i-consider natin at pag-iisipan. Ito si Ate Mary Lim. Sabi niya, go. Go ako basta may peace of mind. Kapag feeling ko tama at pinagdasal ko na, susubukan daw niya. Ayun. So, pagdadasal muna niya at kapag it feels right, then go.
1: Go. Oo nga naman.
0: Oo.
1: Si, ito naman, si Joy Alonzo.
0: Yun.
1: Pag-iisipan muna rin at ipagdarasal. Naniniwala akong may mga pagkakataong maganda sa paningin natin, pero hindi pala yan ang plano ni Lord. Kaya bago ako mag-desisyon, gusto kong humingi muna ng wisdom at guidance. Uy, totoo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yung mga kinang-kinang na nakikita natin. Ang ganda nga naman sa paningin natin. Pero minsan yun pala ay hindi ayon sa kalooban ng Lord. Eh, alam nga naman, ganda-ganda lang ang titignan natin dun sa isang bagay. Siyempre, pinakamahalaga sa lahat, eh yan ba ay according sa plano ng Lord?
0: Yes.
1: Diba?
0: Mm-hmm. Tama. At ito, si Ate Zay Ayuban, sabi niya, go na! At naniniwala akong matututo ka rin along the way. Wow! Nakakatuwa naman ito dahil naniniwala siya na kapag nag-go siya, eh matututo rin daw siya along the way. At hindi naman lahat kailangan, alam mo na, bago ka magsimula. So yun, grabe! Grabe ang kidlat! Napatigil ang
1: caught on cam.
0: Kaya pala nakatigil si Kayla.
1: Yan.
0: Pero yun, nakakatuwa rin itong paalala yung sagot ni Ate Zay, no? Sabi niya, matututo ka rin along the way. Diba? At yun nga, mayroon talaga tayong matututunan sa mga bagay na ating pinagdadaanan.
1: Mm-mm. At dapat matuto dun sa mga bagay na yun. No?
0: Diba?
1: Si Kuya Francis Lim, ay, go ako. Ayun. Marami na akong pinalagpas noon dahil sa sobrang overthinking. Ngayon, mas gusto kong sumubok. Kung magkamali man, at least may natutunan.

0: tunan ako.
1: Ayun.
0: May lesson.
1: Oo, lesson learned.
0: Oo, the hard way.
1: At ito, ang ganda nung sagot ni Ate Shane, no? Ni Ate Shane Ranilio. Sabi niya, kapag excitement lang ang nararamdaman ko, hindi pa ako mag-go agad. Kailangan siguradong hindi lang emosyon ang nagde-decide.
0: Uy, totoo.
1: Uy, ang ganda nito. Dahil
0: lalo na sa...
1: sa pagbili. Huwag na natin ilayo. Okay lang. Doon na tayo sa malapit
0: diba?
1: Na example. Diba? Pero totoo yun.
0: Totoo.
1: Kasi sabi nga sa Bible, ang heart ay deceitful.
0: Yes.
1: Kaya huwag tayo papadala sa emosyon. Diba? At talagang kapag binase natin ang ating magiging desisyon sa emosyon, ay nako po, mapanganibin.
0: Malaki ang chance
1: Oo.
0: Na magkamali. Kaya
1: yes.
0: Nga diba, huwag magdidesisyon kapag galit, kapag kahit pala pag masaya.
1: Oo. Kasi, kunyari, napa-oo ka. Uy, lilibre mo kami lahat.
0: Oo, sige.
1: E di napasubo ka. Oo, diba?
0: Diba? Kaya pag-iisipan mabuti kahit yung panlilibre.
1: Oo, kailangan din natin maging wise.
0: Oo.
1: Diba?
0: Yan, at di na natin namalayan ang oras.
1: Pero basahin muna natin ang sagot ng iyong mommy.
0: Uy!
1: Hello po,
0: ano
1: Mommy Aleli Escalante. Sabi niya, blessed afternoon kaagapay. Sa akin, pag-iisipan muna. Pray kung will ng Lord dahil mahirap daw magsisi sa huli.
0: Ay, ayun, totoo.
1: Diba? Napakagandang i-end, no? Doon ang ating episode ngayong hapon. Doon sa paalala ni Mommy Aleli.
0: Totoo na talagang ano mang opportunity yung dumating, eh talagang ipag-pray muna sa Panginoon,
1: yes.
0: Humingi ng wisdom sa Lord kung yun ba ay ayon sa kanyang kalooban.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga diba kanina, parang okay na na maghintay. At least, hindi ka, at least sure ka na yun ay mula sa Panginoon kaysa naman nagmamadali ka tas lalo kang magkakamali. So talagang paglaanan ng oras,
1: yes.
0: Ang pananalangin sa Panginoon dun sa isang desisyon na yun.
1: Mm-hmm. Amen.
0: And with that, kaagapay, nag-enjoy man sa pakikipagkwentuhan, ay limited lang po ang ating time at meron dito nga nagpapamadali na sa atin. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast ng ating Protect on Duty, Benjo Morano, maging sa ating RTV team, andyan si Jabez Mancho at ang ating intern.
1: Yan, thank you so much din sa ating broadcast engineer kay JV Tabo at sa mga kasamahan natin sa Bukawe Transmitter Site. Thank you po sa inyong assist.
0: At sa'yo kaagapay, maraming salamat po sa pakikipagkwentuhan sa amin at pagtutok dito po sa aming programa. Muli ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Hi! Gandang buhay! Kay Saya-Saya!
1: Bakit kaya sabihin mo?
0: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
2: Lamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayong huminto, maubusan ng daan, kasalanan.
3: Pagkasama sa himpapawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
3: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
5: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 21 ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, akong iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
3: Hudyat Balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, humarap na sa wakas si NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court bilang testigo. Ikalimang sona ng Pangulo sa Lunes, pananatilihin ang pagiging simple ayon sa Malacanang. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Humarap na sa wakas si NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court bilang testigo. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
6: Sa wakas ay naipresenta na bilang testigo si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ng prosecution panel sa impeachment court. Noong nakaraang Linggo pa sana na isalang sa witness stand si Matibag dahil mayroon sana siyang dadaluhang pagsasanay sa digital at transnational crimes sa linggong ito sa pangunguna ng Federal Bureau of Investigation, subalit hindi pumayag ang defense panel pati ang ilang senator judges. Sa kanyang pagharap, inihayag ng NBI director ang lahat ng kanyang naging trabaho bago siya napunta sa kanyang kasalukuyang posisyon, kabilang na ang kanyang pagiging direktor sa National Transmission Commission sa ilalim ng administrasyon.

0: Lingkod ay para sa Republika at hindi sa kung kaninumang administrasyon. Si Matibag ay nauna nang nagkaroon ng hindi magandang imahe sa ilang senator judge dahil nabanggit nito sa isang TV interview na iimbisigahan niya ang gastusin ng 2019 Southeast Asian Games kung saan pinangunahan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang organizing committee. Tumindig si Cayetano upang pabulaan ng nagkaroon ng anomalya ng panahong iyon at nalinis na anya ang anumang kanyang umanong pananagutan sa usapin, bagay kung bakit inaasahang magiging mainit ang inaasahang pagtatanong sa kanya ni Cayetano, pati na rin ang kapatid niyang si Senator Judge Pia Cayetano na nasaling din sa mga pahayag ni Matibag ukol sa SEA Games issue. Pinangunahan naman ni Presiding Judge Francis Escudero ang lahat ng Senator Judges na hayaan na munang tapusin ng prosecution at defense panels ang kanilang pagtatanong at cross-examination bago sila tumindig upang magtanong din ng anumang bagay kay Matibag.
1: The chair intimated to some senator judges as far as practicable to make their interjections and interventions after the party shall have examined the witness, both direct, cross, redirect, and recross if any, unless the matter is of urgent administrative or procedural concern, in which case it may be brought up even before the examination of the witness by the parties.
0: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: NBI Director Attorney Melvin Matibag nanindigan, hindi lamang banta ang binitawan ni Vice President Sara Duterte Carpio, kundi isang malinaw na pagplaplano ng pagpaslang sa Pangulo. Ang ulat mula kay Wenmark Balatukan.
4: Sa formal na pagharap bilang testigo ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, kaugnay pa rin sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio, isa-isa niyang inilahad sa impeachment court ang mga dahilan na nagtulak sa imbestigasyon ng NBI ng umano'y mabigat na pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Matibag na sa bisa ng Administrative Order No. 11, bumalangkas ang NBI ng Special Task Force na binubuo ng iba't ibang NBI divisions kabilang ang NCR Division, Cybercrime Division, Organized Transnational Division, Technical Intelligence Division at Digital Forensic Laboratory Division upang imbestigahan ang pagbabanta at planong pagpatay umano ni Duterte Carpio kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, ang banta sa buhay ng Pangulo ay banta sa national security dahilan para bumuo ang ahensya ng Special Task Force. Muling binalikan din ni Matibag ang isang insidente sa naganap na Ridge Coalition Rally noong April 2026 kung saan makikita ang di umano'y pagtuligsa at pag-anyaya ng destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyon. Kaugnay ng nasabing insidente, ipinalabas ang bahagi ng isang video evidence kung saan makikita at maririnig si Davao City Mayor Sebastian Duterte na nagbigay ng mga pahayag na nagsasabing isang ulo lang ang kailangan nila at yun ay ang ulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihambing naman ni Matibag ang insidenteng ito sa isa pang naunang pagkakataon noong October 2024 kung saan nagpahayag si Vice President Sara Duterte Carpio na gusto niyang tanggalin ang ulo ng Pangulo kasabay ang pagmonstra nito. Ani Matibag, kapansin-pansin umano ang pagkakapareho ng nasabing mga insidente dahilan para tuluyang bumuo ang NBI ng Special Task Force na mag-iimbestiga sa umano'y hindi lamang simpleng banta kundi malinaw na planong pagpaslang sa Pangulo. Ayon kay Matibag, may limang naging batayan ng ahensya sa kanilang naging imbestigasyon kabilang ang pattern of violence, gravity and seriousness of threat, identity of the one involved, capacity of the subject person, at motive and intent of the personality. Kaugnay sa unang batayan na pattern of violence, ipinalabas din naman ang bahagi ng isang video noong 2011 kung saan makikita si Vice President Sara Duterte Carpio na nooy mayor ng Davao City na nagpakawala ng ilang mga suntok sa mukha at katawan ng isang court sheriff. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Inihayag ng House Prosecution Panel na isasalin sa mas madaling maunawa ang presentasyon

0: ang bank records, tax records at dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council ugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. na agad nilang susuriin ang mga dokumento sa oras na maisumite ang mga ito sa Senate Impeachment Court. Iniutos ng Senate sa mga bangko, Bureau of Internal Revenue at AMLAC na isumite ang hinihinging mga record o magbigay ng kaukulang tugon bago ang atrenta ng Hulyo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Defense team hindi natatakot sa mga dokumento at handang harapin ang bawat isa sa mga ito ayon kay defense spokesperson Attorney Michael Poa. Nagbabalik para sa ulat si Wenmark Balatukan.
2: Nilinaw ni Attorney Michael Poa na bagamat hindi pabor sa hanay ng depensa ang naging ruling ng impeachment court sa motion ng prosecution na mailabas ang financial records ni Vice President Sara Duterte Carpio, hindi ito umano sapat na dahilan upang questionin ang integridad ng Senate court. Tanggap umano ng defense team ang naging ruling ni impeachment court presiding officer Francis Escudero sa motion ng House Prosecution Panel na mailabas ang financial records ng pangalawang pangulo. Sinabi ni Poa na hindi natatakot ang defense team sa paglabas ng bank records, AMLAC reports at tax documents ni Vice President Sara Duterte Carpio at handa umano ang kanilang kampo na harapin ang bawat isa sa mga ito. Aniya, naniniwala ang depensa na malaking bagay ang mapakinggan ng mga senator judges ang kanilang pagtutol sa paglalabas ng financial records ng Vice Presidente. Dagdag ni Attorney Poa, hindi naging useless ang kanilang pagtutol sa motion ng prosecution team at malaking bahagi ng transparency sa nagaganap na paglilitis ang marinig ng taong bayan ang punto ng parehong prosecution at depensa. Samantala, nakausap na umano ni Attorney Michael Poa si Vice President Sara Duterte Carpio upang i-update ang pangalawang pangulo sa naging ruling ng impeachment court bagamat wala pa umanong plano ang kanilang kampo kung iaapila ang Senate ruling o tatanggapin na lamang ito. Alinman dito ang maging desisyon ng defense team, handa umano ang kanilang hanay para pabulaanan ang paratang na unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa pina para sa tax at bank records ni Vice President Sara Duterte Carpio, dapat lang na magmula sa impeachment court ayon sa Malacanang. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Tama lang na ang Senado bilang impeachment court at hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mag-issue ng subpoena para sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay makaraang payagan ng impeachment court ang hiling ng prosecution na isubpoena ang Bank Anti-Money Laundering at Bureau of Internal Revenue Records ng pangalawang pangulo. Sa briefing sa palasyo, sinabi ni Castro na sa ngayon ay wala pang natatanggap ang Office of the President ng anumang request para sa otorisasyon ng Pangulo sa paglalabas ng records ng Vice Presidente. Ngunit para sa Malacanang, mas nararapat aniya ang impeachment court ang mag-issue ng mga kautusan at subpoena, lalo na't ang Pangulo ay isa ring impeachable official. Dagdag ni Yuse Castro, wala pang petisyon na naihain na kumukwestiyon sa naging desisyon ng impeachment court na ipasubpoena ang tax at bank records ni Duterte Carpio para sa Article 2 o ang Articles of Impeachment patungkol sa unexplained wealth. Paliwanag pa ni Castro, ang mga kaso na may kinalaman sa buwis at hindi maipaliwanag na yaman ay maaaring suportahan ng mga record na nakuha sa pamamagitan ng court order. Aniya, ang impeachment court ay may kapangyarihan kung paano isa sa katuparan ang impeachment proceedings sang-ayon sa kanilang mandato. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Kinundena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananakit ng Chinese Coast Guard sa isang tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal ayon sa Malacanang. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na suportado ng Pangulo ang naging pahayag ng Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at Department of Foreign Affairs na kumukondena sa agresibong aksyon ng CCG. Binigyang diin ni Castro na hindi nais ng Pangulo ang mga ganitong insidente. Dagdag pa ni Castro na ang mga tauhan ng Pilipinas ay nagsasagawa lamang ng kanilang legal na mandato alinsunod sa karapatan ng bansa at sa umiiral na batas. Suportado anya ng pamahalaan ang mga hakbang ng mga opisyal at personnel ng Pilipinas sa pagtupad ng kanilang tungkulin.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Ikalimang sona ng Pangulo sa Lunes, pananatilihing ang pagiging simple ayon sa Malacanang. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
3: Sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan at mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, mananatiling payak ang isa sa gawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mas gusto ng Pangulo na magkaroon ng simpleng programa para sa kanyang ikalimang SONA. Ayon kay Yuse Castro, walang mga sikat na direktor o performers sa magiging programa sa Lunes sa House of Representatives. Ito ay alinsunod-aniya sa direktiba ng Pangulo na magkaroon ng simple ngunit marangal na okasyon. Ibinalita ni Castro na ang koral ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang siyang inanyayahan para umawit ng lupang hinirang habang ang in-house na Radio Television Malacanang ang siyang magdidirehe ng buong palatuntunan. Samantala, una nang sinabi ni Communications Secretary Dave Lopez na on progress ang paghahanda para sa iyahatid na talumpati ng Pangulo at puspusan na rin anya ang iba pang preparasyon nito para sa 5th SONA. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
1: Ulat Panahon.
0: Makakaranas ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Palawan ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat, dulot ng habagat. Habang ang Eastern Visayas naman ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat, dulot naman ng trough ng low pressure area. At ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot ng localized thunderstorms. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 69 centavos, Canadian dollar 43 pesos and 80 centavos, Australian dollar 43 pesos and 15 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 79 centavos at Saudi Riyal 16 pesos and 42 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga kawikaan, Kabanata 22, Talata 1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan.
1: Hudyat Balita.
0: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes 21 ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, alas 4:47 ng hapon.
1: 702 DZAS, FEBC Radio TV. Gapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Real Travels.
6: Value for money.
5: Food trip.
6: Accommodation na sulit.
5: Real Travels.
6: Because adventures are the best way to learn.
7: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in this segment of travel and adventure. And guys, for today's episode, super cute ng episode natin ngayon, di ba? Ito yung episode na gusto natin gawin, actually. Ano yung isa sa mga bagay na gusto natin gawin with our family and friends? One of that is going to the mall. So yun guys, dito sa ating Real Travel episode for today's video, we will try to see and explore what it is like to be inside a mall in Dubai. Ano bang difference nito compared sa mall sa Philippines? And tingnan natin ano ba pwede makita, ano ba pwede kainin at gawin dito sa isang mall sa Dubai. So let's go guys, tara! Let's explore and discover ano bang pwedeng gawin dito sa mall sa Dubai. Let's go, let's go! So yan guys, naglalakad na tayo sa loob ng mall ng Dubai, and one observation na napansin ko, no, grabe yung bango ng mall talaga nila. May something sa mall sa Dubai guys na parang iba yung aroma. Parang nasa hotel ka din. Ang linis ng mga mall din sa Dubai. Actually, this is one of their neighborhood malls. It's not one of the biggest malls pa ha. And parang world class na din, no? Just by observing it. Kasi all the stores, all the international brands are here. And it's so linis, it's so nice, it's so cozy. And guys, ito, this is the number one thing we can do sa isang mall sa Dubai, no? One of it is to really shop and take advantage of their sale items. Kahit sa ang store, whether clothes yan, pabango, mga gadgets, or whatever kind of thing na gusto mong bilhin, nandito siya sa Dubai, guys. And one thing I like about the mall sa Dubai is that very generous sila mag-sale. Like, pagdating namin dito, nagulat kami because lahat ng stores halos may sale, and hindi siya yung sale na parang fake, ha? Talagang ramdam mo talaga na you get the value for your money. And usually, yung mga items dito nasa 50 to 90% off. Talagang sobrang sulit niya. And I think it's one of the things na kailangan mong gawin pag dumating ka dito sa Dubai is to really shop. Of course, within your budget as a traveler. Pero yun guys, it's one of the things na pwede natin gawin, which is to really try to see what are the things worth buying. Lalo na kapag nag-sale sa Dubai, ramdam mo yung sale and ramdam mo na sulit talaga. And because it's December, it's Burr months, hindi lang sale sa Dubai sa mga malls dahil Christmas. Sale din siya, by the way. It's because it's also their national holiday. So imagine patong-patong yung sale, holiday sale and Christmas sale. So yan guys ang tip natin. Get the value for your money if you would shop at Dubai. And by the way, kaya mura sa Dubai, it's because Dubai is a tax-free country. So yun guys, makukuha niyo yung mga items dito for less than the tax patong. So yun guys, that is number one. Grabe talaga guys, mag-sale dito sa mga malls sa Dubai. Talagang big sale. It's from 25 to 70% off guys. And you know what? Last night din, actually, yung nag-shopping kami for some stuff, nakita namin dun sa isang store na binilhan namin, they have items for as low as 90% off. So, imagine nyo yun. Like, saan ka nakahanap na 90% off na item na sale? And, hindi pa matagal yung, hindi pa agad-agad yung expiration date niya. Actually, matagal pa yung expiration. So, sulit talaga bumili dito, guys, kapag sale sa mga malls sa Dubai. And yun nga, guys, no, nakakatuwa. Kasi ito, papasok tayo sa one of the pinakasulit na stores kung saan nagsisale yung mga items talaga. Alam mo, feeling ko OFW ako, guys, kasi pagpasok ko talaga sa store nila, tingnan nyo naman yung mga items na meron. You can pick as many items as you want. Of course, within your budget, no? And just try to look for the items na worth it bilhin. And yun guys, Ang sarap lang din minsan mag-window shopping kung wala ka naman talaga bibilhin. Nakaka-OFW ang peg. Kasi, you know, yung culture nating Filipinos, we love to give gifts for our family. And nakakatuwa kasi when we give gifts to our family, especially yung mga kabayan natin, talagang, alam mo yon, it's just one of the love languages kasi ng mga OFWs at mga kabayan natin dito sa Dubai, which is to buy stuff for their loved ones. Tapos nakikita ko may mga nagbi-video call dito na kabayan dito sa mga store na to. And sa mga ibang store, may ako nakikita mga Filipinos dito. Talagang ano, bini-video call nila, tinatanong ano yung shoe size, ano yung size ng kapatid mo, ng pinsan nila, ganon. And it's one of the things I appreciate sa culture nating mga Pinoy. By just observing that, talagang doon mo makikita yung Filipino spirit of being generous. Well, of course, maganda pa rin sa context of within the budget. So, yun guys, talagang ma-enjoy nyo yung sales sa Dubai. No tax, super, super laki ng discounts, up to 90% off. And talagang ang dami talaga pagpipilian. So, yun. That's one thing you really can do uniquely here, only here in Dubai. And another thing guys to do if you're in a Dubai mall, of course, is to try some Arabic food. So guys, we will try some Arabic food, specifically yung shawarma nila. Kasi sabi nga nila, if you're in Dubai, you need to try Arabic food. And parang may nakita kaming store na nagsisell ng shawarma. We will try the chicken and beef shawarma at mag-order na tayo ngayon. So let's go, let's try. So ayan guys, nag-order na tayo ng chicken and beef shawarma and nakakatuwa kasi lahat ng mga items nila dito is shawarma based. So shawarma rice bowl, shawarma fries, shawarma sandwich, shawarma quesadilla, but we will try their classic one which is the chicken and beef shawarma. So wait lang natin. And eto na guys, dumating na yung ating shawarma. We will do a taste test. This is the chicken shawarma. And this is the beef shawarma. Yan, two different types of shawarma. We will try first the chicken one. Tingnan natin kung masarap, kung anong lasa ng shawarma. Titingnan natin kung masarap at titingnan natin anong lasa ng chicken shawarma sa Dubai. So let us try. Sige, tikman natin first bite ng chicken shawarma. Wow, ang lambot ng bread. Sobrang lambot. Parang donut yung... Kasing lambot ng donut yung bread, guys. Guys, masarap siya. Yung una kong natikman, hindi tinapay. Sobrang sulit ng feelings niya. Unang kagat ko, natikman ko yung chicken. And natikman ko yung parang sauce dun sa loob ng chicken. Tingnan nyo, guys. Para siyang merong ranch. Parang ranch yung lasa ng sauce na parang may pagka-yogurt. So, tikman natin ulit. Masarap, guys. Parang siyang yogurt at ranch. Very, very masarap. Very creamy. Very malambot yung bread. Tapos, ito yung type ng shawarma na nakakabusog. Melt in your mouth siya, guys. Tsaka, very savory, zesty yung flavor niya. Medyo may onting hint ng lime. Pero overall, nagbe-blend together yung chicken, yung sauce, and yung gulay. May gulay siya, guys. May tomato, may parang lettuce ata to. It's so yummy. 10 out of 10 for me. It's something I would really order. Feeling ko pag nasa Pinas ako, hanap-hanapin ko tong shawarma na to. Okay, guys. The next one is the beef shawarma. Tikman natin. Ito yung kanilang beef shawarma. First bite. Wow! Anong klaseng beef to guys? Ba't ganito ang sarap? First time ko makatikim ng beef na ganito kasarap. Tsaka guys, yung beef shawarma nila, ang sarap. Guys, yung beef shawarma nila, hindi siya yung shawarma na parang flakes. Hindi siya shawarma flakes, hindi siya shawarma parang mga, alam mo yun, yung ano tawag nun, yung parang floss na shawarma. Ito yung shawarma na parang patty. Tingnan nyo guys. Ayan. Parang patty yung pagka-burger niya. Ganun ka punong-puno. So, tikman natin ulit. tingnan nyo guys, ang sarap ng beef shawarma. Ibang klase yung pagka-tasty ng beef. Hindi siya yung parang bubblegum na makunat na beef. Ito yung masarap talaga na beef na very malasa, very savory. It blends well with the... It blends well with the gulay and the bread. It's also a 10 out of 10 for me. Super sarap, guys.
8: Ito yung mga interesting things na makikita mo sa Dubai. Grabe sila in terms of yung VR nila, which is virtual reality as you call it. Kasi yung mga typical na mga amusement, mga gaming nila sa malls, talagang ano, sobrang high-tech na wala siya sa Pinas, guys. Lahat ng mga makikita niyo dito, guys, from the motor, from the stations, like ito nagbabarilan, and dito sa likod ko, yung sasakay ka sa parang spaceship, it's all powered by virtual reality. And nakakatuwa kasi makikita mo kung gaano ka-high-tech ang Dubai. Yung mga rides nila dito sa mga malls, kahit sa mga gilid lang na rides, it's so high-tech talaga. So you can actually try it, guys, and experience yung what it feels like to be in a virtual reality world or parang metaverse. So you can choose from riding a motorcycle to killing zombies or killing mga tao sa war dito sa virtual reality na to. Or you can actually ride a spaceship and just feel na wala ka sa mundo na to, nasa metaverse ka. So we will try one of their virtual realities, which is yung shooting range nila. So let us try. For only 20 dirhams, guys, makakatry ka na pumasok sa isang virtual reality world. So guys, right now, ito. Guys. Okay.
9: You can see left and right. And
8: okay, okay.
9: Shoot for head, okay?
8: Okay, okay, okay. How to reload? No reload? Oh, okay. Tapos guys, ito nga, nandito na ako. If nakikita nyo guys sa video, madami akong pinaparil na tao. Game lang to guys, by the way. Game lang to, hindi to totoo. Pero mga totoo guys, kasi nasa virtual reality ako. Grabe. Grabe guys, nahihilo na ako. Pero ang galing itong virtual reality na to. Talaga naman, hirap na hirap po tayo umikot. Ilan po yung ano, disadvantage of virtual reality, pero enjoy naman. Grabe guys, ang daming kalaban. Buti dito zombie, no? Grabe. Ay, ang daming kalaban! Lahat po sila. Ay, hindi ko po alam kung sino kalaban mo dito. Grabe. Wala na akong bala. Ayan, ayan. Okay, okay. Ay, ayun guys, na-upgrade yung baril ko guys, na-upgrade. Ayan. Sana naman guys, medyo mas mabilis na ako makapatay guys. Pero again guys, game lang to, nasa loob po ako ng virtual reality ngayon. And grabe guys, ang dami kalaban. I think sulit na yung 20 dirham dito, dami ko na po napatay na kalaban. I think we survived na guys. Grabe no, iba yung experience ng virtual reality. Nang naglalaro ka ng barilan sa phone mo. Compared sa barilan dito guys, parang totoo talaga. And mas challenging siya kasi you need to look 360 degrees sa paligid mo dito sa virtual reality. So yun guys, one of the things that you can try dito sa Dubai is to experience their technology of virtual reality. And that's about it for today's episode, guys. I hope you enjoyed yung episode natin. No, we are basically nandito lang tayo sa loob ng mall sa Dubai. Pero I hope you got a glimpse of what it is to be like in a mall here in the United Arab Emirates, guys. And yung mga malls dito sa Dubai, generally, no, they have so much to offer. And all the things that they're offering is very quality, no, from the restaurants and the food that you are eating. Sobrang ganda ng quality to the grocery sa malls. You know, the grocery sa malls, grabe, it's a different kind of grocery kasi grabe yung markdown nila kapag nagsisale sila. And especially sa mga stores, guys, if you wanna shop and get your money's worth, it's really good to consider shopping sa mga malls sa Dubai and sa mga outlets and sa mga sale na stores kasi talagang madami kang mabibili na worth it naman talaga. But of course, definitely, always remember na within our budget dapat para we won't overspend.
7: spend. But that's about it, no, guys. We will have more episodes on our Dubai series where I will show you more places to go to and food and more food to eat only here in Real Travel. So always remember, guys, that adventures are the best way to learn. This is Shaira de la Peña, your host and travel buddy here in Real Travels. And I will see you for the next episode. Bye!
1: 702 DZAS FEBC Radio TV Agapa.

0: Pakasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I want to hear a song.
2: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
2: Kantahin mo kaya.
3: It goes, sayawin.
2: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
4: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Papuri Radio Show with your host Junji Marcelo. Kapag Tuesday, ako po inyong kapiling kasama kaagapay kapapuri. Napakagandang opportunity para tayo lahat ay mag-sing along at magpuri or makinig lang kung talagang kayo nagdadrive at nag-iisa, naka-headphones kayo, baka naman mabulahon yung inyong mga katabi. Well, let's just sing along sa ating isip at sa ating puso. Mga papuring awitin, mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Shout out sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albayan, sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Napakagandang pagkakataon para tayo ay mag-invite na kayo ay kung pwede lang naman, pwede niyong pakinggan ito lagpas sa ating programa. After this program, pwede kayong magtuloy-tuloy, magpatuloy na umawit at makiawit at makinig ng mga papuring awitin sa pamamagitan ng ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph, maging sa inyong paboritong digital music streaming platforms. Ano ba yan? Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Tidal at marami pa pong iba. Ngayon, kung gusto nyo kaming makapiling sa inyong mga cellphones, dala-dala nyo kami, hindi nyo kailangan dalhin yung transistor radio o pag-alisin nyo yung sasakyan, pwede kayong makinig sa amin sa pamamagitan ng 702 DZAS mobile app. Available po yan sa ating app store or sa play store. Kung di nyo po mahanap, ay pwede po kayong bumisita sa ating 702 DZAS FEBC Radio Facebook page at nandun po ang QR code. Scan nyo lamang po, dadalhin kayo kung sa inyong paboritong app store or play store. Alright, tuloy-tuloy tayo. Last week, Papuri 20. This week naman ay ang Papuri 21. Ito po ay release noong 2016, ang title ng album ay Kay Dakila ng Pag-ibig Mo. Muli po, Kay Dakila ng Pag-ibig Mo. Simulan na natin. Unang-unang awitin, paborito kong awitin sa Papuri 21. At ito ay komposisyon ni J.R. Overa. Kamusta ka dyan, J.R. at inawit ni Jong. Yan, sabi Jong lang dito, hindi ko alam kung sinasadya yun, hindi. Actually, hindi Jong. Jonah. Yan, na-misread ko. Jonah pala. Ay, kilala ko si Jonah. Kilala ko talaga si Jonah. Si Jonah Biray. Napakagaling na singer. Yan. Ba't ba naman ito? Kala, magpalit na ako ng salamin. Jong ang basa ko eh. Jonah. Kaya alala ko ang kumanta nito, si Jonah. At napanood ko pa ito. Napakagandang awitin. At sana ipagtuon na natin ang panahon. Napakagandang awitin ang kanyang sinasabi. Ang Diyos ay patuloy na nagiging Diyos sa lahat ng pagkakataon. Paglalambing, likang awitin ni Mark Moses Baldelion at inawit ni Barbie Almalbis. Kamusta, Sister Barbie? Dinggin, likang awitin ni Mark Florendo at arreglo din, inawit at talagang skillfully done, arranged by Jay Durias. Kasama ang kanyang banda, kung hindi ako nagkakamali, ang banda niya ay si Tabs Manuel Tabunyar, si Jano. Yan. At ang kanyang bahista ay hindi ko sigurado kung sino dahil hindi nakasulat dito. Pero ako ay sigurado kay Tabs at kay Jano Kekep. Yan. Tanging ikaw ang kailangan. Ikang awitin Trisha Dinir Campanya at inawit ni Ailsel Santos. Natatandaan ko to dahil ako yung pinag-produce dito. Ito ay napakagandang recording. Na-record pa natin sa nung bukas pa yung Bell House. Ailsel Santos, kamusta ka na dyan? Napakagandang rendition ng awitin ni Trisha Denise Campanya, Tang Ikaw Ang Kailangan. Matapos yan, kapag may oras pa sa segment na yan, ay magsisingitan ilang mga papuring awitin maging Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show, Tuesday Edition with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 TCAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nagpapatuloy po ang programang Popuri Radio Talkers muna tayo matapos ng ilang mga awitin. At paalala ko lamang po talagang naku, hanggang alas 6 medyo lang tayo, kaya siksik ang mga awiting papatugtugin natin ngayong gabi. Pero bago yan, shout out muli sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. Muli po, ini-invite ko kayo na makinig ng mga Popuri songs via the Popuri Music Room. PopuriMusic.febc.ph, maging sa inyong paboritong digital music streaming platforms, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Tidal, at naku, maraming pa pong iba. Abangan nyo lamang po yan. Hanapin nyo po, i-type nyo lamang po, i-google nyo. Ay naku, makikita nyo kung saan naroon ang mga paboritong mga digital music streaming platforms. Yan po ay available para sa atin. Napakabuti na ating Panginoon. Available na siya online. Wonderful, wonderful. At dyan po mahanap nyo ang Popuri 21 na ating pinapatugtog ngayon. So tuloy-tuloy tayo sa album na ito, released noong 2016. Title ng album kay Dakila ng Panginoon. Yan ang napakagandang title talaga ng album pagka nagbibigay pugay sa pag-ibig na ating Panginoon. Kay Dakila ng Pag-ibig Mo. Alright, Tabi, likang awitin ni Jellybel Dolutina at inawit ni Yeng Constantino. Sapat, Mikhail Tolentino ang composer, inawit ni Tim Pavino. Akala ko'y wala ng pag-asa, likang awitin ng Batanggenyo na ating kapapuri si Danny Istioco, at inawit ng better half ni Yeng Constantino na si Yan Asuncion. Ganda ng pangalan na Yen, Yen Yang. Yan, parang Yin and Yang, pero Yeng and Yan. Yan. Laya, likang awitin ni Gerard Gudes at inawit ni Casey Tandingan. Matapos niyan, magsisingi tayo ng ilang mga awitin sa ating Popuri Collection maging sa Water Rock Records Catalog. Ito po ang Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I want to hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Umabot na tayo sa isang segment na gusto ko dahil maraming Bible verses tayong mababasa. At tignan natin kung maraming nag-iwan ng Bible verses. Unang-una dyan, sino ba? Si Len Agdon Reyes yan. Psalm 10:14 na kanyang Bible verse. Kita mo ang nalulungkot, pati nang nagdurusa, ikay laging nakahanda sa pagtulong sa kanila at wala nang maasahan sa iyo na pupunta. Pagkat di ako nagkait ng tulong at hindi ka nagkait ng tulong sa kanila. Ayun pala ang ibig sabihin. Napakagandang Bible verse. Psalm 10:14. Basahin ko po ulit kasi medyo nagbakil ako sa kita. Ulitin natin. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ikay laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maasahan ay sa'yo nagpupunta pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Yan, ang ganda, no? Ako'y proud to say na itong translation na ito ay may kinalaman na aking butihing ina, si Celia Herrera Marcelo. Kasama po siya dun sa nag-translate from the original Hebrew and Greek na version ng Bible to Tagalog. Ito po ang mabuting balita, Biblia, or magandang balita, Biblia. Kasama po niya si Tito Faustino Ruby Vivar at ilang pang mga eksperto sa language at sa Bible na siyang isang malaking team sila na sama-sama. Nalala ko nung maliit ako talaga, nakakakita pa ako ng manuscripts in the original Hebrew and Greek. Yun na pala yun. Yan, yung 70s yan. At natutuwa naman ako na nakumpleto yung Bible from the unang-una nirelease yung New Testament, tapos nagkaroon ng Old Testament. At doon na po, nagtapos at nabuo ang Bibliyang unang-una ang New Testament ay tinawag na mabuting balita para sa ating panahon. Pero nabuo na pati yung Old Testament kasama, tinawag nilang magandang balita para sa ating panahon. Bakit? Tinanong ko nanay ko, Nay, bakit from mabuting balita naging magandang balita? Di ba ang translation ng good news ay mabuting balita? Sabi niya, actually, sa vernacular, sa colloquial vernacular ng Tagalog, pag meron kang ibabalita na balita at magandang-magandang balita talaga, yun na nga, magandang balita, hindi ba? Mabuting balita almost, parang okay, the like translation, pero mas bagay sa ating pananalita ang magandang balita. Kaya ginawa nilang magandang balita, Biblia. Yan, o, according trivia para sa ating lahat. Next up ay si Jonathan Ferrer Odihe. Yan, Jonathan Ferrer Odihe. Yan, ang kanyang Bible verse ay Romans 10:9. Kung ipapahayag ang inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakagandang ang pangako yan, ano? Romans 10:9. Basahin natin, dahil ang sarap-sarap yan. Ulitin natin. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakaganda. Sabi niya, God bless po Kuya Jay. Aba, may pag-anun pa siya. No? Alright, from Jessica Jeng, blessed afternoon po. Kanyang Bible verse ay Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Maraming salamat sa iyo. Next up, aba, hindi talaga ako binibigo ni Albert Cobang. Treblasi, kanyang mensahe ay pagpalang hapon muli, Maestro Junji, sa lahat ng Kapapuri, SDAP, sa Diyos ang Papuri. Kanyang Bible verse ay Thessalonians 2:4. Sapagkat minarapat ng Diyos na pagkatiwala sa atin ang magandang balita. Nangangaral kami sa inyo, hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakakasiyasat ng ating puso. Ayan, napakasarap sabihin ng Tagalog. Ano? Mahirap man, pero kapag nadali, eh maganda ang pagkakabigkas. Tsaka iba talaga, syempre, mas dear sa atin yan. Eh. Mas natural sa atin ang Tagalog. Gusto ko nga ibalik yung talagang purong-purong Tagalog na pananalita. In fact, kapag nakakapanood ako ng mga lumang mga movies, sila Rogelio de la Rosa, La Rosa Rosal, ang sarap-sarap pa, no? Pakinggan na kanyang pananalita sa isa't isa. Parang pasubali ginang. Yan. Pasubali, Ginoo, ako'y may nais sabihin at may nais sabihin ng aking damdamin para sa iyo. Diba? Napakasarap pakinggan yung ganyang mga usapin. Yan. Okay. At may iba pang nag-iwan ng message. May isa pa, si Helen Estremera. Sabi niya ay blessed afternoon po, Master Junji, ang kanyang bago verse, Psalm 41:10. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Amen. May iba pang mga bumate pero hindi nag-iwan ng Bible verse. Pero sige, i-shout out ko na rin sila. Si Faustina Frankie Habla. Yan. Ay, naku, nag-iwan pala yan ng Bible verse. Naku, my bad, my bad. Sabi niya, gandang hapon, Master Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ang Bible verse ay Psalm 89:13. Ang taglay mong lakas at kapangyarihan ay walang kaparis, di matatawaran. Yun naman pala. May Bible verse naman pala. Ito, may isang bumate, actually dalawa, na walang Bible verse. Kaya, sige, patawaran natin ngayon, pero dapat mag-iwan na kayo ng message na merong Bible verse. Ha? Si Mila Pasqua, sabi niya, listening from Urdaneta City, Pangasinan, sa PM Radio, noong anniversary niya raw nabili, at nakita daw tayo. Wow! Noong anniversary. Sana nakapagpa-picture tayo. Sana meron tayong proof niya. From Honor de la Cruz. Pagpalain po kayo, Maestro Junji. Gusto ko kayong pinakikinggan. God bless you po. Ay naman. Talaga namang matutuwa ka sa may

message niya. Kapag sinamahan mo pa, honor ng Bible verse ay talagang truly an honor na yan. Dahil ito ay paborito. Pero salamat sa iyong mga commendation. Ako'y nagpupuri sa ating Panginoon. Napakagandang mensahe. Yan. God bless you. At salamat po sa lahat ng message sa atin. Pwede kayong mag-message ngayon sa ating Facebook page, 702DJS FEBC Radio. Hanapin niyo po yung poster na nandun ako at mag-iwan kayo ng message sa baba. Babasahin ko po yan next week. Huwag niyo pong kalimutan ang Bible verse. Okay? Nako, talagang matutuwa po ako pag may Bible verse yan. Dahil gusto-gusto ko magbasa ng mga Bible verses. Alright. So, magpapatuloy na tayo sa ibang mga awitin, mga natitira pang awitin. Ito sa segment 3. Kapag wala ka, likang awitin ni Jacob Clemente at siya rin ang umawit. Trivia po, si Jacob ay dating pambatang papuri yung umawit ng po at opo. Kaya natatandaan ko siya. Yan. Kabutihan, katapatan, kailanman. Inawit ni Third Fermin at inawit ni Ruben Laurente at Kate Rose Urrutia. Bukang liwayway. Likang awitin ni Emmanuel Malibiran. Yan. Well, kamusta ka dyan? Inawit ni Tricia Amperimenez. Kay Dakila ng Pag-ibig Mo. Likang awitin ni Khalil Refuerzo. At ito ay inawit ni Gail Blanco Veduya. At kapag may oras pa dyan ay subukan natin mag-play na ilang pang mga papuring awitin at Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host Junji Marcelo.

0: ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo.
1: FEBC.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.

0: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Sa pagpapatuloy na pagsalang ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa witness stand ngayong araw, tinanong ni Lead House Prosecutor Jervil Luistro si Attorney Matibag kung may pagkakakilanlan na ang taong umano'y kinausap ni Vice President Sara Duterte Carpio upang ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinagot ito ni Director Matibag at sinabi na may persons of interest na umano ang ahensya na maaaring makapagturo o tumukoy sa taong nakausap ng Vice Presidente o maaari ding isa mismo sa mga persons of interest ang nakausap ni Duterte Carpio upang ipapatay ang Pangulo. Hindi naman ibinigay ni Matibag ang pagkakakilanlan ng mga persons of interest ani Matibag bilang bahagi ng law enforcement. Ang akusasyon laban kay Duterte Carpio ay bukas na nagpapatuloy at ang pagsiwalat umano sa pagkataon ng mga persons of interest ay maaaring magkompromiso sa kanilang ginagawang investigasyon. Dagdag niya, maaaring din itong ilagay sa alanganin ng assets at informants ng NBI na nasa ground at nagbibigay ng human intel sa ahensya. Maaari din umano maapektuhan nito ang kapasidad ng NBI na magsagawa ng operasyon dahilan upang hindi na umano sila pagkatiwala ang lubos ng kanilang mga sources. Binigyan din niya na bagamat ang mga taong ito ay persons of interest, sila umano ay nananatiling may right to privacy at ang pagbabahagi ng kanilang identity sa publiko ay may karampatang parusa sa batas. Sa pagtatapos ng direct examination ni Lead House Prosecutor Jervil Luistro kay Matibag, tinanong ni Luistro ang NBI Director kung ano ang nalabag ng Vice Presidente. Agad namang nag-object si Defense Counsel Attorney Mark Binluan sa katanungang ito, bagay na sinang-ayunan ni Presiding Officer Francis Escudero upang maiwasan ang maaaring conclusion of law sa isinasagawang paglilitis. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
0: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan.

0: Papuri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air. 702
7: CCAS. You play the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
8: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show. Ang bilis ng oras, pero alam nyo naman, bago tayo magpaalam, tayo tumatalaki ng Bible verse. At isa sa mga nagpadala ng Bible verses sa atin ay ang ating tatalakayin. Yan. Magandang Bible verse, pinadala ni Jessica Jeng, Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Basahin ko po ulit, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yung harvest talaga yung pinaka, ano dyan eh, pinaka conclusion, pinaka payoff dyan. No? Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yan. Ito ay isang pagtawag ng perseverance sa paggawa ng mabuti. Ina-acknowledge nito ang tamang paggawa ng bagay, living righteously at serving others para hindi tayo ma-burn out. Kasi kapag lahat na lang ay ginagawa natin para sa ating sarili, ang tendency ma-burn out tayo. Pero subukan nating tumulong sa iba at bawasan ng konti ang focus sa ating sarili. Ay nako, iwas burnout. Promise po yan. Ang key aspects po kasi talaga ng verse na ito ay yung apat na bagay. Merong warning, may metaphor, may promise, at may condition. Sa Apostle Paul, na siya pong nagsulat niya. Na, si Apostle Paul na talagang iniidolo natin lahat. Napaka-humble talaga niya. At minsan naman, kapag ka talagang kailangan niyang pagsabihan tayo, ay talagang napaka-diretso siya. No? Napaka, para siyang siguro good brother or pastor natin. Talagang pagsasabihan tayo. Ang warning niya ay, let us not become weary. Yan. Ito ay mapagod spiritually and emotionally, hindi lang physically. Ang original Greek nito, ang ibig sabihin ay nawawala ang ating enthusiasm, nagiging faint-hearted tayo, nag-slack off tayo. At ang metaphor na ginamit niya dito, yung parang agricultural concept. Kasi nung panahon na yon, palagay ko naging part ng kanyang pag-aaral at kanyang experience yung agricultural side, no, ng kanyang training, yung sowing and reaping. Tulad na isang farmer na kailangan mag-endure ng mahabang proseso para mag-plant at mag-tend ng crops bago magkaroon ng harvest, tayo ay encouraged to consistently mag-invest ng time, ng love, ng energy sa paggawa ng mabuti. At ang promise dyan, itong maganda, no, after the warning, the metaphor, ang promise naman yan ay reward, a harvest. At itong harvest na ito ay mangyayari sa timing ng Panginoon, in due time at a proper time. At ang condition nito ay ito ay guaranteed if we do not quit. Hindi po ba? Eh, hindi naman talaga makaka-harvest. Kunyari, subukan nyo magtanim. Tapos, hindi nyo naman mahintay, nag-wilt or nalanta. Hindi natin nalagaan. Eh, talagang ganun lang ang buhay. Pero kapag patient tayo at ang ating weariness ay hindi natin pinagbibigyan at tinataas natin sa ating Panginoon. Tendency kasi mawala yung motivation. Eh, no? Lalo na kapag idle tayo or laging ating sarili ang focus natin. Ang core message talaga ay patuloy tayo magpakita ng kindness and doing the right thing. Therefore, ang focus ay hindi sarili. Palabas sa mga taong hindi nagpapalabas, pero outward yan. Papuntang palabas, from inside, palabas, para ipakita ang kabutihan ng ating Panginoon, and that will bring rewarding outcome. Di lang sa ating tinutulungan, di lamang sa kanila, pero sa atin din, makita natin yung kabutihan, yung harvest na binibigay matapos tayo ay hindi naging weary sa paggawa ng mabuti. Tulad ng good agricultural crop, ay we will eventually reap the promised harvest if we do not quit. Yan po ang mensahe ng ating Bible verse na pinadala ni Jessica Jane. Napakagandang Bible verse, hindi po ba? Ayan, ako medyo nasa sidetrack na ako dahil kailangan na tayong magbalik at magpaalam. Yan. Maraming salamat po sa oras na binigay nyo para mapakinggan ang mga awitin at mapakinggan din ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Bible verses. Bagong lahat, magpaalam tayo muna sa ating mga tumulong sa atin. Maraming salamat sa inyong pagtulong sa ating Bukawi Transmitter Side at Broadcast Team, ProTech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at balita ko, may magpapapansit daw si Reggie Villena. Happy birthday to you, Reggie Villena. At ang ating engineer on duty, JV Tabo, at syempre ang ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. Yan, okay, bago yan, na gusto ko pong pati na aking pinakamamahal human being in the world. Siyempre, my one and only most favorite human being. Number one being talaga, ating Panginoon. Pero ano siya eh? Spiritual being. Yan. Being that is not human. Yan. So, favorite human being, next to God. Number one ng Panginoon, pangalawa na siya. Ang aking pinakamamahal na si Anna. I love you so much. And thank you for being there for me all the time. Ayan. So, tapos na ating oras. At syempre, gusto kong invited kayo muli. Sana patuloy kayong magpuri sa ating Panginoon, lalo na kapag ginagamit yung mga awiting ito para background music abang tayo nag-aaral ng kanyang salita, tayo abang tayo nananalangin, nito lahat abang tayo nakikiawit ng mga papuring awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Ako po si Junji Marcelo, nagpapaalala sa inyong sa lahat ng ito, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, na inyong kasama dito po sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa bawat isa na kasama natin na nakikinig gamit po ang radyo, Luzon, Visayas, Mindanao. May mga partner stations po tayo dyan. Maraming salamat po. At syempre yung mga taga-subaybay po natin, gamit naman ng mga online platforms, yan po ay hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tayo po ay nagpapasalamat din sa lahat ng ating mga ministry partners. Sila po yung mga tech team at saka mga nagmamanage ng ating mga

Samba, at yung tugon ang magde-determine kung talaga bang magiging matagumpay o magiging talunan. So the experience itself ay hindi po necessarily dahil talunan ka. But how you respond to the experience of fear, yan po ang mahalagang bagay na kailangan nating makita. Now, tingnan po natin ang ilang bagay. Kung inyo pong babalikan sa iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan, may mga tao po na they had the same experience, pero yung response po nila magkaiba. If you remember si Jesus, kasama po niya si Peter. Si Peter, ang gusto po niya ay makalakad sa tubig. At dahil nangamba po siya, alam natin yung istorya, nakalakad po siya sa tubig, pero eventually siya po ay lumubog. Di po ba? Because of that fear. Samantalang ang ating Panginoon was able to walk on water. Yung mga espiya sa Old Testament, 12, yung 2 ay gusto ng lumusob sapagkat para sa kanila, yung abundance ng lupain is a confirmation of what God said about the land. Pero alam po natin na hindi pare-parehas ganon sapagkat yung 10 na parehas din ang nakita, iba yung kanilang naging tugon. Sila po ay pinangibabawa ng takot sapagkat nakita nila sagana ang lupain pero ang mga nakatira mga higante. So sabi nila, wag na lang. Yan po. If you remember si Moses as he was leading these people, yung mga tao po, panay reklamo na, panay galit, panay pagtatanong, dinala ba kami dito para mamatay? And then of course, alam naman natin na si Moses, because he was obedient to God, meron siyang malalim na pananampalataya sa Panginoon. So yung pinoproblema ng iba, hindi naman problema para sa kanya. Yan po yun. If you remember sa New Testament, balik tayo sa New Testament, kasama ng Panginoon, itong mga disipulo, nasa bangka po sila, di ho ba, sa Sea of Galilee, and then dumating po ang matinding unos, alam natin yung istorya, no? The rest of the people on board were afraid. Pero ang Panginoon po, pinayapa niya yung bagyo, yung unos. Kaya makikita niyo po, same experience, but again, a different response. At ibang klase, no? Bakit nga ba pag merong natatakot, meron namang hindi natatakot, meron namang natatakot, meron namang nag-e-enjoy pa nga. No? Parang itong aking pamangkin, siya po ay mahilig mag-surf. So para sa kanya, she welcomes the waves. In fact, pag nasa dagat po at mahina ang alon, medyo nabibitinan pa yan. Kailangan po maganda-ganda yung alon, enough, para siya po ay mag-enjoy doon sa kanyang pagsisurf. But of course, kung hindi mo naman trip yung pagsisurf at gusto mo yung kalmado lang para ma-enjoy mo naman yung paglangoy-langoy dyan, eh hindi mo ma-appreciate, no? What causes happiness to somebody, maaaring sa'yo naman it causes anxiety. So may kinalaman din yung ating, siyempre, mga preferences pagdating sa experience natin dyan. But again, ang importante po rito, maunawaan natin, una, hindi dahil parehas kayo ng pinagdaanan o nakita o nararanasan, ay parehas kayo ng response. Faith can make a huge difference. Ano po, pagdating sa pananampalataya. Pangalawa, mahalagang maintindihan po natin, the experience of fear itself does not mean that you are defeated, but what you do with that experience. Yan po ang mahalaga. Kasi ang fear can make you have faith in God. Pwede tayong itulak sa pagtitiwala. Kaya nga, hindi ba, if you remember sa Proverbs chapter 3, ang sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 7, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your efforts with success. Now, to trust in the Lord with all your heart. Ayan. Yan po ay hindi madali. Kasi may mga times kaya hindi tayo makapagtiwala. Kasi takot tayo eh. Di ba? Takot tayong mabago yung sitwasyon. Minsan iniisip natin, okay na to Lord, kalmado na ako sa ganito. Huwag na tayong humakbang pa forward. I'm good with what I have right now. So dahil doon po sa fear na baka may pagbabago, we try to find security in the consistency and stability of the present. Eh alam naman po natin na
talaga.

0: Ang pag nasa pananampalataya tayo, eh hindi pwede hong sasandig tayo sa mga bagay na temporal. Ang mga bagay na yan ay hindi naman dinisenyo para pagbasihan ng ating pananampalataya at pagsandigan ng ating kapayapaan. So we have to learn to trust the Lord. Now, pangalawang bagay po na gusto kong makita natin. So kahapon o nung isang episode natin, pinag-usapan po natin yung tungkol sa ating pagtugon sa pananampalataya. We classify the different kinds of fear. Ngayon naman is pagtugon at paano tayong hahakbang forward sa kabila ng experience ng fear. Now, let me cite Psalm 23. Ang Psalm 23 is very familiar, no, para sa atin. No? The Lord is my shepherd. Di po ba? Isa yan sa mga kabanata na marahil po ay madalas nating madinig, madalas nating paghugutan ng lakas. And I remember visiting a sick, very sick member na yung kanyang peace ay dyan niya hinuhugot sa chapter 23 ng Psalms. No? Napakaganda. So anyway, kaya ko po nabanggit yung Psalm because it does not only talk about the Lord being our shepherd. It talks about the different experiences of life. Kaya sabi niya ron, He makes me lie down in green pastures. Nandun po yung peaceful streams, di po ba? So doon pa lang makikita mo, these are pleasant and desirable experiences. Ang Diyos po kaya tayong dalhin sa mga ganyang karanasan. Yung place of abundance, place of blessing, place of peace, dahil napakaganda ng sitwasyon. So, yan po yan. Pero mapapansin nyo, a few verses down the line, in verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. So, meron na pong pagpapalit from peaceful streams and then yung green pastures. Now, we transition to a different experience. Yung experience naman sa pagkakataong iyon ay hindi na po yung peaceful streams. Ito naman po ay valley of the shadow of death. So na-imagine mo yung panganib, na-imagine mo yung hindi katulad dati na meron kang security. This time you feel na parang yung mga dating sources of security are no longer able to provide security. Yet interestingly, no, si David during that time experienced peace. At ang sabi ho niya sa talata, your rod and your staff, they comfort me. Gusto ko yung take ng isang author dyan, ano? Yung source ng comfort, yung rod and staff. So, bakit po? No? Kasi alam nyo, ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, hindi naman palaging exemption eh. May mga times po na may mga challenges tayo. Halimbawa, if you are a sheep, yung shepherd po, gagamitin niya yung kanyang tungkod para itaboy, paalisin yung mga potential na panganib na maaaring sisila sa iyo, di ba? Mga wild animals. So the Lord can protect us from those. I remember many years ago, nung kami po'y maliliit pa, meron kaming alagang inahing manok. At alam nyo ho, yung inahing manok, may mga sisiyo. Kami ng kapatid ko, tuwang-tuwa ho kami dyan. Hinuhuli namin yung mga sisiyo, pinaglalaroan namin, kasi sosoli namin. Ngayon, naalala ko noon, pagka kami po ay nanghuhuli ng sisiyo, yung mga sisiyo talagang takbuhan yan, no? Ang iingay nga yan eh. Pero pag nandyan na po yung mother hen, yung nanay ng mga sisiyo, eh nako, baliktad na ho senaryo. Kung nung una kami nanghahabol ng mga sisiyo, eh pag dumarating ho yung mother hen, kami na ho yung hinahabol ng inahen. Talagang takbo ho kami dyan. Nako, napakarami hong kalmot ang inabot, no? At tinutuka kami ng inahen. Ganon. At napansin namin, dahil siguro alam nitong mga sisiyo, natakot kami dun sa inahen. Kahit nandun kami, basta nandun yung inahen, wala yan. Hindi yan, ano, hindi yan nagpapanik. Pero the moment na makita kami, tapos wala ho yung inahen, ayan, makikita mo ang ingay-ingay, nagtatakbuhan, nagpupulasan. Pero pagka ho nandun yung inahen, kahit nandun kami, eh, wala eh. Okay lang. Chill lang sila. Chill lang. Ngayon, ano pong magandang lesson doon? It's not the absence of threat, kundi yung assurance of God's presence. At yung presence ng Panginoon, meron po siyang pamalo para protektahan tayo against wild animals. If you also remember, yung pong tungkod ng isang pastol ay hook, yung dulo. It is meant to protect the sheep from itself. So minsan ang danger po ay external from wild animals. Sometimes the danger is internal, tayo mismo, ang panganib sa ating mga sarili. Totoo yan. Kasi sometimes may mga decision tayo, may mga ginagawa tayong hindi kaaya-aya, may mga times na we rely on our own, ika nga, diskarte, at dinadala tayo sa kapahamakan ng mga bagay na ito. So, yung sinasabi ni David na, your rod and your staff, they comfort me. Ang isang katotohanan dyan is that God can give us protection from harm, harm coming from other people, or maybe events, but also, He can protect us from ourselves. And then at the same time, ang isang bagay po dyan, alam natin na yun namang tungkod ay wala namang gagawin yan eh. Ang may gagawin, yung shepherd na may hawak na tungkod. Dahil yung shepherd na ito is a loving shepherd, meron tayong kapayapaan. Ano? Many times, kahit sa New Testament, no, sa John chapter 10, ginamit na illustration yan, yung sheep-shepherd relationship. At pinapaalala sa atin na yung ating shepherd is a loving shepherd. He protects us. He cares for us. He guides us. He can even lay down His life for us. So, ganun po yun. At habang nararanasan mo yun, at habang alam mo na ganun ang Diyos, you will go through experiences, but similar to David, sa kabila ng experience na yon, baka masabi pa nga natin, I will fear no evil for you are with me. Di ba ang ganda? Again, not exemption from problems, but assurance that God is there, God is in control, and He loves us. Sa ating journey sa buhay na ito, marami po talagang mga bagong karanasan, so to speak. No? Mga karanasang hindi mo pa napagdadaanan before. Marahil po ay sanay na tayo magtiwala sa Panginoon, but sometimes meron at meron pa rin mga pagdadaanan na kung saan, sabi ko nga eh, meron pang room for improvement sa ating faith. At sa mga panahong iyon, mararanasan mo na naman yung kakaibang karanasan na matakot, mag-alala, mangamba, mapatanong, paano na kaya? Again, dahil bago eh, bago yung karanasan. Bagamat nagtitiwala ka sa Diyos, in this new experience, hindi mo pa naranasan yung pagkilos ng Panginoon sa ganong paraan, ganong panahon, ganong level. At the same time, alam din po natin na hindi naman lahat ng hinihiling natin sasagutin sangayon sa gusto natin. So sometimes, yung ating fear ay resulta rin nung baka ayaw nating tanggapin kung anong kalooban ng Panginoon. Kaya nga, if you remember si Jesus, di ba? Nung siya po ay nag-struggle sa Garden of Gethsemane prior to His crucifixion, anong sinagot niya? Not my will, but yours be done. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang maganap. Alam mo, napakahalaga yung statement na yon kasi para sa atin, yung peace natin is submitting ourselves to God's will. Lord, ang kalooban mo ang siyang maganap. I remember yung first time na ako po ay na-brain surgery. No? Of course, nung time na iyon ay I was very healthy. Wala namang sakit. I was very able. Praise God. Pero, yung bang, alam mo na yon, yung meron kang anak, kapapanganak po ng aming bunso back then, that was 2018. Yung bunso po namin was just a few weeks old nung na-discover itong brain tumor ko way back 2018. Yung aking first brain surgery. And I remember praying to God and telling Him, Lord, meron po akong anak, iniisip ko rin kung paano sila. And I want to grow up, no? Kasama yung aking anak. Gusto kong maranasan yung pagpapalaki sa kanila. Especially yung isa, batang-bata pa, di ba? Talagang totally, wala ka pang halos memory sa kanya. At siya, marahil, sa edad na yun, wala siyang maalala tungkol sa akin. So, anyway, naalala ko po, what gave me peace was complete surrender. No? When I decided to say, Lord, you know better than I. Kung meron man makapag-iingat sa aking pamilya, the best way possible, that is you. Alam mo yung nilalaman ng aking puso, you know my fears, you know my worries. And I just entrust everything to you, Lord. Meron akong desired outcome. And maybe part of the fear I am experiencing, or I was experiencing back then, kasi yung bang alam mo na mabuti ang kalooban ng Diyos, pero somehow, meron ka rin gusto eh, di ba? Meron ka rin gustong paraan at panahon ng kung paanong sosolusyonan ng Diyos yung iyong pinagdadaanan. Meron tayong preference eh. Sometimes, yung preference natin gets in the way of surrender. Dahil meron tayong gustong mangyari, hindi tayo lubos na makapagpasakop sa Panginoon. Dahil meron tayong gustong mangyari, hindi natin lubos na maipaubaya sa Panginoon ang mga bagay-bagay. Totoo yan. Kaya ang nagiging resulta po niyan, bagamat sabi nga, nagtitiwala naman tayo sa Diyos, kaya lang dahil meron tayong desired outcome, yung katotohanan na yung desired outcome natin ay maaaring hindi iyon ang sagot ng Panginoon, that actually creates that anxiety and worry. So again, as I said, yung karanasan mo ng fear does not necessarily make you talunan. Yung karanasan mo na iyan reveals a lot of things about you and how you respond and what you do with that fear. Yan po ang mahalaga dyan. Kaya yung fear was turned into prayer. Lord, I entrust everything to you. Yung fear was converted to faith, to submission, to complete surrender. Alam nyo, syempre lahat naman ng may sakit ang gusto kagalingan eh. Pero sabi ko nga, Lord, nakita ko naman sa iyong salita, nagpapagaling ka kung gusto mo, kung kalooban mo, kung aayon sa iyong nais. Pero at the same time, alam ko rin na ang karamdaman ay hindi limitasyon sa iyo. Si Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12 no, illustrates that clearly. Alam natin yung experience niya, di ba? He prayed 3 times that the Lord will remove his thorn in the flesh. Pero hindi po yan inalis ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, yun. Nagbigay ng kalakasan sa akin yun. It reminded me of something very powerful. And ano po yung powerful na yun? Yung katotohanan na the grace of God is able to sustain you. The grace of God is able to carry you through. So we just have to trust Him na marahil may iba nga tayong preference pagdating sa kung paanong sasagutin ang ating panalangin. Pero syempre, dapat magpasakop tayo sa kung ano po ang gustong mangyari ng ating Panginoon. So siguro paminsan, hindi naman sa kulang tayo sa pananampalataya. Paminsan, takot lang tayong tanggapin kung ano po yung isasagot ng Diyos. Kasi alam natin na posibleng yung kahilingan at yung katugunan ay magkaiba. Hindi ba? Pero ang panghawakan po natin, hindi yung gusto nating mangyari. Ang panghawakan natin, yung katotohanan na ang Diyos na nangako ay may pag-ibig, marunong sa lahat, siya po ay maaasahan, masasandigan, at hindi man yung gusto natin ang ipagkaloob niya sa atin, makakaasa po tayo na yan ang pinakamainam at magsasakatuparan ng kanyang kalooban sa ating mga buhay. Kaya nawa mga kapatid, if you are going through a crossroad of faith, ikaw ay sinusubok, ikaw ay may pinagdadaanan, let me assure you na ang Diyos natin, sangayon sa kanyang salita, may not always answer our prayers according to how we want our prayers to be answered. But let us have peace in the Lord, knowing that He is wise. He is love. He is in control. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating pag-aaral. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo. Banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, hinihingi po namin ang inyong tulong kung papaano namin haharapin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, bunga ng patuloy ring pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. Pangunahan po ninyo ang aming gobyerno sa pangunguna ng aming Pangulo at lahat ng mga leaders sa mga local government units kung papaanong mapagkakalooban ng sapat na trabaho at makatarungang sahod ang aming mga mamamayan, lalo-lalo na ang mga manggagawa at mga magsasaka. Itinataas din po namin ang bawat pamilyang Pilipino. Nawa ay tulungan po ninyo kung papaanong haharapin ang mabigat na krisis pang-ekonomiya sa kasalukuyan, kung papaanong magagastos ng maayos ang mga kinikita, at kung paanong makapamumuhay ng simple. Tulungan po ninyo kami, banal namin Diyos, na magkaisa bilang mga Pilipino, na muling mabuhay ang diwa ng bayanihan, ng malasakitan, upang kami magtulong-tulong na magtagumpay sa harap ng krisis pang-ekonomiya ng aming panahon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
1: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: Ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Ang paksa tungkol sa kalayaan ay palagi nating naririnig. Sa katunayan, paulit-ulit itong pinaglalaban ng mga taong nag-aakala na sila ay bilanggo o kaya naman ay kinikitlan ng kalayaan. Marami ring mga bansa ang nagsasabi na sila ay nakakaranas ng labis na pang-aalipin at dahil sa kanilang pagnanais na makalaya, pilit nilang ipinaglalaban ang mithiing kalayaan. Malimit ay maraming buhay ang naitataya, makamtan lamang ito. Subalit mayroon bang tunay na bansang malaya? Kung uunawain natin mabuti ang ibig ipakahulugan ng kalayaan na binanggit ni Pablo sa mga taga-Korinto, marahil ay masasabi natin na walang bansang tunay na malaya. Ang lahat ng tao at bawat bansa ay patuloy na alipin ng kasalanan. Anong pananaw ni Pablo tungkol sa kalayaan? Sa oras po nito, ay muli po nating tunghayan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto, 3 Kabanata, talatang 12-18. Ito ay atin sa atin, Pastor Fino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa mga sandaling ito, patuloy po tayo sa pagbubulay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya narito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na nagpapahayag ng mabuting balita para sa kalayaan ng mga taong napiit sa bilangguan ng kasalanan. Patuloy po nating pag-aralan ang 2 liham ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon sa Korinto. Buksan po natin ang banal na kasulatan sa 2 Korinto, 3 Kabanata, 12-18. Ang bahaging ito ng sulat ni Apostol Pablo ay tungkol sa kalayaan na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo sa bawat taong nabubuhay ayon sa kaniyang kalooban. Sa bahaging ito, binanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa kautusan ni Moises upang makita natin ang kagandahang loob na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo. Simulan po nating basahin ang 12-13 na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Dahil sa pag-asa nating iyan, malakas ang aking loob. Hindi tayo tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaningningang yaon. Ano ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa talatang ito? Kailangang malaman po natin na merong una at 2 pagbibigay ng mga kautusan sa lumang tipan. Noong si Moises ay tinawag, pakyat sa bundok ng Sinai, ibinigay sa kanya ng Diyos ang 2 tipyas ng bato na doon mismo isinulat ng Diyos ang mga kautusan para sa mga Israelita. Iyon ang kautusan na nagsisilbing batayan ng kanilang pamumuhay. At sa pamamagitan ng kanilang matapat na pagsunod sa mga kautusan, sila ay maliligtas. Ang mga kautusang iyon ang gagamitin upang sila ay hatulan sa kanilang mga kasalanan. Subalit habang si Moises ay nasa ituktok ng bundok kasama ang banal na presensya ng Diyos, ang mga Israelita ay lumabag sa unang 2 utos na sinabi po, "Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin." Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan o kaya ay larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa lupa o nasa tubig. Napakahigpit ng mga kautusang ito. Si Moises mismo ay nakapagsabi ng ganito, "Nanginginig ako sa takot." Ang mga kautusan na iyon ay nangangailangan ng maingat at tapat na pagsunod sapagkat hinihiling ng Diyos ang ganap na katuwiran at kabanalan. Kung ano ang nararapat sa tao alinsunod sa batas, iyon ang kanyang tatanggapin. Sa 32 kabanata ng Eksodo, ang mga Israelita ay lumabag sa kautusan, kaya iniutos ng Diyos kay Moises na bumaba upang alamin kung ano ang ginawa ng mga Israelita. Ngunit sa hindi kalayuan, samantalang siya ay bumababa sa bundok, natanaw niyang nilabag ng mga Israelita ang unang 2 utos ng Diyos. Hindi kaya ng kanyang kalaoban na maipasok ang 2 tapyas ng bato na kinasusulatan ng mga utos ng Panginoon. Sapagkat alam ni Moises na ang kaparusahan sa paglabag ng mga kautusan ay kamatayan, kaya inihagis niya ang 2 tapyas ng bato at saka pumasok sa kanilang kampamento. Subalit pagkaraan ng ilang araw, siya ay bumalik sa bundok Sinai upang muling makipagniig sa Panginoon. At doon tinanggap niya na ang mga Israelita ay dapat na maparusahan ng kamatayan dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit siya ay humingi ng habag sa Diyos upang ang mga Israelita ay mapatawad sa kanilang kasalanan. Siya ay tinugo ng Panginoon. Binigyan ng pangalawang pagkakataon ng mga Israelita sa pamamagitan ng panibagong mga tipyas ng bato na kinasusulatan ng mga kautusan. Sa ganoong ginawa ng Diyos, naunawaan ni Moises na ang kautusan ay binalot ng Diyos ng kanyang biyaya at habag. Hiniling ng Diyos ang paghahandog ng hayop bilang kabayaran sa kanilang mga kasalanan. Binanggit sa aklat ng Hebreo sa 9 na kabanata, 22 talata ang kahilingan ng Diyos para sa ikalilinis ng mga Israelita mula sa kanilang mga kasalanan. Ganito po ang nasusulat. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Sa ating panahon, kailangan pa ba nating maghandog ng hayop para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan? Ang sagot ay hindi na, sapagkat tinapos na ng Panginoong Hesukristo ang ganitong gawain sa pamamagitan ng kanyang pagkakaloob at paghahandog ng kanyang sariling buhay. Ito ay nasusulat sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, 3:16 na ganito po ang sinabi, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ipinagkaloob ng Diyos ang Panginoong Hesukristo na siyang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Nabubuo ang kanyang dugo sa cross doon sa Kalbaryo upang tayo ay malinisan sa ating mga kasalanan. Inako niya ang ating mga kasalanan. Siya ang nagsilbing handog sa ikalilinis ng ating puso sa harapan ng Panginoon. Lahat ng ito ay pawang katotohanan. Ngunit sinabi ng talata na ating binasa na kinakailangan muna nating manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Naganap ang layunin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at iyon ay dahil sa kanyang biyaya at habag. Si Apostol Pablo na dating namumuhay ayon sa kautusan bilang Pariseo ay nagsabi ng ganito sa aklat ng Filipos, 3:19. "Hindi ko na hangad na naging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya." Sinabi ni Apostol Pablo na tunay ngang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang mayamang biyaya at habag sa bawat isa. Ang layunin ng kautusan para sa tao ay napakabuti. Ito ay nagbibigay ng daan upang maligtas ang tao, subalit napakarupok ng tao upang matupad ang kautusan. Hindi ibinigay ng Diyos ang kautusan upang pahirapan ang tao. Sadyang naging marupok ang tao gawa ng kasalanan. Sa kabila ng ganoong kalagayan ng tao, ang Diyos ay naging mabuti at mahabagin pa rin sa lahat. Hindi inalis ng Diyos ang kanyang kabutihan at kahabagan. Laging naroon ang pagnanais ng Diyos na ang tao ay maligtas mula sa kapahamakan na kanyang kinalalagyan. Sinasabi sa aklat ni Mikas, 7:18 ang ganito, "Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng mga nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit, sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal." Laging naroon ang pagmamahal ng Diyos upang mapatawad ang sinumang tao na naghahanap ng kapatawaran mula sa Diyos. Sinasabi rin sa aklat ni Ezekiel, 33:11 ang ganito, "Sabihin mong ipinasasabi ko na kung si Yahweh ang buhay na Diyos ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasalanan. Layunin ng Diyos na ang tao ay maligtas. Ang kaligtasan ay kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay tunay na nagagalak kung merong mga taong naliligtas at napapatawad sa kanilang mga kasalanan. Noong si Moises ay bumaba galing sa bundok Sinai sa pangalawang pagkakataon, banaag sa kanyang mukha ang kagalakan sapagkat ninais ng Diyos na mabigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga Israelita na muling makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng paghahandog. Subalit sinabi ni Apostol Pablo na ang mga Israelita ay sadyang matitigas ang ulo. Pakinggan po natin ang kaniyang sinabi sa 14 na talata ng 3 kabanata sa aklat ng 2 Korinto. Ngunit matigas ang kanilang ulo, kaya ngayon nananatili ang talukbong na yaon tuwing binabasa nila ang matandang tipan. At maalis lamang ang talukbong na ito kapag ang isang tao'y nakipag-isa na kay Kristo. Nakukulambungan pa rin ang kanilang isipan hanggang ngayon. Ang talukbong ni Moises sa kanyang mukha ay naroon pa rin sa kanilang isipan. Patuloy pa rin nilang ginagawa ang bagay na iyon. Hindi nila nakita na ang Panginoong Hesukristo ang katuparan ng kautusan sa lumang tipan. Hindi rin nila makita ang kalwalhati ang ginawa ng Diyos. Sa susunod na kabanata ay sinasabi, binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang isipan ng mga hindi naniniwala at makikita natin ang dahilan kung bakit. Basahin po natin ang 15 talata na ganito po ang sinasabi. Hanggang ngayon ay may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Sa tuwing binabasa nila ang kautusan, iniisip nila na kayang gawin ang mga nasusulat sa kautusan. Ngunit kung papansinin po natin sa ating pag-aaral ng lumang tipan, wala tayong makikitang lakas ng loob na galing sa kanilang puso't isipan. Tulad ng mga pangunahing tao sa lumang tipan, si David, siya ay may napakaraming katanungan sa buhay. Si Job ay litong-lito sa mga nagaganap sa buhay niya. Si Ezekias ay nagkaroon ng malalim na pagdadalamhati sa buhay niya noong nalaman niyang malapit na ang kanyang kamatayan. Subalit sa ngayon, napakayaman ang biyaya ng Diyos. Maging ang pinakamahinang mananampalataya ay naroon sa kanya ang pag-asang tinatanggap siya ng Panginoon. Basahin po natin ang 17 talata sa 3 kabanata ng 2 Korinto. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naalis ang talukbong. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo, ang puso ng tao. Kapag ang puso ng tao ay isinuko kay Kristo Jesus, inaalis na ng Diyos ang talukbong ng kasalanan at nagkaroon na ng kalayaan. Ang tao ay bulag sa espiritual na kalagayan dahil sa kanyang kasalanan. Magkakaroon ng tunay na kalayaan ang bawat tao kapag tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay bilang sariling tagapagligtas at Panginoon. Ang banal na Espiritu ay laging nariyan sa lahat ng panahon upang maging gabay natin sa buhay espiritual. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 17 talata. Ang Panginoong binanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. Sapagkat ang banal na Espiritu ng Diyos ang may kapangyarihang mag-alis ng talukbong ng kasalanan. Sa tulong rin ng banal na Espiritu makikita natin ang kahalagahan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo upang tayo ay maligtas. Walang sino man na maaring gumawa ng ganoon, siya lamang at wala ng iba. Mapapansin po natin sa talatang ito na siya rin ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa mga gawa, 10 kabanata, 33 talata na ganito po ang sinasabi. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Kaibigan, kung hindi mo nakita ang Panginoong Hesukristo sa lumang tipan, ang iyong tagapagturo ay hindi ang banal na Espiritu, sapagkat walang ibang ipinapakilala ang banal na Espiritu kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Ang tanging layunin ng banal na Espiritu para sa atin ay ang matagpuan natin ang tunay na kalayaan na magmumula sa Panginoon. Hindi nais ng Diyos na tayo ay manatili sa ilalim ng kautusan. Nais niyang tayo ay maging malaya at makatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo. Sundin man natin ng buong katapatan ang kautusan, wala pa rin katiyakan na ang Diyos ay nagagalak sa ating mga ginagawa. Ang ilan sa mga Israelita na nagsasabing sila ay tumutupad sa kautusan, katulad ng mga Pariseo, kapansin-pansin sa kanilang buhay ang walang katiyakang pag-asa. Halimbawa nito ay si Nicodemo. Siya'y isa sa mga tanyag na Pariseo, ngunit napakaganda ang kanyang katanungan na kung papaano siya magkaroon ng kaligtasan. Bilang isang Pariseo, inaasahan na siya ay bihasa sa mga kautusan at namumuhay ayon dito. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na ang mga kautusan ay hindi sapat upang magkaroon ang isang tao ng tunay na kalayaan. Kaya gayon na lamang ang kanyang paghingi ng pagpapayo mula sa Diyos. Batid niya na nasa Panginoon ang tunay na kalayaan. Napakaliwanag sa banal na kasulatan na ang kaligtasan o kalayaan ay hindi matatamo sa pamamagitan ng mabubuting gawa o pagiging relihiyoso. Napakaraming tao sa ngayon ang nag-aakala na sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa, sila ay maituturing na malinis at matuwid sa harapan ng Panginoon. Ang tao ay maliligtas at magkakaroon ng tunay na kalayaan mula sa kasalanan kung siya ay magpapasakop sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesus ang Diyos ng ating buhay at wala nang iba. Hindi ang ating pamilya, mga kayamanan, ari-arian, salapi o ano paman. Alalahanin po natin na ang Diyos na buhay ay Diyos na mapanibughuin. Nais niyang tayo ay sumakanya at siya ay sa atin. Ginagawa niya ang bagay na ito dahil sa kanyang napakayamang biyaya at habag sa sangkatauhan. Kaibigang nakikinig, ang lahat ng ito ay na kay Kristo lamang. Basahin po natin ang 18 talata sa 3 kabanata sa aklat ng 2 Korinto. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Dito ay sinasabi ni Apostol Pablo na tayong mga mananampalataya ay inaasahang lumakad na wala ng talukbong na nakatakip sa ating mukha. Maari na nating lapitan ng Panginoon ng may kalayaan. Subalit kung tayong mga mananampalataya ay maaring magkaroon uli ng talukbong kung muli tayong magbabalik sa kasalanan. Lahat ng ating kasalanan ay kinakailangang maihingi ng kapatawaran sa Diyos upang manatiling matuwid ang ating kaugnayan at relasyon kay Kristo na ating Panginoon. Binanggit din ni Apostol Pablo na tayong mga mananampalataya ay magiging sinag ng kaningningan ni Kristo. Ito ay nangangahulugan na dapat makita sa buhay natin ang halimbawang ginawa ni Hesukristo tungkol sa buhay na nasa katuwiran at kabanalan. Ang kaningningan ni Hesukristo ay makikita sa buhay natin kung tayo ay lumalakad na kasama niya sa lahat ng pagkakataon. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 5, talatang 13 hanggang 16 ang ganito, Kayo'y asin ng sanglibutan. Gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagi ng inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. Tayo ang nagsisilbing salamin ng kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo kung tayo ay mananatiling tapat sa Kanya. Darating ang araw na itinakda ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng ganap na katuwiran at kabanalang katulad ni Kristo Jesus. Sa simula pa lamang ay layunin na ng Diyos na ang tao ay mamuhay ng may kabanalan sa kanyang puso. Nasira ang layunin ng Diyos noong ang tao ay mahulog sa kasalanan. Kaya sa talatang ito, sinasabi ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesukristo ang katuparan ng layunin ng Diyos para sa tao. Muling maibabalik ang layunin ng Diyos kung ang tao ay magbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang pagbabagong anyo na tinutukoy ni Apostol Pablo sa talatang ito ay hindi bigla ang mangyayari. Napakaraming kaparaanan ang biyaya ng Diyos upang tayo ay lubusang mabago mula sa pagiging makasalanan. Unang-una, binuksan niya ang pintuan ng langit upang ang sinumang nagnanais na muling bumalik sa Diyos ay makababalik sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ipinagkaloob rin ang kanyang banal na salita upang maging gabay natin at makalakad ng ayon sa kanyang kalooban. Ang banal na salita ng Diyos ay nagsisilbing salamin ng buhay na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Ganoon kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin bilang mga naghahangad ng kabanalan. Ibinigay rin niya ang banal na Espiritu upang maging patnubay sa ating buhay bilang mga mananampalataya na may kabanalan. Ito ay mga kaparaanan upang tayo ay lumago sa ating buhay mananampalataya hanggang sa makamit natin ang ganap at kasiyasiyang buhay na ipagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaibigan, tayong lahat ay nagnanais ng lubusang kalayaan. Sa ating panahon ngayon, napakaraming tao ang nabubuhay na walang kalayaan. Sila ay bilanggo ng iba't ibang bagay. May mga taong bilanggo ng kanilang bisyo. Ang iba ay bilanggo ng kanilang mga pangarap sa buhay. Marami ang bilanggo ng kayamanan at salapi. May mga nagsasabing sila ay nakabilanggo sa kahirapan. Napakaraming tao ang bilanggo sa buhay na ito. Marahil ay isa ka sa mga taong ito na alipin at bilanggo ng iba't ibang bagay sa iyong buhay. Kaibigan, mayroon pang pangalawang pagkakataon upang ikaw ay makalaya sa anumang bilangguan na iyong kinalalagyan ngayon. Lumapit ka kay Jesus. Siya ay naghihintay sa iyo upang ipagkaloob ang kalayaang pinakahangad mo sa buhay na ito. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Walang sinumang tao ang nakakaalam ng kanyang katapusan. Habang may buhay pa, ang pagkakataon ay malawak upang makalaya ka sa bilangguan na iyong kinalalagyan. Kaibigang nakikinig, mahal ka ng Diyos. Nais niyang ikaw ay mabuhay na may kalayaan at kapayapaan. Ang sabi ng Panginoon, magsilapit kayo sa akin kayong mga nabibigatan at napapagal sapagkat kayo ay bibigyan ko ng kapayapaan. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, purihin ang iyong banal na pangalan. Salamat Panginoong Diyos sa mga kapatid at mga kaibigan na patuloy nakikinig ng iyong mga salita. Marami po kaming natatanggap mula sa mga tagapakinig na ito na sila Panginoon ay natutulungan sa kanilang pakikinig ng iyong mga salita. Patuloy mo po silang pagpalain Panginoon upang tumanggap ng ganap na kalayaan mula sa kasalanan. Bigyan mo po sila, Panginoong Diyos, ng lakas ng loob na lumapit sa iyo. Linisin mo silang ganap sa kanilang mga likong pag-iisip upang sa gayon, Panginoong Diyos, ay magkaroon sila ng kalayaan mula sa anumang mga bagay na umaalipin sa kanila. Gayun din po, Panginoon, sa iyong pangalan, itinatas ko ang aming bansa sa oras na ito. Mangusap ka, Panginoong Diyos, sa bawat isa na naroroon sa pamahalaan na naglilingkod. Panginoong Diyos, makapaglingkod sila ng buong katapatan. Kami po ay umaasa na ito ay iyong gagawin sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalangin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo ang tagapagligtas. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: The more I understand about the greatness and majesty of Almighty God, the less likely I'm going to be to get enamored with who I am. The closer I get to God, the more I realize how far away I still am.
4: Join Dr. David Jeremiah for his series, Making Sense of It All, next time on Turning Point.
5: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at dumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sino si Jesus? Ano ang kanyang katauhan at ang kanyang mga ginawa upang maipagkasundo ang tao sa Diyos? Ano ang dapat nating tugon sa sakripisyo ni Kristo para sa ating mga kasalanan? Ano ang mga pagpapala na maaaring makamtan ng mga magsisisi at mananampalataya kay Jesus? Napakahalagang siyasatin natin kung ang Jesus na pinanampalatayanan natin ay ang Jesus na ipinakilala ni Apostol Pablo kay Epaphras at ipinakilala ni Epaphras sa mga taga-Kolose. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng, "The Gospel is the Truth about God's Wonderful Grace."
2: Pagka mangangailangan ka ng mediator, ang idea dito, merong nag-aaway, may magkaaway. Magkaaway itong isang party at isang party. Hindi sila makapag-usap. Pag nagkikita sila, parang sila nakasimangot, umiiwas sila sa isa't isa. Eh pero, ang problema, merong isa na gusto niyang ipagkasundo itong dalawang ito. Ang tawag sa kanya, mediator. Kausapin niya muna to. Brad, ano yan? Ganyan, ganito, ganito. Tapos sabi niya, ito rin. Brad, ito, ganyan, ganyan, ganyan. Usap kayo. O, dahil sa kanya, nagkasundo yung magkaaway. Yan si Jesus Christ. He is the mediator para itong galit na Diyos dahil sa ating kasalanan, tanggapin niya tayo. Sino itong si Jesus? Kapantay niya ang Panginoon Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pagiging no beginning and no end, pantay niya ang Diyos. Hindi siya nilikha ng Panginoon. And by the way, si Jesus Christ is not even 99.99% God. Hindi mo pwedeng gawin yon. Bakit? May hangganan ng 99% eh. 99.99%. God is infinite. Walang katapusan yung infinite eh. Kaya hindi pwede, pag si Jesus Christ, binigyan mo ng limitasyon sa kanyang pagka-Diyos. At ang Diyos na totoo e infinite. O, wala ito. Ano ito sa infinite? Walang katapusan nila ito. Ano?

100% ng Panginoon Diyos na kay Kristo. Pero itong si Jesus Christ, sino rin siya? He is also the Son of God. Hindi ko ma-compute yun sa ating utak. Ayoko rin pilitin. Hindi ko maintindihan yun. May God, kasabay na niya si Jesus, pero si Jesus, ang tawag ni God, Son of God. Kasi tayong lahat, pag sinabing ako ay son ni ganito, sabihin, may pinanggalingan ako, may pinagsimulan ako, may tatay ako, may nanay ako. Si Jesus, walang nanay. Father, meron, pero walang nanay. Ano sabi ni Paul nung siya ay naborn again? Ano una niyang ginawa nung siya ay naligtas? Sabi ng Acts 9, verse 20, immediately, he proclaimed Jesus in the synagogue saying, He is the Son of God. Tinan niyo yung binigyan niyan din, no? He is the Son of God. Merong anak ang Diyos. Sabi ng Romans chapter 1 verse 3, yung greeting portion niya. Ano sabi niya? Ano daw yung ebanghelyo? Sabi niya, the gospel is, Romans 1 verse 3, concerning His Son. Ang ebanghelyo ay patungkol sa kanyang anak. Sino itong si Jesus? Si Jesus, Diyos siya. Hindi niya ginive up ang kanyang pagka-Diyos, pero siya ay nagkatawan tao, pinanganak sa isang birhen, at namuhay among humans. Sabi ng Colossians 2 verse 9, in Christ, the whole fullness of deity dwells bodily. Sabi ng Philippians chapter 2 verses 6 and 7, although ang forma niya ay Diyos, He was in the form of God, He did not count equality with God a thing to be grasped, hindi niya pinanghawakan ang kanyang pagka-Diyos, kundi nagpakumbaba siya. At siya ay nagkatawang tao. Sabi ng Acts chapter 18 verse 5, nung dumating daw si Silas at saka si Timothy galing na Macedonia, dumating kay Pablo, ang ginawa ni Pablo, he occupied himself with the word, testifying to the Jews that the Christ was Jesus. Ang Kristo ay si Jesus. Yung statement na yon, ang daming pumapasok na idea sa aking isipan. Kasi alam niyo sa totoo, wala man akong makita sa writings ni Paul o sa statements ni Paul na nagsasabing Jesus was born of the Virgin Mary, lumaki siya up to 12 years old, tapos gantong kanyang ginawa, tapos ang dami niya. Wala namang ganun detalye. Pero nung sinabi niya, the Christ was Jesus. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, si Jesus, itong taong ito, na anak ng, na kinonsider ng mga kapitbahay na karpintero, na ang balita ay anak siya ni Mary at ang tatay niya si Joseph, itong si Jesus na to, siya yung predicted Messiah na nakalagay sa Old Testament. Kaya palagay ko, doon na sinabi ni Pablo, lahat ng alam niya tungkol kay Kristo, ito si Kristo, ito nangyari nung siya'y bata, itong kanyang pinanganak siya sa isang birhen, at ang kanyang foster father ay si Joseph, nagpunta sila dito, ganito, ganyan. And then, after some time, nung lumaki na si Jesus Christ, nung he was around, figure mo, 30 years old, siya na ibinautismohan ni John the Baptist, at pagkatapos noon, eh nung nangyari na yun, doon na siya gumawa ng mga milagro, kinaibigan niya yung mga makasalanan, nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpalaya siya ng mga demonyo, he was in control over nature, pinatigil niya yung bagyo, namatay ang isang punong kahoy, nung sinabing, hindi ka na mamumunga simula ngayon, naglakad siya sa tubig, sa ibabaw ng dagat, wow, lahat yun pinagagawa niya, nagbuhay siya ng mga patay. Kasama na yun sa kanyang kwento. Iyan si Jesus. Pero malungkot, kahit na anong kabutihan ni Jesus, wala siyang ginawang kasalanan, kahit na puro kabutihan ang kanyang ginawa at tulong sa kanyang bayan, tinakwil siya ng kanyang sariling bayan. Pinako nila si Jesus Christ sa cross. Nilibing. Pero sa awa ng Diyos, siya ay muling nabuhay. Ayon sa salita ng Biblia. At anong ginawa ni Pablo? Pinaliwanag niya kung anong significance ng mga events na yon. Hindi sapat na sabihin si Jesus Christ ay namatay eh. Kasi pagkausap mo siguro ang Muslim, sabihin niya, oh, naniniwala ko si Jesus ay namatay. Bakit? Eh, paano hindi siya naintindihan ng mga religious leaders eh? Yun lang? Oo, oh, yun lang. Wala may ibang dahilan. Si Pablo, hindi. Pag sinabing ebanghelyo, may paliwanag, bakit siya namatay? Sabi ni Pablo, 1 Corinthians 15, Christ died for our sins. Di lang siya namatay dahil na-misunderstand.

titinda sa palengke, wala siyang oras sa amin. Kaya ako, napunta ng barkada. Tapos, dahil mahirap lang kami, babala ng pinag-aralan ko. Elementary lang ang natapos ko. So, wala na. Ganyan na buhay ko. So, lagi sinisisi ibang tao. Kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng tatay niya, kasalanan ng society. Siya, walang kasalanan. Hindi repentance yun. Ibig sabihin ng repentance, aminin mo na ikaw ang may kasalanan. Huwag mo sisihin ng iba. Sabihin mo, Lord, ito ginawa ko, ito. Ako to. Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Tatlong bagay. Ang pananampalataya, una, kailangan alam mo kung ano yung tamang, at least yung essential doctrine tungkol kay Jesus Christ. Kasama yun sa pananampalataya. Kailangan tama yung facts mo. Knowledge is important. Pangalawa, sa faith, agreement. Nag-a-agree ka, totoo yun. Nung sinabi ni Jesus, ako lamang ang tagapagligtas, wala nang iba, sinasabi mo, yes Lord, ikaw lang talaga. Dapat may agreement. Kasi kahit alam mo yun, kung di ka naman nag-a-agree, wala din. Pangatlo, kasama sa pananampalataya, you trust in Jesus. Pag sinabi mong trust, kay Kristo lang. Siya lang ang pinagkakatiwalaan mo. Wala nang dagdag, wala nang iba. Huwag mo na isama yung kanyang mga kamag-anak. Si Jesus lang. Ang gustong-gusto kong example dyan sa faith and repentance sa pinagsama, yung kriminal na napako katabi ni Kristo. Lagi kong ginagamit na illustration yun sa mga patay, nag-evangelize ako. Naalala niyo yung kwento? May dalawang kriminal nakapako sa tabi ni Kristo. Sabi nung isa, di ba ikaw si Kristo, ang Mesaya, ang tagapagligtas? Ligtas mo sarili mo, pati na rin kami. Sabi nung isang kriminal, wala ka bang takot sa Diyos? Nandito tayo sa parusa ng Panginoon? Dapat lang, dahil natatanggap natin yung kabayaran sa mga ginawa natin. Oh, anong ginagawa niya? Sinasabi niya, dapat lang sa atin to. Siguro kaya, parang ang implikasyon nung sinasabi niya, di ba ikaw ang Kristo, iligtas mo sarili mo, pati na rin kami. Siguro sinasabi niya, dahil hindi ako yung dapat dito eh. Wala na ako yung kasalanan dito eh. Kaya lang kami nahuli dito. At ano, kasalanan ng iba eh. Nasabit lang naman ako dito eh. Sinisisi niya siguro lagi iba. Kaya sabi ng isang kriminal, wala ka bang takot sa Diyos? Tayo, karapat dapat lang itong natanggap natin. May kasalanan tayo dito. Huwag natin sisihin ng iba, kumbaga. O, tapos anong ginawa niya? Sabi niya, but this man has done nothing wrong. Etong si Jesus, wala tong ginawang kasalanan. Ito ang unfair, ito ang mali. Ito siya, sinless. Walang kasalanan. Imagine, sinong kriminal ang habang pinapako mo, eh sasabihin niya, patawarin nawa kayo ng Panginoon Diyos, Father, forgive them, hindi nila alam ang ginagawa nila. Hindi, kung ikaw yung kriminal, pinapako ka, minumura mo na yung nagpapako sa'yo. Galit ka, kung makawala lang ako dito, papatayin ko talaga kayo. Eh, wala ka na magagawa eh. Eh si Jesus Christ, Father, forgive them. Iba ang dating, siguro sa kriminal, sabi niya, grabe, iba to. Wala tong kasalanan. O, pangalawa, ano sabi niya? Jesus, remember me when you enter your kingdom. Ang gustong-gusto ko dyan na illustration, yung nung tumakbo si BBM, may mga milyonaryong nag-donate siguro, may binigay na ganito o ganyan, nag-sponsor ng ganito o ganyan. O, nung nanalo na si BBM, siguro pwede niyang balikan si BBM, Bongbong. Remember me, ah. Dami kong tinulong sa'yo. Pwede ba bigay mo sa akin itong posisyong ito sa gobyerno? Anong ginagawa niya? Pinagmamalaki niya yung kanyang good works. Hindi yon ang ibig sabihin nito. Nung sinabi niyang, remember me, nasabi niya, Lord, kung di mo ako aalalahanin, maiimpyerno talaga ako. O ano sabi ni Jesus Christ sa kanya? Truly. Sabihin nun, totoo. Totoo to. Hindi kita binobola. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi kita niloloko. Truly, I say to you, today, you will be with me in paradise. Grace. Yan yung grasya. Kung merong
taong dapat mapunta ng impyerno, itong criminal na to. Ba't siya nakapako sa cross? Capital punishment. Ibig sabihin, hindi lang maliit na krimen ang ginawa mo, malaking kasalanan ang ginawa mo sa society. Ikaw ang dapat maimpyerno. Ikaw yung itatakwil ng nanay at tatay mo. Ikaw yung sasabihin, wala ka nang imamana sa akin. Hindi na kita anak. Lumayas ka dito. Yun ang sasabihin ng mga kamag-anak sa kanya. Pero ano sabi ni Jesus Christ sa kanya? Today, hindi niya sinabing, maghintay ka muna ng 500 years na magdusa sa purgatorio. Sabi ni Jesus, today, ngayon, you will be with me in paradise. Ano tawag doon? Grace. Unmerited favor. Yan ang sinasabi ni Epaphras. Yan ang message niya sa kanila. Grace ng Panginoon. At kasama dito, eternal life. Kasama dito, forgiveness. Yan ang ikalima. Yun yung promised blessings. Yan ang ikalimang elemento ng Ebanghelyo. If you put your trust in Christ, if you repent from your sins, you will receive eternal life. You will be forgiven of your sins. You will be justified. You'll be adopted into His family. You'll become a child of God. You'll enter heaven. And all of the blessings promised by the Lord to those who put their trust in Christ. Grace. Yan ay narinig na ninyo. Yan ang New Revised Version ng The Gospel That Saves. Pero galing lang kay Paul. Ang tanong, yan ba ang pinaniwalaan nating lahat? Ngayon, kung hindi ka paligtas at narinig mo itong ebanghelyo, ano pang hinihintay mo? Tanggapin mo na si Jesus Christ ngayon habang may pagkakataon ka pa. Baka mamaya, an hour from now, lumindol, mahulugan ka ng tore, mamatay ka. Baka mamaya, sasakyan mo, madisgrasya. Baka mamaya, makatapa ka ng balat na saging, madulas ka, tumama yung ulo mo sa kanto ng kalye at mabasag ulo mo, patay ka kaagad. Baka maka-heart attack ka, hindi mo alam, may sakit ka pala. Habang may pagkakataon, trust in Him. Believe in Christ. Turn away from your sins and trust itong message na to na shinier ko sa inyo. Because if you don't, haharapin mo ang Panginoon na galit sa'yo dahil sa dami ng iyong mga kasalanan. Hindi mabibilang yung mga kasalanan mo. And so, that is the gospel of grace. You notice, it is a body of doctrine that we need to know, focusing on the unmerited favor of God. Trust in it, believe in it, obey itong mga requirements na sinasabi dito, and you will be saved. Nawa, ngayon yun nagawin so that today will be the day of your salvation.

Ang Ebanghelyo ay ang grasya ng Diyos sa katotohanan. Ang grasya ay kabaitan at awa ng Diyos sa mga taong hindi karapat-dapat. Ang katotohanan na nakapaloob sa grasya na ito ay nagsisimula sa pagtuturo na mayroong isang Diyos at isang Panginoon. Pangalawa, lahat ng tao ay nagkasala at nasa ilalim ng galit ng Diyos at karapat-dapat na parusahan. Pangatlo, tanging si Kristo lamang ang tagapamagitan ng Diyos at sa tao. Siya ang tumanggap ng parusa para sa atin. Pang-apat, dapat tayong magsisi, tumalikod sa ating mga kasalanan at manampalataya kay Jesus. Panglima, may pagpapala sa piling ng Diyos sa mga taong magsisi at mananampalataya kay Kristo. Diyan po nagwawakas ang mensaheng, "The gospel is the truth about God's wonderful grace."

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Hindi lang.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan.
4: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
5: Heartline.
4: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
5: Heartline.
4: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
5: Heartline.
4: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
6: Magandang gabi sa iyo, kaagapay. Napatuloy na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome, kaagapay, dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sabayan po tayong napapakinggan sa radio via 702 DZAS AM Banyan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, at maging sa mga kaagapay nating nasa biyahe at nakikinig sa kanila mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. Tayo rin po ay napapakinggan sa 702 DZAS mobile app. Ayan po ay ang official mobile app ng inyong agapay ng Sambayanan. Kung ikaw kaagapay ay hindi pa nakakapag-download niyan, tungo na po sa ating Google Play Store at sa Apple App Store at hanapin po ang 702 DZAS. Yun po, merong orange na logo. Yan na po yan, kaagapay. I-download mo na yan ng libre para mapakinggan ng inyong agapay ng Sambayanan anytime and anywhere. Tayo rin po ay napapanood sa Facebook and YouTube live streaming. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. Nako, kaagapay, wag po ninyong kalimutang i-like, mag-react sa ating live streaming at i-share ang ating live streaming para naman matuto rin at makasama natin ang iba pa nating mga kaagapay. Wag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating mga official social media platforms at mag-subscribe sa ating YouTube channel para naman updated ka sa mga ganap dito sa ating himpilan. Kaagapay, ito po pala si Kayla Escalante ang makakaagapay po ninyo ngayong Martes ng gabi para po sa usaping legal dito nga po sa Tuesday edition ng Heartline. Kamusta ka ba, kaagapay, ngayong Martes? Sana nga po kayo po ay nasa mabuting kalagayan, no, kaagapay, dahil dami po nangyayari, no, sa ating paligid. Pero praise God, dahil patuloy niya tayong sinusustain, kaya naman, kaagapay, mag-heart-react ka naman at mag-share ka naman dyan kung kamusta ba ang iyong Martes, ano ba ang iyong mga naging ganap, at ano ba ang iyong hapunan, no, dahil kapag mga maagang program ay tinatanong natin yung lunch, yung merienda. Dito naman sa Heartline, ano ba ang inyong naging hapunan at ano ba ang naging ganap ninyo? Kumusta ba, kaagapay, ang iyong araw? I-share mo naman po yan sa akin habang tayo ay hindi pa nagsisimula dito sa ating makabuluhang usapan tungkol nga po sa mga usaping legal. Kaagapay, binabati ko rin ng happy listening Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang araw sa ating mga kaagapay all over the world. Dahil tayo nga po ay mapapakinggan sa anumang panig ng mundo dahil sa ating mga live streaming. Eh hello, hello po sa inyong lahat mga kaagapay natin na mula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na po yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na talaga naman kahit sila po ay nasa malayong lugar ay parang malapit din dahil patuloy. Tuloy pa rin silang nakatutok dito sa ating himpilan. Happy listening po sa inyong lahat. Binabati ko na rin ang mga suki nating kaagapay na nag-comment dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Nag-gagadla sa atin at bumabati ng good evening sa ate Angelina Francisco, ganun din si ate Gemma. Arlene Aswal, God bless you both, Attorney and Ate Kayla. God bless din po Ate Gemma, si Euphorcina Bernardino at bumabati na rin sa atin si Ernesto Pascual, si Rowena Maliari, si Jolliver Pascual, si Rowena Maliari, si Jolliver Del Rosario.

0: Doza Family, happy listening po sa inyong lahat. Kaagapay, maya-maya nga ay may pagsa tayong pag-uusapan kasama po ang ating kaagapay na attorney. Siyempre, lagi po tayong grateful na meron po tayong mga nakakaagapay dito sa ating programa. Kaya naman, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi at tayo po ay matuto sa mga usaping legal. At bukod po dyan ay bibigyang linaw din po natin yung mga katanungan o legal questions sa katawang nga po ang ating kaagapay na attorney. Kaya kung ikaw kaagapay ay meron kang legal concern, eh ipadala mo na po yan dito sa ating programa. Magpadala po ng message sa ating Facebook page o kaya ay mag-comment sa ating Facebook live streaming at atin po yung ipapaabot sa ating kaagapay na attorney. Samahan nyo nga po ako hanggang alas 11 ng gabi at maya-maya kaagapay ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na attorney. Pero sa ngayon ay we will take a short break po muna para po sa mga nasa radyo. Mapapakinggan po ang mga awitin at kung team online naman eh dyan ka lamang habang nanonood ng ilang videos about FEBC Ministry. Huwag kang maglilipat kaagapay ng istasyon. Samahan nyo po ako hanggang alas 11 ng gabi dito lamang po sa Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Heartline.

0: Store on 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Magandang gabi muli sa iyo, Kaagapay. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition over 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Samahan niyo nga kami, Kaagapay, hanggang 11 ng gabi para po sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot din po ng mga katanungang legal. Kaya again, Kaagapay, kung kayo po ay merong legal concerns, patuloy nyo po yung ipadala dito sa ating programa. At kung kayo rin naman po ay may nais na paksang mapag-usapan, feel free, Kaagapay, na isend po yan dito sa ating programa. Mag-comment lamang po dito sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman po ay mag-message sa ating official Facebook page. Muli ako po si Kayla Escalante at sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ang ating Kaagapay na attorney ngayong Tuesday night. Atin pong i-welcome muli. Nagbabalik si Attorney Minstrel More. Magandang gabi po, Attorney.
2: Hi, magandang gabi, Kayla, and sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon.
1: Yan, Attorney, thank you po na ulit sa pagkakataon po na makaagapay po namin kayo dito po sa Heartline. Bago po tayo mag-start sa ating discussion ay baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
2: Sige, shout out ulit sa aking family kay my dad Robert More, my mom Nadine, my sister Heisel, and sa lahat ng mga family ko sa IBP Rizal RSM, hello, and sa work sa Navarro Law Offices. Hi.
1: Yan po. Happy listening po sa inyong lahat. At attorney, bukod nga po sa pagsagot po sa mga legal concerns from our listeners and viewers, eh nais din po nating kuhanin ang pagkakataong ito na makapagbahagi po tayo ng kaalaman ukol po sa mga bagay na may usaping legal. At sa gabing ito ay atin pong pag-uusapan ang batas pambansa bilang 702. So hindi po ito 702 DZAS, pero ito po ay batas pambansa bilang 702. Ito po yung batas na nagbabawal na mag-demand ng deposit or ng advance payment para po sa confinement or treatment ng isang pasyente sa mga ospital at medical clinics. Nako, ano po natin to, no? Parang karamihan, kadalasan ay nararanasan ito na hindi sisimulan yung mga emergency case o kaya naman hindi ma-i-admit hanggat walang down payment, hanggat walang advance payment. Pero meron pong sinasabi tungkol dyan ang batas na ito. Kaya nga mahalagang malaman ito ng ating mga kaagapay ng publiko, ano nga ba yung sakop nito, ano yung mga karapatan at tungkulin natin dito at ano yung mga ipinagbabawal at penalty sa batas na ito. Kaya yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi kasama si Attorney Minstrel. Kaya naman, Attorney, tungkol saan po ba itong batas na ito?
2: Okay, so ang batas bilang 702 ay naipasa noong 1984 pa, okay? So as you mentioned earlier, ipinagbabawal nito na i-require ng medical clinics and practitioners na mag-demand muna ng deposit or any form of advance payment bago mag-treat or mag-confine ng isang pasyente in emergency or serious cases. Mm. So, kapag yung hospital or medical clinic ay nag-violate nitong act na ito, according to Batas Bilang 702, may fine sila na not less than 1,000 pesos but not more than 2,000 pesos or imprisonment of not less than 15 days but not more than 30 days or both. Mm-hmm. So, yun siya.
1: Okay po. So, yun nga po, no, ito po ay mainly naglalayon na hindi kasi maaaring may dumating pa sa mas seryosong case yung isang pasyente kung ganito na ipagbabawalan. Pero attorney, bukod po dito sa batas pambansa bilang 702, meron din po yung RA 8344. Ano naman po ito?
2: So yung Republic Act 8344 ay is an act penalizing the refusal of hospitals and medical clinics to administer appropriate initial medical treatment and support in emergency or serious cases. So basically pareho lang siya dun sa thrust ng batas pambansa bilang 702, pero itong RA 8344 amends or improves yung BP 702. So yung pag-amend nila has improved and mas nadagdagan pa yung mga na isasama dun sa benefits na pinagkakaloob nitong batas na ito. And also, it gives definitions of the terms kung ano ba ang emergency, ano ang serious case, ano yung mga na-consider na emergency treatment and support. So, kumbaga in-improve ng RA 8344 ang BP 702.
1: Okay, so mas pinalawak po.
2: Yes, correct.
1: Nung RA 8344 yung batas pambansa 702. Mm-hmm. So yan kaagapay ang pagkakapareho nila. Mm-hmm. Attorney, ano po yung sakop or ipinag-uutos ito? Paano po natin masasabi na emergency or serious case po ito?
2: Mm-hmm. Itong si RA 8344 defines emergency as a condition or state of a patient wherein, based on the objective findings of a prudent medical officer on duty for the day, there is immediate danger. Yun yung keyword on immediate danger. And where delay in initial support and treatment may cause the loss of life or cause permanent disability to the patient. Mahalaga po na ang batas ay dinedefine ang mga terms niya para alam mo kung ano yung sakop nito. So yun, ang serious case naman ay isang condition characterized by gravity or danger wherein, based on the objective findings of a prudent medical officer on duty for the day, when left unattended to, may cause loss of life or cause permanent disability to the patient. So, yun. Halos same din naman siya.
1: Okay po. So, immediate danger na pwede pong mag-cause ng pagkamatay or ma-injure yung pasyente. So, ganun siya dinedefine nung batas. Ano po, attorney, yung karapatan at tungkulin po na kinikilala nitong batas na ito?
2: Okay. So, number one, again, pinagbabawal na humingi muna ng any deposit or advance payment yung hospital or medical clinic bago sila mag-administer ng emergency medical treatment or support. So, hindi pwede na pagpasok pa lang sa emergency room, sandali lang po, magbayad po muna kayo ng 5,000 pesos bago namin gamutin or tingnan yung pasyente. So, pinagbabawal po yun ng batas. And second, hospitals are prohibited from refusing to administer initial medical treatment to stabilize patients if, yun nga, may emergency or serious conditions. Pero sa mga pagkakataon na may mga hospital, no, or clinic na wala silang enough facilities or personnel to provide adequate care, the law allows na i-transfer yung pasyente sa ibang hospital na mas malapit. Ideally nga, nasa 10-kilometer radius para maagapan yung whatever sickness or disease yung meron yung patient, okay? Pero that still necessitates na yung emergency and urgent care ay i-provide muna nung hospital or medical clinic.
1: Okay.
2: And once the patient is stabilized, they may be transferred or confined dun sa ibang based on the standard hospital property policies. But again, yung emergency care, hindi dapat siyang i-withhold for financial reasons.
1: Okay po.
2: So, yun.
1: So hindi po talaga pwedeng pabayaan na lang dahil nang lang sa walang na-deposit, walang naging advance payment. So ito yung kinikilala ng batas na ito. Ano, sino naman po, attorney, yung mga implementing agencies?
2: Ah, bale, it's the Department of Health or DOH that is in charge of implementing this particular law.
1: Okay po. So DOH dahil nga tungkol ito sa mga ospital, dahil para sa medical no ng ating mga kababayan. Attorney, tungo po tayo sa penalties. Kapag po merong nilabag dito sa batas na ito, ano po yung maaring maging penalty?
2: Okay, so 'di ba yung sa BP 702 nasa mga 1,000 lang, no? So this new law states that any official or medical practitioner who violates this act may be punished by imprisonment of not less than 6 months and 1 day, but not more than 2 years and 4 months, or a fine of not less than 20,000 pesos, but not more than 100,000 pesos, or both at the discretion of the court. Pero if the violation was committed pursuant to an established policy, meaning ang yung hospital mismo, yun na yung policy nila na nagre-refuse ng pain ng patient kapag hindi nag bigay ng advance deposit, then mas malala yung penalty dito, which is 4 to 6 years or a fine of not less than 100,000 pesos, but not more than 500 pesos. Ay, 500,000 pesos, sorry.
1: Okay po.
2: Yun.
1: So, magmumulta or makukulong. Yun po yung penalty pagdating po sa batas na ito. Kaya nga kaagapay, maigi no, na alam natin yung karapatan natin, alam natin itong sinasabi nitong batas na ito para sakali na wag naman sana na maranasan natin, alam natin kung ano nga yung ating karapatan. So, kaya sana kaagapay ay na-take note mo yung mga isinare sa atin ni attorney para malaman natin itong batas pambansa 702 at RA 8344. Nako, attorney, maraming salamat po sa mga information na yan. At yun nga, no, sana ay na-take note ng ating mga kaagapay. Kaya muli, kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga legal concerns dahil itong mga diniscuss namin ni attorney ay simula pa lang ng ating programa. Dahil mamaya nga po ay sasagutin naman natin yung mga questions from our listeners and the viewers. Pero sa ngayon ay we will pause muna for a break para po sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang awitin at sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy na po tayo sa pagsagot sa mga katanungang legal. Kaya naman muli, kagapay, huwag kang bibitaw, huwag kang maglilipat ng estasyon, patuloy lamang na nakatutok at magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
3: Heartline.

0: Ito ang 702 DZAM.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Kaagapay, nagpapatuloy po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta so far? Kaagapay ang iyong pakikinig. Nako, patuloy niyo po kaming samahan na hanggang alas 11 ng gabi. Muli ako po si Kayla Escalante at para agapayan tayo dito sa ating programa ay kasama pa rin po natin si Attorney Minstrel More. At sa puntong ito para po sagutin ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin ay sisimulan na po natin ang pagsagot sa inyong mga legal concerns. Magandang gabi po ulit, Attorney Minstrel.
4: Hello, thanks for having me.
3: Ngayon po, Attorney, ay tungo po tayo sa mga legal questions from our listeners and viewers. Una na po, ito po. Humihingi po siya ng legal advice dahil daw po nag-report po siya sa isang confidential na concern tungkol po sa workplace issue sa tamang HR channels. Pero kahit po dapat ay confidential sa HR, nalaman po ng manager ko yung mga specific details na inireport niya. Sinadya po niya itong ikalat sa iba naming katrabaho sa opisina. Kaya po nagresulta po ng matinding kahihiyan, anxiety, hindi magandang work environment at pagkasira ng aking professional reputation sa loob ng team. Naniniwala po ako na nagdulot ito ng malinaw na moral damages, kabilang po yung emotional distress, public embarrassment at reputational harm. Ano daw po kaya ang pwede niyang gawin legally?
4: Okay, so first of all, I'm sorry that this happened to you. I'm sure it's not easy na pag-uusapan sa opisina. Pero ang term kasi na confidential, kapag nag-file ka ng HR complaint against a specific person, syempre hindi ko kasi alam kung ano yung napag-usapan yun ng HR, no? So hindi automatic na confidential siya kasi kailangan mag-conduct ng investigation yung HR head niyo, no? So it doesn't mean na walang sino man maliban sa HR yung makakaalam kasi in an investigation kailangan may due process. So pag bibigyan niya ng pagkakataon yung other persons involved para ma-hear yung side nila, no? So if ever nabigyan ng notice to explain yung manager mo, so siguro talagang kailangan sabihin ng HR kung ano yung nire-reklamo mo dun sa manager, no? However, yung act ng manager of spreading these issues to people outside of the two of you and yung HR, yun yung medyo questionable. Since according to you, siguro you consider it confidential kasi nga sensitive or private matter siya, no? Kung yung employer nyo ay merong kinatawag na data protection officer, pwede ka actually magsampa ng complaint sa DPO ninyo. Yung ibang companies kasi meron na. Pero you have to be clear kung ano ba talaga yung ibinahagi mo, kanino mo ibinahagi, and if may legal or employment-related justification ba yung disclosure na yun. Kasi if justified naman siya to be disclosed, then it's up to the DPO and the management to resolve the same. So pwede rin na yung manager mo, if meron siyang nilabag na company policy tungkol sa confidentiality or ethics or anti-retaliation, na kung may ganung policies kayo, then ikaw naman yung pwedeng mag-file ng complaint para mag-conduct ng formal investigation tungkol dito. So, if you really think na may malice or may ill will yung manager for spreading the issue, then you can file the necessary HR complaint sa inyong sa inyong opisina. So there.
3: So hindi po pala siya automatic na masasabi natin confidential unless po na nag investiga.
4: Kasi syempre may chance to be heard yung

0: other party. So, kailangan malaman niya yung nireklamo sa kanya para masagot niya. Yun.
1: So, fair dapat. Para both side ay mapapakinggan.
0: Mm-mm. Pero yung pag-spread is actually, it's yun another complaint na pwede mong i-release ulit sa HR para ma-sanction properly
1: okay.
0: Based on company policies.
1: So, ito pong sinasabi natin na pwedeng sabihin for the sake ng investigation, ay doon pa rin po sa mga taong involved, hindi po para ikalat.
0: Mm-mm, correct, correct.
1: Opo. So, yun, kaagapay, no? Pagdating sa trabaho, magandang malaman natin yan. Another question po, ilang taon daw po kaya yung pagkakakulong kung ginagaya ang pangalan mo at ginagamit sa pagpopromote ng gambling, paano daw po kaya ang process?
0: Okay. So, yung paggamit kasi ng pangalan para sa pagpromote ng gambling, pinost ba sa Facebook? Nag-create ba ng Facebook account na nag-pretend na siya ay ikaw? Or as in, kinuha ba niya yung identity mo and pretended to be you? So, it depends. But if you think it, pwede rin kasi na nang-aasar lang na kakilala mo or an acquaintance or something ganyan, it can fall into different kinds of crime. So, una, pwede siya considered as unjust vexation under Article 287 of the Revised Penal Code. If the person deliberately used your name to cause annoyance, embarrassment, or damage without necessarily committing a more specific crime. So, pwedeng pasok siya doon. Pwede rin na pasok siya under identity theft, which is a more serious crime under Cybercrime Prevention Act or RA 10175. So, yun nga, nag-create ba siya ng fake account under your name, tapos in-impersonate ka sa social media, and use your photo on profile, then yun, pwede siyang pasok sa identity theft as cybercrime, no? Pwede rin ito na violation of the Data Privacy Act if your personal information was collected, processed, and disclosed without your consent for gambling promotions. So, kapag yung crime ay pumasok sa mga ito, then if it's under unjust vexation, ang parusa dito ay imprisonment of 1 day to 30 days or a fine. If it falls under identity theft sa Cybercrime Act, then mas seryoso yun. So, pwedeng prison mayor or 6 years and 1 day to 12 years or a fine. So, feeling ko pasok siya sa sa identity theft ng cybercrime. So, yun. I-report mo na kung sa Facebook yan, i-report mo na yung account para ma-take down na siya immediately.
1: Paano po yung process nun?
0: Okay. Sige. So, as most criminal proceedings, first, kailangan mong pumunta sa Office of the City or Municipal Prosecutor para mag-file ng iyong complaint affidavit. So, sa complaint affidavit mo, kailangan naka-attach doon yung mga evidence to prove na a crime has been committed. So, yung mga screenshot ng kung sa Facebook man ito or kung saan man. So, i-gather mo lahat ng evidence mo, then provide the narration of facts, and then you submit it for the prosecutor to weigh kung may enough evidence ba to sustain the complaint. But for this, you really have to seek the assistance of a lawyer para matulungan kanya na i-prepare yung complaint affidavit.
1: Mm-mm. So, yun po sa municipal prosecutor po muna. Mm-mm. Okay po. Another question po. Inakusahan daw po siya na nagnakaw ng isda sa dating trabaho sa isang aquatic shop at nakatanggap po ako ng sabina. Nagkaroon po kami ng discussion tungkol dito sa barangay at sinabi po nila na magkakaroon ng pangalawang hearing pero hindi na po natuloy. Ngayon po ay nakatanggap kami ng sabina. Ano po kaya ang posibleng depensa ko kung puro salita at salaysay lamang ang meron sila laban sa akin?
0: Okay, so, diba, as I mentioned earlier, ang criminal process ay nagsisimula sa pag-file sa Office of the City Prosecutor or Office of the City, of the Municipal Prosecutor, no? So, dito, magsasubmit sila ng complaint affidavit with the attached evidence against you. So, if you say na, na wala talaga silang, prueba laban sa iyo at salaysay lamang, then I suggest na you use this opportunity para mag-submit ka rin ng counter affidavit, no, para sagutin or pabulaanan yung mga allegation nila sa iyo sa complaint. So kailangan mo attendan yung preliminary investigation hearing para ma-address mo yung mga paratang nila sa iyo at mabasa mo yung circumstances dun sa complaint, no? So, huwag ka mag-alala kasi kung wala talaga silang ebidensya, then hindi aangat sa korte itong kasong ito. Kasi under the new DOJ rules, dati kasi may tinatawag na probable cause, no? Na kapag may probable cause, the prosecutor can already elevate the case to court. Pero ngayon, ang requirement na ay tinatawag na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So, it's a stricter evidentiary standard for prosecutors to make sure that the cases, the criminal charges that they file ay, ano, yun nga eh, na with reasonable certainty of conviction. Meaning, kung sa tingin ng prosecutor ay hindi naman mako-convict yung taong sampahan ng kaso, then hindi nila ito iaangat sa korte. Kaya, yun, kung sabi-sabi lang naman nila, then malamang hindi yan, ano, ma-elevate sa court. So, there.
1: Okay po. Pero ang mahalaga pa rin po ay magkaroon po siya ng counter affidavit.
0: Yes, oo. Para makapag-provide din siya ng evidence, like if may alibi siya, na wala pala siya doon nung time na yun, or if yung mga allegations nila ay walang basehan, then pwede mo naman yung i-refute.
1: Okay po. Thank you po. Attorney, at sana ang ating kaagapay ay nakikinig. Another question po, resident daw po sila sa isang subdivision na in-assume noong 2020. Ngayon po ay palagi kaming nakakaramdam ng parang paglindol dahil sa construction ng extension ng subdivision sa likod ng bahay nila. Dahil po dito ay bumagsak na po yung kisame. Nagkaroon ng mga bitak yung dingding at parang lumulubog daw po yung lupa. Rent-to-own pa po ang bahay kaya kahit i-cancel namin ay wala po kami makukuhang refund. Natatakot na rin po kami para sa kaligtasan ng mga pamangkin ko lalo na nung bumagsak yung kisame habang natutulog sila. Pakiramdam nga po namin ay substandard yung materials nung naginamit. May legal advice po kaya para dito? May chance po ba na ma-reimburse lahat ng naibayad?
0: Okay, so first of all, ang unang maisasuggest kong gawin ninyo ay i-document nyo po yung lahat ng mga pinsalang nangyari, like yung sa kisame or sa dingding, yung paglubog ng lupa, no? Kuhanan nyo po ng malinaw na larawan at video ito. And then, pwede po kayo actually sumulat ng formal demand from the developer para ipa-inspect nila yung bahay at ayusin yung mga depekto nito, no? So, if, let's say, you mentioned you want na maibalik yung perang binayad, Unfortunately, hindi yun ganun kadali eh. Hindi siya automatic. So, ang suggestion ko po ay pwede po kayong humingi ng

0: or mag-file ng complaint sa DHSUD, Department of Human Settlements and Urban Development, no? So, sila po ang kagawaran ng ating gobyerno na tumatanggap po ng mga reklamo laban sa mga subdivision and housing developers. So, if makita nila na yun nga po, substandard yung pag gawa dun sa inyong bahay, then pwede po kayo actually mag request ng ano, na ma-awarda ng damages. Yun po. Pero I suggest magpa-inspect na po kayo agad kasi delikado po yung kung manatili kayo sa bahay na substandard pala yung mga ginamit na materials, then baka po hindi na safe. Kaya yun po.
1: Okay po. So, pagdating po dun sa refund ay parang di siya ganun kadali. Pero ang mahalaga pong gawin ngayon, i-document lahat po ng mga damages and hanggat maaga, mabilisan na ipa-inspect yung bahay para sa safety nila.
0: Yan, yes, po. Correct.
1: Salamat po, Torni. Ito po, another question pa po. Pwede daw po kayang makuhanan ng restraining order yung tatay ng anak niya. Ginagamit niya kasi ang sakit ng bata para umutang ng umutang pero hindi naman napupunta sa needs ng bata yung pera. Nasa custodia daw po niya yung bata. 7 months na daw po silang hiwalay and hindi po sila kasal.
0: Mm-mm. So, okay. Posible naman po na makakuha ng protection order or restraining order. Pero it depends exactly on what the father has been doing. So, kasi yung ginagawa ng ama, hindi ko kasi alam eh, if at the same time na paghingi sa ibang tao ay hinaharas din niya ba kayo pa ulit-ulit or tinatakot or sinustalk, ganyan. Or gumagamit ba siya ng pananakot or karahasan laban sa inyo. So, kung pasok po yun doon, then definitely pwede po kayo humingi ng barangay protection order, temporary protection order, or permanent protection order under Republic Act 9262, which is yung anti-violence against women and children, no? Or VAWC. So, pero kung wala naman siyang ginagawang pananakot sa iyo, then pwede mo siya actually sulatan ng formal demand na itigil niya na yung paggamit ng pangalan ng bata para humingi ng pera sa ibang tao, no? If ever kasi na since I assume ano pa kayo, no? Tawag dito, magkakakilala rin yung mga kilala ng tatay ng anak mo, kilala mo rin, na baka mamaya, ikaw yung puntahan or single din na malaman, hindi naman pala may sakit, bakit humingi kayo ng ganito karaming pera? So, to protect yourself then, maigi na, mapatigil mo na itong, tatay ng anak mo from continuing to do this. Pero you are entitled to ask for barangay protection order para ma-warn din siya sa kanyang mga pinagagawa laban sa inyo. Okay, kung meron man.
1: Under VAWC po.
0: Pasok ito sa VAWC. Yes.
1: So, pwedeng sa barangay protection order kung merong ginagawa. Or pwede naman po sa paggamit po nung sakit ng bata ay demand letter po.
0: Mm-mm.
1: Okay po. So another question po, attorney. Ano daw po kaya yung first step para makasuhan yung asawa ko dahil sa pananakita sa mga anak and psychological violence, pati na rin po sa mga kamag-anak niya nakasabwat po sa pagbebenta ng mga conjugal property.
0: Okay, so ito pong minention ninyo ay again, pasok po siya sa Republic Act 9262 or VAWC. Kaya maigi po ay pumunta na kayo sa nearest Women and Children's Protection Desk sa mga nearest police station o kaya sa inyong barangay para humingi ng barangay protection order. So itong barangay protection order will force your spouse na ano humiwalay na, hindi na niya kayo pwedeng lapitan or puntahan nang wala niyo pong pahintulot, no? At other than this, I suggest mag-file na kayo ng criminal complaint. Tapos, if wala po kayong kakayahan nan to do so, meron po tayong mga public attorney's office. At yung Women's and Children's Protection Desk, actually, they also assist sa pag draft ng complaint para agad-agad ay ma-file na po yung complaint, no? But of course, kailangan po maghanda rin tayo ng ebidensya, no? Mm-hmm. So since merong alleged pananakit, maigi po na makakuha ng medical legal report or medical certificate, no? Para ma-prove ito as early as possible, or picturean na yung sugat, yung pasa, or if meron pong since you said may psychological violence, no? So screenshot niyo po yung mga messages niya na may pambabanta or pang-abuso na mensahe para po ma-prove na indeed meron pong both physical and psychological violence na ginagawa po ang inyong asawa.
1: Okay po. So, Vowsy po ulit ito.
0: Yes, oo.
1: Lumapit po sa Vowsy. Attorney, how about po yung sa kamag-anak po?
0: Ayun. Oo. Yung dun sa conjugal property naman na binibenta, actually, pwede mo siyang filean if indeed nabenta na nila sa iba yung conjugal property niyo, pwede kayong mag-file ng petition to annul yung kung let's say nalipat na sa iba, no? Pwede niyong ipavoid yung deed of sale na yon kasi kailangan ang conjugal property ay it has the consent of both spouses bago ito mabenta. So kung wala pong consent, then technically void yung pagbenta sa kanila, no? Yun. You can file a petition para i-cancel yung mga property, mga deed of sale and the transfer of the properties if nagawa na nila yun.
1: Okay po. So, mag-file ng petition para ma-cancel, para ma-void yung deed of sale. Kasi nga naman, conjugal property, tapos isa lang yung nagbenta, medyo, hindi medyo, questionable talaga siya. So, mag-file.
0: Oo, hindi siya pwede. If ever nag-forge sila ng signature mo, then pwede mo rin silang kasuhan ng falsification, di ba? So, yun, it depends on the circumstances of the case. But definitely, pwede mong ipa-cancel kung binenta na sa iba.
1: Okay po. So, basta mag-file ng petition.
0: Yes.
1: Another question, and I think ito po ang ating last question. Ito naman po, away kapitbahay. Bale, nakaaway ay may-ari po ng CCTV. Ngayon daw po, yung video from CCTV ay pinakalat po nila kung kani-kanino. Pero ito po ay through messenger. May kaso po ba yung ganoon case?
0: Okay. So, it depends on yung nilalaman nung video eh. If malinaw ba yung mukha or yung pagkakilanlan nung taong nandun sa video na yon, and if ever does it depict this person in a negative or in a bad way, kumbaga if it paints him or her in a bad light, then pwede siyang magkaroon ng violation ng data privacy kasi syempre at that time wala namang consent mo nung kinuha yung video mo and then pinakalat siya sa ibang tao. So it's possible na meron din siyang other than violation siyang other than violation of Data Privacy Act, pwedeng cyber libel or libel.

0: based on your story, most likely ito ay could cause kahihiyan, pagkasira ng reputation mo, and emotional distress, no? So kung ang naisip ko lang kasi is if this video was used for reporting a crime, let's just say pwede siya ibahagi pero dapat sa proper authorities lamang, no? So yun kasi yung exception. If it will be used to prove the occurrence of a crime, then pwede siyang i-submit sa police or sa barangay, pero based on your story kasi parang pinakalat lang siya sa messenger, no? So
1: Panikling, no?
0: So we can already take a guess na malamang gusto ko nga niyang ipahiya, no? So yun, pwede kang mag-file ng complaint. Actually, pwede rin yung unjust vexation, yung kaninang na-mention natin na crime, kasi it causes you tawag dito, annoyance, embarrassment, or damage without necessarily committing a crime. But it depends po if kung gusto niyo yung unjust vexation or cyber libel if talagang may kasamang paninira dun sa pag-spread niya ng videos. So there.
1: Opo. So, depende po siya dun sa nilalaman ng video. Opo. Okay po. So, thank you po, attorney, sa mga pagsagot po sa questions po from our listeners and viewers. At sa lahat po ng ating napag-usapan na ito, including po no, yung kaninang topic po natin, yung BP 702 and yung RA 8344, baka po meron po kayong additional tungkol po dito sa mga batas na ito.
0: Okay, so a reminder lang, 'di ba? Kanina sinabi natin na under RA 8344 ay hindi po pwede na humingi ng advance payment or deposit yung mga ospital, no? However, clarify ko lang po na the law provides that the hospital, once nabigyan na po ng emergency and urgent care yung patient, they have the right to transfer the patient to another hospital, preferably a government hospital, na pasok po sa financial status or capability nung pasyente. So, kumbaga ho, kung mamahalin yung ospital na pagpuntahan yung pasyente and indigent patient po siya, then pwede po na ilipat siya sa isang government hospital para po matugunan yung kanyang mga pangangailangan. Di ba po meron na tayo ngayong zero billing, no? Sa mga DOH accredited hospitals, as long as dun sa charity ward siya and proven na you're an indigent patient. So there.
1: Okay po. And sa lahat po ng ating napag-usapan, ano pa po yung inyong reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa kanilang mga legal concerns?
0: Okay, so siguro kapag bibili po tayo ng bahay, let's make sure na it's licensed with the DHSUD. And better po talaga, no, na sa mga trusted developers po tayo bibili ng bahay para sigurado po tayo na ligtas at naayon po sa batas yung pagka-construct nitong mga to. And also, if ever po your spouse or the father of your child is committing something na constitutes psychological or physical violence, huwag po tayong matakot. Punta po tayo sa nearest na police station or barangay para po i-report ito. At ang ating pong batas ay nandyan para mabigyan po kayo ng immediate help and assistance po.

0: So for your safety and the safety of your children as well. So, yun lang po.
1: Maraming salamat po, Attorney. At baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong makipag-ugnayan sa inyo o sumangguni po sa kanilang legal concerns. Eh, paano po ba nila kayo kokontakin?
0: Okay, so actually ako po ay isang volunteer lawyer din po sa Integrated Bar of the Philippines or IBP. At ang IBP po ay located sa number 15 Doña Julia Vargas Avenue, Ortigas Center, Pasig City, no? Meron po diyang regular na mga lawyers po na nandyan at handa pong tumulong sa kahit sino pong nangangailangan ng legal assistance. Nandyan po ang IBP po para tumulong sa inyo.
1: Yun, maraming salamat po. Muli, no, Attorney Minchelle, sa pagre-remind po sa ating mga kaagapay na kung kailangan ninyo ng legal concern, ng legal na tulong sa inyong mga legal concerns, andyan ang IBP. At pwede po ba nating ulitin, Attorney, ano po yung mga requirements po pagdating po dito sa program na ito ng IBP?
0: Okay, so actually, for legal consultations, I suggest that they bring their proof of income and also kung indigent sila, then certificate of indigency. But however, even if hindi naman wala po silang ganoon, then maari po na pasok sila sa description na no sufficient means to acquire legal assistance. So even if let's say bagong tanggal lang sila sa trabaho, ganyan, then maari pa rin po silang mabigyan ng tulong. But definitely, even if you're a regular person with a job, the lawyers there will assist you and give you free legal advice po. But yung representation po sa court is a different thing altogether. Yun po.
1: Okay po. Maraming salamat po,
0: Sige po.
1: Attorney Minstrel, sa ating pag-uusap, discussion tungkol po sa mga legal concerns ng ating listeners and the viewers. Thank you so much po, Attorney, and God bless you po.
0: Maraming salamat din, Kayla, and to all the listeners as well. God bless.
1: Maraming salamat po sa ating nakaagapay, si Attorney Minstrel More, para sa pagsagot niya sa ating mga legal questions from our listeners and viewers, at maging sa pag-share niya ng mga information tungkol nga sa ating napag-usapang batas. And ngayon, kaagapay, we need to wrap up due to our limited time. At sa ating pagtatapos, sasamahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, na maraming salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa aming nakaagapay na attorney, si Attorney Minstrel. Lord, continue to bless her. Continue to strengthen her, Panginoon, sa mga bagay po na kanyang ginagawa, Lord. Dalangin po namin, ikaw po ang magpalakas sa kanya. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po siya at ang kanyang buong family. Even, Lord, yung mga kaagapay namin na meron po mga legal concerns. Panginoon, hindi man po nila ito masambit, hindi man po nila ito maisen, Panginoon, pero alam po ninyo ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Kaya minsan pa, Panginoon, ang hiling po namin, Lord, ay ang inyong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin, especially nga po yung mga kaagapay po namin na merong legal concerns. Lord, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, ikaw po ang Diyos ng kaayusan, kaya sa inyo lamang po namin ito pinagkakatiwala. Pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at nawa po, Lord, kami po ay maging ilaw, kami po ay maging blessing, Panginoon, sa mga tao na aming nakakasalamuha. At sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, at patuloy po kami nagpapasalamat salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong grasya, sa iyong biyaya, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, kumusta po ang inyong pakikinig dito sa ating programa? Let us know naman kung paano po naging pagpapala sa inyo ang ating programa. Mag-comment ka lang dito sa ating comment section o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. At salamat muli, Kaagapay, sa iyong pagsama dito sa ating programa. At salamat din muli kay Attorney Minstrel More. Sana, Kaagapay, ay marami kang napulot, no, na impormasyon, detalye, guidance kung paano ba yung mga tamang pag-proseso, no, sa mga legal na usapin. At sa putong ito, ako po ay magpapasalamat na sa ating mga nakaagapay sa broadcast. Ang ating Protex, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, John B. Reyes, at kaya Kuya Benji Mosura. Salamat din sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Jabez Mancho. Salamat din sa assistance ni Shaira Gabornes, maging sa ating broadcast engineer JV Tabua, at sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter site. At muli sa iyo, Kaagapay, maraming salamat po sa iyong pagtutok, pakikipagpuyatan sa akin dito po sa ating programa. At patuloy niyo pong i-share, ha, ang ating episode. I-send sa inyong mga group chat, i-send sa iyong mga barkada, churchmate, kapamilya, at pwede po nila yung ma-i-replay. Salamat sa iyo, Kaagapay. Ako po muli ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes para sa panibagong edisyon ng inyong programa. See you next week, Kaagapay. God bless you. Good night.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. Samahan niyo po ako sa ating makabayang panalangin at ating ilapit sa Panginoon ang ating pamilya at ang mga kabataan. Aming Diyos, patuloy ka naming pinupuri at dinadakila. Inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang bawat pamilya na kayo po ang patuloy na magbuklod sa iisang pag-ibig at pananampalataya. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa bawat tahanan na kayo ang naghahari, ito'y isang matatag na tahanan na kayang malampasan ang lahat ng mga dadaan na pagsubok. Panginoon, patuloy po kayong maging pundasyon ng aming mga tahanan. At naniniwala din po kaming kayo rin ang magkakaloob ng aming mga pangangailangan ayon na rin sa inyong dakilang kalooban. Na sa mga panahong ito ng matinding pagsubok, makita nawa namin ang kahalagahan ng bawat isa, ang kahalagahan ng mayroong isang pamilyang masasandalan at mauuwian. Kalakip nito, aming Diyos, idinadalangin din namin ang mga kabataan, ang aming mga anak, na sa mga panahong ito ng maraming pagbabago at malakas na impluensya ng mundo, na kayo, Panginoon, ang magsilbing ilaw at gabay para sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, na maranasan ng aming mga kabataan ang inyong biyaya at pag-ibig, at kayo, Panginoon, ang maging sentro ng kanilang buhay at landasin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang tunay na nagkakaloob ng buhay, buhay na matiwasay, at buhay na payapa. Ang papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
4: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para para may humanga, kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So, dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.

0: Tolda. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumaraing nga tayo sa tirahan nating ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panlangit upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang hubad. Habang tayo'y nakatira pa sa toldang ito, sa katawang lupa, tayo'y namibighatit dumaraing. Hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin nga niya tayo. Kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Diyos. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit. Ikalawang Korinto 5:1-9. Ang ating mga katawan ay inihambing ni Apostol Pablo sa mga tolda. Ang mga ito ay pansamantalang ginagamit bilang tirahan. Ito ay nangangahulugan na hindi permanente ang buhay na ito. Pansamantalang tirahan ng ating espiritu ang ating mga lupang katawan. Ang permanente ay ang tahanan sa piling ng Panginoon. Ang buhay na ito ay ipinahiram ng Diyos na pinagmulan ng ating hininga. Tayo ay nabubuhay dahil sa Kanya. Habang tayo ay nasa mundong ito, gugulin natin ang ating 24 oras araw-araw sa pagbibigay ng kaluguran at kasiyahan sa Diyos. Pamahalaan natin ng wasto ang ating bawat sandali, ang ating karunungan, kahusayan, kahit ang ating kalusugan at kagandahan. Magiging makabuluhan ang bawat sandali kung ito ay ginagamit para sa Diyos ng mga taong makadiyos. Ang buhay na makadiyos ay nagdudulot ng kaligayahang hindi lamang para sa lupa, kundi panlangit din naman. Mahalin natin ang Panginoon ngayon at dito pa lamang sa lupa, bigyan natin siya ng kasiyahan. Darating ang panahon na tayo ay uuwi sa ating permanenteng tahanan.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Isang maganda at puno ng pag-asang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Tara, sabay tayong matuto mula sa simpleng karanasang pambuhay at ano yung reflection ng salita ng Diyos dito. Mahilig ka pang mag-swimming? Baka yung ilan pa nga sa inyo napapatango at nasasali pa sa competition. Pag-usapan natin yung prinsipyong mapupulot mula rito. Sa larangang ito, ang bawat swimmer merong sari-sariling lane, di ba? At isa sa pinakamahalagang patakaran ng competition, huwag kang lalampas sa sarili mong lane. O huwag kang gagawa ng paraan para madelay ang kalaban, dahil kung gagawin mo ito, maaaring ma-disqualify ka. Hindi lang ito para sa iyong sariling kaligtasan at para rin ito sa pagrespeto sa sariling laban. Focus on your lane, mind your own business. Yan ang principle ng swimming. Ganito rin sa buhay. Kapag patuloy tayong nakatingin sa lane ng iba, sa kanilang tagumpay, sa kanilang bilis o style, nalilihis tayo sa sariling direksyon. At madalas ito ang pitfall ng mga magulang na gustong maging pinakamahusay ang kanilang mga anak. Syempre, we always want the best for our children. Pero minsan, sa kagustuhan nga na makitang umangat ang mga anak, may mga sumisilip sa progress ng iba to compare gaano ba kagaling ang kanyang anak o gaano nakahuli. Mas mabilis bang magbasa, mas mataas ang grade, mas mahusay sa sports, mas mahusay tumugtog ng gitara, ng piano, mas maganda ang boses, kinukumpara sa sariling anak. Alam niyo po, kapag hindi nabantayan yung ganitong ugali, tumitindi ang built-in competition. Sa kada grade na nakukuha ng bata, tinatanong ng magulang ang kalaban, eh si ano ilan o yung top one nyo ilan. Hindi healthy, di po ba? Sa ganitong pagtingin, ay nakakasugat ito ng tiwala ng bata sa sarili. Maraming mga adult na pag binalikan nila yung kanilang nakaraan, they were compared. At ang bawat bata, bawat tao, may sariling pacing, may sariling talent, may sariling landas. Silipin natin sa Matthew 20, mababasa natin doon yung kwento ni Salome. Siya yung nanay ni na Santiago at Juan. Sila yung disciple ni Jesus na magkapatid. At merong simpleng hiling si Salome. Sabi sa verse 20, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, yan si Salome, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kailangan. May request si Salome, napaluhod pa sa harapan ni Jesus. Sa verse 21, anong gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sure na sure ang posisyon ng dalawa. Very futuristic. Si Mother Salome, gusto niya secure ang posisyon ng mga anak. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Sabi ni Jesus sa verse 22, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Opo, tugon nila. Verse 23, at sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya. Kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa, ang mga upo ang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking ama. Si Salome ay larawan ng isang magulang na may mabuting hangarin, parang ikaw, parang ako. Kaya lang, hindi nauunawaan ang tunay na prinsipyo ng kaharian. Para bang may padrino system, ano? Jesus, baka naman, yung mga anak ko, pwedeng sa kaliwa, sa kanan. But Jesus explained that this is not about rank, kundi service. Maraming magulang pa rin sa atin yung talagang nahuhulog sa bitag ng paghahambing. At gaya ng mga ilang karanasan ng mga bata na lumaki sa comparison, imbes na magdulot ng inspirasyon, nagiging cause ito ng pressure, insecurity, at confusion. Tulad ng swimming competition, ang bawat isa sa atin may sariling lane. Kapag ang tao na patuloy na tumitingin sa lane ng iba, nawawala ang focus sa tunay na pangangailangan ng anak. And this is what Jesus did to Salome and to all his disciples. to focus on service, to focus on the kingdom of God. Kasi ang pagmamahal, hindi nasusukat sa tagumpay. At yung tagumpay, hindi rin nasusukat sa ranggo o sa layo o sa taas ng mga naabot na pangarap, kundi sa pag-unawa, sa pagtanggap at suporta. Ang pinakamagandang regalo ng isang magulang, ang pinakamagandang regalo na mabibigay mo sa iyong sarili ay yung kakayahan na magtiwala sa mga tao, sa anak, sa iyo, sa sarili mo. Kahit mabagal ang progress, basta tuloy-tuloy ang pag-unlad. You are an individual who tries to compare your accomplishment to others, hindi po maganda. A reminder to all of us. Going back to Acts 9 o sa Gawa 9, kung saan na-feature si Salome at ang kanyang magandang interest na magkaposisyon ang kanyang mga anak, syempre, ano ang mararamdaman ng mga disciple? Verse 24, nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay tinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Verse 26, napakaganda na message ni Jesus, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Mabuti na lang, no? May Diyos na tumatanggap sa atin. Regardless of our strength, of our weaknesses, mga naging kasalanan natin sa buhay, mga naging kamalian, tinatanggap tayo ng Diyos hindi dahil pinakamagaling, pinakamabilis, pinakamatalino, pinakahumble, kundi dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Kung ang pamantayan ng Diyos ay i-compare tayo sa iba, ay nako, wala na po sa ating papasa. Pero ang biyaya ng Diyos ay sapat at ang kanyang pagtanggap ay buo. Kahit tayo mabagal, kahit tayo mahina, kahit nagkakamali, kahit mahirap umintindi pa ulit-ulit. 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, instead of comparing ourselves to others, ang invitasyon ng Diyos ay lumago tayo sa sariling pacing natin. Hindi rin nakakatulong kasi yung pagtingin mo sa social media pages ng iba dahil alam naman natin na laging best foot forward kapag nagpo-post, no? Kumbaga, lalo na kung fina-flaunt mo yung mga accomplishments mo sa buhay, eh maraming naiinggit. Kahit nga yung kinain mo, di ba? Na pagkadami-dami habang yung nakatingin ay walang pera pambili ng simpleng pagkain. Kaya nga mahalaga na nakatingin tayo sa sarili nating buhay. Tulad ng isang coach na hindi sumisigaw para ipahiya yung tinuturuan, kundi nagtuturo para itama. Nililid yung tao sa tamang gear. Ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Kaya sa tuwing mararamdaman mo yung panghihina, parang feeling mo late ka na, feeling mo natabunan ka na ng mga kasabayan mo, paalala sa atin ng Diyos, hindi siya tumitingin sa ranggo. Saan tumitingin ang Diyos? Sa ating puso. Ang totoong tagumpay, hindi nasusukat sa kung sino yung una, sino yung mga leading, sino yung best, kundi sa kung paano malalampasan ng dati mong version ang iyong sarili. You always look at your pace. Manatili sa sariling lane. Magtiwala sa sariling pacing. Kasi doon kumikilos ang Panginoon. And each of us merong unique na pagkilos na calling ang Diyos. Dahil sa buhay, gaya ng swimming competition, ang disqualification ay hindi laging literal. Minsan nadi-disqualify natin ang ating mga sarili kapag nawala yung joy. Dahil patuloy na naghahambing siya na nakabili ng 5 sasakyan, 5 sports car, habang ikaw hirap na hirap kang bayaran yung second hand na hulugan na kinuha mo. Ano ang nais ng Diyos sa atin? Ano ang hamon niya sa atin? Magtiwala sa Kanya. Tumingin sa Kanya. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Minsan, merong pagliko, minsan na tatapilok, nadudulas, nalulugmok, pero muling babangon sa tulong ng Panginoon.

Aming Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa inyong paalala na kayo po ay mabuti at nananatiling mabuti sa lahat ng panahon. Salamat po kasi tanggap niyo po kami kung sino po kami. Salamat po sa buhay na pinagkaloob po ninyo sa amin at sa paalaala na concern kayo sa sarili naming lane, sa sarili naming facing. You are our God, you are our Lord, and our Maker. Dalangin ko po siya na payapain niyo po ang kanyang kalooban, punong-puno ng answer.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Dalangin mo ang Panginoon at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Yan po ang sinabi sa Psalm 103 verse 2. Isang magandang umaga po sa ating lahat, kaagapay. Isang Martes na puno ng pag-asa. Salamat sa Panginoon. Sabi nga, every day, every gising is a blessing. Ako po ang inyong plantito ng panalangin, Pastor Eric Cortez, at ikaw ay nakikinig sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Bahagi po ito ng inyong paboritong 702 DJS FEBC Radio TV. Sumasahimpapawid po mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig, at inyong napapakinggan sa pamagitan po ng inyong radyo, either ito po sa inyong car stereo, ang inyong po mga transistor radios or mga portable missionary radios. Napapakinggan din po tayo online sa Facebook, sa YouTube, at sa ating pong 702 DCAS app. Kapatid, anuman ang mga hamon na inyong kinakaharap sa araw na ito, mabuti ang Diyos. At wag ho tayo mag-atubiling idulog sa ating mahabaging Diyos ang ating po mga pangailangan, sapagkat nakatitiyak po tayo, kakamtin po natin ang abag at kalinga sa panahon na kailangan po natin ito. Sa ating po pagsisimula, tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa muli pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin na mamuhay ng buhay na may nakalugod-lugod po sa inyo. Isang buhay na may layunin ng ayon sa inyong kalooban. Purihin po kayo, O Diyos, sapagkat sa pagsisimula ng araw na ito, masisimulan po namin ito sa pananalangin sa inyo. Kaya po, umihingi po ako ng inyong gabay. Nawa, maging pagpapala sa aming mga tagapakinig. Hindi lamang ang pag-aaral ng iyong salita, higit sa lahat ang sama-samang pananalangin sa mga pangangailangan ng aming pong mga tagapakinig. Tinatalaga po namin sa inyo ang aming oras ng pananalangin at pagbubulay sa inyong salita. Maging mabunga po ito ayon po sa inyong kalooban para sa inyong kaluwalhatian. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez para po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Kagapay, kung sakali po na meron po tayong mga kinakaharap na suliranin, tandaan po ninyo, kaisa nyo po kami. Maaari po ninyong idulog ang inyong mga kahilingan sa panalangin sa ating pong comment section sa Facebook at sa YouTube, dahil sa biyaya ng Diyos, isasama po natin ito sa pananalangin. At may pagkakataon din po tayo magpuri sa Panginoon, pakibahagi din po kung may mga naging sagot po sa ating mga dalangin. Malaking encouragement po yun, lagi kong sinasabi, hindi lang po sa amin na bumubuo ng Hardin ng Panalangin, kundi ganun din sa mga ibang taga-subaybay natin na marahil nag-iisip sila, pati ba naman itong halimbawa po, pangailangan ko ng puhunan sa negosyo, pati ba naman itong aking nilalakad na SSS benefits, pati ba naman ito, gagambalain ko pa ba ang Panginoon sa ganito mga pangailangan? Alam nyo, never naman ho tayo naging istorbo sa Panginoon. At kapag nabasa po nila na ang ganun din pangangailangan nila ay sinagot po ng Panginoon, magkakaroon po sila ng lakas ng loob na ibahagi din ang kanila pong mga kahilingan sa panalangin. Kaya whether it is a prayer request or a testimony of an answered prayer, pakibahagi po sa ating pong comment section. At lagi kong pinapakisuyo, bukod pa sa mga prayer partners ng FEBC, kami po ay nakikiusap, ako po, na sa mga tagapakinig po natin. Pagkatapos po ng programa, paki
scroll uli yung comment section at pakipray po yung mga, gawin po natin personal na ministry na pakipanalangin po yung iba pang mga naibahagi na mga prayer requests. Alam po ninyo, only eternity will reveal the fruit of our labor at ang Panginoon po hindi nakakalimot at hindi po nakakaligtas sa kanyang paningin kung tayo po ay nakikibahagi sa gawain ng pananalangin kahit na hindi po tayo nakaharap sa camera, kahit na wala pong nakakaalam ng ginagawa natin kundi tayo lang. Ang Diyos po ang bahala na pong magbigay ng gantimpala sa inyo pong pakikibahagi sa gawain ng pananalangin. Isa sa mga talata na nagsilbing hamon sa aking buhay ay ang Esther chapter 4 verse 14. Kung inyo pong maalala ang kwento na ito ay si Esther po ay isang Hudyo na naging asawa po ng hari. Sa umpisa po ay kanilang itinago ang kanyang pagiging Hudyo. Hindi ho niya ipinaalam, sabihin na rin ng kanyang kamag-anak na si Mordecai. At meron pong naging, kumbaga, para ito yung executive secretary ng hari, na mataas ang posisyon, si Haman. Subalit ang malungkot, ito pong si Haman ay nagahaman sa kapangyarihan. Sapagkat napansin niya, lahat ng mga tao kapag siya'y dumadaan ay yumuyuko. Pero may mga tao hindi yumuyuko sa kanya, napag-alaman niya ito nga yung mga Hudyo. Sapagkat para sa mga Hudyo ay hindi tama na yumuko sa katulad niya. Kung kaya siya po ay nagplano na ipalipol, burhin sa balat ng lupa ang mga Hudyo. At nabalitaan po ito ni Mordecai at nagsumbong nga dito po kay Esther. At si Esther po ay nagpahayag ng kanyang, kumbaga kawalan ng kakayanan na tugunan ito pong problemang ito. Sabi pa niya na walang pwedeng lumapit sa hari kahit siya yung asawa nang hindi ipinapatawag, nang walang appointment. Sabi nga niya, nung pagkakataon na yun, 30 araw na siyang hindi ipinapatawag ng hari. Subalit, ganito ang naging sagot ni Mordecai. Huwag mong aakalain dahil nakatira ka sa palasyo, ikaw lang ang makaliligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayari ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. At dahil nga po doon, to cut the long story short, I would encourage you to read the book of Esther in the Old Testament. Ay sa pamamagitan po ni Esther, nahadlangan ang maitim na balak nitong si Mordecai, Haman. At si Mordecai ang ipinalit pa ng hari sa dating posisyon ni Haman sapagkat si Haman po ay binitay ng hari. Magandang kwento po itong Esther. Magandang kwento po. Ang isang ang kapansin-pansin sa aklat na ito kung ating pong pag-aaralan, niminsan sinasabi na hindi hayagang binanggit ang pangalan ng Diyos. Hindi po. Although may mga Bible scholar na nagpo-point out na may mga verses na yung mga salita, pag tinignan mo yung mga umpisa ng salita ay bumubuo po ng pangalang Yahweh. So in a sense, sa akin, ang aking, sa aking pag-aaral, lumalabas na yeah, God may not be at the forefront in the story, but is actually behind the scenes orchestrating everything. Alala ko yung narinig kong message nung ako'y nasa Texas noong 2008 sa isang church na aming dinaluhan. At ang sabi po ng tagapangaral, God arranges the events of our lives to draw us closer to Him. Alam po ninyo, kung titingnan po natin, ayon po sa aklat,
ni Henry Blackaby, Experiencing God. God is at work. Kumikilos po ang Diyos, with or without us. May ginagawa po ang Diyos. Subalit, ang sabi po, tayo'y kanyang iniimbitahan na makibahagi. So nasa atin po ang pagpapasya. Tayo po ba ay, sabi nga, sabi ni kapatid na Francisco, isang leadership guru eh, tatlo daw uri ng tao. Those who make things happen, those who watch things happen, and those who ask what happened. Sana po tayo po yung nasa una. Na tumugon tayo sa panawagan ng Diyos na makibahagi sa kanyang pagkilos. At dito makikita po natin, no, kumilos man o hindi si Esther, may kaligtasan na nakalaan para sa mga Hudyo. Yun nga lang, si Esther po ang binibigyan ng pagkakataon ngayon. Kung pinalampas niya to, may ibang gagamitin ng Panginoon. Pero sabi nga ni Mordecai sa kanya, eh, ano malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Mga kapatid, ang Diyos ay nag-iimbita sa atin. Makibahagi sa kanyang kaharian dito sa lupa. Ang tanong, tayo po ba manonood lang sa mga nangyayari? Tayo po ba ay mamumuhay ng parabang walang nangyayari? O tayo po ba ay magpapasailalim, magpapasakop, susunod sa Panginoon upang tayo po ay kanyang kasangkapanin sa pagtupad ng kanyang kalooban, mapa sa atin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit? Minsan po kinakailangan na tayo po'y humakbang sa pagsunod. Kung may kinakailangang ituwid at nakikita po natin ang pagkakamali, baka tayo po ang tinatawag ng Diyos upang kausapin yung taong ito. Kung tayo po'y may nakikitang pangangailangan, baka tayo po'y binibigyan ng Panginoon, tayo'y nakakita ng pangangailangan, na maging kabahagi ng kanyang sagot sa pamagitan ng pananalangin para sa taong iyon. Kung tayo po may nakikitang pangangailangan sa church, baka kaya tayo yung nakapansin, hindi para sabihin sana may gumawa nito, kundi baka tayo yung tinatawag ng Diyos na kumilos, at hindi lang sa church, sa ating pamayanan, sa ating lipunan. Kasi nga po, kinakailangan na tayo po, katulad ni Esther, ay tumugon sa pagtawag ng Diyos na tayo'y kanyang maging kasangkapan sa pagkakataon na kanyang ibinubukas sa atin. Hindi ho tayo nabubuhay sa mundong ito para lamang sa ating sarili. Tayo po ay nabubuhay para sa layunin ng Diyos. Alala ko nung funeral service para po sa minamahal na ina ni Pastor Eric Maliwat, na banggit ko po, binigyan tayo ng privilege na mangaral. Una po, life is too precious to waste. Napakahalaga ng buhay na ipinahiram sa atin ng Diyos. Life is too precious to waste. Pangalawa po, life is meant to be maximized. Dapat mamuhay tayo ng buhay na sulit at hindi sayang. And life is maximized by living it according to the purposes of God. Salamat kay Pastor Philip Taroha, ang isa po sa ating mga mentors na nagbahagi sa akin ng mga katotohanan yun. At totoo nga, mamuhay tayo ng buhay na sulit at hindi sayang. Buhay na kinakasangkapan ng Diyos para sa kanyang kaharian. Hindi natin pwedeng ipagwalang bahala. Kailangan tayo po humakbang sa pagsunod. Kailangan nating tumugon upang tayo po'y maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Let us not miss out this opportunity to become a part and not just a spectator in the work of God. Tayo po ay magkaroon ng tapang na manindigan, tumayo para sa Panginoon, para sa tama, para sa katotohanan. Magkaroon tayo ng matapang na paninindigan katulad ni Esther. Marahil may takot,
Marahil may pag-alala. Pero kapag sabi nga, tinawag tayo ng Diyos, ang kalakasan at ang katapangan ay manggagaling sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat at alam ko may mga tagapakinig po kami na marahil po may mga kinakaharap na mga hamon. At nawa sa amin po na pag-aralan, nagbigay ito sa kanila ng lakas ng loob na humakbang sa pananampalataya at huwag niyo silang bibiguin, O Diyos. Pakita ninyo na sulit sumunod sa inyo, na ang buhay na sumusunod sa inyo hindi sayang. Purihin po kayo. Tayo po ay dadako na sa mga prayer requests na ipinadala po ng ating mga tagapakinig.

Panginoon, purihin ka. Bagong araw, bagong pag-asa, bagong kalakasan, bagong pagkakataon na makibahagi sa inyong pagkilos. Salamat sa pagkakataon ito na kinakasangkapan nyo hindi lamang po ang inyong lingkod, kundi maging ang aming mga tagapakinig na nakikiisa sa panalangin para po sa mga pangangailangan na ito. Lord, itinatas po namin sa inyo ang ina ni kapatid na Robert De Jesus, Roberto De Jesus, na ngayon po ay bedridden, na mabilis na gumaling ang kanyang fractured foot. At ang panalangin po namin ay bigyan niyo po sila ng guidance kung ano po yung magandang treatment para sa pangailangan ng kanyang ina. We also pray para po kay Belia Ferrer na dadaan po sa whole abdomen CT scan. At humiling po siya, Panginoon, ng negatibong resulta sa diagnostic procedure na ito. Panginoon, I pray that you would grant her heart's desire. Ganon din po si kapatid na Robert. Iniling din po namin ang kagalingan mula sa scoliosis ni Sister Gloria de Mayuga. Kayo po ang Diyos na may likha ng aming katawan. At ito pong pagbaluktot ng kanyang gulugod. Alam ko po hindi ito yung original na plano nyo sa aming pangangatawan. Kaya niling po namin, Panginoon, ng kagalingan na mula po sa scoliosis ni Sister Gloria de Mayuga, na nawa po ay tumugon ng kanyang katawan sa mga therapy na kanyang pinagdadaanan. Ganon din po, Panginoon, si Sister Ligaya Colina na mayroon pong karamdaman sa puso at umarap po sa Parkinson's disease. Ang panalangin po namin, Panginoon, that you would sustain her with your grace. Lord, si Mildred Banyares na umarap po sa chronic kidney disease at cancer. Ganun din po si Sister Christina o Sister Bebot. Kausap ko po nung nakaraan linggo na meron din pong chronic kidney disease. Ang panalangin po namin, Panginoon, kung di pa sila nagda-dialysis, huwag na pong ninyong hayaang umabot pa doon. At kung sila po ay magda-dialysis, hindi lamang po provision for their treatment. Kundi iniling din po namin, Panginoon, na kalakasan, kagalingan para po sa kanila. Kasama po ni Brother Luisito Foss na dumadaan po sa dialysis. Sa mga kababayan po namin na nakikinig at nandun po yung pangamba sa lingguhang pagpapadialysis nila. Kadalasan ay hindi lang isang beses sa isang linggo. Panginoon, kung sila po ay naghahanap ng, kung sila ay sinasabi ng ospital na qualified for kidney transplant, I pray that they would find a compatible donor. Nawa ang kanila pong mga mahal sa buhay na maaari mag-donate ay bigyan niyo po ng pagmamalasakit sa kanilang may sakit na kamag-anak. At nawa, Panginoon, makabangon sila mula sa karamdamang ito. Lord, ganun din, sakit sa puso din ang hinihiling na kagalingan mula sa sakit sa puso ng hinihiling ni Jason Cordero. Ang panalangin po namin na kayo po ang magpatatag ng kanyang puso sa pag-arap po sa pagsubok na ito ng karamdaman.
Salamat o Diyos sapagkat hindi kami nag-iisa sa gitna ng hamon sa kalusugan, kundi kaagapay ka namin. Kaya nga po nang sinabi si Psalm 103, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Purihin ka, O Diyos, sapagkat ang mga karamdamang ito sa biyaya po ninyo, sa kalooban po ninyo, ang mga tagapakinig po namin may kinakaharap na mga hamon sa kanilang kalusugan, hindi nyo po bibiguin. Kundi umaasa po kami ng sa kanilang kahinaan, ang inyong kalakasan ay magpaging ganap. Lord, salamat po. Salamat sapagkat may Diyos kami na dakilang manggagamot. Lord, we also take this time to pray for Joseph Estacio na humiling ng panalangin para po sa housing loan ng anak niya na si RJ. At si Sister Ruby Nocum na mapabilis ang processing ng kanyang SSS Disability Assistance. Sa mga tagapakinig po namin na nag-aasikaso ng mga requirements na ito upang makaaluwan sa buhay, makatulong sa kanilang pangailangan, o Panginoon, ipagkaloob po ninyo ang kanilang kahilingan. Maging lahat po ng mga kababayan po, katagapakinig po namin, kababayan po namin na may pangangailangan pinansyal. Mabuti na lang, Panginoon, nandiyan ka. Malalapitan namin. Umaasa po ako na kayo sasagot na higit sa aming iniisip at inaasahan. Sapagkat ito iniling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, araw-araw po ang Hardin ng Panalangin tuwing alas 6 ng umaga hanggang alas 6:30 ng umaga. At ito po pinapakinggan sa radyo, online at sa DCAS 702 DCAS app. Bukas, ang ating pong platito ng panalangin sa Wednesday edition ng Hardin ng Panalangin ay si Pastor Johnny Castillo. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos, at ang Diyos kailanman hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito po ang programang Unang Salmo dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kumusta po kayo ngayong araw? Dalangin ko kaagapay na ikaw ay nasa mabuting kalagayan at salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. I-share mo na kaagapay ang ating episode for today at sama-sama po tayong mapagpala at mapalakas ng salita ng Diyos.

Kagapay, salamat sa Panginoon, no? Na palaging bago ang kanyang katapatan at kabutihan sa bawat umaga. Yan ang sentro ng usapan natin ngayong araw. Makibukas ka sa akin sa Panaghoy, Kabanata 3, mga talata 22 hanggang 23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Habang nameless ang author ng Lamentations o Panaghoy, pero may mga strong evidence na si Jeremiah ang author nito. At main theme ng libro ang judgment ng Diyos at ang kanyang compassion. Naglalaman ito ng panaghoy o malakas na pag-iyak para sa Jerusalem at ang maraming expressions ng galit at sakit. Ngunit sa chapter 3, mababasa natin ang napakagandang passage tungkol sa confidence and hope dahil sa mercy ng Diyos. Mula sa kawalan ng pag-asa, nagbago ang tono tungo sa pagkakaroon ng pag-asa pagdating sa chapter 3 verse 21 dahil ang sabi niya dito, "Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala ko." Dito ipinapakita sa atin na kahit pa sa madilim na season ng buhay natin, tapat ang Diyos. Na sa bawat bagong araw at sa bawat bagong umaga, palagi niyang ipinapakita ang kanyang mercy and compassion. Makikita natin dito ang dalawang importanteng theme sa verses 22 and 23, na una, ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nandyan kahit pa sa gitna ng anumang sitwasyon. Hindi naman natigil ang pag-ibig ng Diyos sa Israel sa kabila ng disiplina. May isang napakagandang Hebrew word na halos 250 times na makikita sa Old Testament. Ito ay ang salitang hesed na ang ibig sabihin ay steadfast, unconditional, loving kindness, compassion, mercy at iba pa. Mahirap nga raw itong matranslate sa English dahil

marami itong ibig sabihin. Sa libro ni Michael Card na Inexpressible, Hesed and the Mystery of God's Loving Kindness, dinefine ito bilang when the person from whom I have a right to expect nothing gives me everything. Ikalawa, ang hindi natatapos na compassion at mercy ng Diyos. Sa Biblia, ang mercy ay ang pagpigil ng Diyos sa punishment. Sa Isaiah, Kabanata 63, Talata 7, sinasabi dito na aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig. Hindi natatapos at nagpapabaya ang mercy ng Diyos. Sabi nga ni Charles Spurgeon, tungkol sa unending mercies ng Diyos, God's mercy is so great that you may sooner drain the sea of its water or deprive the sun of its light or make space too narrow than diminish the great mercy of God. Grabe ang mercy and love ng Diyos. Hindi ito nauubos o natatapos. Ito ay napakalawak at napakalalim na hindi maabot ang dulo. Nasa bawat pagsikat ng araw ay ang pagsikat din ng liwanag at pag-ibig ng Diyos, anumang kadiliman ng ating pinagdaraanan o kinalalagyan, na hindi sinasaid ng ating mga pagkakamali o pagsubok ang biyaya at pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pero ngayon, reminded na tayo sa mercy and love ng Diyos sa atin, ano nga bang ibig sabihin nito para sa atin? Kahit pa may mga pagkakataong tayo ay faithless at nagkakamali, nananatiling faithful ang Diyos. In return, we are to do the same sa mga taong nakakasalamuha natin. Mula sa Juan, Kabanata 15, Talata 12, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Madaling basahin at sabihin, no? Yes, pero kung sa ating sariling lakas, hindi natin ito magagawa. Kaya nga kailangan natin ang sinasabi sa Panaghoy, Kabanata 3, Talata 22. Ito ay regalo sa atin. Dahil yes, kaagapay magkakamali tayo, makakagawa ng kasalanan at makakasakit ng kapwa. Pero palagi nating pakatandaan na ibahagi sa kapwa ang pag-ibig at kapatawaran na naranasan natin mula sa Diyos. At sa bawat pagsikat ng bagong umaga, available din para sa atin ang panibagong mercy, compassion at love ng Diyos. Siya ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Indeed, His mercy is new every morning.

Kaagapay, nawa ay napagpala at na-encourage ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas ha, mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga, dito pa rin po sa programang Unang Salmo over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. I-comment mo naman, Kaagapay, kung paano naging pagpapala sa iyo ang ating programa. Muli ako po si Kayla Escalante at laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, Kaagapay!

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po. Magandang morning po ngayong Trusting Tuesday. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Diba kahapon, no? Pag-usapan natin ano, yung kahit anumang mga challenges na dumadaan sa ating buhay, yun ay nagpapahayag ng kapangyarihan at karangalan ng Diyos, di ba? Kaya we will always have a positive concept, a positive acceptance ng mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. So, ngayon, patuloy yun na nagpapalago ng ating pagtitiwala sa Kanya. O, di ba? Ang saya. So, kayo po'y nakikinig sa programang Gabay, dito mo yan sa 702 DZS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po yung inyong transistor radio o PM radio at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at gamit niyo rin po ay transistor radio at saka PM radio, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung Facebook live stream po ang gamit niyo o kaya yung ating 702 app, magaganda noon, meron tayong pwedeng i-download sa ating mga cellphones at pwede natin pakinggan ang programa, di ba? So kung yun po, basta meron kayong magandang internet connection, meron kayong may pambayad sa load, di ba? Yun, sa internet, mapapakinggan natin ang ating programa. Eh lalo na ngayon, makahalo saan ka na pumunta, meron ng internet, may wifi na. So, napapakinggan talaga tayo. At lalo na din po sa ating mga kaagapay na nandyan po sa iba't ibang bansa, di ba? Napapakinggan nyo na at alam nyo yung joy na nakikita natin na ano, kahit nasa ibang lugar ka, ibang lengguwahe, meron kang pwedeng pakinggan na programa na mag-i-encourage bawat isa na lalong kumapit sa Panginoon on your mother tongue, di ba? Yung sarili nating salita. Yun yung nakakatuwa kasi napakalaking blessing yun sa atin. At hindi lang yun dahil din ang ating Tuesday, di ba? Ay Ministry Partners Day, di ba? So, nagpapasalamat tayo patuloy sa ating mga kaagapay na patuloy po na nananalangin para sa FEBC. Ako po, ginawa ko na po Wednesday po ang aking prayer for FEBC. In the morning, yan po, pinagpipray ko yan. At nakakatuwa po kasi, alam nyo, yung patuloy na sinusuportahan natin ang gawain ng Diyos sa panalangin. At also, sa mga kaagapay din po natin na nagsusupport financially, naku, gawin din po natin yan. Hindi naman po kailangang malaki, di ba? As the Lord equips us, as the Lord gives us the finances. Di ganun ang gawin natin. Patuloy nating suportahan dahil kabahagi tayo sa mga naaabot na mga kaluluwa, nakakakilala sa Panginoon, na i-encourage dahil po sa ating pag-support sa gawain ng FEBC. So maging kabahagi lagi, maging active tayo, active participant tayo sa ginagawa ng Diyos through FEBC, di ba? So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po tayo ay magpatuloy sa pagtitiwala sa Panginoon. At huwag kakalimutan ng Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang maging kumpletong salita ng Diyos. Upang ito ang sa atin ay maglilinang at sa atin ay tunay na gagabay sa buong katotohanan na ito'y magdadala sa ating Panginoong Hesus lamang. Kung kaya't, amen, amen, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
4: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin self-care, di ba? Kasi nga po ang July 24 ay International Self-Care Day. At kaya nga po pinili yung 24 kasi dapat po ay 24 hours a day, 7 days a week. Iniisip po natin ang self-care, physical, mental, tsaka mga preventive health practices. Okay, so kahapon, pinag-usapan natin yung definition ng self-care mula po sa WHO. At nakita natin, nakasama dito yung mga kahalagahan din ng pag-train sa bawat isa how to be sustainable sa pangangalaga, mga over-the-counter medicines para madaling ma-address ang karamdaman at hindi na lumala. Maraming aspeto yan. So ngayon naman, let's go to the details. Unahin natin yung physical self-care. Ang pag-achieve po ng good physical health ay nangangailangan ng isang holistic approach na balance ang movement o paggalaw, di ba? Nutrition at recovery. Sa pag-adapt ng mga sustainable habits, maaring ma-boost ang energy levels, maiwasan ang chronic diseases, at ma-enhance ang overall na kalidad ng ating buhay. So, meron pong mga essential tips para po ma-maintain yung physical health para po sa self-care. Okay. Una, get regular exercise. Nako, ayan na naman tayo, no? Kahit paulit-ulit to kasi kailangan talaga. Mag-aim na kahit 150 minutes ng moderate or intensity aerobic activity tulad po ng paglalakad, cycling kada linggo. O samahan pa daw po to ng activity na nagpapatibay ng ating mga muscles. Pangalawa, eat balanced diet. Magpalakas ng katawan sa pamamagitan ng pagkain ng maraming prutas, gulay, at whole grains. At lean protein habang nagbabawas ng mga processed foods, nagbabawas ng sobrang asukal, nagbabawas din ng sobrang sodium at asin. O yan. Pangatlo, stay hydrated. Uminom lagi ng tubig. sa buong araw para masuportahan ang digestion, ma-regulate ang body temperature, at ma-maintain yung ating energy level. Ano pa? Prioritize quality sleep. Maglaan ng 7 to 8 hours ng restful sleep sa bawat gabi upang ang ating katawan ay malayang mag-repair ng tissues, mag-regulate ng hormones, at mapalakas ang ating immune system. Kaya nga napakahalaga ng sleep. Also, manage yung stress levels. Mag-practice ng stress-reducing techniques tulad ng mindfulness, yoga o meditation, dahil ang chronic stress din may matinding panghihinang nagagawa sa ating physical well-being. Also, sabi nga, limitahan ang harmful habits. Iwasan ang smoking at vaping. Nako, talaga totoo yan. Sa vaping, mas malala pa nga yan. So, limitahan din ang pag-inom ng alak upang mabawasan ng risk ng cardiovascular diseases at iba pang serious health condition. At ganun din, schedule regular check-up. So, pumunta sa mga primary care providers tulad ng local health clinic, di ba po, para sa routine exams at preventive screenings upang mahuli at ma-address ang mga serious health conditions. Alam niyo po, napakahalaga talaga ng ating katawan at kalusugan. So, ang physical self-care ang dapat na inuuna, dahil kapag nagkasakit tayo, apektado na ang lahat ng aspeto tulad ng mental, emotional, social, at spiritual. Though, kung titingnan mo, magkakaugday po talaga yan, sa totoo lang. So, kung hindi natin nakikita ang kahalagahan ng maayos na physical self-care, magkakasakit tayo at mawawalan tayo ng pag-asa. Eh, dito pa naman po sa ating bansa, bawal ang magkasakit, di ba? Wala tayo, sorry to say, wala tayong maayos na healthcare system. So kapag nagkasakit si Juan, 'di ba? At nadala sa ospital, yung konting naipon ni Juan mawawala parang bula at maaring malubog pa sa utang para lang makalabas sa ospital. Eh lalo na pag namatayan, 'di ba? Naranasan po namin 'yan. Hindi namin mailabas yung katawan dahil kailangan namin bayaran yung napakalaking hospital bill. O 'di ba? Kaya anong dapat nating ginagawa? Preventive healthcare. Paano natin maiiwasan ang mga karamdaman? Halimbawa, kung ayaw mong magka-dengue o malaria, edi maglinis ng ating bahay at bakuran para walang tubig na mabubuhay ang mga lamok. Kung ayaw magkasakit sa puso, bawasan ang pagkain ng sobrang maaalat at yung mga matataba na baboy. Kung ayaw magka-gout, iwasan ang laman loob at mga isdang walang kaliskis. Kung ayaw magka-COVID, ay lagi kayong mag-mask, maghugas ng kamay, mga self-preservation at self-habits na pwedeng gawin. So sa totoo lang, ang dami pong mga paraan na magagawa upang mahadlangan ang karamdaman o ang sakit na umabot sa ating tahanan. So unahin nating pangalagaan ang ating physical na pangangatawan, at sa totoo lang, makakaiwas tayo sa maraming mga karamdaman na nagdudulot sa atin ng stress at kahinaang loob. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Good uli, anak. Self-care, pag-iingat sa sarili, pag-train at para ma-stop. Good physical care, exercise, lakad, balanced diet, sobrang pag-inom ng tubig para ma-maintain ang ating pagtulog, immune system, may limitasyon, dapat walang smoking, walang vaping, check up, ma-address ng self-care, sakit bawal, ubos pera, utang, maghugas ng kamay, hadlang sakit, at lahat ng bagay na dapat gawin para sa ganoon. Maiwasan ang lahat ng hindi dapat mangyari. Sinasabi sa Bible yung bagay na yan. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. But he prevents us from being proud. Yes, God prevents us from being proud or haughty. Why? Because of His great love. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Wow, wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Sa 2 Corinthians 12:7, kasi yung paniniwala namin ang guide namin, hindi yung nakikita namin. It is our faith guiding us, not those what we see. It produces glory in us, nagdadala ng luwalhati sa amin. Sa 2 Corinto 4:14, alam naming ang Diyos ang bumubuhay, ang bumuhay sa Panginoong Hesus, at ang bubuhay din sa amin kasama si Jesus. At dadalhin niya tayo sa lugar na naroroon siya. It proves our character. Naglililok ito ng ating tamang pag-uugali. Sa Deuteronomy 8:2, tandaan ninyo kung paano kayo niled ni Lord na inyong Diyos sa desert sa 40 years. Ginawa niya yon para ma-test kayo, gawing humble kayo, at malaman kung ano ang nasa puso ninyo at kung susunod ba kayo sa mga utos niya, because He purifies us. Nililinang niya tayo. Psalm 66:10, O Lord, tinest mo kami parang silver. Dinaan sa apoy para ipurify. Tiningnan mo nga kung kami ay tunay at tapat. Isaiah 1:25, kaya mabigat na parusa ang gagawin ko sa inyo at tutunawin ko ang karumihan mo gaya ng ginagawa sa metal. Tatanggalin ko ang lahat ng bahid mo. That is why there is test. There is a test our faith. Unang Pedro 1:7, kailangan yan para mapatunayan ang faith mo. Yung gold, kahit hindi nasisira, kailangan niyong idaan sa apoy. Pero mas mahalaga pa ang gold. Mas mahalaga pa sa gold ang faith niyo. Kaya nga kailangan matest yan. Pagkatapos, mabigyan kayo ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, pag na-reveal na si Jesus Christ. Salamat po, Panginoong Hesus, na Kristo, aming tanging Panginoon at tanging tagapagligtas. Sa iyong lubos na pag-iingat at pagkupkup at pagtubos sa amin sa krus ng Kalbaryo. Sa dugo mong nabuhos sa lupang nagkasala, sa pamagitan ng anak mong nagkatawang tao, upang maligtas ang mga tatanggap at magsisisi sa kanilang mga sala. Amen, amen, wow, wow, wow! Diba na?
4: Opo, Ama, sa totoo lang, ayan lang, sa totoo lang ha, ang Panginoon lang po talaga ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ang Panginoon lang po talaga ang siyang sagot sa ating mga, ang tawag natin ito, kalagayan. Siya lang naman talaga. At dahil nagsimula ang daddy doon sa post niya na, doon sa kanyang sinabi na, God prevents us from being proud because of His great love. Bawal po talaga ang taong mayabang. Totoo yan. Alam mo, Dad, may na-discover ako. Kasi po, kami ng Kuya Nes ngayon, ang aming pong devotion ay judges. Yun yung devotion namin. Meron po kaming personal devotion ni Pastor. Meron kaming personal devotion Tuesday, Thursday, Saturday. Meron po kaming couples devotion Monday, Wednesday, Friday. At ang ginagamit po namin yung sa Scripture Union. Hindi ko alam kung anong year yon, pero yun yung ginagamit namin. At nakakatuwa, nasa book po kami ng judges. At dun sa judges, kasi dad nung bata ako, nagtataka talaga ako. Parang si Samson, hindi ko talaga matake. Yung alam mo yon, yung hindi ko siya maunawaan, ba't ganun, ba't nabulag, ba't ganyan, ganyan. Kanina nagsisimula kami pag-aralan. Halos this week, pinag-aaralan po namin si Samson. Dad, alam mo, mayabang siya. Yun. Habang binabasa ko, tinatawanan nga ako ni Ness. Sabi niya, may bias ka talaga kay Samson. Sabi ko, hindi. Ito kasi yung tanong ko, bakit? Di ba kasi pinili siya? Kagaya, I mean, na-compare ko po kasi siya kay Samuel. At saka siya kasi parehong ang mother nila ay baog, hindi magkakaanak. Pero binigyan ng Lord ng opportunity na magkaanak. So si Samuel, naging prophet din po yan, Judges prophet sa huli. Si Samson din. Kaya lang, kitang-kita mo yung pagiging spoiled brat. Kitang-kita mo talaga lahat. Kaya sabi ko, nasagot na po yung tanong ko. Mayabang talaga sobra si Samson. So, tama. Ito yung sinabi mo, Dad, no? The Lord prevents us from that. So we don't have anything to be proud of. Si Samson, may favor ang Lord sa kanya. Binigyan siya, napili siya bilang Nazirite. Binigyan siya ng kalakasan na galing sa Panginoon. Ang natutunan ko lang talaga, in spite of his pride, the Lord still used him. Pero marami siyang mga choices, marami siyang mga decisions na nagkamali. At the end of it, at the end of his life, nanumbalik talaga siya sa Panginoon, di ba po? So, tamang-tama sa pinag-uusapan natin. Mga bilang mga mananampalataya, bawal po at pinagbabawal ang kayabangan. Kasi sa atin po talaga, lahat po ng bagay sa atin, pahiram lang po ng Panginoon. Hanggang kaligtasan, di ba? Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kahit nga po yung hangin na hinihinga natin, di ba po? Sa Panginoon yan galing. What if the Lord stopped the air? What's gonna happen to all of us, di ba? So dapat maging focus tayo sa Panginoon, magpasalamat lagi na pinagkatiwalaan niya tayo at maging faithful tayo dun sa ipinagkatiwala niya sa atin. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi ang ganda ng reminder mo sa amin, Panginoon, na everything is from you. At yung truth na wala dapat Kristiyanong mayabang kasi wala naman pong dapat kaming ipag-iyabang. Yun po yung katotohanan. Everything in our lives is from you and you alone. At karamihan dito, pahiram mo po sa amin. And one day, we will stand before you to take account of everything na pinahiram mo sa amin. So, ang dalangin nga po namin, Lord, may you find us faithful. So, Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is your special day. Si Jeng Sanchez de Castro, si Jing Harkio, si Mary Beth Vergara, Panginoon, salamat po sa kanyang buhay. Si Raquel Ortega, si Joan Enrandio, si GJ Usman, si Laika Nicole, Panginoon, Laika Nicole Iman, salamat po. Salamat po sa kanyang buong pamilya. Ganun din, naalala ko po si James Levickson, si Joanna Cal Galliano, at ganun din po yung aking apo, Panginoon, si Luisa Olsen. She's going to be 4 today. So Lord, kahit nasa Norway po sila, alam namin yung grace, yung love, yung sufficiency po nandun din sa kanila. At Lord, salamat din po sa aming kaagapay na si Romil Alberto. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, sa kanyang generosity, sa pagsuporta sa gawain ng FEBC. Salamat po. May you continue to bless him to overflowing. Hindi lang po si Romil, ganun din po, Panginoon, yung mga kaagapay namin na hindi man namin kilala kung sino sila, pero alam namin, Panginoon, na sumusuporta sila sa gawain ng FEBC, sa panalangin at ganun din sa pagbibigay. Lord, we declare blessings overflow sa kanilang mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, kasi alam namin lahat kami ay all together working together. Sabi nga, until all have heard. Marami pong salamat.
3: Panginoon, sa mga bagay na ginawa mo sa aming mga buhay, sa pagtubos sa amin sa krus ng Kalbaryo, sa pamagitan ng dugo mong nabuhos upang kami ay iyong patawarin, sa pamagitan ng anak mong nagkatawang tao upang maligtas ang mga tatanggap at magsisisi ang lahat sa kanilang mga kasalanan. Dahil doon, Panginoon, tiyak namin at alam namin, hinding-hindi mo kami lalampasan. Kung kaya't amen, amen, amen, amen.
4: So mga kaagapay, ang magandang tanong yan, kamusta ka na? Kamusta ang iyong relationship sa Panginoon? Kamusta, di ba po? Una, may tunay ka bang kaugnayan? May tunay ba tayong kaugnayan sa Panginoon? O head knowledge lang? Yung kaalaman ba natin sa Panginoon nagtatransform ng ating buhay? Nagbabago from glory to glory? Ang ating bang buhay nagbubunga? Di ba? Nagbubunga ba ito ng others na makakilala din sila sa Panginoon? Yun yung mga katotohanan, yun yung mga proofs na tayo ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. So, ang lagi natin sinasabi, hindi na pwede ngayon yung Kristiyanong hayahay, hindi na din pwede ngayon ang mga Kristiyanong mediocre, yung labing joke namin ni Kuya Nes, medyo Kristiyano, medyo hindi, di ba? Hindi na yan pwede. Kailangan talagang solid tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. Kasi tulad ng naririnig niyo po sa amin, eh malapit ang bumalik ang Panginoon. So anong pagpili mo kaagapay? Solid ka ba 100% sa Panginoon? O nagbibigay ka pa ng konting leeway para, you know, for yourself? No. Because when God is number one in our lives, everything fall in its proper place. So, ganun yung mga katotohanan. So, that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
4: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
0: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog, at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol, at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon, at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: This is Inspirations Unlimited.

0: Tuesday, kaagapay, ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay, ngayong makulimlim na Martes ng hapon? Samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At binabati na natin yung mga kaagapay natin na present na at naka-tune in sa atin sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like nyo na po at i-share ang ating ongoing streaming dyan. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dito sa ating comment section. At yun nga, gaya ng nasabi ni Kayla kanina, ano po, ano, kamusta? Kumusta yun po kayo ngayong hapon na makulimlim ang kalangitan? Wow. Diba? Parang ang sarap ng, syempre, mawawala ba sa listahan natin, Kayla, ang mainit na kape or malamig na kape?
0: Yes.
2: Update nyo naman kami, kaagapay. Ano ang pangmalakas ang merienda nyo ngayong hapon? Kasi kami ni Kayla po, hindi kami nakapag-merienda bago man lang kami sumalang dito on air. So, kami na lang po update ninyo ano po ang inyong merienda ngayong hapon habang nakikinig po sa mga oras na to.
0: True. Pero paglabas natin mamaya, may naghihintay.
2: Yes,
0: na donut.
2: Diba? Salamat po sa nagpala.
0: True.
2: Sa aming dalawa. Mm-mm. Ng donut.
0: Kaagapay, update niyo po kami kung ano po ang inyong ganap at ano po ang inyong merienda. Yes, ngayong Martes. Happy listening po sa mga kaagapay nating nakatutok via 702 DZAS AM band. Yan man. Via 702

0: Kapag Martes, Matik, may pagpipilian. At welcome kaagapay ang inyong mga naiisip at ang inyong kasagutan sa ating question of the day na eto na nga kaagapay. Kapag may opportunity, ikaw ba ay go na or pag-iisipan muna?
1: Ayan. Oh. So, medyo madali naman, no?
0: Yes,
1: ang
0: madali.
1: Ating pagpipilian ngayong hapon. Pero dito natin malalaman kung karamihan sa ating mga kaagapay ay spontaneous.
0: Uh-oh.
1: Or kaya naman calculated.
0: Yes.
1: No, bago umaksyon. Mm-hmm. So, yan, kaagapay, ulitin natin ang ating question of the day. Kapag may opportunity, kaagapay, ikaw ba yung team go na? Or ikaw naman yung team pag-iisipan mo muna? Kaya iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Facebook man po or YouTube app, welcome na welcome,
0: yes,
1: po ang inyong pabati at pagsagot.
0: Abangan namin kaagapay ang inyong kasagutan sa ating question of the day.
1: Yes.
0: Again po, kapag may opportunity ko ba ay go na or pag-iisipan muna. At ang dami nang nag-a-update sa atin, Av.
1: Ayun nga. Thank you po. Gusto po namin yan. Kapag kami ay ina-update ninyo,
0: yes,
1: kung nasan po kayo, ano po ang kinakain nyo, diba? At eto nga, babasahin ko na.
0: Sige, simulan na natin.
1: Yung unang nag-update sa atin kung anong kinakain niya sa mga oras na ito at napakasarap naman.
0: Bagay.
1: Si Ate Fia Mac, sabi niya, goto daw. At niyayaya niya tayo kung pwede nga lang po pumunta na dyan.
0: Sige
1: na
0: po ah. Sakto sa gantong weather, oh, masarap ang goto.
1: Panalo.
0: Hello po, Ate Fia Mac. Si Anthony Abrerica ay bumabati sa atin ng good afternoon.
1: Ayan. Hello po sa inyo. At si Kuya Federico Termulo Jr. Ang kanyang merienda ay kasava, kamote at saba na ginataan.
0: Uy!
1: Tapos meron pa daw lang kayon. Diba?
0: Ang sarap.
1: Ang saya naman ang mga merienda nila. Diba?
0: Ang sarap. Kaya naman nung may langka. Hello po, Kuya Federico. At i-enjoy po ninyo ang inyong merienda.
1: Yes.
0: Ito naman mula sa Palayan, Nueva Ecija, ang ating suking kaagapay, si Ate Len Agdon Reyes ay nag-hello na sa atin at bumabati ng good afternoon. Ano po ang iyong merienda dyan sa Isabela, Ate Len? I-update mo naman po kami.
1: Ayun. At ito, sumagot na agad sa ating question of the day, si Ate Alice Berosil. Sabi niya, go na. Kasi po, pag go na, diba, napag-isipan mo na.
0: Wow!
1: So, mabilis. Mabilis mag-decide si Ate Alice. Kumbaga, pag meron siyang naisipan at kumbaga, nandun na agad yung decision niya. Para may isipin pa ako, hindi ko maisip eh.
0: Mabilis siyang mag-decide.
1: Ayun, diba? Mabilis siyang mag-decide. Ayun.
0: Salamat po, Ate Alice. Si Ate Guy Santos.
1: Ayan
0: naman, ang sarap naman.
1: Grabe naman ang mga merienda.
0: Very summer.
1: Oo, ano ba yan?
0: Avocado shake at mango shake.
1: Grabe.
0: Oy
1: naman, ang sarap naman.
0: It's may Graham.
1: Oo. Ay, oo, yung pag yung mango, mango Graham shake, ay panalo yun. Natatandaan ko yun din yung madalas kong bilhin nung college pa ako. Mango Graham shake.
0: Mango
1: sarap.
0: Graham.
1: At ito si Ate Leonie Dumantay. Sabi niya, ako din po nanonood, kumakain pa lang ng tanghalian.
0: Uy.
1: Praise God po. Salamat po sa inyong pag-tune in, Ate,
0: yes,
1: Leonie. At ano po ang tanghalian ninyo?
0: Very
1: late lunch na po yan ha.
0: Very late lunch, Ate Leonie. Pero enjoy po ninyo ang inyong late lunch. Ano ba tawag doon pag merienda lunch? Kasi diba pag breakfast at saka lunch,
1: uh-oh,
0: brunch. Pag lunch at saka merienda.
1: Ano nga kaya?
0: Lunchenda.
1: Parang napilit.
0: Lunchenda.
1: Isa-search natin kung may tawag sa ganon. Sino pa ang next natin dyan?
0: Ito, si Ate Rainy Jen Comia. Hello po. Sabi niya, maulang Tuesday, kaayu, listening from San Mateo Rizal habang siya daw ay work from home. Aba at

0: Siya ay sumagot na sa ating question of the day. Para daw sa kanya, pag-iisipan ko muna ng mabuti ang bawat opportunity at ipagpe-pray kay Lord kung ito ba talaga ang kanyang plano para sa akin. Naniniwala ako na ang plano ni Lord ay laging pinakamaganda at nasa tamang panahon. Amen. At pinapa-shoutout niya sina Neri, Comia, Sofia, Erica, MJ at Joshua Arenas. Ayun. At more power daw sa ating programa. Salamat po Ate Rainy Jen.
1: Thank you. At ito, pa-shoutout daw si Kuya Eddie Bandola. Ayan, hello po sa inyo at thank you po dahil favorite ninyo ang 702 DCAS. Ayan, happy listening po sa inyo, Kuya Eddie.
0: Happy listening po dito naman sa ating YouTube live streaming si Kuya Neljan Gomez. Sabi niya, umuulan na po ngayon. At ang kanya daw merienda ay nilagang saba.
1: Oh, wow.
0: At of course, mayroong black coffee.
1: Ayun, di ba? Nakakabusog ang nilagang saba. Isa yan sa mga, ano, pag kunyari, naghahanap ka ng alternative para sa kanin.
0: Yes.
1: Kasi di ba, parang minsan, pag walang kanin, parang ang kulang. Parang nagugutom ka agad. Pero pag kumain ka ng nilagang saba, ayan, mabubusog ka. At ito si Ate Ruby Clet, sabi niya, good PM. Ayan, makulimlim na daw sa kanilang area. At sabi niya nga, sana daw umulan na daw ng malakas para daw mapawi daw yung init sa kanilang lugar. At ang merienda daw niya ay, I think Toronto. Ayan, Turon. Ayan, at siya yung nakikinig mula sa Harmony Hill, Muzon, South San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Thank
0: Hello
1: you po sa inyong pagdaan sa aming online streaming.
0: Sarap din ang turon, no?
1: Oo, lalo na yung pag may langka. Diba?
0: Hala ko pag may soft drinks.
1: Medyo naiwas na tayo dyan eh. Dati nung bata kasi ako, talagang malakas ako mag soft drinks. Pero ngayon, hindi na ako nakakaubos ng isang bote kasi ngayon, sumasakit na yung...
0: Ngayon, kape na lang.
1: Kape na lang. Parang ang bilis niya ng ano sikmurain, yung ganong feeling. As a trentahin.
0: True. Ito si Ate Fia Makay, may pahabol. Mm-hmm. Sabi niya, sumagot na siya sa ating QOTD. Go na.
1: Mm-hmm.
0: Kasi daw, it might knock once only. So better daw na i-grab na yung opportunity.
1: Oh.
0: Salamat po Ate Fia Ma.
1: Thank you po. Kumbaga hindi niya napalalagpasin pa.
0: Yes, bakit diba? Nga naman palalagpasin pa.
1: Ito, si Ate Lolit Malyari Adia. Ayan, nakikinig siya sa atin sa mga oras na ito. At ayan, in-update niya na rin tayo kung kamusta.
0: Uy.
1: Ang weather sa kanila. Madilim na daw doon sa Taytay at bumubuhos na ang ulan. Ay, ingat-ingat po Ate Lolit. Ayan, nakikinig siya. Salamat po.
0: Si Ate Isabel VS ay nag-good PM na rin sa atin. Ang kanya daw merienda ay sumanlihiya.
1: Ayan, ang favorite natin, Kayla.
0: Sa lahat talaga ng yung,
1: suman.
0: Yung pagbabasa. Alam mong favorite ang binabasa. At sabi niya, katatapos niya lang daw maglaba. Kaya daw nagme-merienda na siya. At pinapa-shoutout niya ang kanyang mga kaibigan at kapatiran sa JCKL at ang kanyang anak na si Hazel na nagpapagaling daw sa kasakit. Nakikinig mula sa Dasmariñas, Cavite. Hello po, happy listening at... pagaling ka pa, Hazel.
1: Ayun, yes po. At ito si Ate Rose Vergara Pascua. Sabi niya, watching from Taiwan.
0: Uy!
1: Diba? Sabi niya, dati daw siyang janitress sa FEBC Karuhatan. Hello daw at ang merienda niya ay suman din. Suman kamoteng kahoy. Kasi daw, alakas daw ng ulan sa Taiwan. Ayan, ingat-ingat po, Ate Rose. At nakakamiss po ang milk tea dyan.
0: biglan na ano. Alam mo yan yung nilook forward ko pag pupunta akong Taiwan, yung milk tea.
1: Nako,
0: alam
1: talaga.
0: Na natin
1: alam mo
0: ano.
1: Na kung ano ang pupuntahan mo roon. Tsaka VIP. beef noodles. Ayan, panalo.
0: Matatry natin yan. Hello po sa mga kaagapay nating OFW.
1: Yes.
0: Happy listening po sa inyo. Si Jello Idlisan, nakikinig mula sa Taal, Batangas. Yun. Waiting daw sa uwian. Shoutout daw mula sa Rafaelab Medical and the Wellness Center. At sumagot na rin siya sa ating QOTD para daw sa kanya, pag-isipan muna at iluto sa panalangin para hindi malayo sa plano ng Diyos. Ayun. O iluto sa panalangin.
1: Mm-mm. Ang ganda naman. No? Yes. Talaga iluluto mo.
0: Very related sa merienda.
1: At ito rin, si Ate Ruby Clet, parang pareho sila ng sagot ni Jello. Ayan, sa akin niya daw, isasangguni muna daw niya kay Lord kung kalooban niya ba to. So I think ipagpe-pray muna din to, 'di ba? At team pag-iisipan niya 'yan, 'di ba? Thank you, Ate Ruby.
0: Si Nanay Faustina Frankie Habla ay nagbumabati na rin sa atin na magandang hapon, listening daw sa kanyang radio, maulan daw sa Marikina.
1: Ayun.
0: At sabi niya, God bless po sa inyo. God ingat bless po. Din po, Ate Faustina.
1: Ingat po. Si Ate Rosalinda Gomez Buiko, watching from UAE. God bless din po sa inyo. At isunod ko na rin si Ate Elisa Elposartakan. Blessed day po. Madilim na daw sa Kabuyaw, uy, Laguna.
0: Kapitbayan.
1: Oo, kapitbayan natin siya. At ang kanyang merienda ay tinapay at kape. At sumagot na rin siya sa ating question of the day. Ang sagot niya, ako po, go na. Pag yon ang ipinagpe-pray natin na opportunity. So, shout out daw sa Christ Strong Family Laguna from Kabuyaw, Laguna. Ayan. Happy listening po.
0: Happy listening po. Si Alin Pinpin ay go na rin.
1: Ayun.
0: At bumabati siya ng good afternoon. Pa-shout out daw. Shout out po sa inyo, Ate Lynn. Ang merienda daw niya ay egg sandwich.
1: Ayun.
0: Ayun, sarap din noon. No? Tapos ano, juice.
1: Oo. Oh.
0: Very lisses.
1: Oo, yun nga. Yun din ang na-imagine ko eh, nung pangapanahong elementary,
0: yes,
1: pa tayo, diba? Talagang sandwich is life. At eto, si Ate Jorina Salobeling Bugtong, sabi niya, good PM, go and grab the opportunity kasi mahalaga ang bawat oportunidad. At pabati daw sa MatMad Nagtipunan, Kirino, mahilig po kaming makinig sa program niyo.
0: Wow.
1: Thank you po sa palaging pakikinig sa mga programs po ng DZAS. God bless po.
0: Happy listening po and God bless po sa inyo dyan sa Kirino.
1: Mm-hmm.
0: Si Reynaldo Rentigrado ay bumabati na rin sa atin ng good PM at happy listening daw sa ating lahat. Hello po, Kuya Reynaldo. Ano po ang inyong merienda,
1: yes,
0: ngayong Martes?
1: At si Mercedes, Ate Mercedes Flores, sabi niya, blessed afternoon. Listening here in Poblacion, Morong, Bataan. Ayun, malayo-layo.
0: Oo.
1: Ang pinanggalingan ni Ate Mercedes. Hello po sa inyo and happy listening po. At yun nga, kanina din kaila, no? Madami-dami rin tayong babasahin ngayon dito,
0: yes,
1: sa ating poster kaninang umaga at patuloy ang pagdating din ng mga sagot na ating mga kaagapay rito. So, basahin ko na itong pinaka-fresh.
0: Wow!
1: 9 minutes ago mula kay Kuya Aris G. P. Benito. Sabi niya, go na! Sabi nga strike when the iron is hot. Though, need mong i-consult kay God yung magiging decisions mo. At ang merienda niya, malamig na apple, galing daw sa ref, and kamote cue. Kudos daw sa atin. Ayan. Maraming salamat po.
0: Po.
1: At ang galing naman ng combo ng kanyang merienda. Diba? Apple and kamote cue.
0: Napaka-healthy. Happy listening po, Kuya Aris. Si Ate Shirley Diansay mula dyan sa Singapore ay sumasagot na rin sa atin. Sabi niya, ipag-pray ko po muna. Pray for God's will and then pag-iisipan. Mm-hmm. And then sa huli daw ay go pa rin. Go na po. Oo. Siguro kapag may sagot na ang Panginoon, ay go na nga naman siya.
1: Oo. Pag-go ang
0: pag-go
1: sagot.
0: Pag-go ang sagot ng Lord. Oo.
1: Yes. At ito, si Ate Guy Santos, may iniwan siyang sagot dito sa ating poster. Sabi niya, pag magandang opportunity, go na. At lalo na kung ipinanalangin mo naman at hiniling mo ito sa Panginoon. Ayun. So, kung galing yun, kung alam mo naman yun din ang pinapagawa ng Lord sa'yo eh, diba? Go mo na.
0: Go na, oo. Basta merong go signal mula sa Panginoon. Mm-hmm. Eh, go talaga. Eto naman si Ate Leia. Pag matagal mo nang pinagpa-pray yung nagbukas na opportunity, syempre answered prayer yon, kaya go na.
1: Mm-hmm.
0: Pero syempre, tatanungin pa rin kung yun ba talaga yung offer sa'yo ni Lord. Kung malinaw at maliwanag na, go na. Pero pag may open ng... Open na opportunity na di mo naman pinag-pray or di mo nakita sa iyong panalangin, syempre tigil muna at mag-isip at manalangin pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Hanggat wala yung peace of mind mo doon, ipag-pray pa rin patuloy kung yun talaga ang kasagutan sa iyo ng Panginoon.
1: Yes. At ito si Ate Lori Santos. Sabi niya, hello kaagapay. Para sa akin, pag-isipan munang mabuti at ipagdasal sa Diyos kung para sa iyo ang opportunity na ito. Pwede mo ring subukan, sabi nga nila, minsan lang ito. Kung para sa iyo ito at sinubukan mo, sa'yo talaga ang opportunity na ito.
0: Yun.
1: Siguro para din walang regrets.
0: Yes.
1: No? Mga what if sinubukan ko. Mga walang ganong moment, no? So maganda rin na subukan. Pero higit sa lahat, no, maganda rin talaga na ipanalangin muna bago tayo umaksyon, bago tayo magdesisyon, 'di ba? Ipanalangin muna natin.
0: Yes, agree. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Eh, go na daw.
1: Go na siya.
0: At sabi niya, God bless IU.
1: Ayan.
0: Bakit po go? Salamat po.
1: Thank you po. At dito naman sa poster pa natin, sabi ni Ate Marinela Legaspi Rempilio, grab the opportunity po para sa akin. Ayun. Thank you po.
0: So grab, go na siya.
1: Mm-hmm.
0: Si Jonathan Clerigo ay bumabati sa atin ng Happy Tuesday para daw sa kanya when opportunity strikes. Need mo ng pag-isipan at discern things as well.
1: Mm-hmm.
0: Most of the times, if these are consulted through His Word, we would be able to navigate this since mayroong peace and clarity.
1: Mm-hmm.
0: After which, we can take a step forward towards it. So talagang pag-iisipan muna at ipapanalangin.
1: Ayun.
0: Salamat, Jonathan.
1: Thank you so much. At ganito rin ang sagot ng ating mga kaagapay. Prayer muna daw. Ipag-pray muna si Ate Emmy Reyes, ganyan din si Maricel De Lara at si Christine Padilla. Ayan, lahat sila. Team, pray muna bago umaksyon, diba? At si Jerwin Alianza, pray muna.
0: Yun.
1: Diba? Sunod-sunod yan.
0: Oo. Team prayer.
1: Yes.
0: Ganyan din si, ano, si James Kijon Tinsay.
1: Oo.
0: Pag-pray muna.
1: Oo.
0: Amen.
1: Yun. At sino pa?
0: Si Ate Marinela naman. Marinela Legaspi Rempilio, grab the opportunity para sa akin. So siya ay team go na.
1: Ayun. Oo nga. At si Ate Len Flores Lapitan, sabi niya, kapag answered prayer and may confirmation ni Lord, go na. Pero kung process ng prayer pa lang, pray pa more.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung talagang answered prayer ni Lord, kahit may kaunting delay, sa'yo yun.
0: Yun.
1: Ganda nga nun.
0: Naman, gano'n man katagal.
1: Oo, diba?
0: Kung sayo, sayo.
1: Amen. Para may hugol eh.
0: Dito, mapapas atin din ng donut mamaya.
1: At donut kape. Pala. Donut pala ang pinag-uusapan.
0: Eto si Ate Alita Mercado. Every time daw na meron siyang ipupursue or anything comes, I used to pray and ask the Lord for wisdom. Mm-hmm. When God sees that opportunity destroy you, He won't allow it for you. Because many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails.
1: Yun.
0: Amen. Salamat po, Ate Alita, sa inyong kasagutan.
1: Thank you po. At si Ate Cher, or Cher de la Cruz, ayan, ipag-pray muna at napadaan si Ate Effie Remitar dito sa ating poster. Hello po sa inyo. At isunod ko na rin si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, siya ay Team Go.
0: Uy.
1: Like today daw. Today, fresh na fresh.
0: Wow.
1: Ha? Sabi niya, had an overseas interview. Meron pa siyang pahabol ng statement. Lord's will, not mine.
0: Ay,
1: oh, diba?
0: Lalo yan, no? Usaping ibang bansa.
1: Oo. Marami kang consideration, yes, pagdating sa mga ganitong desisyon. At napakaganda rin nung paalala niya, no? Na Lord's will, kumbaga not our will, but His will be done.
0: Amen.
1: Sa mga buhay natin.
0: Amen. Amen. Amen. Si Ate Victoria din, Ate Victoria Dizon Aoki. Ang prayer niya naman daw ay ma-approve ang opportunity na hinihintay niya sa Hokkaido.
1: Ayun.
0: Uy, tayo pong snow ah.
1: Oh, Hokkaido. Ang natatandaan ko dyan, milk tea din. Diyo, may magayang milk tea flavor.
0: Flavor, true. Ako parang may magmi-milk tea mamaya ah.
1: Hindi, parang mas masarap yung kape at donut.
0: Yes,
1: eh. Mas
0: perfect.
1: Mas
0: wak yun. Yes.
1: Oh.
0: Kasi pag milk tea, matamis sa matamis.
1: Oh.
0: Pero matamis din naman yung kape. Pero mas bagay.
1: Gusto ko yung nag-explain. At ayun, ito last na muna siguro nating babasahin sa ating poster si Ate Brenda Pangilinan. Sabi niya, mapagpalang araw daw sa ating lahat. Kapag may opportunity, ipanalangin muna at pag-isipan.
0: Uy.
1: So, yung pag-isipan muna si Ate Brenda. Thank you po.
0: Salamat po. Basa lang ako ng konti dito sa ating ongoing Facebook live streaming, pero kagapaya, patuloy po ninyong ipadalang inyong kasagutan sa ating question of the day. Kapag may opportunity ko ba ay go na or pag-iisipan muna? Si Kuya Jojo Simbulan, bigla daw dumilim sa Antipolo, ang lakas daw ng ulan.
1: Mm-hmm.
0: Pag-pray, ang kasagutan niya sa ating QOTD ay pag-pray muna. Kung yun ang will ng Lord, walang magiging hadlang. At merienda daw niya ay mainit na kape na mayroong slice na bread. May palaman na cheese.
1: Ayun.
0: Grabing update. Kompletong-kompleto.
1: Oo.
0: Salamat po, Kuya Jojo Simbulan. Yan, nakaagapay ang atin nga pong question of the day. Muli po, kapag may opportunity, go na or pag-iisipan muna. Eh, patuloy po ninyong ipadalang inyong mga kasagutan dito po sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman ay sa ating YouTube live streaming at babasahin po namin yan. Pero ngayon po ay we will take a short break muna kaagapay. Kung ikaw ay Team Radyo, mapapakinggan po ang isang awitin at kung Team Online ka naman, eh nood muna ng ilang videos about FEBC Ministry. Magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
2: Ito naman kaagapay si Kayla Escalante at ang ating nga pong question of the day, habang may kumukulong na-distract. <Uh-oh. laughs> Kaagapay ang ating question of the day, kapag may opportunity ka ba ay go na or pag-iisipan muna. Sabi ni RD Abante, pag-iisipan muna, minsan nakaka-excite mag-go. Pero maganda na pag-isipan muna dahil minsan saying no to an opportunity leads to success and to protect your time. Oo okay. Nga naman, no? Minsan pag may bagong opportunity, parang feeling natin go na tayo dahil sa excitement.
0: Oo. Pero napakaganda nga nung reminder, no, na isa-save yung time natin. Kasi malay mo, hindi pala yun yung pinapagawa ng Lord sa iyo. Hindi masasayang yung panahon kapag ginugol mo pa yung time mo doon sa bagay na hindi niya pinapagawa. Yes. Kaya maganda din talaga na isangguni muna natin sa Diyos. Amen. At ito, si Ate Len Dizon. Sabi niya, pag-aaralang mabuti at pag-iisipang mabuti at ikonsulta sa Diyos, diba? Hihingi ng wisdom mula sa Diyos.
2: Amen. Si Ate Rose Vergara Pascua, ang sagot ko po ay go agad kasi alam ko na hindi ako pababayaan ni Lord. Yun. Salamat po Ate Rose.
0: Thank you po. Si nabasa mo na ba si Ate Jai? Ito, si hindi Ate pa. Jai de Mesa, Turingan. Sabi niya, for me, pag-isipan muna and seek God first before anything else. Because not every open opportunity is naka-align sa will ni Lord. Uy, magandang reminder din to para sa bawat isa, no? Hindi nga lahat ng opportunity na nakikita natin na, ay, nandiyan na eh.
2: Mm-mm.
0: Galing sa Lord. Kailangan maging discerning din tayo,
2: yes,
0: no? At talaga maging sensitive tayo sa boses ng Panginoon kung ayan ba talaga yung bagay na pinapatahak niya sa'yo or opportunity na pinapakuha niya. At higit sa lahat, i-check natin kung na-align ba ito sa kanyang kautusan, diba? At kalooban.
2: Amen.
0: Grabe yung ano.
2: Napapatingin na lang tayo. Pero yun nga, hindi lahat ng bukas na pinto ay mula sa Panginoon.
0: Yes.
2: At hindi lahat ng bukas na pinto ay dapat pasukan.
0: Oo, baka pinapasara pala.
2: Yes.
0: No?
2: Baka ibang pinto pala ang magbubukas para sa atin.
0: Yes.
2: Diba?
0: Ayun.
2: Si eto, si Ate, si Kuya Herson Ebwenga, mula daw siya sa Munting Lupa. Good PM daw, para daw sa kanya, basta sa ikararangal ng Lord, huwag sayangin ang pagkakataon, lalo na't pasama ng pasama ang mundo. Maging masipag na may karunungan. Maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay sa Panginoong Hesukristo. Sabi niya, ang kanya daw, merienda ay toasted siopaw.
0: Wow.
2: At malamig na soft drinks.
0: Ayan.
2: Yun soft na drinks. Nga. Oo. Sabi niya, merienda po tayo kaagapay.
0: Yan.
2: Pakibato na lang po dito sa Ortigas.
0: Kung pwede lang, no? Talaga. Ang sarap ng toasted siopaw. Ito si Ate Marie Thea dito sa ating ongoing streaming. Sabi niya, manalangin muna daw tayo bago tayo umaksyon.
2: Ayan. Amen.
0: Thank you po.
2: Yan. Si Ate Nora Cancela ay nag-good afternoon na rin sa atin. At si Ate Jorina Bugtong, kayo po ang nagsisilbing libangan namin pag nasa bukid po kami gamit ang PM Radio.
0: Oh.
2: Favorite niya daw tayo mapakinggan. Naway patuloy kayong gamitin ng Panginoon. Salamat po Ate Jorina sa inyong encouragement sa amin. And happy listening po.
0: Yun. Thank you po si Kuya RD Alistaire Abante. Sabi niya, pag-iisipan muna. Minsan nakaka-excite mag-go. Pero magandang pag-isipan muna dahil minsan, saying no to an opportunity leads to success and to protect your time na din. Mm. Oo. Totoo to, no? Sa mga, gaya na sabi mo kanina, Kayla, diba? Nakaka-excite nga.
2: Yes.
0: Lalo na kapag may mga bago opportunity na nagbubukas. Pero yun, kailangan maging discerning tayo kung alin doon sa mga opportunity na yon ang pinapatahak ng Lord sa atin. Ba, hingi tayo ng wisdom sa Kanya.
2: True. Mm-hmm. Si Ate Len Nagdon Reyes ay sumasagot na rin sa ating question of the day. Pag-isipan po muna na may kasamang prayer. Mm-hmm. Lagi nating ipagkatiwala ang mga plano natin sa Panginoon. At sabi niya yung verse from Proverbs 3:6. Ayun. Salamat po, Ate Len.
0: Thank you po. At bumabati ng maulang hapon sa atin si Ate Moraya Arenas. Oo, totoo. Dito po, tumuloy na, Kayla, ang ulan.
2: Halagang kung kailan pa uwi.
0: Grabe, yung kalangitan. Gray na gray. Diyan po sa inyo, kamusta kaagapay? Update niyo po kami.
2: Ingat po kayo, mga kaagapay. Lalo't ngayon na uwian, tapos uulan. Ingat po kayo. Siguraduhin dala ang payong.
0: Yes. So, kung meron kayong raincoat, uso pa ba raincoat? Kasi parang hindi tayo nakakakita na nagre-raincoat. No? Unless, elementary.
2: Kaya rider.
0: Ayun. Tama. Rider. Pero pag yung mga kagaya natin, parang hindi na tayo nagre-raincoat.
2: Ang hassle, papatila na lang siguro.
0: Dadaan muna sa mall.
2: Wow. Mapapagastos ka. Sana nag-raincoat ka na.
0: Dala na lang pala na raincoat. No?
2: Ingat-ingat po mga kaagapay.
0: Mm-hmm. At ito sa ating PM, si Ate Pia Reyes. Sabi niya, pag-isipan muna. Hindi lahat ng opportunity ay para sa'yo. So tinitingnan ko muna kung aligned ba ito sa goals at values ko.
2: Uy,
0: so, totoo. May alignment.
2: Yes. Oo nga naman, no? Kapag against sa values mo, ang hirap nga naman gawin.
0: Totoo.
2: Yung isang bagay.
0: Parang wala kang peace, no? Yes. Hindi ka mapanatag. Mm. Na grabe, wala. Labag to sa ano ko eh.
2: Hindi ako to eh.
0: Oo, ganun nga. Diba? Ganun yung mga linyahan natin.
2: Diba? Ito naman si Ate Maria Santos, pag-iisipan muna. Dati kasi kapag may magandang opportunity, excited agad akong tumalon. Hmm. Pero habang tumatanda ako, natututunan kong hindi lahat ng maganda ay tama para sa akin. Hmm. Gusto ko munang timbangin kung aligned ba ito sa goals ko, sa values ko, at kung makakabuti ba talaga sa buhay ko. Hindi naman race ang buhay. Mm-hmm. Kaya okay lang maglaan ng oras para magdesisyon ng maayos. Ay, oo, okay na medyo natagalan. Mm-hmm. At least sure. Kesa naman nagmadali tayo tapos nagkamali.
0: Totoo. Ang ganda nun, no? Kasi lahat nga ng nagmamadali, madalas magkamali. Kaya take your time, kaagapay, no? At isama mo si Lord parati sa iyong proseso, diba?
2: Amen.
0: At ito si Ate Emmy dito sa ating ongoing streaming. Ate Emmy Casilian, sabi niya ipagpe-pray ko muna kasi dapat lahat ng plano ay acknowledge if this is His will. Mas masarap po kasi yung Lord mag-direct ng plano. Mas masarap daw na si Lord ang mag-direct ng plano natin, sure na walang paltos at walang pagsisisi pagdating sa dulo. Amen. Thank you po.
2: Amen. Salamat po, Ate Emmy. At sa ating YouTube live streaming, si Ate Nenita Clamor, good PM daw. Sabi niya, ipag-pray at pag-isipan muna.
0: Mm-hmm.
2: So, team, pag-iisipan muna at ipag-pray si Ate Nenita Clamor. Salamat po.
0: Yun. Thank you po. Si Ate Darlene Castro, dito sa ating PM, sabi niya, go na agad.
2: Uy!
0: Ayan, may go na agad tayo dito. Sabi niya, minsan kasi once in a lifetime lang ang chance. Ayoko magsisi sa mga what if. Ayun. So, siya ay team. Go na!
2: Go, go, go!
0: Yes.
2: Si Kuya Joshua Reyes. Go na ako kung matagal ko nang ipinagdarasal ang opportunity na yon. Naniniwala kasi ako na minsan hindi mo makukuha ang lahat ng sagot bago ka gumawa ng hakbang. Kailangan mo ring magkaroon ng courage. Mm-hmm. Siyempre, magpapayo muna ako sa mga taong pinagkakatiwalaan ko, pero kapag malinaw na ang direction, go na talaga.
0: Ayun. Uy, maganda rin yun, no? Na magsisik tayo ng counsel sa ibang mga tao.
2: Mm-mm.
0: Pero syempre, yung mga taong pinagkakatiwalaan natin at yung alam nating hindi tayo ililigaw ng landas.
2: Yes.
0: Diba? So, yun, maganda at makaka-help din ang paghingi ng advice sa iyong mga taong pinagkakatiwalaan. Mm-hmm. At dito sa ating ongoing streaming sa Facebook, si Ate Josephine Balanyan Pudunan, sabi niya, good PM! Listening from Madela Quirino. At wala daw ulan sa kanila.
2: Wow!
0: Yun, mainit daw ang panahon sa kanilang area. At ang sagot niya ay go kung ipinag-pray muna. So yun pa rin ang go signal niya. No? Mag-go siya kapag ipinag-pray niya na. At yun nga kung ang yun ang go signal ng Lord or yun yung tugon, edi go muna.
2: Edi go. Si Ate Leia ay nag-hello sa atin. Hello po Ate Leia.
0: Hello po.
2: Happy listening po. Salamat po sa pagtutok dito sa IU.
0: Mm-hmm.
2: Ito pang mga kasagutan, si Angela Cruz. Siya naman ay pag-iisipan muna. Siya raw kasi introvert.
0: Ayun.
2: Kaya hindi ako sanay sa biglaang desisyon. Gusto kong pag-aralan ng pros and cons. Isipin ang magiging epekto nito sa pamilya, sa trabaho, at maging sa kanyang mental health.
0: Mm-hmm.
2: Mas kampante akong sumubo kapag alam kong pinag-isipan ko talaga. Uy, totoo, no? Hindi lang yung sarili mo yung iyong iisipin, kundi yung magiging mga tao sa paligid mo at lalo na yung iyong mental health. Dahil, syempre, lagi nga natin sinasabi, di ba, na ang peace of mind ang pinakamahalaga sa lahat.
0: Diba? Yan kasi walang presyo yan.
2: Yes.
0: Diba? Pero mahirap din ma-attain. Diba?
2: Mm-hmm.
0: Kaya talaga isen sa mga bagay na dapat nating pangalagaan.
2: Okay.
0: At ito, first na sumagot sa atin ng depende. Si
2: Uy.
0: Ate Leia Reyes, sabi niya, depende. Kung maliit lang ang risk, go.
2: Uy.
0: Pero kung life-changing decision, kailangan talagang pag-isipan. So, meron siya mga winaway muna. Uh-huh.

0: hindi gaano makakaapekto sa kanya or wala masyado magiging, alam mo, epekto na magbabago talaga yung buhay niya, i-go-go niya agad. Pero kung nakikita niya na malaki ang magiging epekto nito, hindi lang sa kanya, kundi sa paligid niya, eh yun yung time na mag-iisip muna siya bago siya umaksyon.
1: Yun, oo nga naman. Kasi mahirap nga naman kapag malakihang desisyon tapos basta-basta ka na lang nag-desisyon.
0: Oo.
1: Eh, paano?
0: Diba?
1: Totoo. Si, oo. Ito naman si Mark Villanueva. Go na.
0: Ayun, go.
1: Kasi naniniwala akong maraming opportunities ang hindi na bumabalik. Siyempre, hindi ibig sabihin ay reckless ako. Kapag alam kong legal, ethical at pasok sa budget ko, mas gusto kong subukan kaysa magsisi sa huli dahil hindi ko sinubukan.
0: Ayun. So marami pala talagang aspekto na yes, kailangan muna natin tinitignan, 'di ba? Ang dami niyang sinabing areas. Emotional, physical, financial din.
1: Tama nga
0: diba?
1: Naman.
0: Kung pasok daw sa budget. Oo. So isa 'yun sa mga kailangan nating i-weigh, no? Ang mga i-consider bago tayo mag-desisyon. At ito si Ate Lovely, magpantay, sabi niya. Pag-iisipan muna. Pero hindi sobrang tagal. Ayun. Ayokong ma-paralyze. Kakaisip hanggang mawala na daw yung opportunity. So, meron ding, 'di ba? Bibigyan mo rin pala ng panahon yung sarili mo, no? Pero 'wag daw sobrang tagal.
1: Mga ilang minutes po. Oh.
0: Tanungin mo, mga gano'n po ba katagal? Pwede ko maghintay, ganyan.
1: Tama nga naman, no?
0: Ayun.
1: Si Ate Trina Ramos, siya ay pag-iisipan muna. Eh dati daw kasi impulsive siya, kaya ilang beses din ako nagsisi sa mga desisyon ko. Ngayon, natutunan kong hindi lahat ng opportunity ay para sa akin. Mas gusto ko mag-pray muna at maghintay ng peace bago magsabi ng oo.
0: Ayun, oo. Bago natin bitawan ang ating solid na oo sa yun, mga bagay, itansyahin natin. Kasi di ba baka hindi natin yung mapanindigan or may mga apektuhan. So alin man dyan, di ba? Isa yun sa mga i-consider natin at pag-iisipan. Ito si Ate Mary Lim. Sabi niya, go. Go ako basta may peace of mind. Kapag feeling ko tama at pinagdasal ko na, susubukan daw niya. Ayun. So pagdadasal muna niya at kapag it feels right, then go.
1: Go. O nga naman. Si, ito naman, si Joy Alonzo.
0: Yun.
1: Pag-iisipan muna rin at ipagdarasal. Naniniwala akong may mga pagkakataong maganda sa paningin natin, pero hindi pala yan ang plano ni Lord. Kaya bago ako magdesisyon, gusto kong humingi muna ng wisdom at guidance. Uy, totoo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yung mga kinang-kinang na nakikita natin. Ang ganda nga naman sa paningin natin. Pero minsan yun pala ay hindi ayon sa kalooban ng Lord. Eh, alam nga naman, ganda-ganda lang ang titignan natin dun sa isang bagay. Siyempre, pinakamahalaga sa lahat, eh yan ba ay according sa plano ng Lord?
0: Yes.
1: Diba?
0: Mm-hmm. Tama. At ito, si Ate Zay Ayuban, sabi niya, go na! At naniniwala akong matututo ka rin along the way. Wow! Nakakatuwa naman ito dahil naniniwala siya na kapag nag-go siya, eh matututo rin daw siya along the way. At hindi naman lahat kailangan, alam mo na, bago ka magsimula. So yun, grabe! Grabe ang kidlap. Napatigil ang
1: cut on cam.
0: Kaya pala nakatigil si Kayla.
1: Yan.
0: Pero yun, nakakatuwa rin itong paalala yung sagot ni Ate Zay, no? Sabi niya, matututo ka rin along the way. Diba? At yun nga, mayroon talaga tayong matututunan sa mga bagay na ating pinagdadaanan.
1: Mm-mm. At dapat matuto dun sa mga bagay na yun. No?
0: Diba?
1: Si Kuya Francis Lim ay go ako. Ayun. Marami na akong pinalagpas noon dahil sa sobrang overthinking. Ngayon, mas gusto kong sumubok. Kung magkamali man, eh at least may natutunan ako.
0: Ayun.
1: May lesson.
0: Oo, lesson learned.
1: Oo, the hard way.
0: At ito, ang ganda nung sagot ni Ate Shane, no?

0: ni Ate Shane Ranilio. Sabi niya, kapag excitement lang ang nararamdaman ko, hindi pa ako mag-go agad. Kailangan siguradong hindi lang emosyon ang nagde-decide.
1: Totoo.
0: O, yung ganda nito. Dahil
1: lalo na sa...
0: sa pagbili. Huwag na natin ilayo, okay lang. Doon na tayo sa malapit diba? Na example, diba? Pero totoo yun.
1: Totoo.
0: Kasi sabi nga sa Bible, ang heart ay deceitful.
1: Yes.
0: Kaya huwag tayo papadala sa emosyon, diba? At talagang kapag binase natin ang ating magiging desisyon sa emosyon, ay nako po, mapanganibin.
1: Malaki yan chance
0: Oo.
1: Na magkamali. Kaya yes. nga diba, huwag magdidesisyon kapag galit, kapag kahit pala pag masaya.
0: Oo. Kasi, kunyari na pa-oo ka. Uy, lilibre mo kami lahat.
1: Oo, sige.
0: E masaya ka. E napasubo ka, oo, diba?
1: Diba? Kaya pag-iisipan mabuti kahit yung panlilibre.
0: Oo, kailangan din natin maging wise, diba?
1: Yan, at di na natin namalayan
0: Oo,
1: ang oras.
0: Pero basahin muna natin ang sagot ng iyong mommy.
1: Uy!
0: Hello
1: wow,
0: po,
1: ano
0: mommy Aleli Escalante. Sabi niya, blessed afternoon kaagapay. Sa akin, pag-iisipan muna. Pray kung will ng Lord dahil mahirap daw magsisi sa huli.
1: Ayun, ay, totoo.
0: Diba? Napakagandang i-end, no? Doon ang ating episode ngayong hapon. Doon sa paalala ni Mommy Aleli.
1: Totoo na talagang ano mang opportunity yung dumating, eh talagang ipag-pray muna sa Panginoon,
0: yes.
1: humingi ng wisdom sa Lord kung yun ba ay ayon sa kanyang kalooban.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga diba kanina, parang okay na na maghintay, at least hindi ka, at least sure ka na yun ay mula sa Panginoon kaysa naman nagmamadali ka tas lalo kang magkakamali. So talagang paglaanan ng oras
0: yes.
1: ang pananalangin sa Panginoon dun sa isang desisyon na yun.
0: Mm-hmm. Amen.
1: And with that, kaagapay, nag-enjoy man sa pakikipagkwentuhan, ay limited lang po ang ating time at meron dito nga nagpapamadali na sa atin. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast ng ating ProTech on Duty, Benjo Morano, maging sa ating RTV team, andyan si Jabez Mancho at ang ating intern.
0: And thank you so much din sa ating broadcast engineer kay JV Tabo at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you po sa inyong assist.
1: At sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pakikipagkwentuhan sa amin at pagtutok dito po sa aming programa. Muli ako po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
1: Inspirations at

0: Sessions Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Isang maganda at puno ng pag-asang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Tara, sabay tayong matuto mula sa simpleng karanasang pambuhay at ano yung reflection ng salita ng Diyos dito. Mahilig ka pang mag-swimming? Baka yung ilan pa nga sa inyo napapatango at nasasali pa sa competition. Pag-usapan natin yung prinsipyong mapupulot mula rito. Sa larangang ito, ang bawat swimmer merong sari-sariling lane, di ba? At isa sa pinakamahalagang patakaran ng competition, huwag kang lalampas sa sarili mong lane. O huwag kang gagawa ng paraan para ma-delay ang kalaban, dahil kung gagawin mo ito, maaaring ma-disqualify ka. Hindi lang ito para sa iyong sariling kaligtasan at para rin ito sa pagrespeto sa sariling laban. Focus on your lane, mind your own business. Yan ang principle ng swimming. Ganito rin sa buhay. Kapag patuloy tayong nakatingin sa lane ng iba, sa kanilang tagumpay, sa kanilang bilis o style, nalilihis tayo sa sariling direksyon. At madalas ito ang pitfall ng mga magulang na gustong maging pinakamahusay ang kanilang mga anak. Syempre, we always want the best for our children. Pero minsan, sa kagustuhan nga na makitang umangat ang mga anak, may mga sumisilip.

sa progress ng iba to compare gaano ba kagaling ang kanyang anak o gaano nakahuli. Mas mabilis bang magbasa, mas mataas ang grade, mas mahusay sa sports, mas mahusay tumugtog ng gitara, ng piano, mas maganda ang boses, kinukumpara sa sariling anak. Alam niyo po, kapag hindi nabantayan yung ganitong ugali, tumitindi ang built-in competition. Sa kada grade na nakukuha ng bata, tinatanong ng magulang ang kalaban, eh si ano ilan o yung top 1 niyo ilan. Hindi healthy, di po ba? Sa ganitong pagtingin, ay nakakasugat ito ng tiwala ng bata sa sarili. Maraming mga adult na pag binalikan nila yung kanilang nakaraan, they were compared. At ang bawat bata, bawat tao, may sariling pacing, may sariling talent, may sariling landas. Silipin natin sa Matthew 20, mababasa natin doon yung kwento ni Salome. Siya yung nanay ni na Santiago at Juan. Sila yung disciple ni Jesus na magkapatid. At merong simpleng healing si Salome. Sabi sa verse 20, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, yan si Salome, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kailangan. May request si Salome, napaluhod pa sa harapan ni Jesus. Sa verse 21, anong gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sure na sure ang posisyon ng dalawa. Very futuristic. Si Mother Salome, gusto niya secure ang posisyon ng mga anak. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Sabi ni Jesus sa verse 22, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Opo, tugon nila. Verse 23, at sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking ama. Si Salome ay larawan ng isang magulang na may mabuting hangarin. Parang ikaw, parang ako. Kaya lang, hindi nauunawaan ang tunay na prinsipyo ng kaharian. Para bang may padrino system, ano? Jesus, baka naman, yung mga anak ko, pwedeng sa kaliwa, sa kanan. But Jesus explained that this is not about rank, kundi service. Maraming magulang pa rin sa atin yung talagang nahuhulog sa bitag ng paghahambing. At gaya ng mga ilang karanasan ng mga bata na lumaki sa comparison, imbes na magdulot ng inspirasyon, nagiging cause ito ng pressure, insecurity, at confusion. Tulad ng swimming competition, ang bawat isa sa atin may sariling lane. Kapag ang tao na patuloy na tumitingin sa lane ng iba, nawawala ang focus sa tunay na pangangailangan ng anak. And this is what Jesus did to Salome and to all his disciples. To focus on service, to focus on the kingdom of God. Kasi ang pagmamahal, hindi nasusukat sa tagumpay. At yung tagumpay, hindi rin nasusukat sa ranggo o sa layo o sa taas ng mga naabot na pangarap, kundi sa pag-unawa, sa pagtanggap at suporta. Ang pinakamagandang regalo ng isang magulang, ang pinakamagandang regalo na mabibigay mo sa iyong sarili ay yung kakayahan na magtiwala. Ay yung kakayahan na magtiwala. Sa mga tao, sa anak,

ano ang mararamdaman ng mga disciple? Verse 24. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga Hentil ay tinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Verse 26, napakaganda na message ni Jesus, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Mabuti na lang no, may Diyos na tumatanggap sa atin. Regardless of our strength, of our weaknesses, mga naging kasalanan natin sa buhay, mga naging kamalian, tinatanggap tayo ng Diyos hindi dahil pinakamagaling, pinakamabilis, pinakamatalino, pinakahumble, kundi dahil sa kaniyang walang hanggang pag-ibig. Kung ang pamantayan ng Diyos ay i-compare tayo sa iba, ay nako, wala na po sa ating papasa. Pero ang biyaya ng Diyos ay sapat at ang kaniyang pagtanggap ay buo. Kahit tayo mabagal, kahit tayo mahina, kahit nagkakamali, kahit mahirap umintindi paulit-ulit. 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, instead of comparing ourselves to others, ang invitasyon ng Diyos ay lumago tayo sa sariling pacing natin. Hindi rin nakakatulong kasi yung pagtingin mo sa social media pages ng iba, dahil alam naman natin na laging best foot forward kapag nagpo-post, no? Kumbaga, lalo na kung fina-flaunt mo yung mga accomplishments mo sa buhay, eh maraming naiinggit. Kahit nga yung kinain mo, di ba? Na pagkadami-dami habang yung nakatingin ay walang pera pambili ng simpleng pagkain. Kaya nga, mahalaga na nakatingin tayo sa sarili nating buhay. Tulad ng isang coach na hindi sumisigaw para ipahiya yung tinuturoan, kundi nagtuturo para itama. Nililid yung tao sa tamang gear. Ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Kaya sa tuwing mararamdaman mo yung panghihina, parang feeling mo late ka na, feeling mo natabunan ka na ng mga kasabayan mo, paalala sa atin ng Diyos, hindi siya tumitingin sa ranggo. Saan tumitingin ang Diyos? Sa ating puso. Ang totoong tagumpay, hindi nasusukat sa kung sino yung una, sino yung mga leading, sino yung best, kundi sa kung paano malalampasan ng dati mong version ang iyong sarili. You always look at your pace. Manatili sa sariling lane. Magtiwala sa sariling pacing. Kasi doon kumikilos ang Panginoon. And each of us merong unique na pagkilos na calling ang Diyos. Dahil sa buhay, gaya ng swimming competition, ang disqualification ay hindi laging literal. Minsan nadi-disqualify natin ang ating mga sarili kapag nawala yung joy. Dahil patuloy na naghahambing siya na nakabili ng 5 sasakyan, 5 sports car, habang ikaw hirap na hirap kang bayaran yung second hand na hulugan na kinuha mo. Ano ang nais ng Diyos sa atin? Ano ang hamon niya sa atin? Magtiwala sa Kanya. Tumingin sa Kanya. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Minsan, merong paglilitan.

ko minsan na tatapilok, nadudulas, nalulugmok, pero muling babangon sa tulong ng Panginoon.

0: Aming Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa inyong paalala na kayo po ay mabuti at nananatiling mabuti sa lahat ng panahon. Salamat po kasi tanggap niyo po kami kung sino po kami. Salamat po sa buhay na pinagkaloob po ninyo sa amin at sa paalaala na concern kayo sa sarili naming lane, sa sarili naming pacing. You are our God, you are our Lord, and our Maker. Dalangin ko po siya na payapain niyo po ang kanyang kalooban, puno-puno ng uncertainty sa kanyang puso. That you will enable him, her to trust in you more, especially in the circumstance na hindi hawak. Salamat, aming Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo, ikaw na individual, mahal ka ng Diyos sa sariling character, nakita ka na ng Panginoon. Ang iyong kahinaan, ang iyong kalakasan, di mo kailangan gayahin ang iba para mahalin ka ng Diyos. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Salamat po sa inyong pakikinig at pagpalain kayo ng Panginoon.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang Tuesday morning po muli, mga kagapay. Nagbabalik po ulit ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, ang Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo din po ay kasapi po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Ngayong araw po na ito is July 21, 2026, second to the last Tuesday na po uli ng buwan. Napakabilis po talaga ng panahon. At kung kayo po ay nakikinig ngayong umagang ito sa ating mga social media platforms, katulad po ng ating Facebook Live, paki-like and share na po. In fact, may bumati na po ang aga-aga. Hindi pa po tayo nagla-live, nag-greet na po. Mamaya babasahin po natin yung mga nag-chat po sa atin sa ating Facebook Live. And also sa ating YouTube channel, kung kayo ay naka-YouTube, paki-like and subscribe din po. Na po. And magandang umaga din po, of course, dun sa ating mga nagbabiyahe ngayong umagang ito. Bakulimlim, pag-akyat namin ng hagdan dito po sa 46th floor, ano, kasi meron pong 2 flights of stairs pa. Yung aming pong elevator dito, hindi po maakyat ng 46 hanggang 44 lang. So, aakyat pa po, maglalakad. Kaya talaga na-exercise yung aming mga ano, tuhod po dito, no? Pero habang umakit ako, nakikita ko yung view sa labas dito sa Ortigas, Pasig, Mandaluyong, Quezon City area, yung natatanaw ko from the studio, eh makulimlim at napakalamig po dito sa studio. In fact, yung aking jacket, sabi ko parang manipis ata yung aking blazer today. Hindi ko dala yung aking aking jacket na medyo makapal-kapal. Pero of course, sa mga nagbabiyahe ngayong umagang ito, ingat-ingat lang po kayo. Salamat po dahil kahit kayo ay nasa mga sasakyan ninyo ay nakatune in pa rin po kayo sa mga programa ng 702 DZS. And of course, to my very favorite group of people, sorry po may favoritism po tayo. Doon po sa mga nasa kanilang mga tahanan o di kaya sa kanilang mga negosyo na nakikinig po kayo habang kayo ay malamang ay naglalaba, naglilinis, nagluluto, nagpa-plansya, nagtutupi. Puro mga gawaing pagnanay ata yung nabanggit ko. O di kaya meron isang grupo ng alam ko recently may nagsabi sa amin habang nasa workplace ay ino-on po nila yung kanilang radio para nakakapakinig sila. Maraming pong salamat. Pakibantayan nyo lang po maigi kung kayo nagluluto at baka masunog o kaya nagpa-plansya. Ano po, ingatan nyo rin po yung inyong mga sarili dyan sa inyong mga tahanan. So ngayong umagang ito, kung kayo po ay hindi nyo kami na-view through Facebook or YouTube, naririnig nyo lang po ang aming mga tinig. Ang tinig po ni Ate Isa Tika, ang iyong
5: James
4: naririnig.
5: At sa James, po, magandang makulimlim na umaga. Hindi ko na kung babagyo o ulan.
4: Hindi, wag naman muna. Wag muna.
5: Oo nga. Uso po ngayon ng marami pong nilalagnat, nagkakasakit kasi it was a weird transitional weather natin from summer into the rainy season, no?
4: Mm-mm.
5: So, magpadalangin lang po tayo, mag-take ng konting dagdag na vitamins at kung ano pa man yung mga iniinom ninyo para makatulong. And speaking of prayer, napag-usapan natin just before we went online.
4: Ah, yes. Oo. Narinig kasi natin yung boses ni Pastor Jebo.
5: Pag-pray po natin si Pastor Jebo. Tapos na yung kanyang
4: tapos
5: procedure.
4: Na. Tapos na. In fact, nakita ko nga namamasyal na silang mag-asawa. Happy to see him up and about.
5: Up and about. Yan po ang ating pinapanalangin. Pag-pray po natin as they wait the results of the brain procedure na kanyang pinagdaanan.
4: Mm-hmm.
5: So, yan po. No? Ako po hindi natatakot sa ganyan dahil yung brain ko maliit lang. So, pang matatalinong sakit po yan, yung mga sakit ng ulo, migraines, asawa ko ganyan.
4: Sakit ng ulo ko. Bigla sumakit yung
5: ulo. Migraine, yung mga ganon. Yan. Ako po, may photographic memory po ako pero may virus. So, wala. Hindi na obra.
4: Iba na
5: so,
4: ngayon. Dati ang sinasabi mo, walang film.
5: Walang film.
4: Ngayon.
5: Hindi na kasi uso.
4: Ngayon may virus
5: May virus na yung memory card ko. So, okay. Wala na po.
4: And gusto ko lang din po magpasalamat. Last week, when we had our episode ng Tuesday morning, nag-invite po tayo. We had an adoption telling webinar through Generations Home na ginawa po natin ng Tuesday ng gabi, and ang dami pong nag-attend. Almost, we were about 70 po kami na nasa loob po ng platform na yon kung saan po pinag-usapan po namin ang tungkol sa pagdi-disclose po or ang adoption telling. Minsan sa mga taong hindi familiar po doon, akala po nila parang ano ibig sabihin nun, storytelling about adoption? Hindi po. Yun po ay yung pagdi-disclose or pagsasabi po tungkol doon sa pag-a-adopt po ng mga magulang sa kanilang mga anak, which is madami po talagang needing help tungkol po dito because nga here in the Philippines, ang culture po natin, it's not something na madali lang pag-usapan because of the culture and the stigma na dikit doon sa salitang adoption or ampon. Ano po? Pero maraming po salamat doon sa mga nakapag-attend. In fact, last week, during our episode, ang dami po nag-message po sa atin. Nagulat nga ako
5: Natadtad tayo ng private messages last
4: yes,
5: week.
4: Yes.
5: In a good way. No,
4: In a good way. And you know, tayo po ay nabubuhay for that. We live for that. So kung kayo po ay may mga concerns, may mga katanungan, Just message us. So actually, last week, pag nagbumababa pa lang ako ng hagdan dito, I was trying to respond na doon sa mga nag-PM sa atin. Kasi usually, I request for a video call.
5: Kasi mahabang usapan yan.
4: Mahabang usapan. Ang hirap po kasi sa chat.
5: Hindi po makukuha sa type-type lang.
4: Oo, ay hirap sa chat. So usually, talaga nagbi-video call ako para nakikita ko rin yung tao. And then, napag-uusapan. By the way po, kung kayo po ay nagwa-wonder po, ano, yan ay ministry po natin. Hindi po tayo naniningil sa ganyan. But syempre, kung magpo-proceed po kayo with another agency, if right. It's a private agency,
5: then we can refer them.
4: But it was such a joy to get to know different families. I was able to meet 5 new families this week. At ating ina-assist po yan sa kanilang journey. Ano? Inire-refer po natin sila sa mga tamang agency. So marami po salamat dun sa mga nag-reach out po to us. Just feel free to message us po kung meron po kayong katanungan, anything about adoption and foster care and parenting, mga counseling ano natin dyan. And Daddy, before ko i-turn over sa'yo, just in case meron kang mga announcements, ano, gusto ko lang pong batiin ng happy birthday today, the 21st, ng aking former professor po, si Ma'am Myrtle Malit. Kami po ay magkikita-kita next Wednesday. We will have lunch together. Happy birthday po sa inyo, ma'am. And then on the 22nd, tomorrow si Nana Tisado is celebrating her birthday. Pastor Vincent Vicencio also and Pastor Luis Fallier also celebrating their birthdays. And on the 23rd, busy siya ngayon dun sa labas eh. So, hindi ko alam kung nakikinig siya. But si Kuya Brian po is celebrating his birthday.
5: Dahil po dun, wala po tayong airing nung buong araw na yun.
4: Ay, hindi nga. Pagtatrabahuhin natin siya. Na.
5: Buong araw na yun, siya lang ang mag-air. Siya lang.
4: Oo, so pakibati nyo nga.
5: Bati nyo po si ating, Brian.
4: Ating kaagapay na si Kuya Brian de la Cruz. On the 25th, si... Ate Pastora Michelle Ramirez dyan sa Dakong, New York. Supporter po natin yan, ano? Sa ating mga prayer warriors natin yan sa ating orphan care ministry. And of course, my ate, Sister Donna Ordida de Guzman. And then lastly po, on the 26th, ang ating inaanak na si Kenneth Bautista. Happy
5: July,
4: birthday.
5: Ano?
4: Daming July. Happy birthday po sa inyo. Ikaw, Daddy, meron ka bang
5: meron
4: before
5: po,
4: ko?
5: Sa August 1 po ay wala National pa. Holiday.
4: Two
5: wala pong
4: pa.
5: Pasok ang buong Pilipinas. Public and private sector. Bawal po lumabas ng bahay. Dahil po birthday ng aking asawa.
4: Two August weeks 1. Pa eh. By 2 weeks, makakalimutan na nila.
5: Kaya nga, imarka nyo na po sa kalendaryo. Walang papasok. Bawal. Loob lang kayo ng bahay.
4: Madaling tandaan sa akin eh. Kasi unang-unang sampa eh.
5: Kaya no? Ano, so... Ang gagawin niyo lang, magluluto, maglalaba, yung mga pinagagawa niya, puro yun lang gagawin niyo talaga. August 1 po, huwag niyo kalimutan.
4: Meron nga akong meron akong birthday wish. Alam ba ko na yung birthday wish ko? Ano? Sinishare ko sa mga ladies nung isang araw. Sabi ko, birthday wish. Sabi ko, pwede bang may mga dumating na cleaner sa loob ng bahay natin tapos maglinis? Kasi hindi ko na po talaga nagagawa eh. Sa sobrang busy po natin.
5: Ibang concept po kasi ang linis na aking asawa. Hindi po sapat yung magwalis.
4: Regalo talaga yun sa akin.
5: Ano po, ang kanyang concept po ng ay... Linisin natin lahat, tapos pagkatapos natin linisin lahat, babalik siya, lilinisin niya ulit.
4: hindi nga. Akala ata nila, super linis ng bahay. Okay, so before we go to our Bible reading, napakaganda po ng ating topic today. Sabi ko nga...
5: Dugtong-dugtong to kasi di ba nag-umpisa tayo sa...
4: Foster care,
5: tapos yung urgency ng foster care, yung sumunod. Sumunod. And ngayon naman... Para doon sa mga nag-foster tsaka nag-adopt. Opo.
4: Para ata sa akin to eh. Parang feeling ko tuwing pinipili mo yung mga topic, talagang ako yung ako yung iniisip mo.
5: Eh, ganun po yung flow netong ating tong serye natin na so yun today. Kung kayo po ay nagmi-ministry, nag-a-adopt, nagpo-foster, anything as such, working with people.
4: Right.
5: Ang inyong pong calling sa buhay ay you know, napakatindi at napakaganda. Ngunit, kaakibat po ng inyong paglilingkod sa ano, ay itong pag-uusapan natin today. Kaliwaan kasi ang kaliwaan.
4: Ang title po, ayan na, bibigay ko na po sa inyo, no? Just in case meron na pong mga maagang may hawak na ng notebook at saka ballpen. Ito po ang ating topic for today. Isang buntong hininga muna. Deep breathing tayo. Part 'yun ng ano eh, ng lecture natin ng ano topic natin today. Compassion fatigue. Ayan. What it is and how we can avoid it. Ano ba yung compassion fatigue? Ano ba daw yun? Yan. So mamaya po malalaman pa po natin kung tungkol ba saan itong compassion fatigue. But before that po, before I go to our Bible reading, gusto ko lang po quickly batiin Baby Varias. Good blessed morning. Alex Fajardo. Galing Tokyo. Ate Aida Rayo. Good morning sa'yo ate. Sol Lazo, good morning. Luz Aguilar, blessed good morning. Nanonood daw po siya from Muntinlupa. Ate Juliet, good morning sa'yo. By the way, Ate Juliet, dumating yung balikbayan box ko last night kung saan pinasok ko yung mga padala mo sa akin. Except for yung hikaw. Yung hikaw kasi inuwi ko kaagad yun eh. Yung Texas hikaw ko. Pero kahapon eh, dumating yung mga pinadala niya sa akin mga ano from Texas. Roger Monge watching from Marikina, Ate Luz Farinas, Leonida Rubio, dyan po sa Dakong Cavite po, Evelina De La Rosa, galing naman ng La Union. Wow.
5: Sa farm. Sa farm.
4: Perlita Hinahuan, Takneng Novero, napakahaba naman atin ang pangalan mo. Blessed Tuesday morning po ate ngayon. Medyo advance si ate, sabi niya blessed Wednesday morning. Okay.
5: Baka nasa ano sila?
4: Unless nasa ibang lugar siya kung saan Wednesday
5: sa
4: na
5: Antarctica
4: po ngayon. Nona Docor from Laguna. Ate Karen, hello ate. How are you? Long time no greet, no? I hope you are recovering fully at talagang walang-wala na yung sakit na yan sa'yo, no? Emily Sumabong, Ate Lita, Nanay Lita Peran, Apniel Del Yoro, Ate Thelma Manjares, kakatapos lang daw niyang maglaba. Okay, ate, magsampay ka na habang hindi pa umuulan.
5: Hindi pa umuulan.
4: Huwag mo nang tapusin, makinig ka habang nagsasampay ka. Tristan Gulay, good morning Pastor James and Ma'am Isa, Faustina Habla, Ruby Balastige, nakikinig po galing sa Bulacan naman po ito. Ayan o, tingnan mo, may message na siya. Sige ate, babasahin ko later kasi tungkol daw sa pag-ampon. Ate Thelma Manjares, happy birthday daw Kuya Brian. Lenny Carlos, lagi daw siyang nakatutok. Salamat po ng madami. And, ay, Tita Merlin, good morning to you. One of my favorite people yan si Tita Merlin. Ayan, good morning po muli sa inyo and sa ating topic, compassion fatigue. Ano ba yung compassion fatigue, no?
5: Nakapapagod. Binabasa ko pa, napagod na ako agad. Eh.
4: Ganon.
5: Napatig na ako agad.
4: Grabe nga eh. Sobrang angkop na angkop yung verse natin for today eh.
5: Ito ang verse talaga.
4: Sige, that, I'll turn it over to you.
5: Basahin mo natin yung verse natin.
4: Ikaw na magbasa both Tagalog and
5: okay.
4: English.
5: Ito po ang sabi. Familiar to sa inyo, Galatians, no? Galatians 6:9 or Galatians 6:9. Ang sabi po, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon ay aani kung hindi tayo susuko. Okay? Galatians 6:9 ng ESV, ang sabi po, let us not grow weary in doing good for in due season we will reap if we do not give up. No? Ganda-ganda po ng verse na yan. Isinulat po ni Apostle Paul yan sa isang church na nag-aaway. Ang tawag dyan na root yan ng Galatian heresy, no? Kasi po yung mga tao ay na sidetrack, parang nasa sidetrack yung church sa pagtatalo, ano ba yung tamang doktrina, ano ba yung tamang paniniwala kay Kristo, all within the idea of becoming more like God. Okay, ako po ay ang paniniwala ko po, no, regardless kung anong kahihinatnan, Most religions or Christian religions all have a desire to get closer to God. Okay? Hmm. In due course, naligaw lang ng landas. Hindi ibig sabihin tama sila. Ano po ano? Si pag mali na po ang turo, mali talaga. Pero nag-umpisa po yan, initially talaga, with a desire to get closer to God, to know God more. Okay? Mm-hmm. Eventually, marami po naging pagan. Right? And that was the route of the Galatian church. Great church. Kaya lang, unti-unti, dahil lumalaki din yung simbahan, lumalaki ano, may mga iba-ibang pagtuturo na nagiging mali, meron mga bagay na ano. And so the church began to be sidetracked doon sa ano ba talaga yung tunay na layunin ng simbahan. Mm-hmm. And in today's time, sa mga kapwa-pastor na nandito, napakarami pong mga bagay na ganun din na importante pero nagsesegue doon sa ano ba talaga yung mahalaga. Right? Kasi we live in a world today where everything is grabbing your attention. Right? And talaga namang kapansin-pansin, kapuna-puna. For example, you have issues about yung kinahinat ng ating gobyerno. Diba? Yung nangyayari sa ating mga kabataan. Right? Churches, no, kapapastor, issue on finances. Mm-hmm. Mabigat yan. No? Bills, family issues, wala pa tayo sa ano, doctrinal teaching, mag-aaral ka pa ng preaching, mayroong isang nagtanong sa akin, kailan ba to? Ah, nung isang araw, nung nag-dinner tayo, no? Sabi sa akin nung isang pastor na galing sa Amerika, sabi niya, I just have one question. Sabi niya, do you still preach? So like, ikaw pa rin yung nagpipreach? Ako, yes. Ganyan. Sabi niya, how? Mm-hmm. Sa dami daw ng ginagawa. Alam mo, napaisip din ako dun eh. Pero alam niyo po, pag na kayo ay nasa gawain ng Panginoon, talaga namang napakaraming bagay na talagang hindi naman aagaw, kundi nag-vive for attention. Right? Ito yung issue ng Galatian Church. And so, Apostle Paul, nag-umpisa sa 6:1, sabi niya, if anyone is overtaken in a fault, i-restore mo daw in a spirit of humility. So, nag-aaway nga eh. No? Mm-hmm. Tapos may disqualification, no? And so, Paul began to came up and with this admonition, sabi niya, huwag daw mapapagod sa paggawa ng mabuti. He was centering the Galatian church on what matters most. Mm-hmm. Hindi niya dinideny na maraming problema o pinagdaraanan. Kasi yan pong ating mga desisyon o mga bagay na nag-a-ask for our attention, yan po ay part ng stewardship sa atin ng Panginoon. Eh. No, hindi natin pwedeng basta simpleng hindian yan. Kasi pag nilagay ng Panginoon yan sa harapan mo, right, you only have two choices. Either say, Lord, para sa akin ba ito? O ito po ba ay pwedeng meron akong katuwang tungkol dito para magawa? Pero sigurado, sa'yo yun. Nilagay ni Lord yun sa'yo eh. Right? Kasi kung hindi naman sa'yo yun, ba't niya i-offer sa'yo? No, we're not talking about sin, yung mga ganon, hindi yun. Pinag-uusapan natin yung nilagay ng Panginoon sa harapan mo. Mm-hmm. Why would He put that in front of you? So it's yours to steward or to manage. Now, if you find that you cannot, then maybe the next best step is to find a partner who can do this and help you manage. Right? Kasi nilagay sa'yo ng Panginoon yun eh. Mm-hmm. Right? And so ganun din dito. Sabi niya, do not grow weary sa paggawa ng mabuti or tama because in due season, yan sa akin ang ano, key ng verse na ito. Sa takdang panahon o sa pagdating ng panahon o sa tamang panahon, no? Marami tayong ngayon summer fruits meron pa, right? And then occasionally magkakaroon tayo ng prutas na wala sa panahon. Usually, pangit ang lasa nun. Usually, may ginawa yan para maglasang ganon, no? So, for example, hindi panahon ng mangga. Tapos nakita mo, bakit may mangga, tapos ripe na ripe, no? Madalas, di naman parate, ano yan, kinalburo yan. Ibig sabihin, mukhang mangga, itsurang mangga, amoy mangga, lasang karton. Ibig sabihin, wala kasi sa panahon. Hinug sa pilit ang tawag, no? Parang tatay ko yan dati, pag naakuha siya ng chiko or some kind of fruit, pag pinagulong-gulong mo daw sa lamesa, lalambot din yan. Mm-hmm. Right? Hinog sa pilit, no? Barasuhin mo. Pero sabi ni Paul dito, sa lahat ng ating pinagdaraanan, merong takdang panahon.
0: Mm-hmm.
5: And this actually refers to another statements of panahon ni Ecclesiastes. To everything, there is a season, a time, and a place under heaven. Ibig sabihin, yung pinagdaraanan mo na yun, na ginagawa mo, nakatakda yan. At may takdang ani din yan. You will reap if you do not give up.
0: Mm-hmm.
5: Right? Ibig sabihin, pagtsagaan mo, barasuhin mo, gawin mo, maging tapat ka, keep doing what is right. And you know what? This is the truth. Doing what is right is difficult. Mahirap po na gumawa ng tama.
0: Mm.
5: Kasi po, ang ating mundo ay mali. Kaya po madala sa inyo, lalo na yun, nasa gobyerno, trabahong gobyerno. Gumagawa ka ng tama, ikaw yung kontrabida.
0: Mm.
5: Kasi ikaw yung gumagawa ng tama.
0: Mm-hmm.
5: So, nababaraso ka ngayon. Feeling mo pag sumalungat ka. Ikaw yung bad guy, ikaw yung ano. Keep, sabi ni Paul, doing right because in due season, sa mga kasama kong pastor, you're faithful, doing your best, doing. And then you see other, masakit mo sabihin, churches who are doing wrong. Pastors doing wrong, churches teaching wrong scripture. Just, huwag mo silang pansinin, keep doing right because in due season, you will reap if you do not faint. That's why when I, alam mo, pag nakakita ko, like for example, sa social media, mga churches who are doing well, and I know their history, tas yung pinagdaanan nila, talagang iginapang ng maigi, no? Sabi ko, wow, talagang binibless ng Panginoon itong mga taong ito. Yung mga graduates natin ng Bible school natin na I literally saw with my eyes yung kanilang yung pinagdaraanan at pinagdaanan, no? Gapang talaga yan, no? Lalo kung nag-IBTC ka, gagapang ka talaga sa trabaho. And then now, you know, 10, 20 years later, nakikita may kotse na sila.
0: Mm-hmm.
5: Yung church nila, maayos na, establish yung gawain nila. Hindi lahat, hindi mega church, establish yung gawain. And you say, wow, bait ni Lord. No? Dumating yung due season nila. Di ba? Pero meron pong ano, caveat, ika nga, conditional. Sabi niya, if you do not give up. Kasi po, there's one thing about it. Kapag ka po tayo ay tumigil sa paggawa ng tama, never nating makikita yung takdang panahon.
0: Mm.
5: Never nating makikita yung takdang panahon.
0: Mm-hmm.
5: No? Sinong may takda noon? Ang Panginoon. Never natin makikita what God intends for us to see or to accomplish if we give up on it, on doing right. Mm-hmm. On doing right. Kaya po nagkakagulong ating mundo na takbo mali kasi mga tao nagsishortcut sa tama. Right? Mm-hmm. And then, you know, when you take shortcuts, you don't get what you are, ano, what you have. Mm-hmm. Anything of value in this world, yung totoong value, ah, anything that is of great value in this world took a lot of time and a lot of effort to do.
0: Mm-hmm.
5: And sabi ni Paul, sa takdang panahon,
4: huwag ka daw mapagod.
5: Huwag ka mapapagod.
4: Ang ganda nga nung sabi dito
5: ang
4: ni
5: problema, ano, pero nakakapagod.
4: Nakakapagod talaga. Physically, nakaka-umay, mentally,
5: nakakapagod, emotionally. Lahat. Yes.
4: Yes. Pero sabi dito ni ano ni Sir Edmond, kakatuwa naman. Sabi niya, hello po, mapagpalang umaga. Na-bless po ako kasi po, yan ang devotional verse namin kanina daw ng aking mga bata dito daw sa junk shop. Bago po kami mag-work, nag-message po muna ako about sa Galatians 6:9. Ayan. Thank you po ng madami. And then, nagpapa-shoutout na rin daw siya sa kanyang bata na si Jasper Baradas. Happy birthday din daw. I was just wondering, ano, kasi yun nga eh, when you help others, Iba kasi yung pagod na dahil tumutulong ka sa iba, no?
5: Yes.
4: Iba yung pagod na, let's say for example, ikaw
5: iba yung pagod na tatrabaho ka.
4: Tsaka iba yung, let's say, halimbawa, inalaw ka ni Lord na dumaan sa pagsubok through illness. Right. Na, halimbawa, ako may sakit ako. Halimbawa, ako may sakit. And then napapagod ka kasi physically you're tired. Iba yung pagod na yon. Iba din yung pagod ng tumutulong ka sa ibang tao. Kasi nga, ang nagbe-benefit doon is someone else. Right. So parang iniisip mo, ano ba to? Tulong na nga ako ng tulong sa ibang tao. So yun ano, mahirap. In fact nga po, doon sa mga recent na, in the past, decade, nakita po nila ito eh. Kaya nga meron silang mga carers for the caregivers. Meron silang mga programs or mga interventions or mga assistants na binibigay doon sa mga nag-aalaga ng ibang tao kasi nga nakita po nila how tiring it can really get, no? So yun nga, minsan parang iniisip mo, ayoko na nga. Ayoko na nga
5: kasi talaga, totoo yung kasi, and even Apostle Paul, napakatikas na manggagawa ng Panginoon to eh.
4: Mm-mm.
5: You know, and imagine ang pinagdaanan niya, grabe. Mm-mm. And yet siya mismo in-acknowledge niya.
4: Mm-mm.
5: You know, na nakapagod.
4: Mm-mm.
5: In fact, there's another verse that he says, sabi niya, if possible, be at peace with all men. Mm-hmm. Ibig sabihin, dumadating yung time na talagang gusto ko namang away, mm-hmm, sabi niya Apostle Paul. Nakapagod na to ah, nakaumay na to ah, lalo mm-hmm pagka kayo yung tipong tao na ayaw nyo ng paulit-ulit. No?
4: Mm-hmm.
5: Pareho kami ni Apostle Paul, hindi lang ako kasing talino na ayaw ko nung, yung pong aking pet peeve, yung pag nakailang sabi ka, that's paulit-ulit pa rin. Talagang nauumay ho talaga ako sa ganong klaseng usap kasi parang, ano ba to, nakikinig ba to o hindi? Mm-hmm. Ikaw na nga tinutulungan, yung po nakapagod, yung ikaw na nga ang tinutulungan, yung tinutulungan mo, siya pa tong hindi nagre-respond ng tama. Right? And you begin to say, may napapala ba ako sa usapan na to?
4: Before we take a break, ano, curious lang ako kasi nung ine-explain mo yan, ganda naman talaga ng verse eh, na huwag ka mapagod kasi minsan pa nga eh, may mga times na hindi mo nakikita yung outcome eh, no? Pero may go-to verse ako eh. Madami naman tayong mga favorite verses, mm-hmm, ano. Pero meron akong go-to verse, yung ano, sa Psalm 61 verse 2. Pag nakita nyo na pong pinost ko na po yan sa my story ko, minaili ko na po. Siya. Ibig sabihin po talagang
5: ibig
4: medyo
5: sabihin, malapit na niya akong palayasin sa bahay.
4: Ang verse ko po is Psalm 61 verse 2. Like, when I am overwhelmed, talagang na-overwhelmed. When my heart is overwhelmed, I go to the rock that is higher than I. Mm. Kasi from the rock na higher pa than me, where God sees everything, He says I go to the rock who is higher than I, because God sees yung end result. Ako, I may not see it kasi I don't see the entire picture, pero God is above me seeing the whole thing. Yeah. No?
5: And that's what that verse actually says. You go to the rock that is higher than I means, Lord, bigyan mo ko ng parang mga aerial view. Alisin mo ko dun sa aking kinalulugmukan,
4: mm-hmm,
5: and let me see the bigger picture. Kasi yun ang pinaka nakakamahirap tingnan, yung bigger picture.
4: So habang nagbe-break po tayo, yan. Ano po ba yung go-to verse ninyo? No? Pagod na kayo helping other people. Meron po ba kayong verse na talagang binabalik-balikan po ninyo?
5: Huwag niyo po lalagay sa chat natin yung mga tao na papapagod sa inyo.
4: Yung verse po, yung verse po yung tao.
5: Pag sinubo ako ng aking asawa, wag po gano'n.
4: Ayan na, sige, mag-break po muna tayo. Babalik po tayo after po nito.

0: Simbahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Ayan, grabe naman ano, napakaganda naman ng awitin na yun. Talagang sobrang perfect. Ay, kung nasa Facebook pala sila, hindi nila
2: narinig
1: yun.
2: Kaya pinost ko sa wall ko.
1: Pala. Kasi minsan po, nahahalang po ni Facebook ang ating mga
2: niya,
1: music.
2: Kala niya, hindi FEBC
1: may-ari. Oo, kala kasi nila may copyright issue, FEBC po may-ari po nun. But anyways, kung na-miss niyo po yon because naka-Facebook live
2: nilagay
1: kayo.
2: Nilagay namin sa page namin.
1: Ayan, nilagay mo. Ang title po ay Kapahingahan from Papuri 23. Napakagandang awitin. Actually, ko ako po ay may go-to verse, which is Psalm 61 verse 2. Yan po, isa yan sa mga favorite ano ko. Favorite ko pag talagang pagod na pagod talaga ako. Pagod talaga ako.

0: Pagdating po sa standards, ano, na sa mga residential facilities, kung ikaw ay house parent ka or caregiver ka in a residential facility, even a baby, ke middle age, teenagers, or even mga seniors, mga adults, no? Kailangan po talaga may 8-hour shift. Kasi nga, nare-recognize po nila yung bigat, no? But if you are in a home na 24/7 ka, eh hindi ka pwedeng, ano, hindi ka pwedeng...
1: Ang tampo na dyan, balagoong ka.
0: Ano?
1: Balagoong.
0: Ano yung balagoong?
1: Buro ka, wala kang kawala.
0: Ah, okay. Taya. Okay, sabi
1: kasi
0: dito...
1: Kasi rich kid po, hindi niya alam yung larong kalsada. Yung, pag sabi yung balagoong ka, di ba yung sabihin nyo nun?
0: Hindi ko yung, alam
1: yan
0: eh.
1: Hindi ka nakaahon, prati kang taya.
0: Ah, okay. Which is yan yung sabi dito, oh. When your living room is your workplace... Mm. Diba? Nandun yes, ka sa living room, nag-aalaga ka. You are continuously absorbing the secondary trauma of a child's past experiences without environmental respite. Ibig sabihin, right. Walang kapahingahan. Walang pahinga.
1: Right.
0: According to experts at ISP Fostering, which is ano nga sabi mo ko UK, no,
1: it's a UK organization. UK, yes.
0: Itong chronic exposure to distress is what triggers compassion fatigue. However, the Bristol study also scored significantly. The Bristol study also highlighted a vital solution. Caregivers backed by intensive therapeutic agencies, sabi natin kanina, yung crucial role of agency support, no, important po iyon, scored significantly lower on trauma scales and reported vastly higher job satisfaction. So kung meron kang support, nalilesen po iyon. No?
1: Nalilesen.
0: Mamaya, mas deeply po nating pag-uusapan po natin yan. So kaya importante po yung structured support, networking, survival strategies, para po hindi tayo ganun ka bigat na bigat.
1: Right.
0: So yun, kasi nga yun yung isang reason dahil nga wala po tayong break eh.
1: Right. And you know, on that note, no, kaya talagang ang atin pong pagtingin sa mga stay-at-home fathers and stay-at-home mothers ay ganun po katindi. No, kahit yung hindi kayo foster adoptive parent,
0: right,
1: kayo
0: right.
1: A stay-at-home mom or stay-at-home father,
0: yes,
1: na may inaalagaan kayo, lalo mm-hmm. na if special needs ang mm-hmm. inyong inaalagaan, grabe po yan, nakapagod po yan. Mm-hmm. Full-time job po talaga yan.
0: Kaya, shout out sa ating mga lola at lolo na usually retired na sila, tapos sa kanila naiiwan ng mga apo habang nagtatrabaho.
1: Ginagawa kayong daycare. Opo. Ito po ang gawin yung paggante. Bilang speaking of being lolo, no? Habang nasa inyo.
0: Pakainin ng matamis.
1: Ng cookies, ng ice cream, spoilin yung maigi, mamasyal kayo sa mall.
0: No?
1: Para pag-uwi sa bahay nilang totoo, sumakit ang ulo yung mga magulang nila bilang pagganti. Yan.
0: Pero basahin ko lang sabi ni Ate Nelia Palma, salamat po sa pag-share mo. Yung mga gusto pa pong mag-share dyan, ano po yung go-to verse ninyo when you feel tired helping other people. Sabi niya dito, good morning po, Family Matters. Nahum chapter 1 verse 7 po ang go-to verse ko, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So God bless us all. Thank you po for sharing. Napakaganda naman, ano? Talagang siya po ang stronghold sa day of trouble. Pinanghahawakan po natin. And sa kanya po tayo magtiwala. Thank you po for sharing. If there's anyone else po na would like to share your go-to verse.
1: Yeah, pag kayo po napapagod, ano pong go-to verse ninyo?
0: Okay. So Daddy, ayan. Yung
1: ako po kasi ang go-to verse ko yung ano, depart from me, you that work iniquity.
0: Wag naman yun.
1: I never knew you. Yung mga ganun ba?
0: So what are the three core causes of compassion fatigue?
1: Right. Paano nangyayari ito?
0: Na natin, pero okay. Sige, go ahead.
1: Ano daw po yung, based on the study, yung tatlong pinaka na cause ng compassion fatigue. Yung una po ay repeated exposure to distress. Constantly witnessing or absorbing the ongoing suffering, difficult emotions, and distress of vulnerable individuals in your care over a long period. Ibig sabihin, nakikita ninyo yung kanilang pagdurusa or difficulty in adjustment, and yung po bang nanonood ka nang hindi ka makaalpas, no? Parang ano to eh, sabi ko, I describe this as pala ka nanonood ng sine, tas yung tao, nagda-drive siya ng kotse, nakikita mahulog siya sa bangin, pero di siya mapigilan. Mm-hmm. No? Yung constant exposure daw doon, yan daw po ay number one cause. No? Nakapagod po yan, kasi kuminsan tayo, sabi tayo sa, huwag mong gawin yan, delikado yan, huwag mong gawin yan. Palakan palala, pero parang hindi na papakinggan o hindi na maintindihan, matindi po ang cause niyan sa inyo. Pangalawa po, secondary vicarious trauma. No? Developing a deep understanding of a child's past traumatic experiences and being a safe place for them can cause you to unintentionally absorb and experience the heavy traumatic emotions yourself.
0: Mm,
1: right?
0: Yeah.
1: Ibig sabihin po ay hindi naman ikaw yung dumaraan sa ganito. Mm-hmm. Ngunit, dahil po sa sitwasyon, ay kuminsan actually ito ano eh, yung tinutulungan mong tao, dahil lalo pag bata, ano, kinalakhan na nila yung stress na ganon.
0: Mm-mm.
1: They will talk to you casually about it. So,
0: mm-mm,
1: ikaw yung nakakaramdam ng trauma para sa kanila.
0: Mm-mm.
1: Right? Kasi sa kanila parang, normal na yun, nakapag-adjust na sila.
0: Mm-mm.
1: Not to say it's okay, pero nakikita mo kasi yung dulong effect nito, lalo na in, for example, abuse cases. Sometimes, children will just surrender to the abuse. Tas ikaw, ngit-ngit na ngit-ngit sa galit o frustration o ines o naman, ikaw yung nagpapasan para sa kanila.
0: Mm-mm.
1: Kaya sabi secondary, vicarious. No? Nararamdaman mo. In fact, kuminsan, mas nararamdaman mo kaysa sila eh.
0: Pero ano ha, kasi sabi nga dito, minsan, hindi ka aware. It's unintentionally absorbing the experience.
1: Right, right.
0: Minsan, nagkukwento lang sila, pero hindi mo nare-realize nabibitbit mo pala yung bigat na yun. Ano?
1: Right. And usually, ramdam mo yung pag-alis nila.
0: Mm-mm.
1: Naglobas ka ng kabigat. Yung ganon, parang bigat nun.
0: Mm-mm.
1: Parang ganon.
0: So katulad nga nun, sa ating mga professionals, after your shift, pwede, minsan pa nga eh, let's say, even in ministry, no? Halimbawa, let's say we did a community work. Tapos medyo heavy yung community na pinuntahan mo. Merong tinatawag na debriefing, eh. Magde-debrief kayo, di ba? Debriefing, decompressing. You get to talk about yung heaviness of what you experienced.
1: No?
0: Napapag-usapan ninyo. Pero yun nga, pagdating sa bahay, minsan, even like as simple as ano, ito, ano po ako, confession po ako ngayon. Ayun, ano, allow me to debrief. Like even kagabi, we were having dinner. And then the two boys were needing assistance with little things. Maliliit lang. Mami Isa yung ganito, Mami Isa yung ganito. And then inisip ko, wow, parang hindi man lang ako magkaroon ng katahimikan sa pagkain ko. Samantalang before, the meals to me was a part of relaxation. So even while eating, dahil nga tapos na kumain yung two boys, tapos, Mami Isa, wala akong ganito. Mami Isa, saan yung ganito? Mami Isa, paabot nga ng ganito. So, wala ka talagang mahanap na nakapahingahan eh. Tapos, kasabay nun, biglang ikukwento sa'yo, no? Alam nyo po nung ganito. And unintentionally, you carry those burdens. And medyo mahirap. Sabi, basahin ko lang po ito bago ko makalimutan. Sabi ni Ate Telma Manjari, sabi niya, para sa akin, masaya akong nakakatulong at nakakapagbigay kahit sa simpleng bagay. Bagamat nakakapagod, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Salamat po for sharing that, no? Totoo talagang we really just have to remind ourselves na ito ay ginagawa natin para kay Lord, but yet, no, kahit na sabihin natin ginagawa natin para kay Lord, again, physically, emotionally, mentally, ramdam mo po yan. Sabi nga ni Ate Telma ulit, sabi niya sa awit, sa Psalm 139,
1: verse 5,
0: ikay laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras, ang likas mong kalakasan, ang sa akin nag-iingat. Bakit ba sa Tagalog ang hirap bigkasin pero ang ganda talaga pakinggan pag nasabi mo ng tama.
1: Sabi niya Zechariah 2:8, he who touches me touches the apple of his eye. Kaya ang mga stress na yan, si Lord ang bahala dyan.
0: Ma'am, ano po yung Bible verse mo po? Psalm 61 verse 2. Yan po yung aking ano, Psalm verse 61, chapter 61 verse 2. When my heart is overwhelmed, I go to the rock that is higher than I. Yan yes. po ang aking
1: sabi ni Ate Christina sa Isaiah 41:10. The Lord will renew their strength. No? Mm. Very familiar verse. Tama po yan. Matindi po yung ano eh, yung secondary trauma, mabigat po 'yan, no? Yung pangatlo po is the high demands of for empathy during challenging behaviors.
0: Bigla kang ulitin mo nga, Daddy, just in case hindi nila nakuha 'yon. Pakiulit mo nga.
1: Sabi niya, high demand for empathy during challenging behaviors, a child's early trauma heavily impacts how they express their needs. Responding to these intense behavioral challenges requires an exceptional amount of empathy, emotional resilience, day in and day out.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga ang problema is that araw-araw, maya't-maya, nandyan eh. Mm-mm. Nasa sala ng buhay mo.
0: Mm-mm.
1: Okay? Hindi mo pwedeng takbuhan
0: Mm-mm.
1: yung sitwasyon.
0: Mm-mm.
1: Hindi mo pwedeng basta iwasan lang. Kasi pag hindi mo naman in-address, mapapalala naman ng husto.
0: Hindi, at saka ito kasi, ang sinasabi kasi dyan, kaya ka nagkakaroon ng compassion fatigue. Kasi in the midst of what is going on sa buhay nung inaalagaan mo, kailangan mag-extend ka pa ng additional pag-iintindi.
1: And then also, it's on you. And I think for me, ang isang bagay na nakakapagod dyan is that madalas, yun pong ating tinutulungan ay hindi nila mismo na-realize yung full impact ng kanilang pinagdaraanan.
0: Mm-hmm.
1: So, it is you're both trying to be compassionate kasi naawa ka, naintindihan mo. At the same time, naiinis ka kasi hindi sila makaalpas doon sa kanilang pinagdaraanan, right? And one thing that maintindihan natin is, you know, itong klaseng pag sa mga caregivers, this has taken an enormous amount of time in their life na naging ganito na yung takbo ng kanilang buhay. It's almost para siyang addiction na to a certain degree kasi naging formative na sa kanilang buhay.
0: Mm-mm.
1: So, you know, so nagiging ganun po yung ano, yung situation, no? Mm.
0: Sabi ni Rika, ayan, na anak ko yung maganda. Thank you for the insights. The briefing po is really important. And then inulit po niya yung Psalm 61 verse 2. Sabi naman po ni Ate Christina Hilario, full-time caregiver for my 91 and 92-year-old parents. Wow! Grabe naman, ano, so blessed na umabot ng ganong edad. Pero looking daw po siya for help ng mag-caregive. You know, even tayo, we're specifically talking about foster care and adoption. Pero yung caring for your elderly, ang kadugtong kasi nun, yung pag inaalagaan mo yung elderly parents mo or your parents mo who are sick or someone who is sick, yung sakit, at bigat at hirap nung nararamdaman nung inaalagaan mo, again, binibit-bit mo na naman. Ayaw mo kasi silang makita.
1: Lalo na kung ikaw yung magulang kasi nakita mo yung mga magulang nung kalakasan pa nila.
0: Mm-hmm.
1: And to see them so helpless and dependent, it's heartbreaking.
0: Mm-hmm.
1: You know, I remember si Dad, you know, I struggled with that. You know, I praise God for my sister who took Dad in.
0: You did.
1: For 13 and a half years. Kasi ako talaga, it's like, it killed me every time. I'm talking about the man I idolized na I thought was the strongest man in the world. Alam mo, nung si Muhammad Ali, tsaka si Segway tayo, no?
0: Tsaka
1: si Frazier, nag-trilla in Manila. Okay. Pinatawag ng teacher ko yung tatay ko sa principal's office. Kasi pinagkakalat ko sa mga, ano, classmate ko, na yung tatay ko, si Dr. Gavino Tika, ginulpilan niya dati si Muhammad Ali tsaka si Joe Frazier. Kasi ganun talaga tingin ko sa kanya, right? And then nagka-stroke and bedridden for 13 and a half years.
0: Mm-hmm.
1: That just killed me every time. Not just because I saw him in the prime of his physical strength, but also his intellectual strength, his resolve, yung kanyang ability to handle multiple things, and then to ano ba, make it worse. Mm. And then it gets dumped on me. And I'm like, you know, it was hard. It's hard. Yes. So ate Christina, no? Talagang ano, prayers up for you po. There's mm-hmm. a very difficult po.
0: Ayan, okay. So punta na po tayo. Matatapos natin to kasi maaga pa naman.
1: So anong pwede natin gawin?
0: Anong pwede natin gawin? How to prevent?
1: Not take away kasi hindi po natin mata-take away. Ito, ulitin ko po ha, kasi po, tandaan po natin ang pag-aalaga ng magulang, pag-aalaga ng bata, just caring for people on a full-time basis. Yan po ay part ng pagtitiwala ng Panginoon sa atin. Mm-hmm. We have to understand that. That's a
0: privilege.
1: That's a privilege, a stewardship that God puts it on you. It is not a burden. It's a privilege, an opportunity. Kasi anyone could have the same thing. No? Pwede namang ibigay ng Panginoon sa ibang tao yan. Pero, you know, God puts it there. So, ano mm-hmm. pwede natin gawin? Mm-hmm. What are things that we can do?
0: Okay. Sabi po dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron daw anim, no? Ang una pong binigay po dito is prioritize self-care. Lilinawin lang po din natin po ito, no? Focus on basic physical needs like getting regular exercise, eating well, and obtaining quality sleep. Beyond that, set healthy boundaries by learning to say no to social invitations. Para sa akin ba tong point na to? Sinabi, talagang
1: opo,
0: direct para lagay, sa akin yan,
1: lagay
0: diba,
1: po
0: no?
1: Dyan, Isa, naka-parenthesis.
0: Okay. No to social invitations you feel obligated to attend. Dedicate time to low-key, fulfilling hobbies like reading, gardening, or taking a warm bath. Actually po ito, you know, kasi ang lagi kong, before po, meron po akong pag-iisip na ang self-care is selfish, no? Mm. Pero po kasi ngayon nare-realize ko ngayon na ang aking katawan ay talagang hindi sumusunod doon sa mga gusto kong gawin.
1: The spirit is willing.
0: Oo, the spirit is willing but the flesh is weak. Ang ating body po, sige, age reveal na po tayo. In 2 weeks, I will be 55. 5 years short of a senior citizen, right? Okay, thank you po. Sinasabi niyo po, ba, wala sa itsura, salamat po, no? Pero madami po tayong puting buhok dyan. But, nare-realize ko na hindi ko kayang tulungan yung mga taong gusto kong tulungan pag sobrang ubos na rin ako.
1: Pag sumagad ka.
0: Pag sumagad ako, so like the other day, no, I went to bed early, tapos sinet ko na yung alarm clock ko. Sabi ko, wow, I'm going to get 8 hours of sleep today. Pero kinabukasan, I had more energy. I was able to help more people. Mm. Pero pag talagang...
1: So natulog po siya ng 3 p.m.?
0: Hindi. Hindi, kasi sinet ko yung alarm ko ng ano, nahiga ako ng 9 or around 9, magta-10 ata yun daw, sinet ko siya for 6, which 6 is ano na po,
1: late,
0: sleep in na po sa akin yung 6, kasi nga I wake up at 4 a.m. every day. Usually, ang tulog ko lang po talaga is around 4 hours, no? Pero, nung araw na yon, wow, sabi ko, grabe, no? Mas madami pala akong natutulungan. So, pero yung ano, yung saying no to social invitations, I think it also depends what it does for you.
1: Right. Uh-oh.
0: Kasi kung relaxing yun for you.
1: Kung it will help you.
0: If it will help you, then go.
1: Right. Uh-huh.
0: Pero yun nga, set your boundaries sa iyong katawan. Matuto kang magsabi ng no sa ibang mga bagay.
1: Yan po, importante yan. Yan. Sa akin po, ano yan, importante yan. And a lot of people sometimes they don't like it when I say no. But I'll say sorry, I can't. Sorry, no, I won't.
0: Mm-mm. Ayan, no, sabi ni Ate Marley, needed to hear this, especially sa mga workaholics daw. Yan, hindi ko alam yung word na yan, Ate, workaholic daw.
1: Ako po, I work hard, pero when it's time to say no, I'll say no. Uh-oh. Important po yun. That's one thing I have learned a long time ago.
0: Yun ang hindi ako marunong.
1: After ko po makita yung tatay ko na nakahiga sa emergency room, sabi ko sa kanya, Dad, idol kita pero hindi kita gagayahin. Kasi I've learned to, I have had to. And that there are some things na talaga nakakapagod. And you, alam mo mapapagod ka and you say yes to. Kasi nilagay ni Lord yan eh. Pero we have to look at some things in our life and say no. In fact, kunyari sa telepono ko po, ang ringer ko naka-off parate. Ang ringer ko naka-off parate, meron akong ano, ang tag doon, voice message, naka-on ang voice message ko. Kasi if it's important, nakikita ko naman eh, I can go back and just and reply.
0: Sabi ni Kuya Chags, hello Kuya Chags. Ito talaga totoo ito. Sabi niya tungkol daw kay auntie. My mom is 88. Ang aming pong auntie is 88 years old. Ang mother po ni Pastor James Tamayo Tika. My mom is 88 and still looking for someone she can take care of. Ganyan oh, po si auntie. Tita,
1: yan,
0: sumasama po pa po yan sa mga medical missions.
1: Sinabi mo. Nauuna pa sa kanang buba ng van yan.
0: Doon, no?
1: Bossing pa yan, bossing
0: grabe
1: pa.
0: Po yan talaga si auntie. She finds joy in helping other people.
1: Pero yung
0: people.
1: Nga, kasi you find joy in ano in doing so. So when we say prioritize self-care, it means yung mga bagay nga na kahit napapagod, again, hindi po siya bawal mapagod.
0: Mm-mm.
1: Okay? Ang sinasabi ay alamin natin kung ano. Yung number two. Let's
0: number
1: go to number
0: two. Go ahead.
1: Utilize survival care. Sabi niya, on hectic days, when true self-care feels out of reach,
0: okay,
1: use micro moments to relieve stress.
0: Okay.
1: Sa akin po, yan, ginagawa ko yan. I remember my dad. He would, kasi si dad matulog yun parang 3 hours a day.
0: Mm.
1: Kasi daddy ko ata nag-imbendo ng ADHD. No?
0: Kailangan may ginagawa palagi.
1: Parang siya may ginagawa yeah. parate. No? Pero I would remember, pag napagod siya, biglang uuwi sa bahay yan.
0: Mm.
1: You know, and meron siyang time clock sa isip niya na he'll sleep for 5 or 10, 15 minutes and then be okay.
0: Mm-mm.
1: Right? Use micro moments. Take a couple of extra minutes to breathe alone. Yan, I do this. In the shower, wag po, baka sipunin kayo. You know, inject quick moments of joy into your routine. Like blasting your favorite song or dancing around the kitchen while cooking. Ang asawa ko po, habang nagluluto, di ko alam paano yung nagagawa to ha, kasi po siya po ay hindi multitasker.
0: Hindi ba ako multitasker?
1: Except pag nagluluto. Pag nagluluto siya, nanonood siya ng mga palabas sa YouTube.
0: Oo nga, yun lang ata yung time na nakakapag ano ko, nakapag...
1: Right, ako po ay multitasker. Pero ginawa ko na po yung style niya, wala akong maintindihan sa pinapalod ko. Ingay ang nangyayari sa buhay ko. Pag ako nagluto, yun lang ang pwede kong gawin. I cannot multitask, right? Which is weird. Pero, utilize yung mga bagay na ganun. Pag hectic yung ano mo, push away, sabi nga nila. Push away ng konti, hinga ng konti. You know, sa akin, yung music is important. You know, sa akin, when I sit in the morning, sa opisina, automatic yan, magpe-play na ako ng music in the background and I just spend a little bit of time just to read my Bible, just to meditate ng kaunti, ganon, and then I'm done.
0: Mm-mm.
1: And I'm set.
0: Right? So mga little ano at the time,
1: maliit
0: no?
1: na bagay.
0: Small
1: yes,
0: things.
1: Well.
0: Basahin ko na sabi ni Ma'am Jessica Alamano, Jeremiah 33:3, a very popular verse. Call unto me and I will answer thee and show you great and mighty things which thou knowest not. Sabi ni Ate Carol Bartolome, a verse yan ng ating school, yung Colossians chapter 3:23 and 1 Corinthians 10:31, kung saan pong sinasabi po niyan ay lahat ng gagawin mo ay dapat gawin mo para magbigay dulot, magbigay ng glory sa Panginoon. Yan na po ang mga sinasabi ng verses na yan. Alright, let's go to
1: number three. Lean on your support network. In other words, no, basta bahay, magmarites. Sa mga stay-at-home mothers, yan po ang kanilang hobby. Hindi ko kayo ginajudge kung minsan kailangan nyo talaga yan. Kailangan yung pag-usapan ng buhay ng ibang tao kasi pagod na kayo sa buhay ninyo. Wala pong problema. Wala pong problema.
0: Hala, mamaya, biglang sinabi niya, naku, si Pastor, ina-advocate po niya ang gossiping. Pero hindi nga, no?
1: Hindi, pero like, form of release yun sa kulturang Pilipino. Yung lumabas ng bahay, dumungaw sa bintana, makipagkwentuhan. Naalala ko nung bata ako, yung lola ko noon, yung Filipino culture na nag-aabutan ng ulam o merienda sa hapon, tapos sabay may konting kwentuhan.
0: No? Pero
1: pagka
0: hindi
1: naman,
0: nga,
1: hindi
0: no?
1: naman masama yung pinagkukwentuhan yun, tawag dyan, Good Samaritans. Good Samaritans. Oo.
0: Ayan, yan ang natutunan nila sa dinami-dami ng diniscuss natin today. Yan ang mapipick up talaga nila, yung good Samaritans. Pero alam mo, totoo po yan, ano? Kasi like minsan sa house, we live sa compound po ng church po namin. Pero minsan, pag makaramdam talaga ako ng sobrang pagod, tapos pupunta lang ako sa kabila kay Ate Luz. Punta lang ako kay Ate Luz. Makikipagkwentuhan lang ako sa kanya. Yeah. It releases nga naman yung ano, mga stresses. Ano. Sabi po dito ni, oh hello ko, Kuya Josh Castro. Relate po ako sa topic po ninyo today, Ma'am Isa. Siguro, sa tulad po natin na nasa mission work and sa case ko rin as a pastor and working full-time sa secular work, minsan napapaisip ako kung may dapat ba akong i-let go sa dalawang bagay na ito. Actually, alam niyo po, Pastor, minsan hard po talaga, no? Kasi, isip mo, lahat ng opportunities are not actually open
1: good
0: doors.
1: Good opportunities. Pero diba, pipili po talaga kayo.
0: Pipili po tayo.
1: For example, sa akin po, bilang kapwa-pastor, ano, sa akin po, ang studying for my preachings, yan po ang aking ano. Yan po ang relaxation ko. Kahit hindi ako magpipreach, I'm looking, studying, reading. Yan po yung aking ano. I literally take joy in studying for my preachings. Na so much na sometimes yun ang conversation ng kwentuhan. Na even if hindi naiintindihan ng mga tao yung sinasabi ko, yan po. Talagang pipili po kayo talaga, Pastor, right, ng ano.
0: I think you, one of the things talaga po dito, you really need to be keen and listening to what the Lord is telling you. Kung ano lang, sabi nga eh, di ba, pasanin mo lang yung pinapapasan sa'yo ni Lord.
1: Yun lang.
0: Hindi lahat ng bagay. So, kailangan talagang very sensitive tayo sa leading ni Lord kung ano lang po yung talagang ikakarry natin, gagawin po natin.
1: Sabi ni ano, ni Ate, Ate Nona Docor. Maganda po yan. Basta ang imamalites ay salita ng Diyos. Hindi po kahit pagchismisan din mga ibang tao, kayo lang. Artista,
0: naku,
1: mga
0: Diyos,
1: politika, yung mga kung ano po yung makapapasingaw sa inyo ng kaunti. Huwag lang kayo abot sa away o maling turo o kasi mga lingan.
0: Gossip naman kasi. Ibig sabihin ng gossip.
1: Ibig sabihin ng pagkwentuhan ninyo yung lahat ng bagay ito. Ano mo, napaka ano yan eh. Napaka ano yan. Kaya for example, like yung, you always say this, pag may staff meeting kami, you always say, haba-haba ng staff meeting, tatlong oras, apat na oras, mahigit kalahati doon, kwentuhan, asaran, anuhan, yan po yung ano eh, release ng mga tao who are in the full-time na work or ministry or whatever. Kailangan po natin ng ano, ng yung sabi dito, your support network. Yan po ang support network natin eh. You know, surround your people with people in the network that could be a help to you.
0: Yes. Even nung Sunday, 'di ba? Nung Sunday, kinidnap ako ng mga ladies namin kasi we usually have two services po sa church. Pero after nung first service, ang aming mga ladies nagpupunta po yan sa isang malapit na mall kung saan magla-lunch po, tapos imagine,
1: at buong
0: ano,
1: araw po sila nagkukwento. Hindi ko alam paano nagagawa yun.
0: 10:30, no? Umalis, binuksan namin yung mall ng 11. We got there by 11. Tumayo kami. Isang lugar lang kami. Tinanong ako ng asawa ko. Sabi niya, saan pa kayo nagpunta? Sabi ko, wala. Nandun lang kami sa food court. Nakaupo kami sa isang table. From 11 o'clock, tumayo kami. I think it was around 5:30.
1: Yeah. Oo. But, actually po, gusto lang tumayo ng mga kasama dahil puro senior. Hindi na ako sila makatayo. Dahil yung mga pigilan na frozen na.
0: Okay, let's continue po. No? So, yung support network po is very, important very
1: important. Important po yan. Napakahalaga
0: very
1: po ng support network
0: yan.
1: Ninyo. Okay. So, I cannot put that together. No? Most of the time, people who go through really tough stuff na talagang nag-end up in breakdown kasi po yung kanilang support system ay mahina. Right? Surround yourself with people that you actually like. That you like. You know? And alam nyo po, yung as much as ako, techie ako, ano, online is not helpful.
0: Okay.
1: Kasi sometimes, hindi may mga GC-GC kami, okay din po yun, pero iba kasi pag meron kang mukha.
0: Totoo yan. But you know what? Ito, sinabi mo bigla na online eh. Pero, In the event, minsan
1: well, at least
0: kasi,
1: meron ka nun.
0: Last option mo na yan.
1: Right,
0: pero
1: right.
0: If in case, I remember during the pandemic,
1: well,
0: no?
1: Syempre,
0: kung saan hindi ka makalabas. Pero ang ginagawa ng mga kabataan nun, they would, kasi nabanggit ni ni Ate Nona, ni Nanay Nona, sabi niya, magsine, hanap ng time kasi may discount naman daw pag sine.
1: Maganda
0: yan. Or libre
1: yan,
0: kapag
1: yan,
0: depending where you are. But I remember during the pandemic na hindi ka makalabas, the kids would gather online together, manunood sila ng movie sabay-sabay.
1: Totoo.
0: I think it was through, ang platform nun was through Google Meet. Google Meet, no? Oo, sabay-sabay sila nanunood. Tapos nakakapag-comment din sila habang nanonood sila, no?
1: Ang downside lang kasi pag ang iyong support system ay fully nasa online, pag tapos na, then you're back to yourself.
0: Being alone, no?
1: Kasi
0: again,
1: nagiging mag-isa ka lang, nasa kwarto ka lang, nasa kama ka lang, nasa ano, walang tunay na tao ba na walang tunay na mukha. No, na nakikita mo.
0: Habi ni Ate Thelma, Jeremiah 17 verse 7, mapalad ang mga nagtitiwala kay Yahweh. Pagpalain ang umaasa sa Kanya. Ayan po. Alright, so let's go po to the next one. Practice mindfulness. Ano pong sabihin ng mindfulness? Ibig sabihin, aware ka nung moment, at the moment. Ground yourself in the present moment to reduce anxiety and stress. You can easily fold mindfulness into a busy day through breathing exercises, no? Deep breath lang. Okay. Body scans before bed, mindful journaling, nagsusulat, or simply slowing down, fully enjoy the taste and texture of your morning cup of tea. Hindi po tea eh, sa amin po coffee, eh, no? Yan po ang aking relaxation. Kumbaga eh, be present ka all the time. Alamin mo, pagpagod ka, know when your body is already saying, take a break. Yeah.
1: Sabi ni Kuya Alex, sabi niya, here po, sa Japan sila, no? Napaka-busy ng mga tao. Usually, it's just Jen and me. Pag nakikinig po ako sa inyo, here I find comfort. Parang nandyan din po ako sa Pilipinas. Meron akong tip dyan, aming inaanak. Kape.
0: Ang sarap pa naman ng kape sa Japan, sabi
1: kape,
0: nila.
1: Bumili ka ng kape, tsaka cake. Tapos, kalad-kalad mo, Samo, lika dito muna tayo. Labas muna tayo. Kahit sa labas lang ng bahay. O sa somewhere in the house. Dyan, yung inyong anak na, you know, apuhan namin, italin nyo muna sa poste. Tapos, just talk and kape lang and usap lang. Ganun lang, simple lang. And, you know, malaking bagay po yan. Malaking bagay yan. Just to take a break. And sometimes, kung mag-asawa kayo, you literally have to pull the other one out of their situation.
0: Mm-mm, yes. Ginagawa po yan ng asawa ko sa akin.
1: They will be so immersed into the situation to where, yung nga, nagiging normal na sa kanila, but yung mga tao nakatingin sa labas, asawa, you can see it's taking its toll. So, pull them out. Sandali lang.
0: I remember one time, a specific example, no? Talagang sobrang very heavy ang aking several days, no? Tapos, pinipilit ako ng asawa ko mag-Divisoria daw kami. Eh, sabi ko, naku, magpapasok ka na. Sabi ko, ang daming tao doon. Tapos, talagang pinilit niya talaga ako. Tapos, pagdating ko, pag-park namin, baba na kami kung sa kami ng park, lumabas ako.
1: Nakahinga siya.
0: lumabas ako doon sa gitna po ng Binondo, and then, believe it or not, nilanghap ko po ang amoy ng Binondo. Sabi ko,
1: hindi po kasi ano eh, you are removing yourself from one place, mm-mm, mapunta ka sa ibang lugar.
0: Mm-mm.
1: And it doesn't have to be, Divisoria, hello, expensive or grande or mamahalin, but just to simply be removed from, you know, si Jesus ginagawa niya yung parate. Remember after feeding the 5,000, ang sabi sa Luke chapter 8, correct, sabi niya, after he did the miracles for the 5,000, and he went up into the boat and he launched. Sabi ng mga tao, saan siya pupunta? Jesus, you know. And he launched out, right? Mm-mm. And do that. In the Garden of Gethsemane, di ba sabi niya, doon muna ako, magpe-pray muna ako. Mm-mm. I mean, Jesus was a human being. Alam niya paano mag, you know, to step away from people, right?
0: Okay, last two na po tayo. Focus on compassion, satisfaction, and small wins.
1: Yung
0: mga maliliit na mga victories ninyo during the day, pagtuunan po natin ng pansin yan. Hindi kinakailangan malaki, no? Sa amin, yung aming mga kids na inaalagaan, mga little things, as simple as, aba, natuto na siyang magpo. Uy, marunong nang mag-thank you. Ano na yon? Big wins na po yun sa amin.
1: Isang alaga po
0: yan
1: namin, di marunong mag-pray. Noong isang hapo, noong isang gabi, siya nagpray pa sa pagkain. Ang tagal ng prayer. Sabi nung kapatid niya, ang haba naman nito magpray.
0: Tapos ang cute pa eh, may tono pa siya. Parang biglang it was a new person. Kasi yung salita niya kapag on a regular salita, biglang, Jesus, thank you po. Salamat po, kasi po. Ganun
1: eh, gusto ko yung kapatid niya. Ang haba magpray.
0: Oo. So we rejoice in small wins small na things. Ganun. Yan. Small and things. Lastly po, Dad, go ahead. You take the last one.
1: Set reasonable goals and avoid comparison.
0: Okay. Lower the bar. Lower mo yung bar.
1: Lower the bar of expectations. Mm-hmm. Do not base yung inyong performance on somebody else's performance.
0: Yes.
1: Kasi I promise you, sila din may pinagdaraanan. 1 Peter chapter 5 verse 9. Mm-hmm. Diba, una 5:7, casting all your cares upon him because he cares for you.
0: Mm-hmm.
1: Pero that was written to a church in severe, severe persecution. Sabi ni Pedro, ilagak mo sa Panginoon. And then 5:9 says,
0: mm-hmm.
1: sabi niya, huwag kang maano, huwag tibayan mong loob mo, knowing that other people are going through the same thing.
0: Right.
1: Ibig sabihin, kung kayo po ay may pinagdaraanan, may ibang tao sa mundo na mayroon ding pinagdaraanan, and malamang hindi po kasing gaan nung sa'yo. Mas mabigat po ang kanilang pinagdaraanan. You know, the number one enemy, or I don't want to say enemy, but factor na pangsangga sa depression, lumabas ka kung nasaan ka, tas ibuhos mo ang buhay mo, sarili mo, sa ibang tao na mas nangangailangan. Suddenly, you will see a greater sense of internal value na bira eh, lugmok na ako pero meron pa rin pala nangangailangan ng tulong ko at makikinabang sa tulong ko. Mas nangangailangan. Napakahalaga po ng aspeto na yan. Crucial po yan.
0: So, kung kayo po ay pagod, physically, emotionally, mentally, spiritually, share ko po ulit ang aking verse for today. When my heart is overwhelmed, pag sobrang hindi ko na alam, Lord, I go to the rock who is higher than I. Dad, go ahead.
1: Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Napakabuti mo. Banal na Espiritu, sa iyo ang pangungusap at pakikisama at pakikiramay. Ngayong umagang ito, kasamahin mo po ang mga tao. Ikaw po, Panginoon, ang magpakita sa kanila, dakilang Diyos, ng tamang way to handle, Lord, situations in their life. But above all things, help us to understand that you are a God who's greater and higher than us. Salamat po, Panginoon. Bigyan mo ng kapahingahan at kapalatagan ng loob ang mga nakikinig sa amin ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, amen.
0: Amen. Sa pagtatapos po namin, hanapin niyo po sa YouTube, Kapahingahan Ko, Papuri 23. Napakagandang awitin. Nagpapaalam ngayong Tuesday na umagang ito, at Isa Tika.
1: Pastor James Litiga po, ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po.
0: Sige, God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, 22 ng Hulyo, Isaiah chapter 1-4.
3: Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitain ni Isaiah na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem noong panahon ng paghahari sa Huda ni Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekias. Makinig ang kalangitan

gulo. Ang damdamin ninyo'y nanlulumo. Kayo'y puno ng karamdaman mula ulo hanggang paa. Katawan ninyo'y tadtad ng pasa, latay at dumudugong sugat. Ang mga ito'y nagnanaknak na at wala pang benda at wala man lamang gamot na mailagay. Sinalanta ang inyong bayan, tupok ang inyong mga lunsod, sinamsam ng mga dayuhan ang inyong mga lupain, at winasak ang mga ito sa inyong harapan. Ang Jerusalem lang ang natira, parang kubong iniwan sa gitna ng ubasan, parang isang sinungan sa gitna ng taniman ng pipino, parang isang lunsod na kinukubkob ng kalaban. Kung si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ay hindi nagtira ng ilan sa ating lahi, tayo sana'y natulad sa Sodoma at Gomora. Mga pinuno ng Israel, pakinggan ninyo si Yahweh. Ang inyong mga gawa ay kasinsama ng sa Sodoma at Gomora. Kaya't pakinggan ninyo at pag-aralan ang katuruan ng Diyos ng ating bayan. Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Sinong nag-utos sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastanganin ang aking templo. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa usok ng insenso. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon. Kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng pista ng bagong buwan at ng iba pang kapistahan. Sawang-sawa na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo papakinggan, sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob sa akin. Sa aking harapan, kasamaan ninyo'y inyong tigilan. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran, pairalin ang katarungan, tulungan ang naaapi, ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga byuda. Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Ang Jerusalem na dating tapat sa akin, ngayon naging isang masamang babae. Dati puspos siya ng katarungan at katuwiran, ngayon namay tirahan na ng mga mamamatay tao. Ang iyong pilak ay naging bato, nahaluan ng tubig ang iyong alak. Naging suwail ang iyong mga pinuno, kasabwat sila ng mga magnanakaw. Tumatanggap ng mga suhol at mga regalo, hindi ipinagtatanggol ang mga ulila at walang malasakit sa mga byuda. Kaya sinabi ng Panginoong Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, ibubuhos ko ang aking puot sa aking mga kaaway. Maghihiganti ako sa aking mga kalaban. Paparusahan kita at lilinisin gaya ng pilak na pinadadaan sa apoy at tinutunaw upang dumalisay. Bibigyan kita

0: Tauli ng mga tagapamahalang tulad noong una at ng mga tagapayo gaya noong simula. Pagkatapos ay tatawagin kang lunsod ng katuwiran, ang lunsod na matapat. Maliligtas ang Zion sa pamamagitan ng katarungan at kayong nagsisisi at nagbabalik loob. Mapupuksang lahat ang mga suwail at makasalanan. Malilipol ang mga tumalikod kay Yahweh. Mapapahiya kayo dahil sa mga punong kahoy na inyong sinamba at sa mga halamanang itinuring ninyong banal. Makakatulad ninyo'y mga nalalagas na dahon ng puno at halamanang hindi na nadidilig. Ang malalakas na tao'y matutulad sa mga tuyong kahoy. Mga gawa nila'y madaling magliliyab, parehong matutupok sa apoy na walang makakapigil. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at mamumukod sa lahat ng burol. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Maraming tao ang darating at sasabihin ng ganito, "Umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Zion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng mga tao. Kaya't gagawin na nilang araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway at sa pakikidigmay di na magsasanay. Halina kayo, sambahayan ni Jacob. Lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh. Itinakwil mo ang lahi ni Jacob na iyong bayan, sapagkat ang lupain ay puno ng mga salamangkero mula sa silangan at ng mga manghuhula gaya ng mga Filisteo. Nakikibagay sila sa kaugalian ng mga dayuhan. Sagana ang kanilang lupain sa ginto at pilak at walang pagkaubos ang kanilang kayamanan. Sa buong lupain maraming kabayo at hindi mabilang ang kanilang mga karwahe. Puno ng Diyos-Diyosan ang kanilang bayan, mga ribultong gawa lamang kanilang niyuyukuran, mga bagay na inanyuan at nililok lamang. Kaya ang mga tao ay hahamakin at mapapahiya. Huwag mo silang patatawarin. Magtatago sila sa mga yungib na bato at sa mga hukay upang makaiwas sa puot ni Yahweh at sa kaluwalhatian ng kanyang karangalan. Pagdating ng araw ni Yahweh, ang mga palalo ay kanyang wawakasan. Itong mga mayayabang, kanya ring paparusahan, pagkat si Yahweh lamang ang bibigyang kadakilaan. Sapagkat si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ay may itinakdang araw laban sa lahat ng palalo at mayabang, laban sa lahat ng mapagmataas, laban sa lahat ng nagtataasang cedar ng Lebanon, at laban sa lahat ng malalaking punong kahoy sa Bashan, laban sa lahat ng matataas na bundok at mga burol, laban sa lahat ng matataas na tore at matitibay na pader, laban sa mga malalaking barko at magagandang sasakyang dagat. Pagdating ng araw na iyon, ang mga palalo ay papahiyain at ang mga maharlika ay pababagsakin, pagkat si Yahweh lamang ang dapat dakilain at mawawala ang lahat ng Diyos-Diyosan. Magtatago ang mga tao sa mga yungib na bato at sa mga hukay sa lupa, upang kanilang matakasan ang poot ni Yahweh at ang kaluwalhatian ng kanyang karangalan kapag siya'y nagbangon upang sindakin ang daigdig. Sa araw na iyon, itatapon nila sa mga daga at panikik ang mga rebultong yari sa ginto at pilak na ginawa nila upang kanilang sambahin. Magtatago sila sa mga yungib na bato at sa mga bitak ng matatarik na burol upang kanilang matakasan ang poot ni Yahweh at ang kaluwalhatian ng kanyang karangalan kapag siya'y nagbangon upang sindakin ang daigdig. Huwag ka nang magtitiwala sa kapangyarihan ng tao. Siya ay hininga lamang at tiyak maglalaho. Ano nga ba ang may tutulong niya sa iyo? Aalisin na ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon sa Jerusalem at sa Huda ang lahat nilang ikinabubuhay at pangangailangan, ang tinapay at ang tubig, ang magigiting na bayani at ang mga kawal, ang mga hukom at mga propeta, ang mga manghuhula at ang matatandang pinuno, ang mga opisyal ng sandatahang lakas, ang mga pinuno ng pamahalaan, ang kanilang mga tagapayo at ang mahuhusay na salamangkero, gayon din ang mga bihasa sa mga agima. Ang mamumuno sa kanila'y mga musmos na bata, mga sanggol ang sa kanila'y mamamahala. Aapihin ng bawat tao ang kanyang kapwa, hindi kagalang ng kabataan ang matatanda. Maging ang hamak ay lalaban sa nakatataas sa kanya. Darating ang araw na pupuntahan ng isang tao ang kanyang kapatid sa mismong bahay ng kanilang ama upang sabihin, "Mayroon kang balabal, kaya ikaw na ang mamuno sa amin. Ikaw na ang mamahala sa gumuho nating kabuhayan." Ngunit tututol ito at sasabihin, "Hindi ko kayo matutulungan. Wala kahit tinapay o balabal sa aking bahay. Huwag ninyo akong pamahalain sa ating bayan." Gumuho na ang Jerusalem at bumagsak na ang Huda sapagkat sumuway sila kay Yahweh sa salita at sa gawa. Nilapastangan nila ang kanyang maningning na kalagayan. Ang pagkiling nila sa iba ay katibayan laban sa kanila. Gaya ng Sodoma, hayagan sila kung magkasala. Hindi nila ito itinatago. Kawawang mga tao, sila na rin ang nagpahamak sa kanilang sarili. Sabihin ninyo sa mga taong matuwid, "Mapalad kayo, sapagkat mapapakinabangan ninyo ang bunga ng inyong pinagpaguran." At sa masasamang tao, "Kawawa naman kayo, ang sasapitin ninyo'y kapahamakan. Kung ano ang inyong inutang, ay siya ring kabayaran. Kung ano ang inyong ginawa, gayon din ang gagawin sa inyo. Mga bata ang umaapi sa aking bayan, mga babae ang namumuno sa kanila. O bayan ko, inililigaw kayo ng inyong mga pinuno, nililito nila kayo sa daang inyong nilalakaran." Nakahanda na si Yahweh upang ibigay ang kanyang panig. Nakatayo na siya upang hatulan ang kanyang bayan. Ipapataw na ni Yahweh ang kanyang hatol sa matatanda at mga pinuno ng kanyang bayan. "Ubasan ng mahihirap inyong sinamsam, inyong mga tahanan puro nakaw ang laman. Bakit ninyo inaapi ang aking bayan at sinisikil ang mahihirap?" Ito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. At sinabi ni Yahweh, "Palalo ang mga anak na babae ng Jerusalem, taas noo kung lumakad, pasulyap-sulyap kung tumingin, pakending-kending kung humakbang, at pinakakalansing pa ang mga alahas sa paa. dahil diyan pagsusugatin ni Yahweh ang kanilang ulo hanggang sa sila'y makalbo. Sa araw na iyon, aalisin ni Yahweh ang mga alahas niya sa paa, ulo at leeg, ang mga kwintas, pulseras at bandana, ang mga alahas sa buhok, braso, baywang, mga sisidlan ng pabango at mga agimat, ang mga singsing sa daliri at sa ilong, ang mamahaling damit, balabal, kapa at pitaka, ang maninipis nilang damit, mga kasuotang lino, turbante at belo. Ang dating mabango ay aalingasaw sa baho. Lubid ang ibibigkis sa halip na mamahaling sinturon. Ang maayos na buhok ay makakalbo. Ang magagarang damit ay papalitan ng sako. Ang kagandahan ay magiging kahihiyan. Mamamatay sa tabak ang inyong mga kalalakihan at ang magigiting ninyong kawal sa digmaan. Magkakaroon ng panaghoy at iyakan sa mga pintuang lunsod at ang mismong lunsod ay matutulad sa isang babaeng hubad na nakalupasay sa lupa. Sa araw na iyon, 7 babae ang mag-aagawan sa isang lalaki at sasabihin nila, "Kami na ang bahala sa aming kakainin at isusuot na damit. Pakasalan mo lamang kami para mawala ang kahihiyang taglay namin sapagkat kami walang asawa." Pagdating ng araw na iyon, pasasaganain at pauunlarin ni Yahweh ang lahat ng nanatiling tapat sa kanyang bayan. At ang bunga ng lupain ay magiging dangal at hiyas ng mga nakaligtas na tao sa Israel. Tatawaging banal ang mga matitirang buhay sa Jerusalem, silang mga pinili ng Diyos upang mabuhay. Sa pamamagitan ng makatarungang paghatol, huhugasan ni Yahweh ang karumihan ng Jerusalem at ang dugong nabuhos doon. Pagkatapos, lilikha si Yahweh ng isang ulap kong araw na lililim sa bundok ng Zion at sa mga nagkakatipon roon at magiging maliwanag na ningas kong gabi. Lalaganap ang kanyang kaluwalhatian gaya ng isang malawak na bubong na magsisilbing lilim sa init ng araw at kublihan kapag may bagyo at ulan.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito ang unang salmo na hatid ng 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po si Absidy Ferrer Tabua.

Ngayong araw, gusto kong magsimula sa isang simpleng tanong. May tao bang nahihirapan kang ipanalangin? Hindi yung madaling mahalin na or yung taong mabait sa'yo, kundi yung taong nakasakit sa'yo. Or yung taong hindi ka naintindihan. Or yung taong minsan kang nasaktan emotionally. At yung taong hanggang ngayon kapag naririnig mo ang pangalan niya, may kirot pa rin. Kung meron ka agapay, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumaraan sa ganito. At ang totoo, mas madali silang iwasan kaysa ipanalangin. Mas madali silang sisihin kaysa pagpalain. At mas madali silang pag-usapan kaysa iluhod sa Diyos. Pero ang kwento ni Job ay nagtuturo sa atin ng isang katotohanan. Na minsan ang kapayapaang hinihiling natin para sa sarili natin ay nagsisimula kapag ipinag-pray natin ang iba. Kilala si Job bilang isang matuwid na tao, pero sa loob lamang ng maikling panahon, nawala ang halos lahat sa kanya. Nawala ang kanyang kayamanan, nawala ang kanyang mga anak, kanyang kalusugan, at sa gitna ng kanyang matinding pagdurusa, dumating ang tatlo niyang kaibigan. Sa umpisa, maganda yung ginawa nila. Tahimik silang nakiramay, pero habang tumatagal ang usapan, nagsimula silang husgahan si Job. Paulit-ulit nilang ipinipilit na baka may lihim siyang kasalanan, na parang sinasabi nila na hindi mangyayari sa'yo ang lahat ng ito kung wala kang ginawang mali. Sa halip na pag-aanin ang dinadala ni Job, lalo pa nila siyang sinaktan. Hindi lang siya nasugatan ng kanyang sitwasyon, kundi nasugatan din siya ng mga salitang binitawan ng mga taong malapit sa kanya. Hindi ba't minsan ganoon din ang buhay, kaagapay? May mga sugat na hindi galing sa mga kaaway, kundi sa mga taong inaasahan nating makakaunawa sa atin. So pagkatapos ng mahabang pag-uusap, kinausap ng Diyos ang mga kaibigan ni Job at sinabi niya na mali ang marami sa kanilang sinasabi tungkol sa kanya. Pagkatapos nito, may pinagawa ang Diyos kay Job. Hindi niya agad binalik yung kayamanan or inalis yung sakit o kaya naman binago yung sitwasyon. Ang una niyang ipinagawa kay Job ay ipanalangin ang kanyang mga kaibigan. Isipin mo yun. Kung ikaw si Job, madali kaya yun? Kasi kung tutuusin, pwede niyang sabihin, Lord, sila ang nakasakit sa akin. Bakit ako mananalangin para sa kanila? Pero alam mo ba, sumunod si Job. At doon natin mababasa ang napakagandang talata sa Job 42 verse 10. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. Napakagandang larawan nito na habang ipinapanalangin ni Job ang iba, may ginagawa rin pala ang Diyos sa puso ni Job. Kaagapay, madalas iniisip natin na ang panalangin ay para mabago ang sitwasyon. At totoo naman yun. Pero minsan, ang unang binabago ng Diyos ay hindi ang sitwasyon, kundi ang puso natin. Kapag ipinapanalangin mo ang taong nakasakit sa'yo, hindi ibig sabihin na okay lang yung ginawa niya. Hindi rin ibig sabihin na kinakalimutan mo na yung nangyari. Ang ibig sabihin lang nito ay hindi mo na gustong manatiling bihag ng galit. Pinipili mong ipaubaya sa Diyos ang bigat na matagal mo nang dinadala. At habang ginagawa mo ito, unti-unti kang pinapalaya ng Diyos. Kasi sa totoo lang, kapag kinikimkim natin yung galit, tayo rin yung nahihirapan. Hindi tayo makatulog or hindi tayo mapalagay at paulit-ulit natin binabalikan yung nangyari. Pero kapag inilapit natin sa Diyos, yung taong iyon sa panalangin, may nangyayaring healing. Kaya kaagapay, baka may nakikinig ngayon na matagal nang hindi nag-uusap na magkapatid. O kaya may mag-asawa ngayon na ilang araw nang malamig ang kanilang relasyon. Or may magulang at anak na hindi halos nagkikibuan ngayon. Or may magkamag-anak na matagal nang may tampuhan. Kung ikaw yon, gusto kong sabihin ito.
Baka hindi mo pa kayang kausapin sila ngayon, pero kaya mo silang ipanalangin. At minsan, iyon ang unang hakbang ng Diyos sa restoration. Hindi mo kayang baguhin yung puso ng ibang tao, pero kaya baguhin ng Diyos ang puso niyo pareho. Kaya tandaan natin ito, na ang panalangin para sa iba ay hindi lang nagpapala sa kanila. Pinapagaling din ito ang puso natin. Hindi mo kontrolado ang magiging tugon ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon sa harap ng Diyos. Kaya kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan, magsimula ka sa panalangin. Ipagdasal mo yung pamilya mo, ipagdasal mo yung mga kaibigan mo, ipagdasal mo yung mga pinuno ng ating bayan ngayon. At oo, kahit yung taong minsang nakasakit sa'yo, ipagdasal mo. Dahil minsan ang himalang hinihintay natin ay nagsisimula sa isang pusong handang lumuhod at manalangin.

Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 Days AS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po, kamusta na kayo? Ano sabi ko sa inyo? What about Wednesday? Kamusta na mga kaagapay? Kamusta na kayo lahat? Alam nyo, nakakatuwa talaga ang Panginoon, ano? So talagang ginagabayan niya tayo, sinusuportahan niya tayo, pinoproteksyonan niya tayo. At dahil Wednesday ngayon, kamustahin muna kita. Kamusta ka kaagapay? Ang Wednesday mo ba ay wonderful? O ito ba ay wonderful? Binabagyo ba? Or wobbly? Pwede ko mo sabihin wobbly food. Yan yung sarili kong term. Or wonderful, yung naglalayag-layag ka, hindi mo alam kung saan ka pumupunta. That's my personal words, ha. Pero ano ba po dapat, Daddy Paul?
3: Kay Jesus ay talagang ganito. Wow, wow, wow, wow. Hallelujah.
4: Amen, di ba? Wow, wow, wow, wow. Hallelujah. Alam nyo ba, nabasa nyo yung news ka, di ba last week yon yung si... Di ba po yung typhoon Inday sa atin, si Typhoon Sarah. Ay, si Typhoon Bavi dumating sa China. Grabe, Dad. Grabe. Grabe talaga. Kaya, nako, mga kaagapay, salamat sa Panginoon. Nilampasan tayo ni Bavi. Di ba? Nilampasan tayo ni Inday. Meron pa nga yung isa na lumampas sa atin, si May Sak ang tawag nila. Nag-stall talaga, huminto. Sabi ko, ang Diyos talagang may hawak ng lahat. Ano? So, sa mga pagliligtas sa atin ng Panginoon, God is in control. So, ano man ang sitwasyon natin, mga kaagapay, we can always say, wow, wow, wow. Diba? Wow, wow, wow. Napakabuti ng Panginoon. So, kayo po'y nakikinig sa programang Gabay ngayon pong Winnable Wednesday. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, OPM radio, nakukuha niyo po, at narito kayo sa Luzon, rather, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig. Na ipinapadto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. O bago na yung transmitter natin sa Bukawi, ha? Tandaan niyo yan. Okay. At kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao, at gamit niyo rin po transistor radio o PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng ating programa, na ang gamit po natin ay yung Facebook live stream o kaya ibinuksan nyo po yan sa 702 app. O diba? Napapakinggan nyo, basta may maganda lang kayong internet connection, malakas yung inyong internet connection. Ay, dako, maganda po ang inyong reception. And that goes as well sa ating mga kaagapay na natin sa iba't ibang bansa na nananalangin din, sumusuporta, at patuloy na nakikinig sa ating mga programa dito. Kahit na doon sila, ba, isang malaking pagpapala yung ma-encourage sila sa na magpatuloy sa Panginoon at maranasan na ang Wednesday ay wow, wow, wow, Wednesday pa rin. So hold on po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang ito ang siyang sa atin maglilinang at magtuturo sa atin upang sa gayon makita natin ang buong katotohanan kay Kristo Jesus na siya lamang ang tanging buhay at tanging tagapagligtas. Kung kaya't ano pa ang ating masasabi kundi wow, wow, wow, amen, amen, amen, amen.
4: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Live na rin pinag-uusapan natin, ha, the importance of self-care. Kasi nga po, ang July 24, International Self-Care Day, at ito isang annual global awareness. Mahalaga yung ano, ha, kasama dito yung physical, mental, preventive health practices. At ginagawa po dapat ito 24 hours a day. Kaya nga July 24 yan. 24 hours a day, 7 days a week. At alam nyo ba, since 2011 pa pala ito sineselebrate. So, ang mga pinag-usapan natin nung Lunes, pinag-usapan natin ang definition ng self-care mula sa World Health Organization at nakita natin na kasama dito yung kahalagahan ng mga over-the-counter medicines, yung mga preventive habits para huwag kang magkaroon ng sakit, para madaling ma-address yung karamdaman at hindi pa lumala. Kahapon naman, nagtuon tayo sa pag-uusap sa mga pamamaraan ng physical self-care. Yan, na binubuo ng mga tamang pagkain, pagtulog, ng exercise, at ng pag-iwas sa mga bagay-bagay at bisyo na lalong nagpapahina ng ating katawan at kalusugan. So ngayon naman, pupunta tayo sa mental self-care. So ang mental self-care ay mahalaga dahil ito ay gumaganap bilang preventative at primary management tool para sa psychological well-being natin. So ang consistent practice ay nagpapababa ng stress hormones, humahadlang sa burnout, nagpapababa ng symptoms ng anxiety at depression, at nagtatatag ng emotional resilience. So sa pag-recharge ng cognitive reserve, na-improve ang focus, ang decision making, at ang pang-araw-araw na pagkilos natin. So, higit pa po sa agarang stress relief, ang pagpa-prioritize ng ating mental health ay nagbibigay ng mga ilang mahalagang benepisyo. Okay? Are you ready for this? Okay, number one, stress reduction. O, di ba? Ang mga practices tulad ng mindfulness, ang paglalagay ng boundaries at ay nag-a-activate ng parasympathetic nervous system natin na tumutulong sa pag-regulate ng cortisol levels. So, di ba? It also enhances self-esteem. So, ang pag-nurture ng cognitive needs at ang pag-practice ng positive self-talk ay nagre-reshape ng ating inner dialogue. Gusto ko yan. Nagre-reshape ng ating inner dialogue na magfo-foster ng confidence at self-worth. Also, man, ito, it improves relationships. Kapag na-maintain natin ang ating mental at emotional reserve, nagpo-possess tayo ng mas maayos na emotional regulation na susuporta sa iba at makaka-communicate tayo ng mahusay sa iba. We can say what we have to say, di ba? Also, stronger mind-body connection. Yung ang pagbaba ng chronic mental strain ay nag-i-improve ng physical health na para po mamitigate yung bodily symptoms ng stress tulad ng halimbawa muscle tension at ang pag-boost ng immune system. So, ang tanong, ano yung pwede natin gawin? Okay, eto, dito natin makikita talagang magkakakonektado lahat. Una, prioritize physical well-being. Ang ating physical at mental health closely connected. So, ang regular exercise ay nagre-release ng mood-boosting endorphins habang ang sapat na hydration at tamang mga pagkain ng mga nutritious meals nagsusupport ng energy levels at brain functions. O, diba? Also, sabing ganon, establish a routine. Ang predictability ay nagpo-provide ng sense of stability. So, sikaping matulog at gumising ng parehong oras bawat araw para magkaroon tayo ng quality sleep. Also, sabi nga ng practice mindfulness and relaxation. So maglaan ng ilang minuto sa bawat araw para mag-practice ng deep breathing exercises at meditation upang makatulong sa pag-manage ng everyday stress at maitatag tayo sa kasalukuyan. So we will be present in the present, di ba? So, ano pa? Limit information overload. Nako. Magkaroon ng break mula sa social media o sa news o kaya sa Facebook kung nakaka-upset o nakaka-anxious sa atin. Magbasa ng isang libro o di kaya gumawa ng puzzle upang mapanatiling engage. Subalit walang stress. O di ba? Kailangan natin mag-engage pero hindi tayo nasa-stress. So nakita natin ang kahalagahan ng mental self-care. Nangingiti po ako sa tip na magkaroon ng break mula sa social media o sa news kung nagdudulot ng stress sa atin. Abay, totoong-totoo po to sa akin. Ayoko po makinig ng news. Kaya po, namimili na lang po ako ng aking pinapanood para po sa aking sanity. Diba? Kailangan ko ng sanity, mga kaagapay, tulad ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, salamat sa Panginoon. Lagi siyang may tugon sa Bible. Diba? Tulad ng makikita natin sa Philippians 4:6-7. Sabi ganun, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. O di ba? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen ulit, Ana. Self-care, physical, mental, self-care, physical, self-care, mental, self-care, emotional, stress, relief, boundaries, nagbabalance ng inner dialogue, emotional regulation, immune system, physical exercise, sense of sustainability, manage stresses, walang stress, mamili ng papanoorin, huwag mabalisa sa panalangin, ay magtutok at hindi ka mawawala. Amen. Yun ang pangako ng Panginoon. Kung kaya't amen, amen tayo. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Ang advice o ang pagpapayo, ano ang kabuluhan nito sa ating patuloy na paglalakbay sa mundong ibabaw na ating ginagalawan? Advice o pagpapayo. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. We must be quick to listen. Dapat agarang sundin ang ipinapayo. James 1:19, tandaan ninyo ito ang at tandaan ninyo mga mahal kong mga kapatid. Lahat kayo dapat maging laging handang makinig. Maingat sa pagsasalita at hindi madaling magalit. Fools think they do not need advice. Ang bobong tao'y nag-aakalang alam na niya ang lahat. Proverbs 12:15, sa paningin ng bobo, laging tama ang ginagawa ko. Ngunit ang matalino nakikinig ng payo. Yes, godly parents give wise advices. Ang makadiyos na tao nagbibigay ng tamang pagpapayo. Psalms 37:3, puno ng wisdom ang salita ng taong mabuti at laging patas sa lahat ng kanyang sinasabi. Proverbs 10:31-32, nagbibigay ng karunungan ang sinasabi ng matuwid. Pero puputulin ang dila ng mga sinungalin. Listen to God, pakinggan ang Diyos. John 6:45, sinulat ng mga prophets, tuturuan ng Diyos ang lahat ng nakikinig. at nagtuturo at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. Listening makes one wise. Ang laging nakikinig ay taong dumudunong. Proverbs 19:20, makinig ka sa payo at sundin mo ang itinuturo sa iyo para maging marunong ka sa future ng buhay mo. We must obtain guidance. Magtamo ng gabay, tuwi na. Proverbs 20:18, kung nakikinig ka sa magandang advice, magiging successful ka. Kung wala kang plano, huwag kang sasabak sa gulo. Plans fail for lack of counsel. Ang plano'y nabubulalyaso sa kakulangan ng matuwid na mga kurukuro. Proverbs 15:22, pag walang nag-a-advise, sumasablay ang plano, pero magiging successful kung marami ang nagpapayo. Proverbs 20:18, kung nakikinig ka sa magandang payo, successful ang buhay mo. Kung wala kang plano, huwag kang sasabak sa giyera dahil katalunan sa katalunan ka pupunta. Sheep listen shepherd. Ang kawan nakikinig sa pastor. John 10:27, kilala ng aking mga

0: tigas ang uloy, nagdadabog pa sa harap ng kanyang nanay at ina. Wise men listen. Ang matalinong tao'y sumusunod. Proverbs 12:15, sa paningin ng bobo, laging tama siya, pero ang matalino nakikinig sa payo. Young men should follow advice. Young men should follow advice. Ang mga nasa kasibulan dapat sumusunod sa nagpapayo. Proverbs 7:1 and 2, anak ko, tandaan mo ang sinasabi ko. Huwag mong kalilimutan ang utos ko sa iyo. Sundin mo ang mga ito at hahaba ang buhay mo. Ingatan mo ang mga ito gaya ng mga mata mo. Wow, wow, wow, amen, amen. Grabe talaga ang salita niya. Nais talaga ng Diyos na pagpalain tayo. Grabe ang kanyang pagmamahal. Di ba, anak?
1: Opo, ama. Totoo yun, Dad. Eh, di ba, sinasabi nga po natin, ang Bible ang siyang manual ng buhay. Yan ang pinakamatinding advice sa atin. Yung pagbabasahin natin yun, matututo tayo sa salita ng Diyos para mas lalong lumago tayo sa Kanya. Ganun po yun. Yun nga, naalala ko minsan, yung mga tao kasi po na hindi marunong makinig sa advice, mayayamang yun, Dad. Hindi marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali. Kagaya, 'di ba po, sabi ko nga sa inyo, si Samson, sabi nga ni Nes, bias na bias ako kay Samson eh. Kasi si Samson talaga, he is, kumbaga punong-puno siya ng gift mula sa Panginoon, punong-puno siya ng favor ni Lord. Kaya lang spoiled brat. So masyado siyang mayabang. So paano mo magagamit ang isang tao na punong-puno ng gifts, 'di ba? Punong-puno ng mga talento. Pero hindi niya ginagamit. Hindi, kumbaga, nagiging hadlang yon, yung yabang, nagiging hadlang para magamit siya ng Panginoon. At nakakalungkot po yon. Kasi nga...
0: Kaya tinanggal sa kanya.
1: Opo. Kaya nga, pag iniisip natin, di ba, sabi nga, though sabi ng Panginoon, ang kanyang ano ay irrevocable, ang plano ng Lord irrevocable. Pero kapag tayo, hindi talaga tayo susunod sa Panginoon, hindi makikinig sa yung mga advice ng mga solid na mga mananampalataya, mga leaders, mawiwindang talaga tayo. So mga kaagapay, kapag kung ikaw ay pinagpala ng Diyos ng maganda, maraming talento, lalong isuko yun, lalo yung dalhin sa paanan ng krus. Di ba, no, Dad? Kasi
0: ay,
1: kailangan
0: natutunan niya sa mission yun sa katapusan.
1: Eh, yun na nga lang, bulag na siya. Di ba? So parang ang tingin ko, ano yung nangyari, di ba po? Yun po yun. Though, yun
0: pero
1: yung
0: sabi ng
1: niya.
0: Sabi ng Bible, yung kanyang dapat magawa noon ay mas doble niyang nagawa ng
1: okay.
0: Kanyang katapusan.
1: Pero sa hindi mo naman dati sinu-justify yung pagiging proud niya, no?
0: Ay, hindi.
1: Okay po.
0: Pero yung pag-humble niya pagkatapos ay ginawa niyang pabagsakin yung templo o yung malaking ano, at maraming namatay.
1: Opo. Hiningi niya yun sa Panginoon, Dad. Last
0: ayun
1: chance,
0: nga.
1: Lord.
0: Ayun nga, nanumbalik siya.
1: Opo, yun yun. Sige pa, pray na po tayo. Lord, salamat po sa amin pong pinag-usapan kasi totoo yun, Lord. Ang advice mahalaga, ang pagpapayo mahalaga.
0: Amen.
1: So Lord, dalangin namin, lagi po kami maging willing na makinig sa mga advice, lalo na po ng mga kasama namin sa church. Advice po, Lord, ha. Minsan kasi iba yung mga tao, criticism. Pero Lord, yung advice na galing sa'yo, yun po yung pwede namin gawing sa buhay, pag-aralan, tingnan. Maraming pong salamat. At wag po kami lagi, Panginoon, na maniniwala sa aming sariling katalinuhan kasi sa totoo lang, wala yun. So Father God, thank you po for today. Today, ang mga may mga kagapay din kami na today is their special day. Kagaya po ni Grace Cruz. Si Ma'am Herminia Bien, Lord, salamat po sa kanyang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, gabayan mo po siya. Lalong palakasin, she is such an encouragement to many, kahit din po sa akin, Panginoon. Ganon din po kay Aurora Barairo, kay Grace Mercado Escoto, kay Virgie Adanar Malit, kay Teofilo Villegas, kay Shinoa Yuichiro.

0: Happy Miyerkules po, mga kaagapay. Kamusta na po kayo? Dalangin po namin na patuloy po na kalakasan at magandang kalusugan ng lahat. Malayo po nawa ang bawat isa sa mga sakit at karamdaman. At panalangin din po namin ang pag-iingat po para sa mga nasa biyahe ngayon. Ano man po ang inyong kalagayan, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami upang samahan kayo. Salamat kaagapay sa pag-tune in na naman at pagsama sa aming programang Hardin ng Panalangin, kung saan po ay pare-pareho po tayong nagkakaroon po ng pagkakataong mag-aral ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit sa Diyos. Kaya kung maaari, ang bitawan mo muna ang bigat na iyong dala-dala at samahan akong manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord, at salamat sa buhay na kalob niyo sa aming lahat at sa araw na ito, Panginoon. Ang nais po naming unahin ay ang paglapit sa inyo, pagtitiwala sa inyo, pagpapaubaya sa inyo ng lahat ng aming lakad ngayong araw, gagawin. Samahan niyo po kami at bigyan ng kalakasan ng talino sa lahat ng lakad at gampanin, nawa o Diyos, ang inyong kalooban, ang aming magawa, matupad upang kayo po ay maluwalhati. Nalangin po namin, Panginoon, na ingatan niyo ang lahat ng mga kaagapay namin sa punang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat o Diyos, ito'y aming samot na langin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dito, nandito sa Pilipinas. At syempre po, hello rin sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. At pinipili pa rin tayong samahan sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin sa 702 DZAS app. Dalangin po namin, no, mga kaagapay, ang patuloy na pag-iingat ng Panginoon at higit sa lahat yung inyo pong paglago sa buhay espiritual. Tayo po ngayon ay darako na sa ating devotion mula po sa salita ng Diyos sa Job 42 verse 10. Ngunit babasahin ko po ang passage, ang konteksto, Job chapter 42 verses 7 to 10. Ano po? Nasusulat po dito sa English Standard Version. After the Lord had spoken these words to Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, "My anger burns against you and against your two friends, for you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. Now therefore, take seven bulls and seven rams and go to my servant Job and offer up a burnt offering for yourselves. And my servant Job shall pray for you, for I will accept his prayer not to deal with you according to your folly. For you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. So Eliphaz the Temanite and Bildad the Shuhite and Zophar the Naamathite went and did what the Lord has told them. And the Lord accepted Job's prayer. Verse 10, and the Lord restored the fortunes of Job when he had prayed for his friends. And the Lord gave Job twice as much as he had before. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Si Job po sa lumang tipan, sa atin, I hope kayo familiar, siya po ay isang makadiyos na tao at talagang minamahal, pinagpapala ng Diyos. Nagkaroon po siya ng krisis. At tayo po ay pinalad na binabasa na po natin ang buhay niya, ang kasaysayan niya. Ang krisis po niya una sa lahat ay nangyari sa kanyang pamilya. Namatayan siya ng mga anak, hindi isa o dalawa. Actually po, lahat, sampo. Napakasakit nito, napakalungkot. Si Job po'y pinagpalang, mayaman po siya. Marami po siyang ari-arian at negosyo. Nagkaroon din siya diyan ng krisis. Sunod-sunod po, nanakawan, ni-rape, pinagpapatay yung mga hayop na alaga. So, hindi lamang sa pamilya, kundi sa negosyo. Si Job po ay masasabi natin na bangkarote, ano po. Nawala ang yaman niya, naging mahirap siya. Di lamang po yun. Ang pangatlong krisis po niya ay sa kanyang kalusugan. No? He had, boils all over his body. So makita mo, he was really suffering mentally, emotionally, physically. Sa multiple, simultaneous na krisis. Mahirap na yun, may isa kang problema. Mabigat na yon, pero sa kanya marami at sabay-sabay pa. Ngayon po, ang kadahilanan po nito, alam po niyo mga kaagapay, on general sources, bakit pa tayo nagkakaroon ng mga problema or affliction, no? Concerning our God who gave us life, who is in control of everything, mapapansin po niyo sa dalawang dahilan. Una, nakaranas tayo ng hirap, maaari dahil ito'y pagsubok lamang. It's just a plain trial. God, knowing God has allowed na mangyari kay Job and sa ating na pamilya sa storya, pinahintulutan ng Panginoon yung Diablo na galawin si Job. Eh, mabuti siyang Diyos, ang Panginoon, at nandun siya para patunayan ang katapatan ni Job at para siya ay patatagin pa, palakasin sa kanyang relasyon sa Diyos. Siyempre, yung kalaban gusto sirain. So, ito'y trial. But the other reason kung bakit po tayo nagkakaroon ng problema, maari ay dahil ang Diyos ay bilang isang matuwid ng Diyos ayon sa prinsipyo, what a man soweth, he reapeth. No, kung ikay nagtanim ng mali, ng kasamaan, ay may balik yun, no? May palo yun. So, afflictions can come as a trial or as a punishment for the wrong doings that we have done. Alam po ang nangyari dito, mga kaagapay, nung dumating na sa buhay ni Job yung problemang napakarami at napakalaki, dumating yung mga kaibigan niya, yung tatlong kaibigan, at talagang they spent time. Sila po ay nagkaroon po ng diskusyonan and they were out to counsel itong si Job. Pero ang kanilang payo ay galing dun sa pananaw at paniniwala, kaya naghihirap si Job dahil may nagawa siyang mali. Siya'y nagkasala. Yun ang pinipilit nila, kaya sabi ay pinaparusaan ka ng Diyos. Pero alam po ninyo, sa nangyaring ito, ay hindi ho nagustuhan ng Panginoon. Kung tutuusin, nagalit ang Panginoon sa tatlong supposedly kaibigan ni Job dahil una na misrepresent siya, no? Na parang napaka mali ang Diyos, no? Napaka unjust kung sabihin man natin na sa pilit kasi ni Job, wala naman ako, sa tingin ko talagang pagkukulang sa Panginoon. Pero pinipilit at pinipilit ng mga kaibigan niya. At doon, dahil sa maling payo, eh, talaga ang Diyos ay kikilos para sila ibigyan ng parusa. Ngunit ganun pa man, maaway ng Diyos, sinabi niya, sige, mag-alay kayo. Si Job ay mananalangin para sa inyo para makaranas kayo ng awa galing sa akin. Ganun man po ang ginawa ni Job. At sa dulo nito, this is the last chapter, makita natin sa biyaya ng Diyos, sa patuloy na pagtitiwala at pagtatapat ni Job sa Diyos, siya po ay muling pinagpalang. Nag-umapaw pa. Alam po ninyo, mga kaagapay, kung titingnan po natin, no, ang maaaring magiging mga leksyon na mapupulot natin dito. Una sa lahat, eh, ang ating Diyos, ang kalooban niya, ang gusto niya, ang suporta at pagpapala niya ay nasa katotohanan. Ayaw ng Panginoon na una ma-misrepresent siya, masira ang pangalan niya, at ayaw din ng Panginoon na kumalat, lumaganap ang kasinungalingan. Ito po ay talagang binibigyan ng karampatang parusa. Kaya mga kaagapay, sa mga panahon ito, sa ating buhay, sa ating bahay, sa ating tahanan, maging sa ating bansa, ano po, lalo na sa nangyayaring impeachment trial na ating Vice Presidente Intay Sara Duterte Carpio. Alam po ninyo, ang masasabi ko, ayon sa salita ng Diyos, ang pinakamahalaga sa lahat ay lumabas, malaman natin ang katotohanan. Ano po? Yun ang gusto ng Diyos. At lahat po dapat tayo naroon sa prosesong ito, sa buong sambayanan. Huwag kayong magmamadali. At ang paglilitis na ito, mga agapay, ay trabaho po ng Senado ayon sa ating konstitusyon. Sila po ay ating suportahan, pahintulutan, at naway ang katotohanan ng siyang lumabas. Kasi ayon na ayon, Panginoon, na tayo, lalo sa panahon ito sa social media, ang hilig nating mag-jump into conclusions. Okay, maraming komento, siyempre, maraming mga debate. Sige lang. Go for the finish line, let the trial proceed and be finished. No? Palabasin nawa ang katotohanan. Alam po niyo kung bakit? Kasi kung talagang pagdidiinan mong posisyon mo, may konklusyon ka niya, ay nako, mahirap. Kasi maaring katulad ng mga tatlong kaibigan ni Job, sa pagdidiin nila, tatlo pa sila, eh mali naman pala. Ayaw ng Panginoon dahil lumalabas ang tinatayuan ay mali at kasinungalingan. Walang pagpapala doon. You know, God will always support the truth and He punishes deception and lies. At napakaganda po ang pinagawa pa rito ng Diyos. Hindi lamang nakikita natin that God is pro-truth. He blesses the truth and punishes actually lies. Sabi niya, ipapanalangin kayo ni Job. Dito natin makikita, mga kaagapay. Lahat tayo, ang mga nakikinig po sa buong bansa, para po sa ating bansa, we need to pray. Ang Diyos ay matuwid, ngunit ang Diyos ay maawain din. Kaya niyang ayusin, patawarin, at palaguhin muli at paunlarin ang ating buhay, buhay pamilya, ating bansa, through prayer. When Job prayed, yon, pinatawad niya mga kaibigan na pumalpak, ano po, at doon ay patuloy pa rin pinagpala ng Diyos si Job. Let's go for the truth. Let's continue to pray for this nation. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita sa buhay ni Job at sa kanyang mga kaibigan. Nakita namin ang mahalaga sa inyo. Ang pinagpapala nyo ay ang katotohanan. Ayaw nyo ng maling pananaw, ng kasinungalingan at panloloko. We are praying, Lord, para din sa bansa namin. Na Panginoon, sa bawat tahanan, sa mga relasyon, sa mga samahan, lalo sa bansa namin, Panginoon, kaawaan niyo po kami. Nawa, O Diyos, paunlarin niyo pa rin ang aming bayan sa gitna ng mga kaguluhan at mga problema. Salamat sa ngalan ni Jesus. Ito'y aming samot na langin. Amen at amen.
1: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
0: Mga kaagapay, tayo po'y manalangin para sa ating mga mahal na anak, kabataan na ating bansa. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat. Sa gitna, Panginoon, ng mga panahong ito, napakaraming mga bata, mga anak namin, kabataan ng bansang Pilipinas. O Diyos, ilayo niyo po sila sa confusion, Panginoon, sa deception. Dalangin po namin, Panginoon, bigyan niyo sila ng biyayang maging matatag at matutuhong mag-obserba, makinig, alamin ano po ang tunay na kalalagayan sa buhay. Nawa, O Diyos, ang hanapin nila at alamin nila ay ang katotohanan sa kanilang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na sila'y bigyan niyo ng matalas na pag-iisip, matapang na kalooban, matatag, pinapanindigan ang tama. And so we are praying na ang aming kabataan, O Diyos, palakihin niyo, O Diyos, sa panalangin ng inyong mga anak, ng kanilang mga magulang, palakihin niyo po sa pagtanggap ng katuruan mula sa inyong banal na kasulatan. At higit sa lahat, ang kaalamang ito, O Diyos, ay hindi lamang mananatili sa puso at isipan, kundi ito ang kanilang magiging pamantayan ng kanilang pananaw, posisyon, pagpapasya sa buhay. Lord, raise godly youth, O Lord God, men and women who will stand for the truth, fight for the truth, para, O Diyos, ang pagpapalay tunay na bumuhos at mapa sa kanilang buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Tayo naman po ay darako na sa pagdulog sa Diyos sa mga hiling na panalangin na ating mga kaagapay. Samahan niyo po ako, mga kaagapay. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat sa Ministry of Intercession, ang Hardin ng Panalangin. Aming pong inilalapit ang mga kahilingan na sumusunod, O Diyos. Kahilingan po ni Pilar Tabago, magandang kalusugan, maging maayos po ang kanyang blood sugar, kagalingan mo po mula sa arthritis at poor vision. Panginoon, safe delivery naman po sa unang anak ni Jana. Yun din po kay Tina Cristobal, dalangin ko po ang kagalingan para sa kanyang osteoarthritis. Siyempre po, kahilingan niya ang kanyang pamilya'y makakilala kay Kristo Jesus. Dalangin ko po rin para kay Fede Vera, kagalingan po para sa kanyang anak na may high blood at inuubo. Dalangin din po namin yung para kay Luningning Taladtad, ang kanya rin kalusugan. Maging kay Carmen Miranda, O Diyos, para po kay Margarito, meron po siyang infection sa dugo, we pray for healing. Dalangin din po namin ang kahilingan po ni Virgie Galvez sa kanyang kalusugan, maging sa radiation therapy na maging normal nawa ang kanyang kondisyon. Dalangin din po namin ang maayos din pong panganganak ng apo po ni Elvira Mundala. Panginoon, inilalapit din po namin ang kapatid na babae ni Max Manaig dahil siya po'y hirap sa hypertension at mataas din po ang blood sugar. Dalangin din po namin, O Diyos, ang kahilingan ni Virginia Oropilia mula sa kanyang karamdaman at nawa, O Diyos, makalabas na rin po siya sa ospital. Lord, kagalingan sa asawa ni Arlene na na-stroke, O Diyos. Lord, wala pong imposible sa inyo, maging sa lung cancer ni Rosani Digno, kagalingan din po. Maging kay Evangeline Cipriaso, O Diyos, para sa kanyang apo, we pray na gumaling na po siya at mawala na po yung kanyang mga seizures. Complete healing din po para kay Jerry Basilio. Patuloy po namin nilalapit ang mga kapatid na Mayet Chidupale, lubos na kagalingan as she undergoes radiation. Ang mahal na ina na kapatid na Melcy Jimenez, si Mama Lilia Dimaano, maging ang manggagawa po ninyo, kaopera kay Ma'am JV David sa FBA, maging ang Ma'am Cecil Consunhi, lubos na kagalingan. We pray for healing upon na Mark Aban and Kuya Pabs Aban, O Diyos, kayo pong dakilang manggagamot, even Lord God, kay Tita Babes Francia, patuloy siyang ingatan, maging kay Pastor Robert Aguilar na sa po'y magkakaroon ng operasyon for cataract removal sa darating na Sabado. O Diyos, nilalapit naman po namin ngayon ang mga request for job opportunities, O Diyos, and board exams. Dalangin po namin ang kahilingan ni Cookie, ang best job opportunities, maging best employer at best people to work with, kay Ever Tamayo, O Diyos, work opportunities para din po sa kanyang mister. Dalangin po namin ang open doors for job opportunities din para kay Arnie Jay at Hennessy Shekinah, pabor po ng Panginoon sa paghahanap po ng trabaho. Dalangin din po namin ang kahilingan ni Kim, wisdom at maging sa nalalapit na board exam, O Diyos. Inilapit din po namin ang kahilingan ni Arlene. We pray na i-bless nyo rin po ito, Panginoon. Tugunan nyo rin po, Panginoon. Maging kay Lani, kalusugan para sa kanila, kaligtasan, kapatawaran, lalo na sa kanilang relasyon na magkakapatid, magkaroon po sila ng reconciliation. Dalangin din po namin ang kahilingan ni Juliet Ginahan, protection po at magandang samahan. Patuloy kong minilalapit ang mga gawain at kapatiran sa Fairview Fundamental Baptist Church. Gawain po ninyo pagpapalanawa sa Fairview Baptist Academy, sa staff, maging sa mga estudyante at pamilya. Sa inyo pong gawain at mga kapatiran sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, sa Hope Bible Christian Fellowship nila Pastor Ellie and Pastor EJ, maging Panginoon sa kanila Kuya Pops at Ifeb sa gawain po sa Agutaya Bible Church. Maraming maraming salamat, O Diyos, sa inyong tugon, at alam namin nakikinig kayo dahil ito'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page po. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po, sa biyaya ng Panginoon, ang ating hardinero ay ang ating mahal na Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang.

Alam mo ba na ang mahal nating si Reverend Proseso o Kaesong Marcelo ay nagsimula bilang isang compound guard ng FEBC noong siya ay teenager pa lang? Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya

0: sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardin ng Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
1: Ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas. Subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago. Lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to ProTips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran Salumbides, kasama mo sa ProTips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today!
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nangaaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying o panilin lang ng mga botante. Pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon. At handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan.
7: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
7: Magandang umaga! Araw po tayo ng Miyerkules, 22 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Ako po ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita!
7: Pangunahin sa mga balita ngayon, NBI Director Attorney Melvin Matibag humarap bilang testigo sa impeachment trial. 5 senator judges tumutol sa paglalabas ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa kalakalan, piston muling humihiling ng dagdag pasahe at suspensyon ng oil deregulation law. At ngayon sa detalye ng mga balita.
5: Pag-aaral, pangunahin balita.
7: Humarap na bilang 3 testigo sa impeachment trial ng prosecution panel si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa impeachment trial sa Senado sa ulat ni Wenmark Balatukan.
3: Sa 8th araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio kahapon, sumalag na sa witness stand si National Bureau of Investigations Director Attorney Melvin Matibag. Sa unang bahagi ng pagharap ni Matibag sa impeachment court, inilatag ng prosecution sa pangunguna ni Lead House Prosecutor Jervil Luistro ang kredibilidad ng NBI Director bilang testigo. Sinabi ni Attorney Matibag ang kanyang mga naging trabaho sa gobyerno kabilang na ang kanyang pagiging director sa National Transmission Commission sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Bagamat kinwestiyon ng depensa ang relevance ng pahayag na ito sa paglilitis ng pangalawang pangulo, nilinaw naman ni Luistro na papapatibay lamang ito sa kredibilidad ni Matibag, patunay na ang kanyang paglilingkod ay para sa Republika at hindi sa kung kanino mang administrasyon. Sa pagpapatuloy ng direct examination ng House Prosecution, sinabi ni Matibag na bumuo ang NBI ng isang special task force sa ilalim ng Administrative Order No. 11. Ang special task force na ito ay komposisyon ng iba't ibang dibisyon ng NBI upang imbestigahan ang umano'y mga banta at planong pagpatay ni Vice President Sara Duterte Carpio kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, ang bantang ito sa buhay ng Pangulo ay itinuturing na usaping may kinalaman sa national security. Binalikan din ni NBI Director Matibag ang isang insidente sa Rage Coalition Rally noong April 2026 kung saan ipinakita ang bahagi ng isang video ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na nagsasabing isang ulo lang ang kailangan nila at yun ay ang ulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihambing ito sa pahayag naman ni Duterte Carpio noong October 2024 tungkol sa pagputol ng ulo ng Pangulo na ayon kay Matibag ay nagpapakita ng pagkakatulad ng mga insidente at posibleng indikasyon ng mas seryosong banta. Sinabi rin ni Matibag na mayroon ng persons of interest ang ahensya na maaaring makatukoy sa posibleng nakausap umano ng Vice Presidente. Gayunman, tumanggi siyang pangalanan ng mga ito dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon at ang pagsisiwalat ng kanilang pagkakakilanlan ay maaaring magkompromiso sa kaso at maglagay sa panganib sa buhay ng mga assets at informants ng NBI. Samantala, bilang bahagi naman ng cross-examination, ipinakita ni Defense Counsel Attorney Mark Vinlua ng ilang editorial articles sa isang news outlet na isinulat ni Attorney Melvin Matibag noong 2024 kung saan mariin niyang inihayag na ang public trust ni Duterte Carpio ay pabagsak o pabulusok. Kaugnay nito, ipinakita rin ng Defense Counsel ang resulta naman ng isang survey kung saan makikita ang higit na mas mataas na trust rating ng pangalawang pangulo kumpara sa trust rating naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa depensa, ito ay salungat sa naunang mga opinyon ni Matibag sa kanyang mga inilathalang artikulo. Bago yan, kinumpirma din ni Attorney Melvin Matibag na nagkaroon siya ng ilang mga meetings kasama ang prosecution team bago siya sumalang bilang testigo sa impeachment trial. Nilinaw niya na nagkaroon siya ng 2 beses na pakikipagkita sa House Prosecution noong pre-trial order. Gayunman, itinanggi ng NBI Director na nakatanggap siya ng coaching mula sa mga ito. Binigyan din ni Defense Counsel Attorney Vinluan na walang sapat na kaalaman si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa imbestigasyon ng umano'y grave threats ni Vice President Sara Duterte Carpio laban kay President Ferdinand Marcos Jr. sa kadahilan ng hindi pa direktor ng NBI si Matibag sa mga panahong inihayag ng pangalawang pangulo ang bantang pagpatay sa pangulo noong 2024. Matatanda ang inappoint ni Pangulong Marcos si Matibag bilang NBI director noong February 20, 2026. Wenmark Balatukan, FEDC Network News, Senado.
8: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa kaugnay na balita, iginiit ni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na normal lamang para sa mga prosecutor na makapanayam ang kanilang mga testigo bago ang isang paglilitis. Ito ang naging pahayag niya matapos tanungin ng defense

0: Counsel si Vice President Sara Duterte Carpio na si Attorney Mark Vinluan, si NBI Director Melvin Matibag kung nakipagpulong ito kay House Lead Prosecutor at Congresswoman Jervil Luistro bago ang pagdinig. Nilinaw ni Matibag na nagkaroon sila ng pagkakataong magkita ngunit iginiit na walang naganap na coaching o paghahanda ng kanyang testimonya. Ayon pa kay Tolosa, karaniwang bahagi ng anumang paglilitis ang pakikipanayam ng prosecutor sa isang testigo upang malaman ang mga detalyeng ilalahad nito sa korte. Samantala, nakitang nag-usap naman sina Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero, Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison at House Lead Prosecutor Jervil Luistro habang naka-recess ang impeachment trial. Hindi narinig ng mga observer ang nilalaman ng kanilang pag-uusap. Gayunman, sinabi ni Escudero na ang pag-withdraw ng subpoena sa dalawang dating land bank managers ay isinagawa kasunod ng naging talakayan ng magkabilang panig.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, naghain ang magkakahiwalay na manifestation sina Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Legarda at Camille Villar kaugnay ng paglalabas ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tonggol, inihain ng 5 senador ang kanilang mga manifestations matapos maglabas ng subpoena si Senate Presiding Officer Senator Francis Escudero sa Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council para sa tax at bank records ng Vice Presidente. Gayunman, sinabi ni Tonggol na hindi pa niya nababasa ang nilalaman ng mga naisumiting dokumento. Ipiniliwanag niya na walang probisyon sa Senate impeachment rules para sa paghahain ng motion for reconsideration laban sa ruling ng presiding officer. Anya, kung nais itong questionin ng alinmang panig, maaari silang gumamit ng iba pang legal na remedyo na pahintulutan sa ilalim ng supletory rules of court.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Muling humihingi ng dagdag pasahe ang grupong Piston at suspensyon ng Oil Deregulation Law. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Muling nanawagan ng transport group na Piston sa pamahalaan upang hilingin ang dagdag pasahe at pagtanggal ng buwis sa produktong petrolyo kasunod ng panibagong taas presyo sa langis. May nakabimbing petisyon ang grupo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para gawing 23 pesos ang minimum na pasahe sa jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Ayon kay Piston President Modi Floranda, patuloy na nalulugi ang mga super dahil sa mataas na presyo ng krudo at mga piyasa ng sasakyan, kung kaya ang panawagan ng grupo ay ipawalang bisa o suspendihin ang Oil Deregulation Law. Nagbabala rin ang Piston ng posibleng transport strike bagamat wala pang inilalabas na schedule. Samantala, muling bahagyang humina ang piso laban sa US dollar matapos magsara sa 61 pesos at 74 centavos kada dolyar. Halos katumbas ng pinakamababang naitala nitong 61 pesos at 75 centavos. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, lumakas ang dolyar dahil sa mataas na presyo ng langis at tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Gayunman, sinabi ni Ricafort na nabawasan ang paghina ng piso dahil sa mahakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang mapanatili ang katatagan ng halaga ng piso. Samantala, ang padita ng ibang foreign currency sa piso ay nasa 43 pesos at 80 centavos para sa Canadian dollar, 47 pesos at 79 centavos para sa Singapore dollar at 16 pesos at 42 centavos para sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Southwest monsoon ang nakakaapekto sa Mindanao at Palawan, habang trough ng low pressure area o LPA ang nakakaapekto sa eastern

0: Kabilangan sa pagbabalik ng bagong araw, impeachment trial suspendido sa Lunes at Martes ng susunod na linggo, bagong schedule itinakda. Vice President Sara Duterte Carpio nasa The Hague habang nagpapatuloy ang kanyang impeachment trial. At sa palakasan, UST nasungkit ang ikatlong sunod na panalo sa Collegiate National Invitationals.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo. Inanunsyo ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na suspendido ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa darating na Lunes at Martes ng susunod na linggo. Ito'y para bigyang daan ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay Escudero, nakalaan naman ang araw ng Martes para sa paghahanda at pagdaraos ng tradisyonal na kontra SONA ng minority bloc. Itinakda rin ng impeachment court ang bagong schedule ng pagdinig tuwing Lunes hanggang Miyerkules ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, habang magsisimula naman ang sesyon ng Senado ng alas 4 ng hapon. Samantala, magpapatuloy ang testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa pamamagitan ng cross-examination ngayong araw, gayon din ang redirect or re-cross-examination at interpellation ng Senator Judges. Siya ang huling testigo ng prosecution kaugnay ng artikulo ng impeachment na nag-aakusa sa Vice Presidente ng grave threats at inciting to sedition.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nasa The Hague, The Netherlands, si Vice President Sara Duterte Carpio habang nasa ikatlong linggo na ang kanyang impeachment trial sa Senado. Kinumpirma ng tagapagsalita ng defense team ng pangalawang pangulo na si Attorney Michael Poa na ipinaalam na kay Duterte Carpio ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na magpalabas ng subpoena kaugnay ng kanyang mga financial records at ng kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio. Nauna nang inanunsyo ng Office of the Vice President na nasa ibang bansa ang pangalawang pangulo mula July 16 hanggang July 31. Ayon pa sa OVP, makikipagpulong ang bise sa mga overseas Filipinos sa Europa at walang ginamit na pampublikong pondo para sa kaniyang biyahe. Kinumpirma rin ng Malacañang na pinagkalooban si Duterte Carpio ng Travel Authority para sa mga personal na biyahe sa Qatar, Germany, United Kingdom at Northern Ireland.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, Bangsamoro election period nananatiling mapayapa ayon sa Commission on Elections. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekina Abalon.
2: Walang naitalang karahasang may kaugnayan sa halalan mula nang magsimula ang Bangsamoro election period. Ayon kay Commission on Elections Chairperson George Irwin Garcia, wala pang naaresto o nahulihan ng armas sa 167 checkpoints sa rehiyon mula nang ipatupad ang gun ban noong Hulyo at 16. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng COMELEC sa PNP at AFP upang mapanatili ang seguridad sa mga lugar na sakop ng halalan. Samantala, kinundena ng Department of Education ang umano'y banta ng pamamaril sa Leyten National High School sa Tacloban City. Nagsimula ang investigasyon matapos makatanggap ang paaralan ng online na mensahe tungkol sa banta na agad iniulat ng school officials sa Philippine National Police at Regional Anti-Cybercrime Unit. Sinabi naman ng DepEd na mahigpit nilang binabantayan ang sitwasyon at ipinatutupad ang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng halos 9,000 estudyante at mga kawani ng paaralan. Sa kabila nito, nagpatuloy naman ang face-to-face classes matapos tiyakin ng mga otoridad ang seguridad sa paaralan.

0: Yan. Sa iba pang balita, dalawa ang nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa dalawang batang nawawala matapos ang matinding pag-ulan at pagbaha sa Calamba City, Laguna. Na-recover ang 11-year-old gulang na lalaki sa Barangay 2 matapos umanong tangayin ng malakas na agos ng tubig. Nasawi rin ang 86-year-old na babae matapos gumuho ang kongkretong pader sa kanyang bahay. Patuloy ang search and rescue operations para sa magkapatid na nawawala at tinangay ng flash flood. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nanatiling walang talo ang University of Santo Tomas matapos makuha ang ikatlong sunod na panalo sa 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals. Tinalo ng Golden Tigresses ang Letran sa straight sets 25-22, 25-17, 25-13 para manatili sa liderato at lumapit sa knockout semifinal. Samantala, bumalik naman sa panalo ang College of St. Benilde matapos talunin ang Enderon Colleges.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nanguna na ang Spain sa FIFA Men's World Rankings matapos agawin ang number one spot mula sa Argentina. Nanatili sa ikatlo at ikaapat na pwesto ang France at England habang umakyat naman sa ikalima at ikaanim ang Brazil at Morocco. Pinakamalaking umangat ang Norway na tumalon ng 12 pwesto papunta sa number 19 matapos ang kanilang pag-abot sa quarterfinals ng World Cup. Abangan sa ating pagpapatuloy, legal na tulong sa mga pamilya ng mga nasawing seafarers sa Black Sea, tiniyak ng Malacañang. Ayungin Shoal, tinalakay sa ASEAN, Pangulong Marcos tinawag ang Chinese ambassador sa usaping seguridad. At sa ibang bansa, hantavirus outbreak sa Venezuela, ikinasawi ng 3 katao.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers na tiyaking maibigay ang lahat ng kinakailangang legal na ayuda sa mga pamilya ng dalawang Pilipinong seafarer na nasawi sa Black Sea. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan din ng Pangulo si DMW Secretary Hans Leo Cacdac na agad na makipag-ugnayan sa mga naulilang pamilya habang iniimbestigahan ng DMW ang insidente. Nasawi ang dalawang seafarer matapos tamaan ng sunod-sunod na Russian drone strikes ang kanilang commercial vessels. Isa pang Pilipino ang nawawala habang 12 pa ang nasugatan. Sinabi ni Castro na kung mapatutunayang lumabag ang local manning agency o foreign principal, maaari silang matanggalan ng lisensya. Samantala, ligtas namang nakatawid sa Strait of Hormuz ang 4 na barko na rehistrado sa Pilipinas sa gitna ng panibagong tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tinalakay ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang kamakailang insidente sa Ayungin Shoal sa retreat ng ASEAN Foreign Ministers Meeting kahapon. Ayon kay Lazaro, kabilang sa mga pangunahing usapin sa pulong, ang sitwasyon sa West Philippine Sea at ang patuloy na pagbuo ng Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN at China. Kinumpirma rin niyang ibinahagi ang insidente sa Ayungin Shoal kung saan 2 Pilipinong tauhan ang nasugatan. Anya, walang naging tugon ang mga dumalong foreign minister dahil patuloy pang tinatalakay ang mga ng mga kinaukulang panig ang usapin. Samantala, sinabi naman ng Malacañang na ipinatawag din ni Pangulong Marcos si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Qian, kaugnay ng mga usaping may kinalaman sa pambansang seguridad matapos ang insidente sa Ayungin. Kinondena ng Pangulo ang insidente at ayon sa Armed Forces of the Philippines, isa sa mga nasugatang tauhan ng Philippine Navy ang umanay hinampas ng kahoy na baton ng mga tauhan ng China Coast Guard habang isinasagawa ang operasyon malapit sa BRP Sierra Madre. Tinawag naman ng Defense Department ang insidente bilang akto ng karahasan at pangaharas habang itinanggi ng China ang pananagutan at sinisi ang Pilipinas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, nangako ang bagong hepe ng Armed Forces of the Philippines o AFP na palalakasin ang depensa sa teritoryo ng bansa, palalawakin ang defense partnerships at bibilisan ang modernisasyon ng ating militar. Sa change of command ceremony sa Camp Aguinaldo, sinabi ni bagong AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete na pangunahing prioridad ng kanyang pamumuno ang pagpapalakas ng territorial defense at ang higit pang pagsasakatuparan ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Binigyang diin ni Navarrete na mananatiling pangunahing tungkulin ng AFP ang pagtatanggol sa teritoryo, soberanya, sovereign rights at pambansang interes ng Pilipinas. Anya, hangad ng bansa ang kapayapaan at dayalogo, ngunit kailangan itong suportahan ng ganap na kakayahan, kahandaan at determinasyong militar na ipagtanggol ng karapatan ng mga Pilipino. Inihayag din ng bagong AFP chief ang planong palawakin ang unilateral, bilateral at multilateral exercises at defense engagements kasama ang mga kaalyado at partner nations. Nangako rin si Navarrete na paiigtingin ang AFP modernization program hindi lamang nakatuon sa pagbili ng kagamitan kundi pati sa pagpapaunlad ng tauhan, doktrina, organisasyon, pasilidad, logistics, maintenance at pangmatagalang suporta sa mga kakayahan ng militar. Pinalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na nagtapos ang tatlong taong termino bilang AFP Chief.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Tatlo katao ang nasawi dahil sa kumpirmadong kaso ng hantavirus sa Anzoátegui sa Venezuela. Ayon sa Ministry of Health ng bansa, nakukuha ang virus mula sa mga daga, partikular sa paglanghap ng particle mula sa ihi, dumi o laway ng mga ito sa saradong lugar. Nilinaw naman ng Venezuela na wala pang ebidensya ng hawahan ng hantavirus mula sa tao sa kanilang bansa.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Umabot na sa 41 ang nasawi matapos tumaob ang isang ferry sa karagatan ng Guyana. Nadagdagan ng 14 ang mga na-recover na labi habang umabot naman sa 77 ang mga nailigtas sa insidente. Ayon sa mga otoridad, 179 ang sakay ng ferry nang mangyari ang aksidente nitong Sabado habang patuloy ang search and rescue operations sa lugar.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Roma 13, talatang 7, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, 22 sa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:56.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
4: Tahanan ng aking lahi, kinukupkup ako at tinutulungang
5: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
6: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
5: Naglilingkod, nag-aaral
7: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
5: pangarap,
4: pagsisikap
8: sa bansang Pilipinas.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
2: May magagandang bagay na nangyayari nang hindi mo naman sinasadya. Gaya ng wala ka namang planong magtanim ng puno pero dahil may buto ng mangga na naitapon mo sa inyong bakuran, sumibol ito, lumago at naging mabungang puno. Most of the beautiful things we desire require intentionality coupled with hard work. Halimbawa, kung gusto mong lumago ang iyong negosyo, hindi naman pwedeng hangarin mo lamang ito o araw-araw na sabihin, lalago ito, lalago ito. Kahit pa sabihin mo yan ang paulit-ulit, kung ang iyong hangad ay hindi naman nadidiliga ng karampatang gawa, mananatiling hangad at salita lamang ang naisin mong magtagumpay. To succeed in work, in business, in your relationships, you need to be intentional about it. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. There are three things that won't happen just because you want it. Ano-ano ang mga ito? Una, success in your career. Ang tagumpay sa iyong trabaho ay hinahangad at pinagsusumikapan. Kahit taon-taon ay magplano ka na gusto mong maging best employee of the year kung palagi ka namang late, absent at pabaya sa iyong trabaho, sa tingin mo ba'y mangyayari ang pinapangarap mo? Obvious naman na hindi, hindi ba? Ang sangkap ng tagumpay ay ito, pangarap plus tamang intensyon plus walang pagod na pagsusumikap. Kung gusto mong magtagumpay sa iyong trabaho, you have to be intentional about it. Gagamitan mo ito ng tamang breaks at opportunities na dumarating sa iyo para sa katuparan ng iyong pangarap at plano. Pangalawa, success in business. Ang tagumpay sa negosyo ay ganun din, hindi ito mangyayari kung hindi ito paghihirapan. May nakita ka na bang lumago ang negosyo ng kauutos lamang? Successful entrepreneurs almost always began their business with their sleeves rolled up doing all the work by themselves. Nagsimula sa maliit hanggang sa unti-unting lumago at lumaki. May intensyong maging matagumpay sa negosyo at ang intensyong ito ay sinamahan ng tiyaga, sakripisyo, pagtitipid at kahusayan sa kanilang serbisyo at produkto. Pangatlo, success in relationships. Madalas kong sabihin na great relationships don't happen by accident. Maaring nagkakilala kayo ng di sinasadya, ngunit para lumago at lumalim ang inyong ugnayan, kailangan ninyo itong alagaan at ingatan. In the workplace, for instance, hindi naman lahat ay singlalim ang pagkakaibigan. May kakilala ka lang, may kaopisinang kasundo mo lang, pero mayroong close friends na talagang malalim at mahaba na ang inyong pinagsamahan. Such relationships don't happen by accident. Pinili ninyong maglaan ng panahon, emosyon, tiwala at malasakit sa isa't isa, kaya tumatag ang inyong samahan ng ganyan. You chose to resolve your conflicts instead of giving up on your relationship. Success in relationships require a conscious intention that because this relationship is important to me, I will do whatever it takes to make it work. Ano ang hinahangad o pinapangarap mo sa iyong buhay, trabaho o negosyo? Be intentional about it. Ang magandang pangarap, nilalapatan ng plano, panahon, pera at pagod para matupad ito. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
4: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
5: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
6: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin na mga pinuno ng bayan.
7: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
8: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
9: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
10: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
11: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
12: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
13: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
14: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
15: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
7: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
6: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
10: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
3: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na! Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
16: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
17: Ang ating tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
18: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
19: Oras na Pilipinas!
20: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agabay ng Sambayanan.
19: Oras na Pilipinas!

0: Hello. Good morning. It's already Wednesday, mga kaagapay. Of the air, tinatanong ako ni Pastor John kung nagkakape ba ako. Hindi mo ako nakita pag nagkape, Pastor. Parang ang tagal
1: simple
0: na natin
1: lang,
0: yung magkasama. Ako po'y nagkakape.
1: Si Ellen kasi hindi.
0: Hindi na. Hindi. Pero dati nagkakape siya.
1: Hindi siya makakatulog.
0: Ever since, talaga. So anong iniinom
1: lang
0: niya?
1: Juices.
0: Wow, ang healthy naman ni ate.
1: Right, eh, uminom siya. We had yung malamig na kape sa isang kilalang.
0: Normally, ako, isa sa umaga, tapos isa sa hapon. Depende sa mood yan. May craving po.
1: Si Ellen, my wife, no? When she tasted it, it was a Saturday night. Busy kinabukasan sa church, alam mo? Lumalabas ako. Saan si Ellen? Lumalabas ako. Hindi, sa panong yan? Hindi ako makatulog.
0: Hindi makatulog.
1: Hanggang inabutan na ng liwanag. So the whole day, Sunday.
0: Talaga?
1: Ano siya?
0: Wala, ano, mababa
1: hindi
0: yung
1: siya,
0: tolerance.
1: Kung merong sleepless in Seattle, sleepless in Taguig.
0: Hello sa mga kasama tayo habang nagkakape ngayon. At salamat po dahil binuksan niyo ulit ang inyong mga pintuan para sa Oras na Pilipinas dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. At tayo po'y magkakasama hanggang alas 8:25 ng umaga ngayon pong 22 ng Hulyo 2026. Samahan niyo po kami, Heidi Bernardo Sampang.
1: Yes po, Pastor John Castilla po sa ngalan po ng Mulat Movement. Ito po yung Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Tuloy-tuloy po ang pagsusulong natin ng tunay na malasakit at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Hangad po natin dito sa Oras na Pilipinas na patuloy nating palaganapin yung kamalayan ng mga Pinoy sa napakaraming usapin ngayon na ating bayan. Siyempre, sa liwanag po ng salita ng Diyos.
0: Yun. Pero Pastor John, yung kape ko naman kasi, hindi yung matapang. Ako masabi lang na nagkape. Kahit parang minedyasan lang siya. Happy na ako doon. Yung may malasahan ka lang na kape. Hindi kagaya nung iba na gusto nila yung talaga.
1: Ako black. As in.
0: Diba? Meron ngang nag-comment dito, parang ang sarap nung gusto niyang kape. Si Splash Bro, sabi niya, Biscoff, cafe, latte. O, diba? Napaka-social naman ito. Parang ke sarap-sarap. At para rin ke mahal-mahal. Diba?
1: Pero I praise the Lord for coffee.
0: Bakit?
1: Hindi ako it completes my day.
0: Talaga?
1: No? At saka pagka nag-aaral ako, nagbabasa, with my coffee.
0: So, black coffee
1: black
0: ka lang
1: ako,
0: talaga.
1: Black.
0: Nakakailang cup ka?
1: At minimum yan ng 3.
0: Gano'ng kalaki yung cup na yan?
1: Malaki yun. Hindi ko babanggitin.
0: So, baka naman yung patong mas
1: nila,
0: anim.
1: Sabi nga nila, grabe, nagkakape ka. Bago nga ako matulog, nagkape pa ako, tapos tulog ako.
0: Nakaka-insulto kay Ate Ellen. Habang siya, konting tikim lang, mulat na mulat, gising na gising. Opposites attract talaga, Pastor. Yan ha. So, samahan niyo po kami na sa ang panig ka man ng Pilipinas o ng buong mundo, ang dami pong kaparaanan kung saan pwedeng subaybayan ang mga magagandang programa natin dito sa DZAS. So, i-shoutout na natin isa-isa. Hello sa mga kaagapay sa Facebook Live.
2: Thank you very much.
0: Sa'yo rin na nanonood sa ating YouTube channel.
3: Good morning.
0: Gayon din naman sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV.
4: God bless you!
0: God bless din sa iyo kaagapay sa ating radio app.
3: Hi po!
0: At gayon din sa radio at PM radios.
5: Happy listening!
0: At sa mga nasa biyahe.
3: Take care!
0: Salamat din sa ating mga ka-team positive. Nandito si Reggie Villena sa control.
6: Reggie sa control. Salamat po.
0: Gayon din naman si Shaira Gabornes.
7: Rise and shine with Shai.
0: Salamat din kay Desa Magtunaw.
8: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Tapos, salamat sa assistance ni Shekinah Abalon.
9: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At syempre naman kay Phil Lagtapon.
10: Phil Lagtapon, ready in action!
0: Sa ating RTV, naroon ngayon si Jabez Mancho.
11: Jabez, at your service!
0: At syempre, di mawawala, di pwede ang ating engineering at Bukawe Tech people.
2: No problem.
0: Hello sa ating mga kuya at ate dyan sa Bukawe, Bulacan, sa ating transmitter site. Alright, aba, ang dami na tuloy nagsishare, ah. Sa ating chat box. Hello sa mga, ang dami yatang nagkakape ngayon. Si Sol Lazo, masarap pong kape ay kapeng barako. Nako ate, tunog pa lang parang matapang na. Si Ate Chloe, ako po tulog pag nagkape. O pareho kayo, Pastor. Black, walang sugar at walang cream. Ayun. Oo,
1: sikat sa Batangas si Barack
0: Sino?
1: Obama. Eh.
0: Barako.
1: Anak, timplahan mo ako ng kape. Tanong ng anak. Barack Obama.
0: Ayan na Barack naman yung Obama. Mga dad jokes ni Pastor eh. Yoli, hello sa inyo dyan. Ate Yoli Reyes de la Cruz mula sa San Bruno, California. Nakapunta ka na ba doon, Pastor? Sa Cali?
1: Yeah.
0: Yeah. Nox naman. Ako napanood ko lang to sa TV. Si Malin, hello. Taga Kuwait naman. Nakakatuwa, ang dami nating international viewers dito.
1: Oh, hello, hello.
0: Si Ate Geneva Marie, ayun, syempre naman, 3 times a day magkape. O, ba? Diba? Lumalaban sa'yo, Pastor John. Kapag yung coffee daw niya, iniinom niya, is good for her health. Ayun. Mm-hmm. Salamat din, Jeric Reforba, at kaya Jerry Alburo. Mula naman siya sa Masbate. Tapos hey, si Emily Manana.
1: Ay, kapangpangan to. Maya kong naabak, kapatan.
0: Hello po, Maya Payabak, mga kabalen dyan sa Pampanga. O sige ha, ito rin yung ating chat box ang gagamitin po ninyo sa ating QOTD. So abangan nyo po yan mamaya, pero ngayon, hindi rin po mawawala dito sa ating makabuluhang kwentuhan ang pagbubulay mula po sa salita ng Diyos.
5: Kawikaang kayamanan.
0: Ito, Pastor John, ang ating aralin ngayong Wednesday morning, Proverbs 21, verse 11. Mm-hmm. Parusahan mo ang mangungutya at mangungutya, no? Parusahan mo ang mangungutya at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matalino, lalong lalawak ang kanyang kaalaman.
1: Okay, sa English po, mga kaagapay, nasusulat po rito. When a scoffer is punished, the simple becomes wise. When a wise man is instructed, he gains knowledge. Ano po? Ito po yung ano, kapatid ni Heidi, yung paano ba tayo natututo? Diba? Di ka na natuto. Kasi di ka pa.
0: Gary V ba yun?
1: Si kapatid
0: na.
1: Si oh, oh nga.
0: But you know, Reggie, tama ba? Gary V yun.
1: Diyan ka na naman.
0: Oh, di ba?
1: Oh, marunong kumanta.
0: Di ba? Gal na pala ng boses ni Pastor John.
1: Sa aking puso. Anyway, mga kaagampay, you can learn in a reactive way or a proactive way. Mm. Ito yung maker, ay mayabang talaga to, matigas ang ulo.
0: Oh.
1: May mga tao po na tinatawag nilang simple lang. Yung simple po dito, parang inexperienced, no? Gullible, madali sila actually, you know? But the thing here is, kung sila may matututo, yun tong tinatawag na hard, real life, hard life experience. Pag nakita nila ang ibang pumalpak at ito nga yung maker na parusahan, uy! Grabe yun ah.
0: Mm-hmm.
1: So parang yung reaction nila doon, they learn from the mistakes of others.
0: Mm-hmm.
1: Ano po? So tayong lahat natututong ganyan. Ito namang proactive, eh yun na yung matalino.
0: Mm-hmm.
1: Meron na talaga siyang teachable spirit na hindi niya kailangang danasin yung kapalpakan. Ang inaano na niya, very observant na siya.
0: Mm-hmm.
1: At nakikinig siya. At nauunawaan niya sa biyaya ng Diyos at sinusunod niya.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so
0: 'di ba may sinasabi nga po yung iba, experience is the best teacher. Mm-hmm. Mali daw po 'yun, ano? Kasi pwede ka rin namang matuto mula sa karanasan
1: yes.
0: ng iba, 'di ba?
1: Oo. So para 'yun yung kombinasyon ng you don't only learn from your mistakes,
0: mm-hmm.
1: you learn from the mistakes of others.
0: Correct, you know? Diba? Para di mo na pagdaanan yung same heartache, same heartbreak na pinagdaanan niya. Matuto ka.
1: Sabi, ayoko na magkaroon ng love life kasi yung kapatid ko, grabe ang iyak nung mabigo sa buhay. Mag-ingat na lang.
0: Oo, diba? Iba naman yung storya niya. Iba rin naman yung istorya mo, diba? Pero ang ganda nga nito, no? Iba rin talaga yung lapat kapag matalino yung kausap mong tao. Kasi kapag yun na nga, proud siya kapag mapagmataas. Hindi niya ma-accept yun eh, na i-correct mo siya, no, Pastor John? Kasi hindi niya nakikita yung kahinaan niya, hindi niya nakikita
1: yung... Hindi ko matanggap yung sinasabi mo.
0: Yung kamalian niya, di ba? Pero ang galing, kaya nga siguro lalong tumatalino yung isang tao kasi willing siya to learn from others, di ba?
1: Kasi yung marker po dito, mga kaagapay, ano na yun, Sister Heidi? Close-minded.
0: Opo,
1: ayaw niyang makinig. No? Mm-hmm. Gusto niya.
0: Lagi siya ang mali, tama.
1: Ano na, mali na nga siya. Anyabang pa niya.
0: Ouch!
1: Pero you know, mga kaagapay, sa mga panahong ito, this is very timely.
0: Opo.
1: Not only for our families, but for our nation, Sister Heidi. Sa krisis na ito, no, of course, no, may ongoing trial tayo.
0: Mm-hmm.
1: And then, we don't have perfect leaders, but this nation deserve better.
0: Oh.
1: We should learn from our mistakes and from the mistakes of our leaders. Okay, we're suffering. Ayan na yung consequences. O, ano ngayon ang lesson? Kaya nga ano dito, Sister Heidi? O, nakita mo na. Yan na ang nangyari. Yan palang ginawa sa lahat ng pangako, sa lahat ng inasahan mo. Let us be wiser next time.
0: Correct. Diba? Ang sabi nga, di ba, Pastor John, hindi lang ang ating vice-presidente ang on trial dito.
1: Yes, everybody.
0: Yes, kahit tayo. Yes. Dahil nasusubukan din yung ating mga reaksyon, di ba, every time na may development dyan sa impeachment court, di ba? So, ito po ay learning period, learning moment para sa atin bilang
1: Sister
0: isang
1: Heidi,
0: bansa.
1: No? Nakikita ko dahil it's not a 100-meter dash.
0: Opo.
1: It's a marathon.
0: Marathon.
1: Matagal pa po ito. We need to pace ourselves.
0: Correct.
1: Kasi pag sa takbuhan nga si Sir Heidi, kung tatakbo ka ng marathon at binira mo, binuhos mo yung lakas mo sa 100-meter dash, hindi mo matatapos.
0: Mm-mm.
1: So, you know, kakapusin ka. But again, dito, kung titingnan po natin itong nangyayari, mga kaagapay, hindi lamang yung patience, kundi itong mismong Kawikaan 21:11, let us be teachable.
0: Oh.
1: Ang ganda ng double learning to eh. Habang nakikinig, sana ang buong bansa, lahat po tayo, anuman po ang kulay, politika po natin, let us not be fanatics, if I may say. Fanatics in a sense, right or wrong, doon ka pa rin. Hindi po eh. Para rin sa ating kabutihan, sa ikauunlad ng ating bayan, ang kailangan ay katotohanan. At doon tayo magpapasya.
0: All right. So napakaganda at napapanahon na paalala from Proverbs 21. Verse 11, parusahan mo ang mangungutsa at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matalino, lalong lalawak ang kanyang kaalaman.
1: Amen.
0: So, ang oras natin, 7:21, at oras na para kumustahin natin ang sitwasyon dito sa mga kalye sa Metro Manila.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
5: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!
11: Metro Manila Development Authority.
12: Charlie Nosares.
0: Kasama na natin ang My Bird's Eye View sa mga kalye dito sa Metro Manila. Good morning, Sir Charlie.
13: Good morning din sa iyo ka, Heidi, and Pastor John. Ganon din siyempre sa mga listeners ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, ating tingnan nga ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Unahin natin itong southbound lane ng EDSA na kung saan nakakaranas na po tayo ng mabagal na daloy ng traffic simula po dyan sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At mabagal muli ang daloy ng traffic pagdating na dito sa may New York Cubawa hanggang makarating na po yan ng Show Boulevard. At moderately moving naman sa may Estrella sa Makati hanggang sa may Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din dyan naman po sa may Evangelista hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA dito lamang po sa may Magallanes sa flyover nagsisimulang bumagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Buendia MRT Station. At moderate to heavy traffic na rin dyan naman po sa may Pioneer sa may Mandaluyong na po yan hanggang sa may Ortigas MRT Station. Pero after ng Ortigas MRT, light traffic na yan towards Cubao hanggang makarating na ng Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, mabagal na po ang daloy ng traffic. Simula po dyan sa may Philippine Public Safety College hanggang sa may intersection ng CP Garcia. At muling babagal po yan sa may paakyat ng Aurora Katipunan flyover hanggang makababa lamang po dyan sa may Pituason. Pagdating ng Raha Matanda, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman sa may intersection ng Bicirano. Pagbaba din po ng Libisa flyover, moderate to heavy traffic yan hanggang sa may Green Meadows. At pagdating dito sa may Ortigas, muling babagal po ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating naman po yan ng Lanusa intersection. At after ng Lanusa, maluwag na po ang daloy ng traffic hanggang Taguig area. Samantala, northbound ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na po yan patungo naman ng McKinley intersection. At muli po tayo makakaranas na ng bahagyang pagbagal pagdating na dyan sa may Canley Road sa Pasig hanggang sa may Lanusa. Pagsapit natin dyan sa may Libisa flyover, dyan po mabagal na ang daloy ng mga sasakyan at ang apektado naman po dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway via FBR Road, paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicirano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan na simula po dyan sa may pagbaba ng Aurora Katipunan na ay mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan patungo naman sa may Gate 3 ng Ateneo. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, dyan po sa may Regalado Highway, bahagyang bumabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Doña Carmen. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may Commonwealth Diliman Doctors hanggang sa may Tandang Sora. Pagsapit naman sa may Techno Hub, muling babagal ang daloy ng traffic all the way to Elliptical Road hanggang sa may panulukan na po yan ng Quezon Avenue. Samantala, ang number coding naman natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 at bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna ka, Heidi and Pastor John, ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Yon, thank you Sir Charlie. God bless you.
1: God bless.
0: Yan si Sir Charlie Nozares from MMDA Metro Base. Oras natin 7:26 na ng umaga, and shout out sa mga Team Kape.
1: Dumami na, oh.
0: Hello po sa inyo, 'di ba? Mas masarap ang kape pagka may kasama talagang huntahan, 'di ba? At saka yung kape ko din, Pastor John. Gusto ko siya ng mainit. Pero hindi ko siya iniinom habang mainit. Gets mo ba yun?
1: I
0: gusto ko siya
1: remember
0: na nagagawa na piping hot. Pero hindi ko siya mahigo.
1: Baliktad ko yun. Nung buhay pa ang mommy, ang mother ko, talagang magkasama kami. Nung araw talagang taster's choice. Mami. Oh. Si mommy, alam ko yung timpla niya. Pag dumarating ako, titimplahan ko siya ng coffee. At ito. Kailangan na papaso ang labi niya.
0: Talaga.
1: Kung hindi, babalik ko yun.
0: Hindi pasado.
1: Oo, gusto niyang napapaso.

0: So siya.
1: Nainom niya.
0: Ayun.
1: Ang galing. Ako gusto ko lang yung timpla. Mm-hmm. Piping hot. Pero iniintay ko siya. Ewan ko ba? Hey. Well, eto. Alamin natin. Magandang malaman natin mula sa Pag-asa DOST. Mm-hmm. Ano ang ating weather ngayong Wednesday? Iuulat yan ang ating weather specialist, si Sir John Manalo. Sir John, good morning. Katukayo mo, Pastor John.
0: Balagay ko, guwapo to.
1: Ay, oo naman. Sir John, good morning.
2: Good morning po, Ma'am Heidi. At ganun din kay Pastor John. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Pumasok na po ng Philippine Area of Responsibility itong binabantayan natin na low pressure area. Pumasok po ito, ganap na alas 7 ng umaga. Naka-high category na rin po itong LPA na to. Ibig sabihin, sa susunod na 24 oras ay nakikita natin na ito ay magiging isang ganap na bagyo. At tatawagin po natin ito na Kiyapo, yung K-I-Y-A-P-O. Na ang ibig po sabihin ay isang uri ng water coverage. At sa huling ating monitoring ay nasa layong 1,200 ito. Pero i-update pa po natin yung kanyang exact location by 8 AM. Samantala, yung pinaka-critical na time na ito ay makaka-apekto, bukod sa ngayon, no? Kasi ngayon, yung trough niya o yung extension ng kaulapan niya ay may epekto na dito sa Bicol Region at Eastern Visayas. Pero, lalapit pa ito at mas makaka-apekto, lalo na dito sa northeastern part ng ating bansa at ganoon din sa western part ng Luzon, lalo na by Friday and Saturday dahil sa pagpapaibayo, pagpapalakas nito sa habagat at ganoon na rin yung paglapit nito, lalo na sa probinsya ng Cagayan. Well, good news dahil posible na magkaroon ng karagdagang level o tubig sa ating mga dams, pero yung panandali ang pag-ulan na sobrang lakas ay posible naman na magdulot ng potential na pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya mag-ingat pa rin po. So bukod doon sa maulap na kalangitan na binanggit natin sa Bicol Region at Eastern Visayas dahil sa extension ng kaulapan nitong LPA, ay mananatili naman na maulap at mataas din yung chance ng mga pag-ulan, lalo na sa Mindanao, lalo na dito sa western, southwestern portion ng Mindanao, ganun din sa natitirang bahagi ng Visayas at dito sa probinsya ng Palawan. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Sir John!
2: Yes po, Ma'am Heidi.
1: Buti po in-spell out niyo yung bagyong Quiapo. Kasi akala po ng marami Q, nagulat. Q na agad. So, K. Yeah.
2: Yes po.
1: Quiapo.
0: At saka nakakapangamba, baka sa gitna nga ng Manila ang tama niya, sa Quiapo.
1: Then, nasa bandang norte po pala, okay. No? Sir John?
2: Yes po.
1: Okay. So, ano nga po ulit? Ano po itong Quiapo na...
2: Parang ano po, repolyo.
1: Water damage. Opo, water cabbage. Ang galing. Kasi first time nating na-encounter na ganito yung pangalan ng bagyo eh. Okay. Diba? So, after ni... Ay, ano po yung J?
2: Yung letter J po, no, ay si Josie.
1: Josie, okay. So, hindi naman siya naging masyadong mapaminsala, kaya parang
2: kasi, hindi po.
1: Ang natandaan kasi, di ba, si Bagyong Inday.
2: Yes po.
1: Oo, tapos S-I-J. Josie. Okay, Josie. Tapos kaya ngayon, Quiapo. Okay, thank you po, Sir John. di ba? Very informative. Hindi lang nalaman ng lagay ng panahon, marami pa tayong natutunan. Water cabbage, ang Quiapo with a K.
0: Sana yung Quiapo, no, hindi mabagal lang siya dahil matraffic doon. Eh.
1: Nung mamalakanyang ako, Pastor John, lagi ko yung nadadaanan yung Quiapo. Ang daming, ang sarap bilhin dyan, Reggie boy. Lalong-lalo na, Pastor John, pag magpapasko, ay, ang madalas. Aking kastanyas.
0: May utang ako sa iyo.
1: Ang kastanyas. Siyempre yung hopia, Reggie. Ngayon na lang din maraming nauusong mga street food. Pero noon talaga, yung mga gulay dyan, Reggie boy, napaka-fresh. Tapos tumpok-tumpok lang. Tapos yung sikat na ham. Mga parjas-parjas kung di mo kayang bumili ng per kilo. Ayun.
0: Dinadayo namin.
1: Diba?
0: Na yun.
1: Oo. Dyan sa, yung street na yan. Oo. Tapos yung ilalim ng tulay, yun puntahan naman yun ng mga balikbayan or foreigner kasi mga native products. Ayun, no? Well,
0: galing, ano?
1: Ano naman po yun? Quiapo with a Q. Oh, eto, para sa additional trivia natin.
0: Oo, ngayon naman ay bigyan daan natin ng bagong trivia hatid ng ating mahal na Desa Magtunaw. Tampok po sa paborito ng lahat ang Bida Bandila.
3: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Hello kaagapay! Desa the Explorer is here at ngayon, tara't itodo ang paglalakbay sa lupain ng matatapang, mararangal at tunay na makabayan. Handa ka na ba? Halika na sa Land of the Brave and Beautiful Culture. Walang iba kundi sa Kalinga! Ang Kalinga ay hindi lang basta probinsya. Ito ay buhay na kasaysayan, sining sa balat at musika ng kalikasan. Dito, bawat tanawin ay may saysay. Bawat tao ay may tapang at bawat karanasan ay may kalalimang hinding-hindi mo malilimutan. Tara, simulan natin sa puso ng Kalinga, ang kultura at katapangan ng mga tao. Kung sa ibang lugar ay kwento ng pag-ibig ang usapan, dito sa Kalinga, kwento ng katapangan, karangalan at katutubong ganda ang nangingibabaw. Makikilala mo agad ang mga Kalinga warriors na may matitibay na paninindigan, pero may puso ring marunong umalalay at rumispeto. At syempre, ang sining na naging simbolo ng buong mundo, ang batok o ang traditional tattoo. Huwag palampasin ang pagbisita sa Buscalan, kung saan matatagpuan ang makasaysayang si Apo Wangod, ang huling mambabatok ng kanyang henerasyon. Ang bawat tuldok at linya ng batok ay hindi lang disenyo. Ito'y buhay, kwento at pagkakakilanlan. Kung trip po ang unique at cultural experience, ito na yun. Susunod na stop, ang nature trip sa Kalinga. Gaya ng Chico River, dito mo mararamdaman ang thrill habang sumasakay sa raft o habang binabaybay ang kahabaan ng ilog na minsang pinagtagisan ng kasaysayan at laban ng mga katutubo. Dito rin matatagpuan ang Balbalasang Balbalan National Park na tinaguri ang Last Frontier of the North. Makakakita ka rito ng endemic flora and fauna, mga tanawin na parang wallpaper sa ganda at katahimikan, at ang Sleeping Beauty Mountain na ayon sa alamat, ito raw ay anyo ng isang prinsesang naghihintay sa kanyang iniibig. Pero bukod sa kwento, ito rin ay perfect for hiking and breathtaking views. Ang pagkain sa Kalinga ay simple, pero malaman, natural at malasa. Kagaya ng etag, ito ang igorot bacon. Pinutuyong karne ng baboy na may maalat-alat at smoky flavor. Mainam ihalo sa gulay o kainin kasama ang sinaing. Mayroon din silang tinatawag na inachila, parang suman pero may twist, gawa sa ground sticky rice at gata, kadalasang pinapalamanan ng coconut or latik, at ang napakasarap na binugor. Ito ay spicy at exotic. Ito ay ulam na gawa sa kuhol, fern at sili. Tiyak na hahanap-hanapin mo to pag nasubukan mo. At syempre, ang Kalinga Coffee, isa sa pinaka-premium na kape sa buong Pilipinas. Kapeng barako baka mo? Aba, subukan mo munang uminom habang ikaw ay gising na gising ng Kalinga Brew, at siguradong mapapamulat ka sa sarap. Ang mga awit at sayaw ng Kalinga ay hindi lang aliw. Ito ay pagkilala at pagkakaisa. May mga makukulay ding weaving traditions na gumagamit ng intricate patterns na may kahulugan na karangalan, pag-ibig o koneksyon sa kalikasan. Kaya naman kaagapay, kung hanap mo ay kakaibang karanasan na may timpla ng kultura, adventure at kahulugan, tara na sa Kalinga! Lourdes Magtunaw po, patuloy na naglalakbay para iwagayway ang kwento ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
3: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
1: Thank you, Desa Girl. O, Shaira, akyat ka na ng Kalinga. Dito si Shaira mahilig tong umakyat ng bundok eh. Nakapagkalinga ka na ba, Shai? O, ayan, bucket list. And Pastor John, meron kang isang comment dyan na tuwang-tuwa ka.
0: Oo, tuwang-tuwa ako. Mga kaagapay, galing po kay Henelda Liel de Leon. Ay, binati ako dito. Hi. Sabi niya, hi nako, coffee is life to me. Pag nawalan kami ng kape, ninenerbios ako.
1: Baliktad. Yung kung, iba ninenerbios pag nagkakape.
0: Oo, pag siya sa kanya naman, nawawalan, doon siya ninenerbios.
1: Doc June naman, hindi pala din siya nagkakape.

0: hindi siya makatulog sa gabi. Pero nung nagdo-doctorate daw siya, just to stay awake for the whole night, before this Saturday class sa grad school, napipilitan siyang magkape. Yan. So those were the days, Doc June. Ito talaga yung ating QOTD.
1: Sabi nga, alam mo, Sister Heidi, hindi ako nagkakape. Nagkakape ako bago matulog. Alam mo bakit?
0: Kasi
1: pag tulog ako, hindi ako makapagkape.
0: Yung pala yung pagpigil.
1: And then ang gulo.
0: Ito na ang ating QOTD.
1: Natawa si Reg.
0: Ano ang dapat gawin ng ating mga opisyal upang maibalik ang tiwala ng publiko kapag ito ay nasira? Yan. Kasi diba, recently, Pastor John, ang daming mga public officials ang nadadawit sa mga irregularidad. Ayan. So, naniniwala naman tayo na hindi lahat ay tiwali, diba? Meron pa rin talagang tapat sa kanilang sinumpa ang tungkulin. Pero, yun nga, merong mga official ba na parang nasama sa mga fresh na kamatis. May mga bulok. Yan. So ano yung mga dapat nilang gawin kaagapay para ma-restore yung public trust na tinatawag? So i-comment mo lang ang iyong kasagutan dito sa ating YouTube at Facebook Live. So habang nasa Zoom na ang ating unang panohin, isang mabilis na announcement lang. Meron tayong FEBC Live Connect with Ate Joyce Piapgo, Dr. Joyce. So ito po ay hashtag Break the Cycle with Team Pineda, Bong and Claire ng Family Matters. Sa August 15 po ito, 8 a.m. to 12 noon sa Events Place sa Philippine Bible Society Tower dyan sa Ermita. Admission is free, pero makipag-ugnayan na lamang po sa 0927-778-6909 para po sa registration or pumunta po sa link na ito, febc.ph/breakthecycle. Again, febc.ph/breakthecycle.
1: Okay, dito naman po tayo sa Mabati ang Mabuti, Maitama ang Mali. Ma-inspire po tayo sa bagong kwento ng kabutihan. Kasama po si Phil Lagtapon.
2: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang Mabuti.
3: Matutong umunawa sa lahat ng pagkakataon. Hello kaagapay! Sa panahon ngayon na madalas minamadali ang serbisyo at kulang sa pag-unawa ang ilan sa atin, isang simpleng kabutihan ng nag-iwan ng malaking aral sa puso ng maraming nakasaksi sa isang mall sa Tacloban City. Sa isang school activity na ginawa sa mall, lumapit ang ilang estudyanteng may Down syndrome sa isang gwardiya upang humingi ng tulong. Sa halip na baliwalain o madaliin sila, buong pasensya silang pinakinggan ni Kuyang Security. Maingat siyang naipag-usap, ngumiti at tiniyak na nauunawaan niya ang kanilang pangangailangan. Hindi lang simpleng bagtulong ang ipinakita niya, kundi tunay na malasakit at paggalang. Sa kanyang mahinahong paraan, ipinadama niya na ang mga taong may espesyal na pangangailangan ay karapat-dapat na tratuhing may dignidad, pag-unawa at pagmamahal tulad ng iba. Marami ang humanga sa kanyang kababaang loob at natural na pakikitungo. Kaagapay, sa mundong madalas nakatuon sa sariling interes, isang paalala ang kanyang ginawa na hindi kailangan ng malaking bagay upang makagawa ng kabutihan. Minsan, sapat na ang makinig, umunawa at magpakita ng malasakit.
2: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali.
3: Nagkaroon ng tensyon sa isang pampublikong ospital sa Maynila matapos umanong sumingit sa pila ang isang lalaki habang naghihintay ang maraming pasyente kabilang ang matatanda at may sakit. Ayon sa mga nakasaksi, nakipagtalo pa umano ito sa staff at nagtaas pa ng boses ng sitahin. Dahil dito, naantala ang proseso at naapektuhan ng ibang maayos namang pumipila. Ipinakita ng insidenteng ito kaagapay kung paano nagdudulot ng

0: ay maaaring makipag-ugnayan kay Rosamie Dizon, social worker ng Samaritan's Place Silang Cavite, o tumawag sa 443-1128 o sa 0977-837-2923.
1: Sabi dito ni Ronjen, nagpapasalamat siya kasi meron na siyang radio app ng DZAS. At alam mo ba, Pastor John, kung nasaan siya ngayon habang nakatutok sa radio app? Sa Greenland. Wow! Reggie Boy, ang layo noon sa Nuuk. Hindi ko alam kung paano i-pronounce ang layo kasi bro ha. Sorry na. Work-related pero naka-tune in sa ating radio.
2: Hi. Oo, ingat ka. Ingat ka
1: dyan. Thank you. Alright, puntahan na natin muna ang sagot ng ilan nating kaagapay. Ano ang dapat gawin ng ating mga opisyal para maibalik ang tiwala ng publiko kapag ito ay nasira? Sabi ni Larry, magpakumbaba at umamin sa pagkakamali at ituwid ang buhay. Ayun no, sa inyo pong mga sasagot pa sa ating QOTD, ipadala lang yan dito sa ating Facebook Live at YouTube channel. At ngayon po, patuloy na suriin po natin ang mga pangyayari dito sa impeachment trial. Puntahan po natin ang ating bantay impeachment.
3: Pagang ilang oras na Pilipinas.
4: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FABC Radio TV.
1: Kaagapay, napakadalas po nating naririnig ganon itong mga nakalipas na linggo, Pastor John, sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, itong betrayal of public trust na isa sa mga grounds ng apat na articles of impeachment. Nakapaloob ito sa aligasyon ng House prosecutors na grave threats, maling paggamit ng confidential funds, bribery and graft, at unexplained wealth. So ngayong oras na ito dito sa ONP, unawain po natin ang konsepto ng betrayal of public trust at kung bakit ito maikukonsidera bilang seryosong ground for impeachment. So kasama natin ngayon via Zoom ang presidente ng Philippine Society of Public Administration, si Dean Ederson Tapia, na doctor, mayroong doctor of public administration. Magandang umaga po, Dean.
5: Good morning.
6: Good morning po, Pastor, and Ma'am Heidi at sa mga tagapakinig po natin. Salamat sa imbitasyon.
1: Dean, kunin po muna namin ano po ang pangkabuang maikokomento niyo po dito sa ikatlong linggo na ng pagulong po ng impeachment trial sa atin pong bise.
6: Well, siguro ang description natin dyan sa ngayon ay medyo malayo na pero malayo pa.
1: Mm-hmm.
6: No? Meron tayong mga na-accomplish pero syempre wala pa tayo dun sa exciting na part, ika nga. No? But so far, satisfied naman tayo dun sa takbo ng proceedings. Syempre may mga bagay na sa tingin natin ay pwede pang i-improve but by far, medyo okay naman yung takbo ng impeachment trial natin sa ating analysis sa Ma'am Heidi.
1: Mm-mm. Paano niyo pong nasabing malayo na, ngunit malayo pa?
6: Okay, kasi there are 4 impeachment articles. Nandun pa lang tayo sa number 1. Pero to the credit of the prosecution, they were able to lay down their case properly. Kaya lang, syempre, medyo merong na... they hit some snag somewhere along the way. Ang tawag ko nga doon, parang may learning curve.
1: Mm-hmm.
6: Meron tayong learning curve na nakikita kasi nung una, lalo na nung mga unang araw, parang masyadong napakatagal and punong-puno ng teknikalidad. Ngayon, medyo nababawasan natin yan to the credit of everybody. Pero syempre, somewhere along the way, meron pa ding mga sumisingit na sa tingin natin unnecessary sa ganitong pagkakataon. Ano?
1: Mm-hmm.
6: And however, so far, napakita na ng prosecution yung kanilang theory of the case. Ika nga, no? Pagdating dun sa Article 4, which is
1: grave threats.
6: Related to the grave threats.
1: Mm-hmm. At mukhang ito na pong si NBI Director Melvin Matibag, ang last witness po ng prosecution para dito sa Article 4. Sa point of view niyo po ba din ay parang na-seal po bang mabuti ng prosecution panel ito pong artikulo na ito kung dito po sila magwawakas with Attorney Matibag?
6: Thus far, okay, I think the testimony of Director Matibag was solid yesterday. Siyempre, hindi yan perfect.
1: Mm-hmm.
6: And in fact, trabaho ng depensa na mag

0: hanap ng butas doon sa testimonya ni Director Matibag. But overall, I think he was able to present his his intended testimony. Pero hindi pa kasi tapos eh. There was a cross-examination yesterday, pero ina-expect din natin na magkakaroon pa ng cross-examination today.
1: Yes
0: At
1: po.
0: alam natin that the defense had the opportunity to do the research, na review na yung testimony niya kahapon, kaya inaasahan natin na mas magiging mainit at maanghang yung mga tanungan mamayang hapon, Ma'am Heidi.
2: Doc Dean, pag-usapan po natin yung public trust sa ating mga tagapakinig. Can you explain it in layman's term para makita
1: at paano
2: ano bang
1: nabibetray?
2: Laman? Oo. Sabi nga eh, para mo malaman kung tinatraidor ka, nagtataksil, kailangan mo nang malaman ano ba ito. Oo. Paki-explain na po.
0: Yung tanong mo, Pastor, it emanates kasi from this concept of the will of the electorate.
2: Okay.
0: Tandaan natin, kaya tayo merong mga namumuno sa atin, ay pinili sila ng taong bayan. No? Kaakibat doon yung tiwala na binibigay sa kanila. And with it, a social contract na pinipili ka namin dyan, pero ang ini-expect namin ay pangangalagaan mo kami at
2: yes.
0: susunod ka sa ilang pamantayan na inaasahan sa isang public official. Kabilang na dito, yung mga nakalagay sa kanyang oath na irerespeto ang Constitution, susundin ang batas, at itataguyod ang kapakanan ng taong bayan. Paano ito nabibetray? Yung betrayal of public trust kasi under the Constitution is a broad category that describes all forms of violations of the people's trust. Okay? Kaya dito sa Article 4 and other articles, as a matter of fact, anumang sa tingin natin ay violation ng tiwala ng taong bayan would constitute betrayal of public trust. Remember that in the case of Vice President Sara Duterte, ang bumoto sa kanya hindi maliit na numero. 32 million yun. 32 million, ganun kalaki yung responsibilidad na iniatang sa kanya. No? At syempre, ang theory ngayon ng prosecution, ipapakita nila kung paano tumalikod si Vice President Sara Duterte dun sa ekspektasyon sa kanya na sumunod sa konstitusyon, sumunod sa batas, at itaguyod yung interest ng taong bayan.
1: Okay. Pero yung pong public trust na yon, kumbaga na-earn yon kapag naihalal ka. Pagka nanalo ka na, nailuklok ka na po sa posisyon, automatic po na merong public trust. Yun, ganun po ba yon din?
0: There is that presumption, Ma'am Heidi, kasi we know that, again, as a matter of the just counting the number of votes, may tiwala sa iyo eh, kaya ka nilagay dyan. Okay? Pero hindi yun permanente. Okay? Nagbabago yan somewhere along the way. At lalong-lalo na, kung may papakita na merong mga overt acts, merong mga ginawa yung isang public official na nataliwas dun sa kanyang sinumpaang tungkulin. At at least on the part of the prosecution, ipinakikita nila na ganun yung nangyari. Isa pang, in the case of Vice President Sara Duterte, isa pang mahalagang pamantayan dyan is yung konsepto ng fitness for public office. Okay? Maaring when Vice President Sara Duterte was elected in the previous election, buo yung tiwala ng taong bayan sa kanya. No? Dahil hindi pa naman lumalabas itong mga issue na ito noon. No? Subalit ngayon, matapos itong impeachment case na to, gusto ipakita ng prosecution na tumalikod at in fact, vinayolate ni Vice President Sara Duterte yung trust na ibinigay sa kanya ng taong bayan.
2: Ay, Doc Dean, I have a, sabi natin, personal question o mari question ng marami. Kasi ito po, no, napaka-simple, napakalinaw na public service is a public trust. Kasi sa realidad ng, using the term na fanaticism, isang panatiko, sabihin natin, supporters ng sinumang politiko, na mapapansin natin, real na o valid na, proven na yung mga issues. Pero sa kanila, right or wrong, tuloy pa rin yung suporta. How do you reconcile? Kasi detrimental na to true progress. How do you comment on that?
0: Ang ganda ng tanong mo, Pastor, no? But in fact, I can locate it to a broader pattern that we can see, not only here in the Philippines, but also throughout the world. No? Yung concept of, for example, ng populism. Mayroong mga leader sa iba't ibang bansa that build their governance structures on the heels of people's